0: then I will be.
1: Mayor, aside from the public apology, hindi kagawin, na personal na kamo nag-istorya?
0: Sa mediation. Mm-hmm. Sa mediation office sa Manila, nag-usap kami dalawa.
1: So, pwede mo ako na...
0: confidential kasi yan. Mm-hmm. Pero ang bottom line ko lang sa kanya is, how far can you go? How far can you go? Because ako, feeling aggrieved ako kasama ng pamilya ko and I will not stop.
2: Kasi makakaanugid sa laisang baro.
0: Kasi yung mga panaman na natukod na sa family ko, sa mga anak ko, sa tatay ko na at sa nanay ko na sumakabilang buhay na. Now, nung ginalaw niya yung mga bata, overboard na siya. And as a mother, I think, no, kabal sino mang nanay, hindi papayag na, okay, kita na yun kung politikado akong tao, but when he step overboard, I really have to find out who you are.
2: Mm-hmm.
0: And I will definitely find, go after the real perpetrator of all of this.
2: Mayor, na share kay mo ni Kagawad, hamanit, imaw gid ah, hamanit nagpasugot imaw nga gamiton ro anang identity para lang sa rayang account. Syempre, ruyon gali, buka man gali mo rin doon ang buyon, i-turn over na sa tao. So, syempre, yung security
0: nga ako nagtanong ng ganon. Pero hindi ako nagkaroon ng mahabang conversation kana. Parang ang point ko lang is, how far can you go para i-deny mo, diba? And kailangan ko, kailangan namin ng full disclosure. Yun lang yung sinabi ko. Sabi ko kasi...
2: Disclosure your evidence siya.
0: Oo. Kasi parang magpasakali pa tayo. The damage has been done, diba? Magpalibot-libot baka ng istorya. Turo mo na lang kung sino. Ganun lang. So, yun yung nangyari sa atin. And, well, yun na siguro, papanoorin ko mamayang gabi yung kanyang full video. Tapos, tingnan natin kung... ano yung masasabi
2: ko? Nasa mo pagali nakita yun, Mayor.
0: Kasi kanina na lumabas ko, right? Bago malaman niya ako ang pot. So, tsaka pag morabe, hindi mo manamnam eh, no? Hindi mo manamnam kung ano yung sinasabi ng tao. But in, siguro before the weekend.
2: So, ruin ako, ginabakay na ni Mayor nga, naghambay mo sa ng video nga, imaw ruga post. Nag-post imaw, kapangayugin mo pasaylo.
0: Oo. Well, okay mataron, syempre. Siguro na-realize tayo mo na. Before the weekend, maglalabas ako ng statement kung ano yung masasabi ko sa ginambag. Pero sa makaroon eh, at least kahit pa paano, yung mga, hindi lang kasi ako eh, abo kami na-aggrieved yung account na yan. So as a matter of fact, few months before election, February of 2025, ni-revised niya ang pangalan ng account na yan. Ni-revised yung current, ginawa niya na Shimonet Manacau Steel Fence. So, medyo sobrang below the belt and I really will find out kung ano no reason behind or sino yung tao sa likod ng lahat.
2: Alright, so Mayor, sa may ano git kita mapag-on niya ebidensya contract kay alias hindi na kasi more on ano eh ano pa ang kumbaga pag-ako pa lang kay Kagawad pero
0: syempre, mayroon tayong tinatawag ng conspiracy. Mm-hmm. And naisubmit na rin sa court yung mga exchanges of messages between the two of them. So, nakakabit yan dun sa kanilang affidavit. And anyway, magkatubaw man sa Dandaywaro, magabot ito oras, and then we will see what will happen.
2: Mm-hmm. So, makaroon, may mga ano na, warrant of arrest contra kay Kagawad? So, or sa pinapangatunaw na
0: may... Hindi, si Kagawad nag-plead guilty siya to a lesser offense. So, instead of cyber libel, naging simple libel na siya. So, 12 counts kasi yan. So, tira natin, mag-avail siya ng probation kasi sabay-sabay naman binasa eh. So, I think next week ang kanyang hearing for probation.
2: Okay, so...
1: possible na pwede siya maging witness mo.
2: Witness.
0: Usapan nga namin, kukomplainin siya. Kasi damaged din siya sa ginawa. Although siya ay nag-create, nandiyan siya naman, gumastos si Matina Tubang kabon eh.
2: Diba? Ah, sa mga nauna nga tabi mga mana, Mayor, nagtakubang takbo sa korte mismo mo yun?
0: Yes, ilang beses
2: kami nag-create mga... So, maigiya man yung mga anytime ay gagawa gito, ano, tanan yung ebidensya kontra ka na.
0: Oo, kasi... how can you dispute? It's a public document that says this is you and this is in accordance sa SIM card registration na. So, kung kaninong number ito, i-register, dial, recreate mo, ay doon yun doon.
2: Pag mga nauna na yung ato ba, may pag-deny mo sa korte, pag ato ba yung sa korte,
0: hindi ko na kinakausap, syempre. Pero nung una kaming sa settlement, sa day one, and day one, kumalingo na tubag eh, at day three, or day one, na syempre ganda na yun. Sabi niya, akin yung account, pero hindi ako yung naggawa niya. So parang, I'm sorry, but it's not me, diba? So siguro, pag nung sinabi ko na, nakaisip ko ni Mao, sabi siya na ga-plea bargain yung Mao. Siyempre, ginapakunta naman si complainant karon kung okay ba sa'yo. So, siyempre na ako, nanay ako, ayoko talaga eh, di ba? Pero kasi death threat yung Mao eh, sa mga anak ko. That account says, busy ka mo iya sa aklan, sinunod kay ganito. Nakakalimutan niyo yata na yung mga anak niyo na tatlo ay malayo sa inyo. O, di ba? Parang may threat eh. So, siyempre ako ayoko, pero siyempre, minsan, tao lang din naman. Tsaka si Atty. Omar, nag-convince si Mao na mas marami kung daya, mas makikilala natin kung sino talaga yung pinag-alala.
2: Mag-uha sa cyber libel, may ibang kaso kung yung pasaka niyo. Siyempre, may ano yun, pagmanmankin niyo sa mga private property ninyo.
0: Hindi, ito na lang muna kasi masyadong na yung maabos. Parang ang ano
2: pero, lang soon, naman,
0: ang goal ko lang, is to teach everyone a lesson that social media should not be subject to abuse. Kasi dito sa Diyos, parang wala nang pakundangan eh, diba? Wow, what I am. Oh, ito ba, gano'n na lang, go and go and go. So, but at least this will serve as a lesson to everybody na maging, okay na matarong mga to give everyone respect. And if you have no reservation sa isang tao, ay gusto ko buti pang isalirin naman.
2: Election mayor. Ang kapartido ka mo ni Naduk ni Kagawad niya ra, mayor, or sa pihak tayo mo?
0: Sa kabila.
2: Ah, so...
0: Sa kabila yun siya, 2022, 2025. Pero kapartido sila.
2: Natatanaw mo nga sa bilog dahil sa naging rason, na-push through nga, aron na, convincing gida mo nga, imoro mag-upload account para sa kontra kay mo.
0: Kapartido yun silang dalawa.
2: Ni Inday,
0: nga ra. So, yun yung mga namin.
2: Sige, Mayor, siguro may mga gusto kang ipapot niya. Sa hempa mga kaina, grabe tayo sa New Washington pagkapos sa social media. Kumbaga, eye-opener dahil yung natabok na may election gain para sa tanan niya, nagagabag sa layi.
0: Yes, no? Ako mo lang ay padundong sa tanan na there might be a freedom of expression, but in every freedom, there is a responsibility. Hindi lang naman, my wall, my rules, kundi sa tanan natin na ginahambal ay may atin dapat isipon, baka tayo ay makasakit ng ating kapwa. At syempre, nagkaroon yung tayong gagawa na hindi natin may iwasan. Yung may mga laliman, nagka-protekta sa mga inosente nga.
2: Thank you, Mayor.
0: Okay, thank you.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Okay. Dato pagpahayag ni Mayor Shemonita Francisco. No? Although, wapagin ko na nanagid makita ro public apology eh. Depende mapagwa man imo it official pagid nga statement ta. Pero dali lang, good morning ganay ha. Kay Aljon Derilo Navarro, una sa Ruilan Junior Barbershop na sa Alpatic Cellphone and Repair Shop, kay Robert Agay Cap Junior, kay Mike Paulino. Michael Villanueva Solina, good morning. Hagong kita ha. Tanan, o maugan-ugan na biyay. Kay Roger Macabalis, good morning. Una sa San Ramon, Malinaw. Nag-apro pamati makaroon. Kay Filiba Vicente Pamatian, good morning. Okay, Ariston Natividad, good morning kita. Sa The Barkadahan, 2.0. Yan. Good morning.
3: Bullseye! Good morning!
4: Una sa Survivors Riders Club, kay Il Bita Nabas Montoho, kay Ma'am Judith Nadwa, kay Ma'am Jeanette. Kimpo, kay Joseph Rizzo, kay Marvin Abiong. Good morning.
3: Good morning!
4: Para si Supladita Tursky, Lyoder, ano ra? Kay Ms. Tursky, good morning.
3: Good
4: kay
3: morning!
4: Ronnie, si Rizzo, kay Aris Tambong. Good morning.
3: Good morning!
4: Now, harang raton mahambay karon. Parang sa aton man, bukod niyang itsan niyo Washington, kasi sa kita grabe, takainit yung taro, tungki anay nga sa New Washington eh. Sa aton karang mga igmang hudun na. Bottom line is politika. Pero hindi man kinahanggan nga magagpas kita sa sobra-sobra umbaga nga mag-abot sa korte. Although, rokorte is ginatanaw naton nga legal remedy ra eh. Saton ka ng mga igmang hod. Pero tama rin ba ni Mayor nga dapat every time nga mag-ambay kita, mag-post kita, dapat may kwan doon eh, may kaakibat doon nga sa gabton kung may mga paggapas. Mga gabton. No? So, raya nga nga pagpangayo in public apology. After nga mabuking, madiskubre, rusang ka account, o rayang sang katawo nga nag-ubra it dummy account. So kung nabulgar kun rong kamatuoran, kasi na-discovery kun eh. Nasairan yun kung sino mga sa likod, sino nag-ubra. Di kara, nagagawa. Nagapangayo it kapatawaran. Ag nag-expectar nga matapos yun yung issue. Pero, bastante baga, nga rung pagpangayo mo it kapatawaran, hay para maduga, ruin mo karangar kasaganan nga ginubra. No, sa aton nga pananawan, mga katropa, importante ro, kwan eh, importante ro pagpangayo it kapatawaran. Kasi ginapakita mo, ha? Ginakilaga mo nga ro imo karang nga ginobra is saga ag haom ka nga akoon rong naging epekto it imo karang nga ginobra at the same time ro pagayo it daya karang nga public apology hindi man ray consider nga abi may kabaylo no nga sagabton. Rung matuod-tuod nga paghinugsong mga katropa, bukon nga mang ita kung ano rung mga ihamba mo abi nga sa simple yang nga, oy, sorry ha. Or mag-post ka una sa social media. Mas importante nga ginako mo. No? Rung responsibilidad. Aghaom ka nga atubangon rung anuman nga magiging bunga it imo karang nga ginubra. Mga katropa. Sa panahon naton makaroon sa social media, kadali-dali ang kita mag-ubra it mga dummy account nga rin. Within 5 minutes, humanyo taron. Makakrear ka na it mga fake nga pagkatawo, maggamit ka na ibang mga picture. No? Nga para gamiton mo gang, para magpangsamad ka, magpanginsulto ka, o nanuuna, nga magpakalihit ka itsaga nga mga impormasyon. Or sa maron, rung reputasyon itsang katawo mga katawo. No? Ro, masaklap abidikara, ro mga tinaga nga maging pangsugat mo ito. Nga nakabalandra sa social media, nakabalandra sa internet. Ha? Nakaabot sa minilyon nga mga tawo, mga katropa. Nga bisan, pagaon mo rupos nga to, magsuri ka. Ro damage, may ego na eh. Ag hindi ko taron maduga sa isip pa. It mga tawo nga nakabasa. Kasi may mga pangagan ito. Ha? May mga pamilya, may mga trabaho. Or even raton nga mental health mapiktuhan. Saraya ka na nga mga biktima. Nga gindali, dahil ka na nga mga dummy account, mga katawa. Wa kita nagambang nga unaan nyo Washington yang. In general, no? Sa sitwasyon sa paggamit nga right social media mga katro. Now, kung nung isang katawo nag-ubra it fake account, pagkatapos mga ayaw matpasinsya, mag-public apology, dapat tanawon man naton. Ha? Bilang sangkatikang raya sa pag-ako it responsibilidad. Pero bukon it bilang automatic nga katapusan na it issue or close na. Ruanda karang nga ginaistoryahan. Kung may nagapas sa layi, isagapton ka. Diba? May kinamatarong nga magdesisyon rung biktima kung batonon or hindi ruraya karang nga kapatawaran nga ginpaabot ka na. Or magsitol dang, mag-ariglo lang. Or padayonon rung legal nga mga proseso mga katropa. Ha? Kasi rung pagpangayo nga rait ng kapatawaran bukod aray mambang naton nga escape button eh. Ha? Para makalikaw kita sa sagabton, no. May sagabton tagihapon doon. That's why depende ta kay mayor to kay na kan bade wa panana makita gid eh kun ano gid arong rung sugod itdaya karang nga public apology. Now, sa aton nga mga igmangod, may importante ra nga leksyon nga dapat naton matun-an mga katrupa. Ha? Ro pagiging anonymous sa internet. Haywa nagakahugan nga wa kita it sa gabton. Mabo nagahambay nga abi, aguwas ko ta kita kara. Kasi ibang tawo ro gin papangagan naton iya, ibang mga picture ro gin gamit naton sa social media. Pero sa makaron nga panahon, may mga paagi ro mga awtoridad agrong mga social media platform para matumod drugin halinan itdaya kara nga mga account sa pamaagi it mga legal process ag digital evidence mga ka na locate yan ro mga nagabam treat bam treat nga ron how much more harap pa kasi ro pag gaumit iba hindi sanda madakpan. Ha? Hindi sanda maaristo. Oh. Hindi man nakita karamad ako, pero hindi nato na dapat gamiton nga dahilan para abusuhon rung kahilwaya naton sa internet, mga katrupa. Ha? At the same time, dapat kita man nga publiko, dapat maging madahan di kara. Kasi bukon itanan nga nababasa naton sa social media, may kamatuoran. Bukon itanan nga mga account is lehitimo. Diba? So, bilang mga nagagamit itdaya kara nga internet, may responsibilidad kita. Tanan. Oh, hindi gagi basta-basta nga magpati di karon. Ha? Ag hindi basta-basta nga mag-share, dapat i-verify nato ng mga impormasyon. Ag hindi dapat maging mga gamiton kita. Ha? Gamiton kita, praskaras politika. Expect ko na, mag-uwa tara bago mag-eleksyon. No? Kasi ginagamit nandar ang mga ibang tao para samaroon man o ibang tao. Mga... So, sa katapus-tapusan, pinaka-importante, hara, rupag pangayong nga rin kapatawaran ni Kagawad na Dura is manami nga umpisa. Pero ro kamaturan, agromatuod nga sukatan sa paghinungso, hayron pag-ako it responsibilidad. Agro pagsiguro nga hindi na mauman rong mga pagkasaga nga ra mga katropa nga nauman. Kasi ro social media, ginobra para magpaabot it mga insakto nga impormasyon. Rong communication sa kada isa ka. Doon yung punto it social media nga. Libre doon. Diba? Magtao it limog sa kada isa ka. Bukon it para magpangsamad it pagkatawo, dungog. It aton ka nga maigmanghod. Gamit. Ruray ka nga mga piki nga nga mga account. Ha? Kasi sa aton ka nga susyudad, mga katropa sa makaroon, dapat nga panahon, importante rong kamatuoran eh. Importante man rin may mga dapat nga manabat. Hustisya ag kapatawaran, posible nga magsabay rin mga katropa. Pero sa bilog, bukon it automatic nga mabaylog agi sa kada isa. So rin nung hinampang, gusto lang natin ipaabot mga katropa sa aton karang. Kasi sa makaroon, bukon yat ni Washington nga rarong ego, itaya karang nga mga dummy account or ano, sa kabuabo nga mga fake account. Mga katropa, pras karon kung di ka mabayaran at imong mga utang una, may mga fake account ang nagasupport. Musa! Mabot na bing pagi. No. Malisod makontrol it social media, mga katropa, ng mga fake account. Kabo-abo nga mga posibleng maubra kong ta para malikawan da. Eh. Tawagan eh, kung nanuro sabat karon ita social media nga mga platform no Facebook TikTok, ano pa na, Instagram,

0: social media o inyong personal nga impormasyon. Ha? Bukon itanan nga pagkatawo mo kung siin ka natawo to, kung anong oras ka, pati tara kung anong oras tara natawo, higinabutang dito sa Facebook.
1: Ayaw, ima.
0: Ha? Pero iba na sobrahan kita ang pagbutang ang mga personal nga mga impormasyon sa nang oh, likawan ninyo ron, mga katropa, nga ipakita sa publiko. Pati rin yung mga address, rin yung mga telepon na pati rin email, ito taron. Or bisan anuman nga mga sensitibo, nga mga detalye, nga posibleng gamiton sa pagpatagang itibang diba? Ag magdahan kamo sa mga friend requests, mga katropa. Hindi basta-basta magbaton itdaya karang nga mga account nga wa it klaro nga pagkatawo. Ha? Kapimpa kung sa bilog at ito raan nga friend ito. Gamit ito galit pang kwan. Tapos ay, masaya naman ninyo kung dami account o kung bukong rin nag-friend request. Oh. Ang magdahan man kita sa pagpag-istorya online, mga katropa. Diba? Kung may mga pagpangsamad na nga madiskubrihan ka mo, may mga pagpamagag, magpangayo it na mga legal advice para at least magamit naton. No? May mga, dapat may mga ebidensya ka noon na makaroon, hindi pa matawaan itligwa ni Lolo Mita, mga katropa, rupag pasanyog sa aton nga mga privacy settings at aton karon nga mga account.
2: Bullseye!
0: At kuhan gihapon eh. Pero sa cybercrime, may andat ang mga paagi na madali ma-locate, madali ma-siren, consider mga responsable mga katropa. Okay? So sa ato makaroon nga pag-proba na ayon, sa ato nga pag-pumangalagad, Dang Bilan Iba, good morning kita ha! Mga kabarangay, alam nyo na. Ron.
3: Good morning!
0: Banidang. Guy, good morning pagali man kay. Ay, happy belated, happy birthday ko no kay Nilin Nadora Nasyon. Agay Angeline Nadora, ag Florante Navarosa, agay Tay Isot Nadora, agay Ben. O nasa sitio datag Tigbawan Madalaga.
3: Good morning.
0: Sa ato makarong kapag problema rin, 8:28 na, raton ka nga oras ha. O yara anay, reminders lang sa aton ka nga mga katropa, sa mga nagpasakop sa aton ka nga Gold Eagle Bear Premium sa Tansan Promo, 2026 sinaga ha. Bantay ka mo. May una kita nga winner ka nga pagkatawagon kasi una nga first weekly draw naton hinaga. Magumo man lang mag-intra ka ra, ag magumungang magdaog sa Gold Eagle Bear sa Tansan Promo. Magatong ka mo sa inyo ka mga suki yung matindahan, magbakay it Gold Eagle Bear. Baka namitong gida pa mga ni katropang lari ra. So, Gold Eagle Bear nga ra. Tipon-tipon yung nga mo Tansan na ha. Sa bilog nga Tansan, it 320 ml. O kung sang ka Tansan man it Gold Eagle Bear nga may sangka entry ko taka mo karon sa bilog malang atansan mga katropa isuod ron sa sobre white envelope pasugatan rin mo karon nga pangagan edad address pirmahan mobile number at syempre pangagan ito yung mga suki nga tindahan ihugog rin nyo karon nga mga entry sa aton nga mga dropbox center makitaan sa inyo karon nga mga paborito nga mga tindahan mas mabo nga mga entries mas mabo marutsansa nga magdaog mga katropa no? May isang bilog na magadaog it 5,000 pesos. Weekly ron ha. Sa aton karong may mangod ha. O base ikaw na isang bilog ka nga magdaog kada Domingo, mga katropa, ro aton karon nga draw. O may mga dropbox center kita sa Gabriel Store o nasa Sikimpo Street, Poblasyon Kalibo. Sa Malo Store, sa 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. Rowell and Junior Barbershop o nasa Poblasyon Banga. Ag syempre, iya sa XFM, iya sa Barangay Tigayon. Pero ato matang santo na XFM, libo-libong pa-premium, still una matagihapon doon ha. Sa aton karang mga katropa una nga naga inom-inom ra ita kape it Santon Gold coffee mix sa mga katropa ro lima ka sa say karon anang putos pwede niyo magamit bilang one entry man it aton nga Santon an XFM libo-libong pa premyo mga katropa Friday mataron ni nagaw niya ni 3,000 mata ko na aton nga ginapanipon 8:30 na aton nga oras iba pa nga mga mainit nga mga topiko ha. Madaliang istoryahan tara mga katropa sa atong karang pag pangalagad sa gihapon sa atong karang pag iliba may mga mainit-init pakita nga pag istoryahan man no ro universal healthcare program nga ra istoryahan tara induna ya sa atong karang pag pangalagad no kasi may plano man nga mag-loan naman gobyerno. Balikan tara pagkatapos yang itaton nga mga

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
5: XFM. XFM.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Tila ba may hangin sa tiyan? At masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
10: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM ag kay Dr. Remilito oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Tag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libong papremyo. Intra na!
11: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
12: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan, tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko, body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
15: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
17: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Balanced diet?
20: Check.
19: Regular exercise?
20: Check.
19: Vision X Plus?
20: Check.
19: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
18: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
21: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Synthen Plus Herbal Soap.
2: Yun is gulo na, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Synthen Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Synthen Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Synthen Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Nisra. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, hanggang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain, if symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
5: Ang mga kwartya sang aton baybay. When the strongest storms threaten our homes, who stands on the front line to shield us? Our mangroves, the quiet gardens of Aklan. Across Aklan, spanning the coastlines of Bataan, Altabas, and Palete, the sprawling green landscapes of New Washington, Calibo, and Numancia, and extending to Makato, Tangalan, Ibahay, Nabas, Malay, and Buruanga. These vital forest ecosystems protect our shores and sustain our marine life. A recent assessment conducted by DENR Penro Aklan alongside provincial and municipal LGUs confirms that the province's shores are home to 28 true species of mangroves. These habitats play a critical role in disaster mitigation, biodiversity conservation, and economic sustainability. But their green shields are in danger. Hidden among them is the rare Capascapas or Camptostemon filipinensis, the endangered mangrove species. Did you know that Capascapas is officially listed as endangered on the International Union for Conservation of Nature Red List? If we lose it, a piece of Aklan's natural heritage is gone forever. We cannot afford to lose our living seawalls. Stop the cutting. Protect our wetlands. Participate in local replanting programs. Protect our mangroves. And in turn, will protect us. Ikaw, ako, tayo, ang kalikasan. A message from the Department of Environment and Natural Resources, Penro Aklan.
6: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: The Secret of Health.
8: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa Lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa Lusiman. Pwede gali ini makaon?
9: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanom. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa nga kaayuhan.
7: The Secret of Health.
3: Synthen Plus Gold.
9: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa nga heart, sa aton sa nga brain, kag sa aton sa nga anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa naton din nga sa nga antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Ini sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sang inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin Sir Josil kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta carotene. Idugang pa naton Sir Josil ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
3: Synthen Plus Gold.
7: The Secret of Health.
9: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinanglanon ginaton ng omega 3 fatty acids. Ang aton sininga circulatory system gusto naton sini mahlungan, which is ang problem sa Sir Joe Siling, isa sini sa number 1 nga cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina tungod sa sininga omega 3.
3: Southern Plus Gold, the secret of health.
8: Paano naton ipreparar ini Doc Leo to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sang arusiman, Doc Leo?
9: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
8: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
9: Yes, Sir Josil.
8: Hindi nyo lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na sidik ka.
9: Kung diba, kauno naton na ni in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagida ni in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
7: The secret of health.
9: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisa-gisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat, like VCO or extra virgin na olive oil, ma-reduce ang yasaring oxalate. Especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
7: The secret of health.
8: And pwede, gakaon ka mo, Lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang minipisyo nga makuha na ton, Dok Leo.
9: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni isang source na ton, o kung one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount tina sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa ton, sari nga Santhon Plus Gold Capsule. Nga makuha man na ton dira. That's why, nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, ang pabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence sa Sir Josil sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
8: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sa nga alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Santhon Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
9: Kag makuaan naton sa benepisyo para sa aton sininga heart, kag para sa aton sininga kaugatan, lakip na sa aton sininga brain.
7: The secret of health.
8: Maginom ka mo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
3: Santhon Gold Coffee Mix.
9: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang glutathione kag may collagen.
10: Jose Amelia, di pwede pagigo sa

0: Secret of Hell.
1: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Taans San Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Taans San Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02938 series of 2026. Drink responsibly.
2: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FDA number 108357.
5: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: balik kita mga katropa sa aton makaroon nga pag propadayon alas 8:50 na raton nga oras. Dayon porsyon nato dakaton it turbo dietary food supplement for men. May maka ag klabo waska. Ginagamit ra no para sa performance ni Mister para manami ro labing-labing itinyo karon nga mga partner. No? Ginapanami ro performance ag satisfaction kay bahan ro inyo karon nga mga partner. Ginapanami ro mga natural drive, ginabalik ro gana sa relasyon ag syempre ro pag labing-labing. Ag ginapahaba kita kararo energy ag confidence sa paghulid kay Mrs. Guwas ag epektibo ha. Turbo Dietary Food Supplement for Men. Kapag sa mga butikan nationwide. Kung dito mo maka-order karon online. Bullseye! Mga katulad. Good morning kay Alona Nadora, ag kay Felisa Alegria, ag kay Bani Nadora, ag kay Jumel Mistidio, ag kay Dars Motobla. Good morning kita. Nagamulat ron. Good morning! Makaroon ka rin agahon sa aton karang pag pangalagada. Now, may plano makaroon ng gobyerno naton nga suportahan daya karang nga universal healthcare program. Haram, naming istoryahan da kasi iya sa Pilipinas problema ra itaton nga magigmanghod kung magbagatian. Di ba? Iya sa Pilipinas kalisod-lisod magmasakit kapin pa kun ma-hospital ka mga katulad. Ro gobyerno plano nga magutang it 11.54 billion pesos loan halin sa Japan mga katulad. Para ano? Para suportahan ro aton nga universal healthcare program iya sa Pilipinas. Now, ro aton nga nasyon kabuabo nga mga may sakit. Kabuabo nga may mga bagatian. Madtukang sa mga provincial ag mga regional hospital una doon ag mga igmanghod naton nga mga nagapa-check up adlaw-adlaw. Ha? Kabuabo yaron sa Pilipinas. Hamat nagagutok sanda sa mga hospital, it's because sa kakuwangan, it kwartara. Now, mabaho nga bulig, rulon nga ra it Pilipinas sa Japan, 11.54 billion. No? Pundo para makabulig, para himuon nga mas abot kaya ro serbisyo sa health iya sa Pilipinas. 11 billion mga katrupa. Ha? Sur pangutan na kara kun ma-hospital kita libre gud tagid bagaro aton kara nga mga bagayran na sa hospital. Oh, kasi ro libre malang hagos kara di kara sa mga provincial ag sa mga regional hospital. Ro serbisyo galing ay medyo down, bagsak. Mga katrupa. No? Pero importante nga maklaro naton sa publiko. Raya is loan. Pagdamban naton loan, bukod arat libre, utang. Nga ginabayaran it publiko. Kita nagabayad kara mga katrupa. That's why nga mas mabugat tro obligasyon it gobyerno nga siguraduhon sa kada piso nga pag-autangon kabay pa nga maadto sa matudod nga serbisyo nga mabatsyagan it daya karang nga mga pasyente nga ma-hospital mga katrupa. No? So, bukod yat importante ro mga signing ceremony to may mga diplomatic notes or statement regarding sa partnership it Japan at Pilipinas pero sa katapos-tapusan utang malanggihap. Pero libel it daya karang universal healthcare iya sa Pilipinas mga katrupa. Bukon it sa papel. Ha? Una sa pigilahan sa hospital. No? Nga makabuo it libre nga mga buong. Una sa mga PhilHealth benefits kung may bastante ka nga coverage di karon mga katrupa. Now, manami rong tinutuyo it pundo kasi sustainable financing imora. Strategic for chasing sa mas manami nga delivery it health services iya sa Pilipinas. Manami nga information management ag performance accountability. Mga katrupa. Oh. Pero may mga kinangan kita nga maklaro kasi aburo mga nagbagsak eh. Agro mga pangutana at publiko. Kapin pa kita nga mga ordinaryo nga mga Pilipino. Kung magmasakit kita, mabuligan ba kita it daya karang universal healthcare? Mabuligan ba kita it ginloan naton nga 11 billion piso sa Japan? Oh. Kasi kabuhay yun nga promisa ya sa aton sa Pilipinas na yung ginatawag nga universal healthcare nga ra. Ko 2019 naging layi. Ha? Ag automatic nga kaibahan ron. Sa kada Pilipino sa National Health Insurance System naton mga katrupa sugod doon. Pero hasta sa makaron kabuabo sa gihapon rong nahadlok ma-hospital. Kasi base hindi makaya rong mga bill or mga bagayran naton sa hospital mga katrupa. Kaabo gihapon nga mga igmanghod naton nga may mga bagatian nga kung magbaka it buong is tingi-tingi gamang ro anda karang nga ginabaka. Maabo sa gihapon ro nagasalig makaron sa mga medical assistance it mga politiko. Eh kung kontrapartido ka, ay bugtoing pagtubo, di ka mabuligan to. No? So, kung matuod, sa rayang loan nga ra, halin sa Japan nga 50 billion plus mga katrupa, sa rayang universal healthcare, dapat unahon ta kung baga, may klaro rang access sa mga ordinaryo nga mga tao. Bastante baga rung mga primary care itaton nga maigmanghod. Maayos baga rung mga referral system makaroon nga ginautasan it mga Pilipino. Bisan iya sa aton, ginawangag iba na ito may mga referral nga ra. Oh. Mas madasig nga PhilHealth claims. Diba? Transparent nga pag gastos it kwarta. No? Ang dapat maklaro kung si inagaan ito manukwarta mga katrupa. That's why nga kalisod-lisod gidana kung magmasakit kaya sa Pilipinas. Ang dapat man bantayan rong accountability nga ginatawag. So kung utang roging gamit, dapat hindi pwede nga mapumalpak kita di kara. No? Kasi pag maduga ra, masamad kita sa mga ginautangan natin mga katrupa. Bukod niyang itbasta-basta nga health reform nga ginapakita nanda sa mga press release. Kasi hasta sa makaron nabudlayan sa gihapon ng mga pasyente kun maospital mga katrupa. Rolon para sa health dapat masukat naton bukod niyang it sa mga pirma-pirma una kundi mabawasan rong pila sa mga ospital. Mapabarato rong mga presyo it buong. Ag mapadasig rong serbisyo it mga ospital iya sa Pilipinas. Diba? So kung kita rong magabayad yung mansalun nga ra, dapat kita man rong makapanipugos. It husto. Huwag ulit iba nga makapanipugos mga katrupa. Kasi dapat nato na nga maagom ro bunga it kapigaduhon pag pinangabudlay para gang masugpunan ro kabuhi natin mga katrupa. So kabay pa nga may mihura sa aton karang nga mga igmanghod ro sistema itdaya karang nga health universal healthcare sa Pilipinas. Bullseye! Bullseye! 1 minuto bago mag-alas 9. Datong porsyon na ito no katon it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Importante ra para mapasanyog na ito, mapanami ra ito nga pananawan. Mag-inom it Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein doon ha, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin. Ang mga binipisyo ka ra, ginapasanyog ra ito nga pananawan. Herbal eye care solution para sa protection it mata. Ang ginasukan naman karanga kung adlaw-adlaw nagagamit kita it mga gadget, computer sa para hindi magsakit raton karang mata, magsakit raton nga ungo. No? So by Vision X Plus Soft Gel Capsule nga magabulig karon kato. Nabuligan man nga tawat protection raton nga mga raton nga mata, kapin pa nga hindi kita magkatarata or teridium mga katropa. So protectionan raton nga mata, adlaw-adlaw maginom it Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Mimosa.
0: Ana right, yes to health incorporated ng mga produkto. Mga katropa, ginakugabos o ginachimpo. Taton ka nga pagpangalaga, di ba nga mga mainit ka mga tupikong nga wanaton may istoryahan, balikan ta rin inaga sa ibang mga news at public affairs man. Ita XFM Kalibo. Naging kakbayag kabulig naton sa aton karang pagpangalagad, makaroon karang agahon. Iya sa aton nga technical side, kakbay naton katropang si Pril Kit Palmon. Sa aton ng karang XFM News Center, kabulig ta katropang Mariani Tulin. Kakbay ta sa pagratsarit mga balitan si katropang Claire Tiad. Takayit Patrol, katropang Christian Villanueva, katropang Arier Kula. Sangagan, kamon karang General Manager, katropang Edwin Garing. At siyempre, ramon man nga Chief Executive Officer, Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinascay. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Usay!
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: patapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
1: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sa Gold Eagle Beer. Kada Tansan sa 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Lin Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After one week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: XFM.
7: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
8: O bibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
12: System Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
15: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
16: Ako si Janet Perez, tigayon, nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
15: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu
6: 10,000 pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, 10,000 pa premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
17: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
19: Tara, kape tayo!
20: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
21: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
22: XFM.
23: FM.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
25: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
24: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
26: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
27: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
28: Ha?
27: Oh, ma? Ikaw na?
28: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
27: Clear Skin Herbal Soap?
28: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
27: Hala, tingala ko naghuben ka.
28: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
27: Ma, baklan mo bang kusina ha?
28: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
27: Oh, gali. Diriyo.
28: Ah, dali na.
29: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
30: Mag Santon Plus Herbal Oil.
29: Garantisado.
30: Maaasahan.
29: Sa sakit ng katawan.
30: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
29: mag Santon Plus Herbal Oil.
30: Ang pamahid na all-in-one.
29: Sa presyong magaan.
30: Santon Plus Herbal Oil.
23: XFM.
31: Mga katropa, exciting dito.

0: oras, mga katropas, XFM Calibo Philippine Standard Time, 12 minutos, mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa, maghahatid ng mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa, mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Serbisyong Katropa, programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Serbisyong Katropa, at ngayon, andito na ang inyong anchorman.

0: Mayroon niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayroon niya gaon probinsya Itaclan. Banuat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa tanyang pagarangkada pagpangalagad. Programang serbisyo ang katropa. Makaroon kita nga adlaw 12, petsa sa isa, buwanit Agosto, dagong 2026. And of course, nagkihapon, magkaipanin nyo katropang Claire Tiad. Good morning! Happy Thursday, everyone!
1: Exciting!
0: Mauganon niya agahon, mga katropa. Kamusta rin nyo karon niya bugtaw? Nagburubugaw ay magamig magbubalik utos. Nagburubugaw ay katagamad magbangon, no? Mga katropa ka nami, mag! Pamukot ag magkatugot.
1: Exciting!
0: Ano na may trabaho, ano na may sugod, no? May klase, bangon gidrayon eh, no? Mga katropa. Pero sige lang. Konting kembot ay webesyon man na mga katropa. Sang kiring igod yun lang rupag binugtaw it temprano, makasang adlaw kagidit bugaw.
1: Exciting!
0: Kung mag day off or mag weekend ay wait lasero mga estudyante. So good morning kita mananay ha. Rata na nga pag-welcome, rata niya pag-tamyaw, rata niya pag-abi-abi sa mga katropa nato. Yung naka-monitor tutok na sa The Comanche Sister Radio FM Bonsa. Naka-tune na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5. Good morning. Maugano niya agahon na ita webes sa mga katropa. Magwasa sa inyo karon niya mga radyo. Pwede-pwede kita mo ka-monitor tutok. Samon karon niya Facebook live streaming. Live na live, kita na haraton karon niya pagpangalaga, haraton niya pag-ilipa. Samon karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So mga katropa, pwede-pwede kita mo mag-monitor, magwasa niyo karon niya mga radyo sa amon niya Facebook live streaming. Sa amon niya Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share dato niya live. Kaya man, the more, the merrier nga iliba kita, mas masadya gidana mga katropa. Of course, pwede gid ka mo, mas minami nga kung sa live ka mo mag-comment. Agad niya, mabasahan ko lagi rin yung karon niya mga greetings. Rin yung mga gustong ipaabot sa kabugusan ni aton karon niya pagpangalagi. And like and follow. Wag puro monitor. Mag-follow din sa aming Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So man mga katropa, i-like and follow gidramon karon yung Facebook page, XFM Kalibo 96.5.
1: Exciting!
0: Happy Thursday! Sa atin karon yung mga mahugod yung mga mamang chuper, sa atin yung mga drivers with lovers, good morning! Sa aton karon yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers out there. Good morning, nagataris-taris. Rain or shine. Inya karon sa aton yung Banuat Kalibo, probinsya Itaclan. Drive safe id ana ha, mga katropa. Madanlog ro aton niya kar sa dahon ay mauganon. Although nagpundo na roogan, pero madanlog sa gihapon. Ro kar sa dahon. Nagmay mga pilat ang banwa. Iya sa aton yung probinsya Itaclan ro for sure mauganon. Ngani, keep safe, drive safe mga katropa. Ag rain or shine, stay hydrated gidana dapat. Ugaliun sa gihapon niya mag ininom itubi mga katropa. Makaangkon, it bastante nga supply itubi dapat. Ratan karon nga ikaayong nga wa. So stay hydrated para magayo sa pagag-itumba way pilas. Well, good morning man! Sa aton karon niya mga katropa sa may Kalibo Public Market. Magasa-agasaro anda karon niya daganon. Magasa-agasaro anda karon niya palibot. Hay mauganon. So, laban man sa gihapon. No? Isa na yun man aton karon niya mga katropa. Sa kahugod itaway at sa bagagron. Magasa man o kunano magaman.
1: Exciting!
0: Magaman or nabasa. Sana all nabasa, ha?
1: Exciting!
0: At syempre, hiraya ka na nga pag-uganugan ay good news na especially sa ito niya mga mangunguma no, sa anda karon niya mga pananom nga nagkagaugawon sa pilang adlaw nga grabe it sila karo aton karon niya kangitan grabe init ro aton niya panyempo no mga katropa so manami ra nga pang paano man pang pabasa pang bunyag sa anda karon niya mga pananom so ruindo good things sa rekara nga pag-uwan-uwan hindi ka magdire-diretsot mga sang adlaw gitaw ang adlaw ay baha kita ra indo pagag mandayin karon baha kita ra indo posibilidad niya matabo karon di ba mga katropa so okay to ra kara nga pag-uwan-uwan it pilang inoras pang pabasa it mga maga.
1: Exciting!
0: Well, good morning, mananay sa mga katropa natin sa may Kalibo Shopping Center. Kutub it magabot it ato niya pagpangalagad. Pag-ililiba sa Isla at Boracay, Mainland, Malay. So, first and second district, ito niya probinsya at Aklan. mga karapit kaprobinsyahanan kabilugan Western Visayas. Good morning, mayong aga, may red niya agahon, mga katropa. Sa mga katropa man nato niya overseas, Filipino workers, so kon OFW, sin ka mga partid kalibutan, ano man niya oras. Sa inyo karon yung mga lugar, good morning, good noon, good afternoon, good evening, mga katropa. O i-download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang mandaron mga katropa, kayo man feels like home, gidaan akong everyday. Monitor sa XFM, kalibo ka man naman. Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa nato nakatutok online kay nung Samuel Tiad. Mayong aga nung Samuel, kagsabilugan Tiad family dira sa Bulata, Hawayan, Negros Occidental. Mayong aga mga katropa. Karapang Aljun Dirillo Navarro, good morning. Muna karo sa Ruel L. Jr. Barbershop. Uy, sa mga katropa nato out there, ha? Good morning sa mga nagpabugog. Good morning, good and happy, happy monitoring everyone. Katropang Dang Villanueva, good morning. Katropang Arnold Altivo, magandang umaga pala sa'yo, my lovely princess, mahal Claire. You always make my day a perfect one. Take care of your health. I love you forever, my lovely princess. Thank you so much.
1: Exciting!
0: Maraming maraming salamat, ha, Katropang Arnold Altivo from Corona del City. And of course, take care always, man. Ano, take care. Agaro, alagaan jit permi mando inyo karon niya mga ikaayong ngawas mga katropa. Kapag makaroon ato niya panyempoy, uwan silak ka. Mabudlay kung mahina aro ato niya immune system sa mga makarang panyempo, madali gidan kita nga magmasakit. Madali gidan kita mga katropa nga matapnan. It mga masakit. Nga ni dapat, ay may pangsuko kita karon no. Dapat mabasko gidro ato niya immune system. Well, katropang Josephine Sistorias Valencia. Good morning, katropang Claire. Watching live from Kalibo pa, shout out lang sa unga una sa hugas ni Washington. Oy, good morning gid ana sa mga katropa nato sa hugas ni Washington. Sa bilog nga pamilya ni katropang Josephine Sistorias Valencia. Good morning. Katropang TJ Ninoy Tanloxlidan from San Francisco, California. Good morning, good day katropang TJ. Agsatanan karon niya Igtanlok Solidad Family. Good morning. And of course, sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malina Waklan, sa bilog ng Ibardulasa, Beltran, Isuga Family, Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, good morning. At sa bilog ng pamilya ni Uncle Oreg, paramigit ang niya nag-monitor. Sa Dangkalan, Malinaw, Habalabal Boys, good morning. Keep safe, drive safe always. Madudanlog, no? Magutay, raton karon niya, daganon. Sa Ikayan, Beltran Family, sa Bigaa, Malinaw, good morning. And of course, sa Sitchob, Oblina, Bonsur, Banga, sa bilog ng Villanueva, Beltran Family, good morning. Sa Mabulay Rice Mill, kay Uncle Sinte, happy, happy monitoring. Of course, sa Barangay New Buswang, Mercedes Village, sa ito niya mga solid katropa o nasa bilog ng Alfaro, Lau, Flores, Ligayo, Polmones Family. Kay Lula Didang, good morning. Ag belated happy birthday kali kay Auntie Leeds. Auntie Lydia, belated happy birthday. Of course, kay Nanay Alice, nagasigabong permiro, anak karo niya mini radio. At umpisat agaw, nasa't gabi, igidana ro pagpatukar karon. So good morning, gidana. Karapang Erica Season, good morning katropang Claire. Patamiyo siyang asawa, ag unga kay Wawi, ag Earl Warren. Oy, good morning, ha. Sa bilog karon niya Season Family sa Guanzon, Hamindan, Capiz. Happy, happy monitoring everyone. So, mauganon, magamig nga agahon, mga katropa, makaroon kita nga adlaw rait Webes. Ang mga katropa, 24 minutos, makataliwan sa oras, at alas 9 sa agahon, nagray na nga porsyon, hayatod ka ito ni Santon Plus Gold Herbal Capsule. Uy, mga katropa, sa makarangang panyempo, ugan silak, dapat papaskugon gid naton ro aton karon nga immune system, no? So dapat may pangsuko kita sa unpredictable nga nga panyempo. Aga may pangsuko kita sa mga kalaban nga hindi naton makitaan, ra kada mga bacteria and mga virus. So mga katropa, mag-inom si Santon Plus Gold Herbal Capsule, 100% imora nga herbal extract. Rosanton Plus Gold Herbal Capsule ay may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic, ag spirulina. Ginapabasog natin ng enerhiya sa gawas, ag resistensya. Ginalimpyuhan ro kagawasan, ag nagabulig sa pagtunaw it pagkaon. Ginabalanse ro blood sugar, ag nagabulig suporta sa tagipusuon. Manggaranon sa antioxidants, ag nagaprotekta sa pagkasamad it selula sa kagawasan. Sa may mga diabetes di karon, sa may mga high blood, no, may mga mataas nga bad cholesterol ay isa yung rayo naton karo pagag no sa ikayong awas naton ay karo mga bad cholesterol posibilidad nga makaangkon kita't masakit sa tagipusoon nga ni mga katropa i-regulate yagi ron tutukan yagi itap na yagi ron no, mga bad white manami nga tugas atong ikayong awas pinaagi sa pag-inom it's Rosentum Plus Gold Herbal Capsule. Mga katropa, Rosentum Plus Gold Herbal Capsule ay pwede ninyo nga inumon especially sa may mga diabetes, sa may mga high blood hypertension. Pwede ninyo rin inumon 3 times a day, 30 minutes after your meal with warm water. And of course, mga katropa, sa mga gusto nga mga ma-maintain ruan takar mabasog ng immune system. Mag-inom ka mo mga katropa once a day, 30 minutes after your meal man sa gihapon with warm water. So mga katropa, Rosentum Plus Gold Herb.

sa diabetes. Mag-inom sa Santo Blas Gold Herbal Capsule bangus ang bilog sa nangasangkapay. Ang palaya nga may natural nga insulin nga nag-angkon it mga sangkap ka pero it like ka na mga katropa nga makabulig nga magpanabait aton karon nga level it asukar sa aton nga dugo. No? So, dapat tayo may aton karon nga pang-pa-control sa pagtina asit aton nga sugar, especially sa sugar sa aton nga dugo. So, ro makalikaw man kita sa diabetes mga katropa, pinaagi sa insulin sensitivity. So nakakabulig raya sa mga selula at kagawasan niya mas maging epektibo sa pag-absorb it glucose. Sa iman naton, nga ro, ang palayaman, buga na raya sa vitamin C, sang ka mabisa nga antioxidant nga nagasuko sa mga libreng radical. Ah, agad niya malikawan, reinfeksyon, agpabaskugo, neuro-resistensya. Agar ro yun gin mga katropa, isang bilog sa sangkap it, sa Santo Blas Gold Herbal Capsule ru ang palaya. Siyempre may malunggay man nga ginakabig naton nga superfood. So baka sa tanyo mga katropa magbaka mag-inom pabaskugon ro immune system pinaagi sa Santo Blas Gold Herbal Capsule. Produkto it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide, especially available don Ferme sa Mercury Drugstore sa tanan niya branches nationwide. Pwede man ninyo lang ma-add to cart sa Shopee and TikTok Shop. So mga katropa, for healthy body and stronger immunity, inom ka mo Santo Blas Gold Herbal Capsule. Ang mga katropa, ayaw ninyo pagpilakan o anakaroon niya sugudlan o kung anakaroon niya banig pagkatapos ninyo nga inom mo no Santo Blas Gold Herbal Capsule. Bago sa pwede ninyo matipon ag magamit as your raffle entry sa nagapadayon naton niya Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So, sangka blister o kung sangka banig, it's Santon Blas Gold Herbal Capsule. Ay, pwede ninyo magamit mga katropa as your raffle entry. Magwas ka ron, pwede man ninyo nga magamit as your raffle entry o sangka blister o kung sangka banig, itry ka nga premium D3 soft gel capsule. Lima nga sachet, it's Santon Blas Gold Herbal Santon Plus Gold Coffee Mix, ag sangka blister kung sangka banigman. It's Herbo Dietary Herbal Supplement for Men. Ray mga katropa, para maproducto at Yes Health Incorporated, nga magataw kinyo chance nga magdaog i-3,000 pesos weekly. So tomorrow, Friday, raton karon nga weekly draw. And sa grand draw, may nagawad kinyo nga more than 100,000 pesos in prices. Isugod yung mga sasangka sobra rin yung karoon yung mga proof of purchase. Isugat rin yung pangalan, address. Isugat ko ano nga proof of purchase rin yung ginggamit, contact number, agpermahan. Ihug rin yung mga entry sa mo yung mga drop boxes. Isa mo sa istasyon sa may Jace Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo, may ato man yung drop boxes. Sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center. And every Friday, 9 a.m. pick up time. Ag may ato man yung drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Bangaklan, Ed Macaron. Every Thursday, 12 noon pick up time. Mga katropa, ano pa yung ginahugat? Be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon natin niya sa Anton and XFM libo-libong papremyo. 30 minutos, mga taliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, sa atong pagpangalagad, sa atong karong niya pagpurpadayon. Saan ka pamilya makar mga katropa, rung nagapanawagan matapos nga bugbugon, kabuligan ni tatlo ka mga individual nga bakugon, bugbugon, rusang ka construction worker sa Banwa it Makato. Nagbuhay it masobra sang kapin sa sangbugan nga na-confined ay karang biktima sa ospital. Apang, kahapon, ubusan nga binawian itugam nga kinabuhi mga katropa. So ko July 25 awa pagali almost pagang no mga katropa. July 25 imaura na bakugan binako itatlo ka mga individual no. So masobra gadaywang Domingo kun imo mga katropa gadaywang Domingo nga na confined sa ospital ag umpisa nga ni nga na confined imaura nagapabilin ta nga unconscious. Naputugan pa it dila. Oy, pasintabi sa mga nagapuro nagakaon-kaon una nagapuro pamahaw. July 25 it gabi mga katropa kat binako raya karang biktima kung siin paagto kung taro biktima sa sangka birthday party. Aga nasayuran nga

Bukon gali raya ita imbitado, no? Wa man siguro na naging pahahalin apang kat makaangkon ita konfrontasyon, diskusyon, bangod parehong nakainom ro mga raya ay katupi na uli do biktima. Agod nga malikawan nga magbahuro kinagamo ay ginghatod. Itatlong sospek ro biktima samtang nagapanikangon ay uman niya nakaangkon siguro it argumento. Sa to nga it mga imbolbado nga nauli sa pagpangbakog. Nakaangkon it din na sa ugo ro biktima, partikular sa nakarang di kara sa may ano ang iraho? Di kara ba mga katropa no, batok nga ra nato no nga ginatawag no ro sa may tangkugo abi mana. Matapos nga bunawon it matig-anga bagay. Naputuro dila ag nabasag ro mga ngipon it biktima. Grabe pa no, nagpanawagan pa kanon nagpost do nga nga ra. Nagpanawagan paraya karang unga it biktima itabulig pinansyal. No? Bangon sa nagabinaho nga bill sa ospital it nakaroon niya ama. Apang kahapon, hay binawian taray mo ret huga mga kinabuhi mga katropa apang gingkasuhan yun man not frustrated homicide ro mga suspect. So makaron padayon niya nagapanawagan mga katropa ro pamilya magwa sa hustisya bulig financial gid ana mga katropa. Kay man buko matbot tambagon niya na nadugaan yung tugang mga kinabuhi ro biktima hay. Wo ta sa bagayran sa ospital ag and doon na matyan na tarayin doon ng gastusan. Bukong dat makaroon doon sistema yung Pilipinas, mga katropa. Pisar nga ikaw, rubiktima. May nagapabilin sa gyapo sa nabagayran sa ospital. May mga gagastusan pagidsa na matyan. Sa funeral, itaray ka lang nga biktima. No? So, nagapanawagan itbulig pinansyal, pangamuyo agabaw sa tanain. Hustisya ro panawagan makaron it bilog nga pamilya matapos sa pilang adlaw nga pakipagsuko sa ospital hay binawian ito ang mga kinabuhi raya karanga biktima kahapon mga katropa magwa sa grabe nga kasakit emosyon rugi na pangatubang makarot pamilya naga pangatubang mansanda sa pinansyal nga challenge, mga katropa. Grabe, no? Makangidaya sa Pilipinas kaping kung pobre ka. Hindi ta pwede nga magtutok kalating anay simbaga tiyagon, mag-grieve ka anay di karon, no? Magpanangison, ay nadugaan ka at pinalangga sa kabuhi, apang bangod sa uwa manit. Bastanting kwarta, pobre, ay hindi ka man ka-focus git it grieve. Afisar nga ginadurog ro imong tagipusoon ay usoy ka git kwarta eh. Na? Nakaka-drain para ron sa mga pamilya nga na ulila. So kung tano ay maabot, itry ka ng panawagat. O nga, si Raya karang Rap Jane Interia mga katropa. O nga rani, itry ka nga si Dominic Quinton. Dahil karang biktima it pangbako una karon sa Banwa it makato ko July 25. Gabi it Sabado. Mga katropa, agkahapon, binawian nyo ito mga kinabuhi. So nagapanawagan sa natbulig pinansyal para sa pangbayad sa ospital at the same time sa pagpagubong sa namatsyan, syempre pilang gabi, parang igaburo, ligahaya, aray karang biktima, syempre may gagastuson gidron para bulig pinansyal sa nga pamilya. Ag panawagan, padayon niya, hustisya, nga maangkon it na ulila nga pamilya at the same time sa biktima nga ra. Doing gid ang mga ni, no, mga katropa kung pumagit na ang tama ng alak. Mas ginapangibabaw, ginapairal ro emosyon. Watabi man na nakakaisip nga, ay base, mapahamak, raya nga ra, ay base. Mabutang kita sa agang-agang.
it's either kita ro i-confine or kita ro ikulong dayon, no? Doon yung dapirmi rin do. Daywa man lang sa choices, eh kung ipairal nato nulo tama italak. It's either ikaw mo ospital o ikaw ro makulong. Doon yung ginasinghan nato, pero may mga katropa, ginapadumdum. Paaywan gid, it's sangkiri. Nga alintro espiritu sa inyo karon nga kaugalingon. Nga makauli ka mo safe and sound sa yung mga bagay after it inom-ino. Makatugog it matawhay ah. So hara, saan kakabuhi ro na duga? Bangod sa tama it alak. Kikaw, uy matana no, grabe pat ang pag-inantos. Unconscious tayo mo antes nga binawi at huwag mga kinabuhi. So makaroon, nag-grieve gid ah. Nagapanangison ro bilog nga pamilya. Panangison sa pagkadugat andang padre de pamilya. Panangison sa pagkaangkon ni Tustisya at the same time. Panangison sa mga gagastusan nga ra. Nga ginapangatubang it andang bilog nga pamilya. Nga ni Kuta, maabot it aton man niya panawagan niya ra. Maabot it panawagat pamilya. Nga makabulig kanda. Abo kong taro, makabulig kanda nga may mga mabinawanon niya, tagi pusuo na gabaw sa tanan hustisya, kunta maangkon gidit bilog nga pamilya, ag itraya karang nga biktima. Na so, doon do aton ka niya sa bilog sa pakipagbuylog nga magpanawagan sa kahanginan, no, mga katropa. Nga, watabit makatupong sa sakit, nga nabatsyagan nga ron sa pagkaduga itsang ka miyembro't pamilya. Dugangan pa, it sakit. Dugangan pa, it anda ka niya ginadurog nga tagipusuon. Ro, pinansyal nga bagay. No? Do gusto mo man kung tayo mag-grieve lang, makaibahan sa ulihin nga mga kahigayunan ro mo nga palangga sa kabuhi nga nagtaliwan, apang bangon sa kinang mo magkwarta, it kwarta. Sa mga gagastusan, kailangan mo magtrabaho, kailangan mo maghugod sa gihapon, no? Kimat-ana. Wala eh, ganun naman talaga, no, mga katropa, kapin kung pubrik kita nga ra. Hindi pwedeng nga, una ka lang sa bagay, aga, ibhan. Or sa uling kahigayunan, rin mo karon niya palangga sa kinabuhi. Ay, kung una ka lang karun sa bagay, ay agdi magtrabaho. Diba ga? May mga una tabing kumpanya, gihapon niya, no work, no pay. Workout leave, absent ka eh. No, kasubo. Kasubo nga, kung tayo tawan, matkahigoy na niya, mag-grieve lang. Ay, wa eh. Mabudlay, maghugag, nga wat kwarta, even though sa mag-heal ka sa tagipusuon mo. Duminatuod, in reality, kinahangan mo gidyapot kwarta. Ang nagadugang sa pag-asaanon, emosyon, mentalidad, it pamilya, ro financial nga butang. So mga katropa, i-share do post nga raman ni ano ha, ni Rap Jane Interia. Agsan may tutok man ka mo kanay, pagagaputo nato no, anda karo niya pamilya para dugang nga panawagan sa anda karo nga panawagan justisya, kama naman prayers and financial nga butang. Agod niya, mas maabong share, mas maaburo, maabot it, arayang panawagan, maaburo, maabot niya, haom nga magbulig, ag may ikasarang magbulig, especially financial. Ag, syempre, kung abong shares, aburo maabot ay, maabot man niya prayers, do igapatigayon, no, ag, manami man niya maaburo, maabot, nga makabulig sa financial nga butang mga katropa. So standby tuto ka mo karon nga uto naton ro in Kenton family nga ra. Ro pamilya man nga ra nanday Rap Jane Interia mga katropa. 30 o kon 41 minutos. Sa makataliwan ro oras it alas 9 sa agahon mga katropa, good morning danay ha kay katropang Wawi season, happy happy monitoring and of course kay katropang Jory Jorfo, good morning my dear, yata my dear gainugan kay ina kaya mautay pero tanggal ang utay kung heagyan ko yung mau it loader tambak kagiron kung hindi madagab
Muhos ron agod missing gid ang utay. Sana all may action tay agi si Karapang Jolie. Karapang Rowena makabate, good morning. Makita ko lang ang my dear ko sa live. I'm okay na. Nagiging malakas din ako para din akong pinapasahan ang enerhiya mo. Paalin gid Karapang Jolie. Ano gid ar may spark through screen. Sana all may spark. Karapang Rizal Beltran Zapico, good morning. Karapang Lios Girandoy Martinez, good morning ha sa mga katropa natin sa Bilugarandoy Martinez family. Sa Barangay Aliputos naman, siya karamang Marlene De Los Santos from Tabok, Libertad, Antique. Good morning, Cruhay, Antique. Kay Mama Meds, Mama Medina Beltran, Tian. Good morning sa mga katropa natin sa Aklan Sangguriang Panlalawigan. Maya, ready na nga pag-monitor everyone. Uy, sa mga katropa natin, bagong buktaw. Sa mga katropa natin, bagong bangon pang di karon kapi-kapi-kapi-kapi na mga katropa. Pagpamahaw na ka mo, di karon amat-amat-amat na ha. Sa may mga paganawon, sa may mga klase, sa may mga sugod sa trabaho, amat-amat na. Ithugag hikot mga katropa. 43 minutos sa kataliwan sa oras at alas 9 sa agahon. Wala mga katropa, standby tutok. Maga pa nung balik kita sa ito niya pagpangalagad. After ya, magpila ka mga reminders. Kindly standby.

0: alam.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan akon sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
2: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium train triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid lang ipikto.
10: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist.
10: Consult your doctor.
11: Sa mga butika.

0: Σας είμαι Κατρόπης, XFM Calibo, Philippine Standard Time, 48 minutos. Μα καταλήγουν σε όρας, ήταλες με βυσάγκαν. Σε τόνιο πάγκο νομπάρι πρόγραμμα, Σερβίσιον Κατρόπα. Σε γεάπον μακαϊμπανίνιο, Κατρόπα, Κλέρτια.
1: Exciting!
0: Thursday, σε ουμάν, μα Κατρόπα. Mapagong liso, di karoon na sa mga radyo, live na live, ratong karoon niya pagpangalagad, ratong niya pag-ilipin pa sa mga official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So, mga katropa, sabi, mag-liiso man ka mo, mag-monitor man ka mo sa amon niya live, pagod mas masaya, mas marami, mas masaya. Ang mga katropa, sa magkaroon niya panyempo, manami mag-painit-init, manami magpainit. Mga katropa, yung mga migro panyempo, manami magpainit-ityawas. Especially kung manami igon, kapait side effects. Ay mag-inomukot ka mo, magtimpla ka mo sa hentong plus coffee mix. Pang painit itiyawas, literal nga mag-e-enjoy ka lang, masasarapan ka lang talaga mga katropa kasi wala itong side effects. White palpitation, pag-atake at acid. Pagkatapos ninyo nga inumon, bangod raya, 100% gitay na nga. Healthy. Ana kada nga mga sangkap ay purong natural white side effects. Magka-3% plus kapa mix ni mangosteen moringa ag soya powder. Ginasuportahan do resistensya, ginapapasugod na natural nga enerhiya at yawas nga white caffeine. Ginasuportahan ro panunaw ag of course pang pabaskog itaton karon nga immune system. So mga ka-3% plus coffee mix makabulig man at sa mga kababayan andi karon nya may mga buko-buko sa andi karon nya makagawasan tuga man it hormonal imbalance sa mga kakin andi karon nya may mga pagpanghawok ha sa andi karon nya mga prostate tuga man it prostatitis ay mga katropa mag-inumuta ka mo it's 100 plus coffee mix dapat sa kape pagang ay very healthy ut anaro ato nya tirada mga katropa buko nya tat puro manami. May mga manami man, may mga side effects man. So, iya kita sa manami igon, 100% nga healthy pa. No, manami igon, makabulig pa sa aton ikaayong nga wasa. Mga katropa, Rosento plus coffee mix, hay may soya powder. Gid mga katropa para sa aton karon nga mga sa aton karon nga ikaayong nga awas. Manami ro soya powder mga katropa para man sa pagpa-healthy aton nga tagipusoon. Nagapanabait cholesterol. Bango dry ay may protina it toyo ag nakabulig sa pagpanabait level it bad cholesterol sa dugo nga wa nakaka-apekto sa aton karon nga good cholesterol. Manggaranon maray mga katropa sa isoflavones ag omega 3 fatty acids nga nakakabulig nga mapabilin nga mabaskog ag healthy. Repression itdugo ang malikawan ng mga masakit sa tagipusoon. So, manami ron mga katropa, legit nga what palpitation na ro aton karon nga mga dughan pagkatapos nato nya ma-enjoy ro pag inom-inom it's 100 plus coffee mix bangod sang bilog sa nakarang sangkap, high soya powder nga manami para sa aton nya ikaayong nga awas. So mga katropa, ano pa rin yung mga ginahugat ha? Mag-inom ka mo it kaping very healthy, manami pa. May manami pa rin mga katropa sa Santom coffee mix nga na, Santom plus coffee mix. Bangod nga ni sa may soya powder imaw, manami ra ha sa mga nag-menopause hindi ka ron. Bangod nga ni soya powder, nakakabulig man sa raya ka rin mga menopausal di karon bangod raya hay may angkon nga natural nga plant estrogens nga ginatawag nga phytoestrogens particular ro isoflavones nga nakakabulig raya sa pagbuhin it mga sintomas it menopause kapareho it hot flashes ag mood swings o kung pagpabago-bago it aton niya mood. So mga katropa ha sa mga kababayan andi karon nga inog menopause na agud nga permi kita nga ano kumagay balance ang raton karon ni mood aga makalikaw kita sa ibang sintomas pag dita menopause hay maginom ka mo dapat sa kape pagang hay very healthy one makabulig sa aton nya gina pangatubang sa aton nya ikaayong gawas santong plus coffee mix o mandaya hay bugana sa sangkap nga makabulig sa aton ikaayong gawas produkto it yes to health incorporated available in all leading drugstores nationwide. Sarang man ninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, good sigurado nga may supply robotika nga inyong nga pagabakan ni Santo Plus Coffee Mix diretso na kamo sa Mercury Drugstore. Available ron sa tanan niya branches nationwide. Sa mga katropa, Santo Plus Coffee Mix, may kape kagon, may buong kapa. 54 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, ha, maghingabot yun ka mo sa mga taga-banga di karon mga kagapit kabanwahanan, ha? Ay, maghugog na kamot inyong mga entries, ay angan-angan, hindi na karon niya, utro adlaw, pag pick up po nyo ni tato niya patrol, rato niya drop box, ha? Una karon sa Drewell and Junior Barbershop. Sambilugon karon na iyakipon karon na rong mga entry sa mga naghugog para sa Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan, promo nga ni ihingabot ninyo mga katropa. Hay, kung gusto ninyo nga malakot, malakip rin yung mga entry para sa hinaga nga weekly draw. So may weekly draw kita hinaga sa Santo na next FM libo-libong papremyo. At the same time, tomorrow man raton karon niya first weekly draw sa aton niya Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo 2026. Nga ni ihingabot na mga katropa. Ruin nyo karon niya mga raffle entry. Kung gusto matanin nyo nga iya mismo sa istasyon maghugog, pwede man gyapon na mga katropa. Ruin aton malang karon. Siyempre kung taga-banga ka mo ay magapit lang ruin yung hugugan ay una malang Ruelan Junior Barbershop sa Poblacion, Banga, mga katropa. So, sa uman, ha, magumuma lang man magdaog, mga katropa, at Gold Eagle Beer sa Tansan Promo. Magbaka sa inyong asuki nga baraka tindahan, it Gold Eagle Beer, sa bilong na Tansan, it 320 ml. O kung saan ka Tansan man, it Gold Eagle Beer, may una ka ron niya raffle entry. Isugod na Tansan sa short plain envelope, ag sugatan it imo nga pangagan, address sa edad, mobile number, ag pangagan it imo nga suki nga baraka. O kung siin mo ginbakaro yun karon niya, Gold Eagle Beer. Ihugro sobre sa mga niya drop boxes sa inyo karon niya mga paborito nga baraka tindahan na ag syempre tandaan nato niya mas mabo nga entry mas mabaro chance nga magdaog ag hinaga may magadaog na it 5,000 pesos ang bilog ro aton karon niya lucky winner so mga katropa sa uman may mga drop boxes kita sa may Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblacion Calibo sa Malu Store sa may 19 Martyr Street, sa Poblacion Calibo Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion Banga Aklan. And of course, may atin niya drop boxes. Yes, atin niya istasyon sa Villa Criselda, J.S. Berta Road, Barangay Tigayon. Mga katropa, baka sa tanin nyo, mag-chill. At the same time, magdaog sa atin niya Gold Eagle Beer. Premyo sa Tansan Promo 2026. Of course, tandaan man permis sa gihapon. Drink responsibly. 56 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Kay katropang Marlene de Los Santos, ayun, nabasa natin na sa Tabok, Libertad, Antique, good morning. Uy, sa mga katropa natin na nagahikot na sa mga banggirhan, dagapugan, nag-auroamat na puro pahaom para sa nakaroon niya pang o ilabas. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. Sa mga katropa natin nag-amat-amat, itiga bahay basi baga mag-inuan sa masunod yung mga inadlaw. Baka south, hingabot yung taagod niya sa masunod niya inadlaw kung mag-inuan, may suksukon ka gihapon, mga katropa. Sa mga katropa nato, nagahimos na nagkaroon yung mga panimulay. Ano man yung mga ginakasakuan, ano man, o kung siin man yung mga transaksyones, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, tuwebes. Good morning! Happy, happy Thursday, everyone! Uy ha, sa uman, magdahan. Especially sa mga nagamaneho, madanlog na ato niya karasada. Takbong pogi lang nga kita. Takbong guwapa. Takbong ganda. Takbong pogi, mga katropa. 57 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much! Sa pag-ibakakon, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw at Webes. Mga gayaliba, mag-aklito man kita karahin aga, adlaw at Biyernes. Exciting! Friday na naman! So mga katropa, same time, same station man doon sa gihapon. alas 9 hasta alas 10 sa agahon. Bantayan mo sunod ka ng programa Endless Love. Hagad katon ron it XFM Network Philippines. Ngayon ka partner kabulig natin technical side. Katropang Zipril Kit Palmon. Sa nga ganit atin yung station manager. Katropang Jen Allen Escanio. Sa atin yung general manager, Sir Edwin Garibs. Overall supervision, it atin yung ever generous. Malban mabuot niya chief executive officer, Dr. Remily Tuoy. Ako man si Katropang Claire Tiad. Niya nag-aiwan kinyo tanan. It mayad ayad niya agahon. Keep safe everyone. Happy, happy Thursday. Yamang ron sa programa Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin.

0: Vitamin C. Ang Alkaline. No Vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: Sa nawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Gintapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Kasakit! O pang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amulang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Manila. Itong aking kamay, itong may bukol. Mayroon po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
6: XF.

pare na kami sa Villa. Dari kami nagdiretso matapos ang kasal. Ay, sobra pa sa impyerno ang kahimtangan ko dari sa Villa. Nag-aupod man tuod kami ni Ivan sa isa kabubong. Nagkilala ng mag-asawa. Apang wala man niya ako ginasapak. Dumurto ako kontra tuho niya. Hindi makita. Apang hindi ako magpasat, Pom. Nga ginasakitan ako sa ginampuhat niya. Kagmas nga hindi ako tanga. Nga kung una, nga masapak sa iya, no. Kung hindi siya, hindi eh. Kagsapiyak sa nagkapatunga sa amon, wala ko ginakalimtan ang akong katungdanan sa iya bilang asawa. Ginlaban ko mga bayo niya. Ginalutuan. Kaginaserbihan. Mga buluhaton. Nasubong ko lang natunan. Apa nag-enjoy ako sa paghimo. At least, bisan sa dira na lang, mapabatyag ko sa iya nga mahal ko siya.

0: Kamusta naman kamu, iha?
1: Ay, okay man, ma. Kag, ustuan gid ang pag-abot mo. May ginluto ako nga pasta. Ali, dito kita sa komidor. Dito kita mapadayon sa pagsugilanon. Samta nagakaon, ma.
0: Ah, sige. Dali. Dali.

0: gamit ng ginluto mo nga iniiha.
1: Salamat. Kinagustuhan mong sabor, ma.
0: Kag sigurado nga mangin masako ang pagbisita ko diri.
1: Wala sang problema, ma.
0: Ba, si Ivan na sigurong nag-abot. Ay, hustuhan, kid. Makasalo naton siya sa merienda.

0: Amoy na nga, wala ka naganiwang. Kaya ganado ka kin sa pagkaon, Permima.
1: Hindi na lang paghilabdi ang gana ko sa pagkaon, iho. Isa pa, kanamit sang luto ni Pinky. Hindi ako mahimo nga magjeta.
0: Amo pala?
2: Kinahalukan niya ako sang hinali si Bibig. Jutayan na ako ng pisik ba?
0: Hindi ka nalang magsunggod, ma. Oh, sige na. Dugangi pa pagkaon mo.
1: Abaho, oh! Kagoy, saan mo pagali ako hatagan sang apo? Sakuan na. Kaya nalangkag na ako nga makaangkon sang apo.
0: Apabay lang, ma. Kaya ma-double time kami sa asawa ko.

mas makapaayo para sa akon. Ang masaming ang pagkadudris ang iloy ni Ivan. Sa sina, makatinar siya dari sa Villa. Kaya kung kami nang anduwa dari, kung wala siya sa talamnan, nagalagaw siya. Pareho subong. Manoglas jes na sang gabi. Wala pa siya gihapon nakapauli. Tingin na mong pakadupakari ko sa salas. Kagtuman ang kabalaka. Kaya grabe nang adaan ang krimen kaya nagkakatabo subong dari sa Pilipinas. Makulat-hulat pagidakwa. Masi kung ari naman siya dugay-dugay.

managlas 12 na sing kapi. Apang bisan landong ni Ivan. Wala ginang pakita. Ginatuyo na ako. Ang mahi pa. Mapiyong-piyong anay ako ah.

0: nag-appear yung ako mga mata. Apo na ba-chicken ko? Wala ko nag-isahan nun dali sa kama. Si Ivan. Shakit. Nahapkan niya ako. Ari ka nagalit.
1: Mamuhok ang tulog mo. Gani, wala mo ako na ba-chicken niya nagsulod.
0: Hubog ka?
1: Ngayon nagidog ka. Balik dere.
0: Kinapan niya ako liwat.
1: Hindi ako hubog. Nakainom lang.
0: Pwede ba na maghalin ka na sa lawas ko?
1: Paano kung hindi ako?
0: Ivan, pwede ba na? Idog anay. Ivan, idog anay.
1: Paano gani kung hindi ako?
0: Ivan, ano ka bala?
1: Please, don't try to stop me now.
0: Ivan!
1: I love you.
0: Diri sa kama. Abang si Greta ang unod sa kaisipan niya. Ngala ni Greta ang ginasambit niya. Kasakit! Kasakit!

0: D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santantua's Herbal Soap.
3: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santantua's Herbal Soap. Gamit na! Santantua's Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Gary, sa ka-service ko.

amuok ng tulog ni Ivan. Pero makita ko pa sa iya bibig ang matamis na yung. Dapat kong tani, malipayan ako sa pagpanumdom. Nanatagan ko siya sang kalipay. Ang pangiti ko mahimo. Tukod na kayo palo ako. Sa alibuton sa iya kasing-kasing, hindi ako ginapakamahal niya. Ano pang pulos sa pag-upod namon kung wala man lang sa paghigugma? Ganun na kadesisyon na ako. Bayaan ko na si Ivan. Mailis ako. Total, madali na lang magkaagahon. Sigurado, kami bus na nga nagabiyahe pa siyudad.

Handa na ako. Palibutan ko nga kung panulok sa kwarto nga ini. Sa katapusan nga tiyon. Ay, makamuok ang tulog ni Ivan. Ibutang ko sa tupad niya. Andwa ka cheque. Naginhatag niya sa akon. Nasaya pagpati. Among rason sa nga akong pagpakasal sa iha. Arap. Nabutang ko ng cheque. Magwa na ako, Tri.

0: subong ko lang narealisar. Nga sa pagbiya ko sa Villa, ini si Ivan ang ginbilin ko. Kunding kasing-kasing ko. Sa tagsa kapagligad sa inadlaw, wala ko sang ginalauman. Kulang sugatan ako ni Ivan. Apang masobra isa kasimana ng nakalikan. So gusto nagbiya ako dito. Wala gihapon sa natapo. Ay! Ginkalintanan niya ako. Tagsiguro, nalipay pa siya nga nagkalin ako. Ginpangita man bala niya ako. Ginpamedsar? O ko na miss? Ay! Hell! Amo gining na batsyag ko subong? Impyerno! Pamatsyag ko! Ginasunlog ako! Tugod kay balo ako! Nga hindi isa kadako nga hindi ang sabat sa mga pamangkot sa kaisipan ko. Ari naman! Tagtulo naman ang akong mga luha! Nga wala nga hindi na mag-untat sa pagtulo! Isubsob kong akong nawong sa ulunan para nga mapagwa akong kasakit na ginapatsyag ko.
1: Pinky, iha.
0: Oh, si Daddy? Dad?
1: Nabatean ko nga nag-ahibi ka. Hindi ko kunta ni ikaw pag-istubuan. Pero ang kaso, napinsaran ko nga base kung kinahanglan mo ako.
0: Dad?
1: Iha. Ano ba lang ang problema mo? Sugiri ako.

0: nahikog makugin siya doon.
1: Gusto mo ba lang magpauli sa Villa?
0: Hindi ako nagkakabagay dito.
1: Kasubong, ngayon hindi ka naman bagay dire sa mansyon.
0: Don, hindi na bala ako welcome dire?
1: Villa, nagkaibalo ka gid nga hindi ina ang buot ko sa lingon. Wala ka nagkakabagay dire. Dito ka nagkakabagay kay Ivan.
0: Papang hindi man siya nagkakabagay sa akon, Dad.
1: Sinong nagsiling sita?
0: Si Greta ang ginahigog man niya. Kag hindi kay ako, Dad.
1: Greta?
0: Oo. Ang ex niya.
1: Ikaw ang ginpakasla niya. Buot siling.
0: Hindi paghigog mang rason, Dad. Kung nga nagtanyag siya sang kasal sa akon.
1: Anong buot mo, silingon? Mahimo mo bala ako ka masugira? Iha? Sige na, sugiri ako.

0: reason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika.
3: X FM.
4: Mga katropa,

0: Secrets of Health.
1: Kung hindi husto, ang aton sini pagpasunod sa aton sini mga ginakaon, dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi, ukon herbal
0: Southern Plus Gold.
1: Amo ning tsakto nga pagpasunod naton sa aton sini mga ginakaon para nga hindi mabugat sa aton sini nga tiyan kag hindi makapalain sa aton sini nga lawas. Isa sini nga posible nga mga resulta kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar.
0: Santon vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Blood sugar spikes. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sininga pagtunaw o kung gabutod ang aton sininga dyan. So, hindi man siya paborable sa aton sininga dyan. Pangatlo, either constipation o kung diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna na ito ng mga makalamay, ginuna na ito ng carbohydrates, ginuna na ito ng mga mamantika kung masibo ng mga pagkaon. And then, next

0: reduce ang aton sininga nutrient absorption. Sayang lang ang aton sininga ginakaon hindi maayo maabsorb sa aton sininga lawas tungod hindi saktong ya sininga pag pasunod. And then ang isa pa gid diri posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Tungod hindi husto ang aton sininga pagpasunod. Pero once nga mapasunod gani nimo, dali ka makabatyag sang kabusog. Kung hindi mo gani mapasunod, hindi ka madali makabatyag sa isang kabusog. Gusto mo magdugang, gusto mo magkaon, gusto mo dagdagan pagid kung ano dira ang imo sini nga ginakaon kagana uyunan tungod nga hindi ka basta makabatyag sang kabusog kay hindi husto ang pagpasunod sang imo sini nga ginakaon.
1: Plus Gold.
0: Pero ang isa sa pinaka-practical na kon nga masuggest sa inyo, Sanson Gold Capsule. May fiber na siya. Kami mga utanon siya. Balunggay, may aras sa sangampalaya, may spirulina, may garlic pa gani ha. Kag may mangustin pa siya. May vitamins and minerals man din sila nga makabulig siya para provide sa kung ano nagkulang sa aton sininga lawas.
1: Sanson Plus Gold.
0: Ang vitamin C especially kinahanglan nun gin naton kay way nagihimo sa vitamin C ang aton sininga lawas. Dapat i-provide gin naton din na pinagi sa supplementation.
2: Sanson Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
0: And then, premium D3 especially sa mga tao nga kulang sa exposure sa silak sang adlaw kag ang iban ganis sini nagatinaa so kung may imbalance sa blood sugar nagahina ila sa immune system pabalik-balik nga mga balatian sila sa nga kalawasan inatungod kulang sa exposure sa silak sang adlaw pero makuha man nato dinhi nga mga benepisyo kung gainom makita sa premium D3 capsule.
2: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi, magkape ka premium D3 coffee mix kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon, pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So pili lang mo sa inyo kapihon, ang kape nga wala caffeine kag hindi naghalin sa coffee beans, kape para sa tanan nga henerasyon, kape sa tanan nga edad, bata tigulang ang Sanson Plus coffee mix kawain niya caffeine. Labi na gid sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study mas manami ining Sanson Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavone ikaw makuha dira. Para nga, magnami lang imo pamatsyagan. Kay di, kon may hormonal imbalances, di mo tamalondok leyo nga kon bata pa, way ka hormonal imbalances. Ha? Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingot.
4: Yes.
3: Pagkatapos, gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis. Galik kay nagapalawog tawag nila.
4: Mm-hmm.
3: So, nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So, kinahanglan, masuplementuhan ta nga ito siningilawa. So, arada, Sanson Plus Coffee Mix and then Sanson Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
1: The secret of health.
3: Panghabon ka mo gamit ang Sanson Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo at lawad lawang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
1: The secret of health.
2: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.
3: Salvon Plus Gold. Mas pinalakas.
4: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Salvon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa iyo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. Wala na. Bumalik na siya sa dati.
3: Salvon Plus Gold.
5: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Salvon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Salvon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Salvon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
11: Salvon Plus Herbal Soap.
12: Ako si Aida Cordero, taga-Butike. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Salvon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
11: Salvon Plus Herbal Soap.
13: Nanamigin!
11: Salvon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
14: Mga katropa, excited!

0: oras mga katropa, Philippine Standard Time, alas 10:42 sa Outro Adlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro.

0: tayong udto. Mayadayad ng Odralaw, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad ng Odralaw, Pilipinas. Western Visayas, mayong udto. Probinsya Raklan, Banuayt, Kalibo. Mayadayad ng Odro Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Centro. Adlaw kita makaroon itaya karang Webes sa Petsa Saison sa buga ni Agosto 2021. Ag sa gihapon inyo karang anchorman, inyo karang alagad. Ako si katropang ni Eugene Teodosio. Pero ato na nay pagpanamyaw pag abi-abit mayadayad nga udro adlaw. Sa aton karon yung mga suki nga naka-monitor nakatutok katon. Sa aton karon ang may bahin itdaya karang 1 segundo distrito. Itaton karon nga may probinsya karon it-Aklan. Sa aton karon yung mga suki sa kabisera naton Banawait Kalibo. Kama naman sa aton karon ang mga katropa nga naka-monitor una sa may Islat Boracay. Sentro. Sa mga kaingod naton nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mayong udto mga katropa. Siyempre, sa kutob magabutan itaton karon nga pagpangalagad. Aton karon nga pagpangalagad pagratsada makaron. Mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. Sa aton karon nga mga suki man nga nakatutok naka monitor. Sanda karon nga tagsa karon ka mga panimangay. Nagasigabong na makaron do anda karon nga mga radio. Sa aton nga mga suki nga nakatiner gang sandang bagay makaron. Nagakinot ilabas, nagakailabas or imo paganggid nagaumpisa. Kakabugtaw, nagapahilay-hilay. Nagapupungko kung ano man inyong nga ginakasakuan makaroon nga udro adlaw. Sa mga nakamonitor nakatuto katon, nagasigabong roanda nga radio, abay mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta? Maasaw-asaw nga agahon, magasa-gasa nga agahon. Sa aton karon nga mga suki, ay naga do dilig itsang kiri do daya karang ugan ba do dilig itsang kiri naga bunok itsang kiri ro aton karon nga ugan mga katropa aga syempre epekto man gihapon don itdaya karang habagata. Sa aton karon nga mga suki man nga naka-monitor ka ato, no? Aton nga mga mangungumamanging isda o aton nga mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor, mayad-ayad nga udro adlaw sa aton karon nga mga naka-monitor ka ato, nga mga drivers sa makaroon nga pang orason sa western ng eastern terminal sa mga TODA terminal o aton nga mga tricycle, jeepney, habal-habal bus, multi-cab, van drivers. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kama naman syempre ro aton karon nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo sa Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Mayong udto. Mayad-ayad nga udro adlaw. Kumusta kamo? Kumusta ro aton karon nga agahon mga katropa? Sa aton karon nga mga suki. Aga syempre ro mga naka-monitor man karon sa aton makaron nga social media platform sa aton nga sa Facebook page XFM Kalibo 96.5. Kama naman sa aton karon nga mga naka-monitor katon nga mga suki naton sa XFM Radio mobile application. Mayad-ayad nga udro adlaw sa mga gustong magpadagaman itanda karon nga mga mensahe, greetings, suggestion or kung gusto ninyong mga ipaabot karon katon, pwede ka mga mag-comment karon sa aton nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5. Pwede ka muna nga mag-comment ha, ay ato nun nga pagbasahon sa kahanginan. May mga gusto ka muna nga ipaabot sa aton karon nga mga suki sa aton nga mga katropa. Kama naman syempre sa aton nga mga overseas Filipino workers nga naka-monitor nakatutok katon makaroon, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga suki naton nga nakatutok na sa Facebook Live, Si Merly Kabugnason, good morning. Mayad-ayad nga agahon, mayad-ayad nga outro adlaw. Eh, Sir TJ Nuynuig Tanlok Solidad, mayad-ayad nga outro adlaw man na kamonitor na katutok na.
1: Sentro, sentro.
0: Sa aton karon nga pagpangalagad, sa aton karon nga pag ililiba makaron. Mayad-ayad nga outro adlaw kinyo ha.

Well, banwa, ano rong mga balita, ano rong mga tagagupang doon aton yung mga tupiko, nga aton karoon yung pag-check yaron. Nga aton karoon yung pag-atalakayon sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pag-ililiba. Una anay kita sa mga ragagkuan aton karoon nga mga balita lokal. Standby ka mo karoon, daya karang asang ka-delivery van nga nga nag-overshoot. Una karoon sa may daya karang banwa it banga. Habaw gumapaw, ag dumiritsot ana to sa binit it daya karang dagan. Standby, aton nga pag-check yaron ha, sa aton karon nga pag-ratsada, ro aton karon nga patrol, aton nga pag-istoryahan, sa aton karon nga pag-ililiba. Sa iba pagid nato nga mga balita, na balita lokal, raya karang nga construction worker nga ginkabuligan karon nga bakugon. Una sa Banuat Makato abay binawian it kabuhi samtang ginabugong sa ospital. Standby man kamo karon mga katropay aton nga pag-aistoryahan. Samtang dugang pagid nga mga balita naton. Sang kakagawad it matapaw ni Washington ginaakong imaw runag ubra it dami account nga gingamit. Sa pagpanamad kontra karon kay Mayor Simonet Francisco mga katropa. Alkalde na tumod yun, rumismong nag-post. O, standby karon. Aba, hay, Roy, dumabudlay karon. Ano ra, may gamod pamuliti ka na, no? Pagayo pa bagaro eleksyon. Ah, may pilang dagon pa, o. Oh. Antes do daya karang eleksyon. Pero matya una, bisan yung Washington nga ray, matya mainit. Yung department ro daya karang eleksyon ro na. I mean, ro politika, bukot ro eleksyon, do politika. No, may mga pasaringan kara sa daya kara nga social media itaulat ana. Samtang dugang naton karon nga mga balitaan sa aton kara nga pag-arurat sada, sa aton kara nga pag-ililiba makaron. Balita nasyonal, mga Pinoy nga wa trabaho. Abay, nag-abo pa. Base sa datos at Philippine Statistics Authority. Pangutana karayam at nag-abo, ano ro ginaubrat gobyerno? Ah, nagakatugog sa tangkungan ko, no? Sinay Pedro! O, sige. O, isuryahan taron sa aton karang pagpangalaga. Dugang naton yung mga balita. Aton karang pag-check yaron sa aton karon yung balita nasyonal. Aton karon nga pag-istoryahanan, makaron nga agahon. Ro update sa raya karang bagyo makaron mga katropa. Aton nun yung pag-check yaron. Si inyong do aton karang bagyo nga ra. Nga ginabubantayan sa makaron. Ay mabudlay na dudaya karang plastada kung nagainugan-ugan nga mga katropa. Idugang lang man aton. Again, yellow alert na naman kita. Ro aton karon nga Visayas grid. Umpisa alas 4 hindu na hasta alas 8-8 gabi. Gabi aki may mga taga Banuat Balete nga nagapinaw sa anda karon nga Facebook. Mga taga eastern side bagay aton nga probinsya karon itaklan. Abay wa ta sanda kuno kabi iguman itdaya karang power. Ay tao tangani do pangutana kara sa aton nga National Grid Corporation of the Philippines kasi nagapatigayon abisan nat ginatawag naton karon nga manual load dropping ay kugang no kumbaga hay hindi kayang sustentuhan it daya kara nga mga planta aro dayang ginakonsumo nga kuryente it aton karon nga Visayas grid. Ay, TSTS gidron ay may mga manual load dropping na mga katropa nga ginapatigayon. Wagid it mahimo kararo aton karon nga mga igmanghod. TSTS gidron nagapinawsan na kabi iwa umatasan dat kuryente. Ay, aki matamakon. Kabudlay pa man kung wat kuryente kong gabiin. Okay, latakon mag-augan-ugan nga ron, nag-gamig-gamig. Aro raya karang plastada. Ordo daya karang aton karon nga pamatsyag hay kung uwa kung may ano nga ni da kung do tawag naton kara hay what power hay wagid aron mga katropa. Sige, sa aton kara nga pag-arurat sa da ag syempre hindi na standby man kamo karon ay mag-check man kita karon it mga report it aton karon nga mga katropa patrol reporters nga aton karon nga pag-check yaron ag aton karon nga pag-atalakayon sa aton kara nga pag-pangalagad sa aton kara nga pag-arurat sa da makaron nga udro adlaw mga katropa. Pero antes anay kita karon magpadayon
Ano unda? Imaugon sa may ano sanda good i pasugod naton dali lang. Ay, okay, sige. Agsaton ka nga pag ililiba. XFM Breaking News. Isipasood natin dahil karang balita nga ginabantayan gidarat aton karon yung mga kababayan. Sugod yun karon si Daya Karang Filipina or Pinay tennis star Alex Iyala para sa Raya Karang Round 32. Itaya Karang Canadian Open matapos karon nga piyerdehon ro Raya Karang si Alicia Parks it Daya Karang sa nagapadayon nga Canadian Open sa score karon mga katropa nga ruuna bi karang set na buo ni Daya Karang Alex Iyala bali 6-1 tapos sa second set na buo ni Parks ni Alicia Parks 6-4 agro third set ay nabuo na sa 6-2 pabor karon kay Iyala mga katropa. So nga ni, hay, diretso na imaw no, sa Daya Karang round 32 it Daya Karang Canadian Open matapos doon na karon nga kakadaog hamang no, fresh from her winning una karon sa Mubadala Open sa Amerika mga katropa. Actually Daya ro ikaywang beses nga naghampang si Alicia Parks ag si Alexandra Iyala ag kuna nga to na ng hampang ay nagdaog si Alicia Park. So makaron ay nagbawi-bawi man si Alex Iyala ro no mga katropa. So nabuna na sa tatlong set no 6-1, 6-4, ag 2-6 mga katropa. Harun do Daya Karang naging dagagan itampang. So diretso na ra imaw sa Raya Karang round 32 mga katropa. XFL Breaking News. Oras naton sa aton karangapaga ililiba sa makaroon. Alas 10:56 na sa outro adlaw ro aton karon nga oras ag daya karang nga portion daya karang nga balita hay ginahatod katon mga katropa it daya karang nga Clear Skin Herbal Soap abay sa aton karon nga mga suki ha nga nagapasugod pa lang sa anda karon nga mga trabaho ag gusto nadang maging preska ag manami ro anda karon nga kutis sa harawot ana ro bagay nang bagay kinyo karon kun wa pa ninyo ra na diskubre he abay diskubrehon yun ninyo mga katropa mag Clear Skin Herbal Soap kamo kay tagid a karon nga pamatuod mga katropa nga Raya Karang Clear Skin Herbal Soap hay manami nagapahimi sa aton karon nga kutis kasi kabo nga Clear Skin Herbal Soap kombinasyon ay herbal ingredients may una raya nga glutathione ag kojic acid ginalimpyuhan na ginaduga ro impurities sa aton karon nga kagawasan ginabuligan o panit nga papatiyon ag panamion o aton nga skin tone ag nagabulig man nga ma-achieve ro atong healthy glow it aton nga panit mag Clear Skin Herbal Soap na kamo mga katropa. Oo, ako yung ginagahamba kinyo, manami ra sa panit, nagapakinis, nagapahimis sa inyong panit, nagapaputi pa sa inyo karon nga panit. Clear Skin Herbal Soap, healthy beauty skin with Clear Skin. Produkto, Itiesto Health Incorporated.

0: aton ka nga pagbangalagad, sa aton ka nga pagililiba, mga katropa, may adayad nga pagpurpa mati anay karon ha kay Jory Jorfo ilabas sir, shout out gali kay Shamin. Ilabas gun mato na man si katropang Shamin gidari imong ginausoy. Ako na bimora akong partner technical makaron eh, partner technician makaron si katropang Shamin. Oo, hindi na i-shout out mo sa excited. Oo, ga ilabas ko nimo pritong isda ag minudo ag fried rice. Sabog gidaro anang spelling it fried rice tag ma-fried gid ang aron nga. Pride gid ang pride matindi kag gidin katropang Jory gin panami mo gidarong agahon. Ape pilisin ning kimo ha, sige gam pamati ang runa ay hindi na mabatian mo gid si katropang Shamin nga ron. Trust mo maton si katropang Shamin. O, happy listening kimo. Kay Josephine Sistorias Valencia, may adayad nga odro adlaw. Mauganon nga panahon, makaron. Yes, mauganon gid ang panahon. Maugan-ugan manami karang magigupi-gupit, mainit-init karon nga sabaw. Gana nga rait, daya karang native nga manok. O, pero sige daron manami, maghigupit sabaw. Diba kung mga makaroon nga rin. Anyway, sa aton karangapag pangalagad, sa aton karangapag ililiba makaron nga udro adlaw, sa pila naton dugang, or sa aton karon nga mga balita ang aton karon nga pag-a-checkia ron, aton karangapag talakayon banwa sa aton karangapag ratsada, sa aton karangapag ililiba makaron. Haraanay, may raya karang, may ginano abi eh, may gin talakay nga nakaina no regarding sa raya nga rang kagawad mga katropa itay karang matapaw ni Washington ginako nga imauro nagubra itay karang dami account nga ginaligar gingamit para karon nga pang samaran si Mayor Simonet Francisco itbanwang ni Washington. So, nagpaguwa imaw itdaya karanga public apology. Partikular dahil nga nga si kagawad ninyo na dura, kadungan nga imaw, kadungan saan na karoon nga pag-amin, pag-ako, nga imaw, runag-ubra itdaya nga dami account. Ag may mga ginpang post abi, nga nagapanamad. May mga libelous, kumbaga. May mga libelous nga mga post kontra kay Mayor Simonet Francisco ag sa ana karon nga pamilya. So may anang may 5 long minutes imaw karang nga video nga ginpaguwa nga naga public apology. Di karabe ginako na nga imaw ruraya karang nga mga nagapinos nga ra it mga kung alin-alin kontra sa mayora itadaya karang nga banwa itdaya kara nga New Washington. Hayambang ni Mayor Simonet Francisco nagdihon imaw, nagdihon it plea bargain ag nag-ako sa kasong libel sinadura kung siin ginagauman nga magadihon imaw it probation sa mga masunod nga mga inadlaw. Centro. Ay nag-ugat ro raya nga nga kaso halin sa mga malisyoso nga post kontra sa anang administrasyon ag pamilya nga nag-umpisa ko 2024 antes pa man or antes pa ruraya kara nga nagtaliwan karon nga election. So meaning before pataro election last year ako kanuga nga nga election hay may mga post yut sa daya kara nga social media naunangon kara nga gin-report do daya kara nga dummy account sa Manila Police District agin surveillance itwago hasta 8 months mga katropa ag suno sa alkalde na ipasaka unandar 12 counts it libel samtang ginapahaong manukapin sa 40 nga duga nga kaso kontra karon kay alias Inday. Si alias Inday kunuro daya kara nga sa likod kara eh no. Ay suno ka na, gusto na nga matawaan ay eleksyon, kama naman nga mag-serving nga paandam sa iba para hindi iwan nga pamarisan. Alright. Well, hamat gin talakay kumbaga natun do daya kara. Ruatun kara is, rupina ka importante sa tanan makaroon mga katropa, kapin sa mga social media users natun. Kadali at abi mag-post kita, no? Halimbawa, ma-post kita sa aton karon nga social media. And after karon, syempre makita ron. Bukod niya tat imo karon nga mga friends, ruraya karang nga makakita karon mga katropa, kundi halimbawa man na may gin-post ka, like for example, mga libelous nga ra nga mga post nga nagapanamad sa sangkatawo, may kontra ka, ginbutang nimo sa Facebook. Ngani kun akig ka mo, ag kung magaway ro inyo karon nga pamatsyagan, di ka mo magsagad pinaisbook karon mga katropa. Pero raya, binakikita naton sa New Washington nga rahe, matcha, ro nagagawa is politika, mga katropa. But at the end of the day, kitang tanan nga may una karon nga mga social media. Na? Kitang tanan nga may una karon nga mga social media, hay dapat responsable kita nga ginatawag naton. Responsable kita sa paggamit itay karang nga social media. Kasi in this age, sa rayang tiempo, sa rayang panahon, digital age, modern technology, modernong teknolohiya, grabe ro power itdaya karang nga social media, mga katropa. Sentro! Mabahuro ana nga ginaamot, it's either sa kaumwaran or sa raya kara nga pag-down. So do yun na biro ginaobra makaroon eh. Kung may kaaway ka, nag-obra ikaw itdaya kara nga dummy account. Pero remember ha, rung mga dummy account nga ron, it can be detected kung si In nag-umpisa, si In Roana karon nga ginhalinan. Sentro! Pwede rin imaw nga ma-detect mga katropa. Ngani, kung may kaaway ka, gusto mong samaran, gusto mong kung ano mataruna, nalang sa imong pinsar. Sa imo lang nga isip mo imaw samaron or nalo kung ano mataring gusto rin na. Kasi sa rayang tiyempo, mabudlay yun, screenshot, gamiton pang ebidensya kimo. Hindi ka yun mag-inisip it mga ro yun. Nga ron mga katropa nga, i-post mo pa sa social media, imo karon nga, kumbaga hay, tanan imong gustong hambagon sa social media. Diba ka? Kasi sa social media, tanan kita, may una uta kita nga kapas. May kapasidad yut akita karon mga katropa nga makabuyot it social media. Miskin nga ni Ro, 40 years old, senior citizen, may andaut ang cellphone tanan sa social media, mga katropa. So, rupag pusit mga, ag-isipo nato na, may una kita nga ginatawag nga cyber libel. Bukunyat at libel, may ginatawag kita nga cyber libel abi makaron. Ag paghinambay naton nga cyber libel, daya nga cyber libel mga katropa, meaning karon hay defamation pinaagi sa raya karang computer system or digital platform under sa section 4C4 it Republic Act number 10175 or Cyber Crime Prevention Act of 2012. Sentro. So, kung may una karon nga mga elemento, mga katropa, defamatory imputation, publication, may malisya, do yun do ginatawag naton karon. May four elements abiros do libel. Sentro. Mga katropa. So do yun do ginaano karon. Although nga hindi ka man available imaw. Ano galing eh? Siyempre kung kasuhan ka tik libel, cyber libel nga ron ay ba pusa ka gid. Pusa gid ro imo karon nga pagtubo hambay nanda. Iya sa Pilipinas, speaking it daya kara nga social media. Iya sa aton karon nga pungsod Pilipinas mga katropa. Ginaproponer kasi sa ibang nasyon, ruraya nga ginatawag nga social media ban para sa mga nagagamit nga nga mga inunga. Ay ginaproponer. Sentro. Iya sa pungsod Pilipinas. Sa ibang nasyon, gina-implementar gut anandaro raya karang social media ban. Social media ban nga ra mga katropa sa iba karon yung nasyon under sa depende kung pilang edad. Sa Australia, may una karon nga under 16 years old mga katropa. aga sa may sa Europe pagid nga ni nga may andaman nga kapareho karon nga ano eh kapareho karon nga layi mga katropa. Iya sa Pilipinas may ginaduso man nga social media ban, may una karon nga pero bukon pat arat layi ha, ginaduso pa lang. May una karon nga Senate Bill number 2066 or Social Media Safety for Children Act nga gina kumbaga ginaban do six under 16 sa paggamit it mga social media platforms. May kapareho man karon nga bill sa manaba nga kapugungan, House Bill number 8262, Social Media Protection for Minors Act man. Pero dahil nga ratanan, mga proposed legislation pa lang ron. No? So, imagine, mga katropa, raya rugi na daga karon nga advantage at disadvantage it paggamit it social media. Let's be all responsible. Ah? Dapat maging responsable kita tanan sa paggamit it daya nga social media. Do not let social media consume you. Hindi ba nga nimo pagpasugtan nga maging do social media ruin nyo taro imo karon nga kabuhi kumbaga. Centro. Kasi matcha kun una kauting nakatuto kauting karon matcha out at halin-halin di baga no sa kun sa social media. Centro. Centro. Matcha dikit dukot na dukot kauting una once nga may una karon nga social media. May una nga ning iba sa inyo may mga ginatawag kita nga nga social media detox. Iba karon do tawag na karon social media detox mga katropa.
1: Wow!
0: Daya hay matcha ano anay? Kumbaga hay awat anay. Atras anay. Matcha ga detox ikaw nga hindi ikaw magamit it daya kara nga online platforms kapara Facebook, Instagram, TikTok para ma-improve ri imo karon nga mental health, imo nga pagkatugog ag even ro imo nga focus kasi kung halaka sige ka sa social media na apektuhan na imo karon nga mental health, imo nga pagkatuwog, imo karon nga focus sa imo nga kabuhi.
2: Sentro.
0: Suruin do mga ginadaga karon nga negatibo nga epekto katon no sa social media. Tapos kun amat man yani makaron tapos sa idugangan pat raya nga ra makaron nga kabuabo nga mga nagaguguwa nga mga modern nga teknolohiya kapara sa dayang paksilika nga ginatawag nga mga katropa nga perming gina istoryahan riya, di ba? Very broad magapad nga mayadro sakop kara mga katropa kasi hagos tanan katon we all rely sa raya kara nga social media hagos tanan sa social media guta ahaw nga ni social media, digital platform, AI, harun yung taro ginasaligan natin sa pang-adlaw-adlaw mga katropa. May isang kapagtuon nga ni, may nabasa ako nga, may una karon nga sa Bilogro, Pilipinas, sa may pinakamaabo nga mga mga tao sa kalibutan nga nagagamit it daya karanga nga AI mga katropa. Sa Bilogro, Pilipinas, sa may pinakamaabo nga tao nga nagagamit it AI. Kasi unang-una, nagamit ko noraya sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. Magpag-ubra it daya kara sa opisina, sa trabaho, sa tanan. O, miskin nga ni sa assignment, ay AI, o taro nag-ubra, makaroon. Kung ikaw nga ni maestray, nahadlukan ka, uting karon mag... Ako nga, kung ako matod maestra, nadlukan nyo ta karon magpa-assignment.
2: Centro,
0: man.
2: Centro.
0: Hindi mo na masairan ko, kung AI taron imaw. Ha? Kung AI rugi na sapat, kapin ko mga essay-essay nga rabaw.
2: Centro, centro.
0: Nga katropa. Diba? Matya gina, ano ba kita, gina-consumo, matya gina, ano kita, daya karang nga digital age nga ra. Ambang nga ni, dapat siguro hindi naton dun pag una, syempre una agad araw pag modernization, hindi gina naton dun malikawan, do modernization, nga do, kinahangan man do modernization para sa pag-develop. Pero syempre, kung naman dapat tayo may dali lang, medyo may makaroon ka man baga, dali lang, atras anay. Ha? atras anay kita sa mga marayang nga nga mga butang. Kasi kung karon kalating karon magsinalig kapin kung ikaw estudyante, masa hindi mo ma-develop ri imo nga ginatawag nga critical thinking. Kami natutuod lang. So, do you na, let's be all responsible sa paggamit it social media, sa digital platforms para safe. No, ang di kita makasuhan ni Tay karang cyber libel. Oras naton alas 11:13 sa utro adlaw ro aton karon nga oras. I-check ani naton ro linyera karon ni katropang Ariel Culans para sa anak karon nga netipon nga mga balitaan na report sa anak karon nga area. Katropang Ariel, standby.
2: XFM. Police report. Police report.
0: Sa mga police report, agi ba pa nga mga balitaan, katropang Ariel. Go ahead.
1: Yes, katropang Regina, sa ating karana tipo nung mga police report, bali may isang close one niya rano nga may kardang mga chicheria nung dinirikso ba sa kilid ba yung karang kalsada matapos nga ni karang madugaan si Gon, no, ita Prino, no, nagkaroon si may barangay poblasyon na Banwa, no, ita Banga. Dahil yung gidra nung agahon na sa buta yung karang accident nga ra, gagawin ang sugid ba niya?
0: Wamat ang nagkalhit ro chicheria?
1: Anyway, no, close one na tayo mawamat.
0: Oo. Oh. Amin una abi kung amat nga ng mga van nga ano ra na nagapaw malang wa man natumba.
1: Nagapaw ra ta
0: gid kung may una bing nagakatumba nga ray nagaguwa ray ng mga ginadagang nga mga produkto. Pero mabudlay karon kung algawan dayon.
1: Sa may part to is Mindanao.
0: Oo, nakita mo tag sa may Mindanao nga to sa Malaybalay City, Bukidnon. Oh, naga-deliver nga truck nga may dagang nga buhi nga baboy, 200 heads. Bawhay na disgrasya, ro mga baboy nga nakabuhi ginagagawan it mga residente agin panguli. Wow, pertet ana. Oh. Di ba makaroon usually mga pinip mga Pinoy makaroon doon ginaubran ng dakatropang arrear o oh, para sa abiman at mga soft drinks nga ron mga pagkaon o oh, andata nga pag may maaksidente mga kinahon-kahon takon bukod niya soft drinks so amat diba may mga beer nga ron nga nagkaaksidente ba oh. Ay abi siguro abi nandat mga tao pag may mga makaroon abi nandahay doon nga ay free gut ah inaksidente man o oh, para gut ah siguro sa public matya andang pamatsyag ay public consumption gut ah. Pero matindit at sa Malaybalay City bukid noon ay buhi nga baboy taro anda karangagin take out wow.
1: Kaya kita pang buyod dito ay wow tayo sa bugas para kanday no? Ay siyempre ba naman matuod ay mas mabugas piling kilo ay guyuron ni guyuron gilataanan ng daro yun yung mara naginyo kita katorong tagiyaman
0: oo ibalik ay pila tagagin ng million tahingan ng lugi kato abi.
1: Ay kabubaw
0: pila to may 200 heads tabi nga baboy grabe ta
1: mga ibota na to ba tigopsinta
0: o oh, sa ano bito eh Sangka Farm maghalin na Sangka Farm ginadeliver
1: oh ay doon yung malaroon di malas sa area kita sa bukid no na kwan na disgrasya
0: oh
1: ay doon yung malaroon
0: may iya nga ni Katon diba na disgrasya nga mga soft drinks nga ginagagawan.
1: Ayo. Oh.
0: Daya maya daywa mata na tumbay ko na tumbaro nya ban magwagid ro ana karon yung mga karga nga ano cheese curls.
1: Ay ko mga agak pa rin mako nya mga himnon siguro ba si
0: sipuak. Sipuak gid. Said mo, anang unang obrahan karon ka tropang Ariel sa mga makaroon nya ron, imbis nga buligan anay ro driver ag crew, mansighimos tanay. Unahon tanay ro paghimos it datong atong mga produkto antes nga magbulig.
1: Do yun nga ni Kunta. Ay, himos na tangan eh. O galing, huwag ang kabalik.
0: No, ginimos nga ni Nanda. Mas unahon tangan ni Nanda paghimos nga to ay i-take out Nanda, i-take home Nanda kaysa sa pagbulig sa driver at sa crew.
1: Mana, hindi man manda siguro man kita makailan ka.
0: Oh, ay, abu-abu man mana kita. Hoy, do yun nga, abu-abu man mana kita ang gabo. Hindi man kita karamakilaganhan. Pero mabudlay makaroon, social media, Facebook, ano pa, pag video po sa social media about, aman na to si Ari Herculas, aman na nagbuot na tong sambilog, naguyod sambilog, baboy!
1: Nababagdan, pag ito mga baboy, ito sa bukid doon, matatay.
0: Oh, example malang katropang Ari Her. Haman ay, may balak kang magbuogin mat baboy ay. Oo ah.
1: Oo, natin afford. Mga maboy, oo. Yung resimbers mo tanda, imbis buligan ba kung tao.
0: Di ba?
1: Oo, naagtos sa mga pagpanglimpyo, pero what as pinagbalik baga no sa dekar ng taga iaro taro driver ng pinalipi kita o dapat to mama sadya talaga
0: kaping kong mga inom nga raba ay nakalibre to sandat inom.
1: Kasi kung naman yun, matabo man doon ito po pang rugin, pag madunduman ni Mus, may area nga to, it balite.
0: Oo.
1: Kung nagkagugog na ito.
0: Ay, dag, may manok nga to, wamat ito nagkagag, oh, wamat, di ba ito nagugupad?
1: Oh.
0: Eh, pero kung nagugupad siguro to ay pangbuong ano, hindi ka nga itong masairan. Hindi kang kita mag-judge katropang Ariel.
1: Sinama ko siguro. Dagas pagtigbutang siguro lang ito. No?
0: Oh.
1: Hindi naman kalibian kita na nag-dapat lang karoon man ay bukong dapat makaroon.
0: Oh, bukong gida. Unahon gida, do, kung mamakaroon yun, unahon gida ro, tanawon natin do driver agro-cro kung kumusta sanda. Oo. Oh. Oh. Hmm. Antes kita nga magpangbuo ina or kung uwat ginhambang nga buon eh hindi kita magbuo pero kung ginhambang nga ginapanaumat ay go.
1: Oh, pero sa kung ako man siguro driver kung plano ko mag panupod kan dai sa pilahon na ba.
0: Oh, ay sa inyo mga Pilipino ta na ron. Bukod at oso sa Pilipinas ropila.
1: Kung sa mga isang magigitang ginaktan
0: oh.
1: Sa ito, karoon ba ito, lasada yan, mga gaban yung
0: oh. Idaydayang sa banga, alinda, hamat yung mapout, emo nag-overshoot, try mo siinda sa banga?
1: Well, ginasugi na medikaran nga, napananta na dugaan ta, may isa dahil ka rin ang primo.
0: Wow, basi sa so, kadanlog pat, dagan nga ay maugan-ugan.
1: Kaya na, naging ugan, kaya na kita. Ay, pero matala ni Karaman, kung ginasugi ni Karaya na bukong natapanasi siguro, pero kadagandan. Dahil ka rin ang sarap yan, no? Na matabo dahil ka rin aksidente nga katawa nga regime, kundi ay nadugaan niya tagid, no? Ita-control, no? Sa Marbella matapos na ika rin ang gulpit, ha? Nung sumalya, no? Rung freno, aga posisi na may nagtatuong mata, no? Rung driver, kasi rin ba, pimatood, no? Nag-drive sa din baga kaya pero sigon no? Sa driver mat ah no may ana mat ako nung bastante nung tuwag bago ito nakaroon ng gabiya so bro masaklap lang yun no ay nag-overshot no agagin araro na sa araro na yung bilog sa mga tricycle
0: ay abaw na
1: nakapagdako sa kilid matay sa kapasada kung sasayin bali na kangkon ita damage arong printed nga parte at then parang windshield to close ban nga nakatawa nga ni Jane aga kung sasayin no sunong batani sa nga yung karang painante pa ato kunta sanda na sa may banwat dahil karang tangalan ago gani kunta nga mag-deliver nga matabo no raya karo niya accident
0: sa insandahalin
1: masyar katropa nga ano Jane
0: sa insandahalin.
1: Pagto pa ni kung tak mata sendal sa may area dahil karang pangalan rin niya manara sa may area isa kuan no part balite no alin no ray karong niya kuan close
0: si inda sa si inya ni nga barangay sa Banga
1: poblasyon jud mismo
0: poblasyon
1: poblasyon jud ka tropa
0: si inda na sa diversion sa
1: Anyway, no, kapagin man kita kakuan na ito kasi nga na nagbuwag yung kita na ito isa initially no, statement no, sa atong karoon niya kapulisan no, natabo nga rin ang aksidente nga katropa nga Rujin Baga no, at Rindon kinaganta natin man niya i-follow up no, patapos na itong kiraya sa may asya makarapay ka rin ang kato dahi ka rin ang aksidente. So initially pa man din no, ro, nabuita natin makara nung kuan information no magaling sa atong ron niya panwa no ita tayo sa ron niya banga but ginasugid no man sa report ba sa katropa nga no Jane niya din doon wa matait dahil ka nga may naninahan o sa natabok ka ron niya aksidente so temporaryo anay kay man yaman bayan anay ka nga matabok no nga settlement no sa tunga no ita dahil ka nga mga involved no sa dahil ka nga aksidente o maswerte lang wajid no ita dahil ka nga may naninahan no sa dahil ka nga aksidente nga nakatropa nga Rojin anyway no katropa nga Rojin no may dahil ka nga balita man ay kabay no nga makamaton ng kita karan at ako nga ni kung makabaton man no kay
0: Alen
1: 100,000 pesos
0: pong Alen
3: wow.
1: Nagamato no itig 100,000 pesos sa centenarian gift oh ito kung kaibahan yun kara ang certificate of
0: sino ro ka, I don't know kaibahan sino ako
1: Oo.
0: Hindi, ba't ang karoon ka bato na iba, pila pagkatarang edad, 22 pagkatarang edad, nag-centenarian nung ginahambal. Pag ginahambal mong centenarian ngayon ay 100 years old. Aman sa itsura, 100 years old, ay.
1: Ay, pwede nga, hindi mo ka bato. Kumbaga, kayo mong edad, isang libuman na iba. Pwede mo naman ka-advance siguro.
0: Aba, hambaga rugbyerno.
1: Pwede mo doon ka-advance.
0: Centenarian, makabatot 100,000. May una kong doon nabi makaroon eh. 80 years old, 10,000. Ataw kong pilaro 90 years old. Ag 100 years old, high 100,000. Ay, salayi ko taroon ka tropang arier.
1: Saling Rolex pa nabi. Itawo makarano. Especially sa panyintog ito makaroon. Ay, Rolex pa. Gabanya ba? Maswerte ko makabot ko. Sintaan
0: nyo. Oh. Said Moro, life expectancy it mga Pilipino. Sa lalaki, 67 to 71 years old. Sa babae, 76 to 78 years old. So, sa kabilugan, 71 to 72 years old ro ginaabot nga kabuhi it mga Pilipino.
1: Oh, makaroon.
0: Oh, ay wagid nga ni kabot it daya kara nga 80 years old. Hindi ka tingkabaton kara. Jismil.
1: Oh,
0: ay depende man abi kung amat pagidron ka tropang arrear sa imong lifestyle.
1: Oh,
0: sa lifestyle kita. Oh, kapin kung mahilig ka man nga ra sa mga ginaabuso mo ring awa say karon gidron gana ba nga gana ba ring life expectancy?
1: Sa mga lugar git aron ta profile ano din nga mga bukid nga mga
0: pro. Oh, ay syempre andang atang ginakonsumo rito kon hay. Ano gat ah, din nga healthy ang ani ro anda karon nga pagpangabuhi.
1: Galing makaray abot yun man ito gaban is mga eskwelahan yun man makaron.
0: Mm, do yun.
1: Oh, may mga production man,
0: may mga produkto. Kan iya kating abi sa datag, iya kating sa urban areas nga ginatawag naton hay. Halos tanan abi matud iya hay. Tawag karon dug ginakaon mo karon hay maasin buabo nga mga tawag karon nga iron mga ingredients nga ron nga nakakapekto sa aton nga ikaayong gawas.
1: Ay sa mga mukid bigang process syempre okay ta mo pa nanung
0: sa dugangan pat fresh air igto karon ba fresh air.
3: Wow.
0: Iya sa datag hay ano ra polluted air na no.
1: Ay ito pag fresh water pag
0: no, fresh water. Wow. Grabe ta. Iya, yeah, haman iya sa datag ay alin dirty water ta.
1: may una man. I don't know ano kung natural doon yung ginatawag natural.
0: Oh. Ano tawag na nakaroon? Tap water.
1: It's water.
0: Oh. Alin?
1: Natural water.
0: Aba, natural water. Uy, nakainom ako. Iya sa, iya abikaton matodo, ginatawag nga na tap water. Tag tubi nga nag-ilog sa imong nga gripo. Tap water karon do tawag. Fresh water, or doon nga ron nga, ano yung tawag karon? Lipat ako. Do sa baryo tabi matuod no hay tagroin nga may mga tuburan natural ta karon nga nagailig. Oo, oh. Nakainom man ako kana katamis rung katropang arrier, mamakroin nga ron.
1: Oo, perlasa. Di na tawag na barangay water katropang.
0: Ah, barangay water. Hay kung sityo water man.
1: Ay kung sa urban water.
0: Oh, urban water pa, matindi tri mo ang invention ah.
1: Ba,
0: mountain water. Yain pa ron sa ice water.
3: Oh, no!
0: Ah, iba matara ice water.
1: Nakita ron sa mga Antarctica.
0: Aba! Matindi.
1: Kita ro mga sonya ron mga ice water nga no may mga kato galing ay kumaga kato artificial eh.
0: Oh, artificial kagadlok ro artificial nga ron ay hagos tanan makar na artificial may artificial intelligence may artificial nga pati nga ni rubugak artificial hagos tanan ta makar artificial at agali na no ay kagadlok kung pati ro tubig artificial. Ha?
1: Ay naimbento mananda kara makaroon niya rudag at kayang himuong niya maging fresh water ba niya?
0: Oo, isaid mo ito sa makarang tiyempo nga rayo. Nothing is impossible.
3: Oh no!
1: Ayos kaya tayo sa ginagos man tanan. Oo, kapangyarihan ang gidrinding.
0: Abo, kapangyarihan. Ano ba naabot ko sa kapangyarihan? Matindit rin kapangyarihan ngayon katropang arier.
1: salita kami.
0: Oo. Oh. Ay, ano natabo sa raing mga centenarian nga ra?
1: Ay, ugali, no?
0: Oo. Oh. Nagtukuting sa mga kapangyarihan.

0: sato ni karunya ati community so sa saron sa may sitio puro nga barangay Tubon ang si Lula Felicidad
1: nga daywat ring Lula
0: oh ay daywat ni Lula sa barangay Manok-Manok at Rupaga so daywat nga rahay puro ati community so personal nga ginpabot ito ang mga National Commission of Senior Citizens or NCSC Regional Office 6 sa pagpangunan ni Regional Director Ann Rapunzel or Danson right kaya insitibo sa pinagi no it house to house distribution 331 karang tunay 29-2026 so pabulik kararo atong karang LGU ita malay o atong karon nga municipal social welfare and development office atong karon nga office for senior citizens affairs or OSCA no so sa pagbisita no sa parimangay ni Lula Luciana no gimo ita community engagement activity ng NSWCO aga nagkanaok po itong family food packs no, sa mga miyembro ita ati community. Rung nasambitan ka nga benepisyo, bali alin sumudra no katropang nga Nudino sa Republic Act number 108-68 no, o Centenarians Act of 2016. So nagtao ita pagkilala aga insentibong pinansyal no, sa mga Pilipinong nagambot no, sa 100 years old o mga rojin. But anyway, no, sa dugo na itong karimang balita, no, panayon sa Gihapo Banru, pati pag-angot, no, katro pa nga rojin, no, sa family, ita, dahil karoon niya, nakabuk para na pagpangbukbuk, no, nga namatay nga ni, no, yung karoon sa may karya, sa pagkakasyon na makato. So, ginatunaan din ka, ha, nga sa basement investigation nila kung karoon niya makato municipal police station, no, pinagi kay police captain na Vincent Kenneth Mercadero at yung karang na OIC sa Matato PNC na saklo para narong kumpirmado sa suspect na sa nakabu para nga pang bubog ng sa kalaki ya karoon sa sambitan karoon niya ya so nagdesisyon na kung pamilya na ibay karang biktima ng mga taon ibay karang kaso sa mga suspect na so, but sinatong mo huwag na no, sa regular filing aga sa kong karang mo is dahil karoon na ginakasultanan kung paanan daw galing nga may kasultanan nga nga magkakunta mo itabaya karoon nga bulit mo sa pagpabuhong ko dahil karoon niya biktima o masubok ka rahay masyadi masubig 1,500 pesos ito kataw mo kung mga suspect na so that's why nga ba
1: ginasettle ang kunta tag sa ospital para biktima
0: yes o
1: oh, di ba rahay tag biktima nga na putugan at dila ay abaw so meaning hay binawian at kabuhi samtang ginabugong sa ospital.
0: Hospital.
1: Ay abaw.
0: Pero bago pa mata naman tayo, ay din doon 1,500 pesos.
1: Ah, nagtaumat at 1,500.
0: Oo.
1: Oh, ano gilang man abi ring mabakal sa 1,500 bag ano ri imo nga i ka ano sa 1,500 ngon sa rayang ekonomiya katropang arrear Dios ko.
0: Oo, oh, ay 1,500 nga imo isulod din mo sa bisinda ano pila malaki mo karon ni mabakal. Diba ka? O, may pamilya ka pa, makabakay sa daya kara nga. Araya kara nga daya fair, no? Datas. O, dito lagi lang. Tapos, ikuan mo pa. Daya kara nga grocery mo pa. So rin doon na yung nag-desisyon lang itira rong pamilya ito ay kaya biktima na mag panlagit kasaka na ito ay kaya kaso sa mga suspect so, sa mga
1: ano rong kaso?
0: Frustrated homicide frustrated homicide
1: bukod ay namatay eh
0: o galing namatay abi matuod ka tropa nga kuna no
1: kasi kung buhi pata kakun buhi pat aro biktima frustrated homicide pero makaron nga binawiat ka buhi homicide or murder
0: ipurusan ng daro kaso ay mauli kita ano sa
1: kasi ang pagkasay tabi karon andang ipasaka karon itay karang nga pulis kun ano rupina ka mataas so gaban ba si murder ano? Ano ron ba makatopi NP? Ah, homicide.
0: Natabo nga komosyon.
1: Ah, okay, okay. So homicide ang ipasaka nga kaso.
0: Oo. Kapag nga ba nabi sa murder nga, medyo may plano kagutingin para action mo, no, biktima rin nga, huwag matakong sa plano. Kung baga may komosyon pa matanga natabo,

0: siya namatay, no?
1: Right, okay. So, pamilya, disidido magpasakat ka, so?
0: Disidido mag-aas, no? Katropa niya, Rudin. Eh, karagang pamilya magpasakat.
1: Pilang dagon ro biktima nga ra? Padre di pamilya ra?
0: Yes, katropa nga no, Jen.
1: Padre di pamilya ro biktima?
0: Padre di pamilya. Oh. Pero, yun talaga, biktima nga ra. Agarin nila sa 40 plus.
1: Grabe, no? Di ba, ginkabuligan, taray mo nga bakugon?
0: Oo, hay. Oh,
1: so grabe tarong klaseng pamako nga nag-abot sa punto nga na-utdat dila.
0: Ay, sa pagpamayuhon doon, ay siyempre, pasirang.
1: Grabe, kasi, grabe makon nga klaseng pamako, randang rin nga plastada nga hamat na abot sa punto nga naputuhan yung tat dila.
0: Oh, ay din mo niya na rin ginakuta na kita at man karon niya makatungkol sa PlayStation kung ayan, ano gin man rin sa pangdanan niya para ay matabo para nga kumusyon at kaugin sa pag pamayob no, ko daya karon niya mga suspect niya ra no, ro, nagagawa pa yung manapi makaroon ay busy dito pa yung mangin no nga magpasaka no itay ka nga kaso do pamilya aga nauli no sa regular filing anay aga hugaton lang gid ra rong warrant of arrest kontra sa kaya karon nga tapos
1: pila ro mga suspect or suspect
0: tatlo
1: eh hey, maaling kagit ing abi matuod man sa ikaw isa gag tatlo
0: saka inom pamanyani man mga raban yan ag no, sa palimagay no, ko sa milog no, sa suspect na katropa ka Rodin. So rin na no, katropa nga Rodin daton ka rin natin po nung mga report directamente sa ton ka nga area of responsibility. Katropa ang Christian Villanueva, katropa ang Kertia, dapat si katropa ng Aracolas sa X-76 sa Pagay Peribo, ang katropa.
2: XFM Police Report Central.
1: Alright, thank you gid kay katropa ang Aracolas. Sana karon niya natipon yung mga balitaan police. Sana karon yung area of responsibility kay bahan sa katropang Christian Villanueva. Nagatod ka nun sa oras, alas 11.35. Sa Udro at Lauro, aton yung oras mga katropa. Sa aton ka rin nga pagpangalagad, sa aton yung pagratsada. Standby ay magabalik kita ha, mga katropa. Hindi ka mong buhi ha, sa alas 12 at Udro at Lauro. Magabalik kita pagkarapos gamang. Itpila ka rin ka mga reminders. Kindly standby.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLU Lier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLUnario. From July 1 to September 30, 2026, all MLU Lier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLU Lier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026.
1: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na.
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
8: XFM.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
13: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. The secret of health.
14: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
15: The secret of health. Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
16: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
17: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
15: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may BCO. I am Tunet, a certified Premium D3 user.
11: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-Premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng MLuelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all MLuelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible MLuelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. For DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
5: Santon Gold Live Testimony.
20: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, akong sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
22: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
23: XFM.
24: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
26: Dumubala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
27: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
26: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
28: Hi, ako si Dan, isa ka-professional boxer. Sa dad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaking nagatip ng akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang trini.
29: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor.
30: Sa mga butika. Dalagkuhan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: Oras na naton, alas 11:40 or alas 11:50 na sa Odro Adlauro aton karon oras. Balik sa aton pala tuntunan. Sa gihapon, ako si katropang ni Neurogen Teodosio. Well, sa aton karang pagpangalagad, sa aton karang pagratsada, sa aton karang pagililiba makaron. O haraan ay mga katropa ha, ginapahayag it aton karon nga Philippine Statistics Authority. Nga base sa daya karang datos, hay nag-abo ruraya karang mga Pilipino nga uwait daya karang trabaho or makabig naton nga unemployed mga katropa. Base sa pinakaulihing datos karon na i-record sa 4.9% o unemployment rate itnasyon, kubugan ito Hunyo or katumbas kasi gamong pilang milyon ng mga Pilipino o trabaho makaroon. Katumbas imaw ito 2.59 million ng Pilipino nga o trabaho sunuman sa Philippine Statistics Authority o kon PSA. Mas mataan sa raya kung igakumpara sa 4.8% o katumbas ito 2.50 million ng mga individual nga uwa itrabaho kubugan it Mayo. Samtang na-record man sa 95.1% or employment rate, kubugan ni Tunyo, samtang 12.1% man ro underemployment rate. So, abo nga what trabaho mga katropa, makon mo 2.59 million nga Pilipino ruraya kara nga uwa itrabaho mga katropa. Wa sandat trabaho wat pagangitan-an. O hay mabudlay taron sarayang ekonomiya nga makaron mga katropa. Kabudlay ang awa kat ingit daya kara nga trabaho. O ay tahagos tanan hay kataas bakun. Basira ha sa datos it Philippine Statistics Authority. June 2026 unemployment rate mga katropa. Ito kung ano nung ginaubra kara it aton karon nga gobyerno mga katropa ag dapat ay ginasabat man at aton karon nga gobyerno ay kabudlay it anang wa kataya kara nga trabaho mga katropa. No? So pero hambang man it iba base abi sa mga eksperto karon nagataas kunor nagasaka ro raya kara nga unemployment rate. Kada bugan itaya karanga Hunyo bangod raya hay kakatapos yang it mga fresh grad kumbaga fresh grad nagadugang imaw sa daya karanga numero it mga unemployed. So syempre may mga fresh graduate nagausit trabaho, so aboro daya karanga wa trabaho mga katropa ay makaron abo-abuon man nga mga actually may mga programs ra aton karon nga gobyerno, may una kitang testa, may mga pa job fair kita nga ra pwede ka mo karon mag magsugod. Ako dati right after graduation nag job fair man ako eh, no? Wow! Ay sa swerte nabuo mata. Aron doon usually doon gid ra inyo karon nga pwedeng ubrahon mga job fair nga ron hunting kamo, job hunting nga ginatawag. Ag sa may mga site man, actually may mga site nga pwede ninyo karon nga tanawon or check yaron kung may una karon nga mga job offers nga ginatawag nga makasugod sa kapasidad it imo karon nga abilidad. So 2.59 million yung Pilipino ro wa trabaho kubugan ito niyo. Doon pa base sa aton karon yung Philippine Statistics Authority. Well, raya karang portion balitaan ay ginahatod kato ni itaya karang turbo dietary food supplement for men. Uy, sa aton karon yung mga katropa, sa mga kagakinan una, nga wautat gana karon nga mag tindog si Manoy, mga katropa, ay mag turbo dietary food supplement for men kamo. Ako lagi naghahamba kinyo kara, 100% ra nga, luwas ag epektibo, turbo dietary food supplement for men. May una ra nga, maka ag klabu waskar. Ano karang mga binipisyo, ginampanami ro aton karon yung performance ag satisfaction. Kaya bahan ninyo karon yung mga misis. Sa mga misis ninyo gamiton ha. O, hindi kon sa ibang mga bagay-bagay runa sa inyo't ang misis. Ginampanami ro natural karon yung or natural drive. Ginabalik ro gana sa relasyon ag paglabing-labing. Ginapahaba ro energy ag confidence mga katropa sa inyong paghulid kay misis. Guwas ra ag epektibo. Turbo Dietary Food Supplement for Men, produkto ron ETS to Health Incorporated. Alas 11:54 sa otro adlaw ro aton karon nga oras. So iharaan na hinaga dahil waro aton karon nga weekly draw, hinaga karon nga pagapatigayunon sa aton karon nga mga papromo. Una anay kararo daya karang Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo. Aga syempre mga katropa, maghugog kamot inyo karon nga mga entry sa iya sa aton karon nga estasyon ag sa mga drop boxes naton. Mag-adto nga mang sa inyo nga suki nga mga tindahan ag magbakait Gold Eagle Beer sa bilog nga Tansan i 320 ml. Kung sang katansan it Gold Eagle Beer, may una kaguan nga sang ka raffle entry. Isudo tansan sa short plain envelope ag sugatan it imo nga pangalan, edad, address, mobile number ag pangalan it imo nga suki nga tindahan. Unang-una, imong pangalan, edad, address, mobile number, pangalan it imo nga suki nga tindahan. Ihugro sobre sa mga drop boxes naton nga makitaan sa inyong paborito nga tindahan ag maiman kita sa istasyon. May una karon sa Gabriel Store sa Sikimpo Street, Poblasyon, Calibo, Aklan. Sa Malu Store sa 19 Martyr Street, Poblasyon, Calibo, Aklan. Sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblasyon, Banga, Aklan, nagiron sa XFM, Calibo. Sa Villa Crisilda, J. Esberto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Sa unahan kamit Barangay Health Center. Kada Domingo, may magadaog it 5,000 pesos ag hinagaro aton karon nga first weekly draw. Sino ay hano aton karon nga maswerte nga unang tagdaog it 5,000 para sa aton karon nga Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Pro. Sa aton nga mga katropa, sa ato nga mga suki o ano ha doon nga pwede ka mong magbakay kara, dapat hayo inyong edad sakto man o bawal ra sa mga minor de edad. Sa ato nga mga suki, chill-chill una, hindu na, tapos hingabot nyo inyong karon nga entries, hugog iya sa XFM Calibo or sa mga drop boxes nga ginpanghambat ko. Gold Eagle Beer Premium sa Tansan promo, drink moderately, drink responsibly. Kama naman, hinaga man do aton karon nga ika-23 na. Ika-23 nga tagdaog sa aton nga Santona na XFM, libo-libong papremyo. May magadaog man i 3,000 pesos nga cash. Mga katropa, hingabot man kamuha nga maghugog makaron or even hinaga karon hasta't alas 9 tagahon para sa aton karon nga Santona na XFM, libo-libong papremyo. Sa gihapon, do mga produkto Tiesto Health Incorporated nga pwede ninyong ipasako. Prosanton Gold Herbal Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, Turbo Dietary Food Supplement for Men, ag Santon Gold Coffee Mix. Ag ihugog rin inyong ngayon entries iyaron mga katropa sa XFM Calibo 96.5, sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Calibo. Kama naman sa Farmacia Gomez, una karon sa Calibo Shopping Center. Ag sa Ruel ang Junior Barber Shop sa Banwa Itbanga. Kay man hinaga, may sambilog man nga magadaog itumataginting na 3,000 pesos para sa aton nga ika-23 nga winner. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Sentro, sentro. Alas 11:58 na sa Udro Adlaw. Aton karon nga oras mga katropa. Ugabos agang-agang na oras naton makaron sa aton nga pagpangalagad sa aton palatuntunan. Sentro, sentro. Makaron nga Webes nga edisyon. Petsa sa isabuan nito Agosto 2026. Standby ka mo ha, nagabalik na ro aton karon nga XFM News Nationwide. Standby ka mo sa XFM Mega Manila para sa aton nga XFM News Nationwide. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, katropang si Pearl Kit Palmo. Sa patrol, katropang Arier Colas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision, ito amon yung station manager, katropang John Alin Ascanio. Sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garing. Sa nga ganit amon karon nga Chief Executive Officer, Dr. Melito Uri. Ako man si katropang Ninyo Rujin Teodosio nga nag-aiwan nagdagahambag kinyo. Mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rayaro XFM 96.5 Calibo ang katropa mo. Sentro, sentro.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Barrio Vera.

0: Ama pauling headlines, katropa hatid po sa atin ang Santon Gold Cup na humina bilang tropical depression dyan sa Kalinga.
1: Sa gumuhong lupa sa Benguet.
0: Mahigit 80,000 na mga katao apektado ng bagyo at habagat ayon po sa Indram Sea.
1: Unemployment rate sa Pilipinas bahagyang tumaas sa 4.9% noong Hunyo ayon sa PSA.
0: Pangilinan nanawagan ng tunay na konsultasyon sa Pax Silica Project.
1: Sa balitang regional, magkasunod na malakas na lindol muling yumarig sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok.
0: Balita international, Mexican influencer napatay naman habang nagla-live stream.
1: Sa balitang showbiz, Dagul nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz.
0: At sa sports, katropa back-to-back win Alex Ayal at EJ of Vienna muli nagdingding sa international stage.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Pananghalian na po tayo today, katropa ng Webes, August 6, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumasin na po XFM News Nationwide, live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 89.1 XFM Davao at iba pang XFM station sa Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at International. Sa pamamagitan ng XFM Radio App sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian DePal.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa update. As of 11 a.m. kanina, patuloy na humina mga katropa bilang tropical depression si Maymay. Ang bagyong ito ay nasa vicinity ng Tanudan, Kalinga, taglay lakas na 55 kilometers per hour. Pagbugso na sa 90 at mabagal na pong kumikilos pa southeastward. Dahil dyan, signal number 1 na lang ang natiling nakataas sa ilang bahagi ng Luzon. Kabilang po ang southern portion ng Babuyan Islands, Ilocos Norte at Sur, La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ipugao, Benguet, mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at northern at central portion ng Aurora. Patuloy pa rin pinapayuhan ang pag-asa marsidente sa mga apektadong lugar na manatiling alerto dahil sa banta ng malalakas na hangin at masamang panahon habang patuloy ngang kumikilos ang bagyong si Maymay sa bansa. Samantala, sumigat pa rin ang araw, 5:41 na umaga, inasa ang lulubog bandang alas 6:23 mamayang gabi.
2: XFM News Nationwide.
1: Dalawang katao ang nasawi habang isa ang sugatan matapos matabunan ang pag-uho ng lupa sa isang restaurant sa Chilan, La Trinidad, Benguet, kasunod ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng bagyong Maymay. Kinumpirma ito ni La Trinidad Mayor Roderick Awingan matapos ang isinagawang rescue at retrieval operation sa mga biktima. Na-retrieve kaninang alas 10:30 ng umaga ang tatlong katao kung saan nagpapagaling sa ospital ang isang sugatan. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ang pagbibigay ng kinakailangan tulong sa pamilya ng mga nasawi. Kasunod ng insidente, muling nanawagan ang mga otoridad sa publiko na iwasan ang mga lugar na vulnerable sa landslide at rockfall at mahigpit na sundin ang mga abiso ng lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpatupad po ng tinatawag na preemptive evacuation ng ilang lokal na pamahalaan dyan sa La Union, mga katropa, bilang paghanda sa inasang epekto ng bagyong Maymay. Habang nakataas pa rin ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Hilaga at gitnang bahagi ng lalawigan. Kabilang sa mga lugar na maaga nagpalikas ng residente nila ang Caba, Bawang, Bangar at lungsod ng San Fernando, kung saan inihanda na rin ang mga evacuation center bago pa lumakas ang mga pag-ulan. Namahagi rin po ang mga LGUs ng pagkain at nagbigay ng serbisyong medikal para sa mga evacuees habang patuloy ang pagmonitor na mga lokal na opisyal at municipal disaster risk reduction and management office sa mga ilog, baybayin at iba pang high-risk areas. Naka-activate na rin ang emergency operation center nila. Naka-alerto rin ang mga rescue team at naka-prepositioned ang mga rescue assets at relief supplies. Patuloy namang hinihikayat ng mga opisyal ang publiko na manatiling alerto at sundin po ang mga abiso ng lokal na pamahalaan para sa kanilang kaligtasan.
1: Umabot na sa 80,633 na individual o 23,946 na pamilya ang naapektuhan ng pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Bagyong Maymay at Habagat. Ito'y ayon sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Office of Civil Defense o OCD hanggang kaninang alas 6 ng umaga. Sa naturang bilang mahigit 2,000 pamilya o halos 7,000 individual ang pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Region 1, 2, 3, 5, 9, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM at Cordillera Administrative Region o CAR. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: Sa ibang balita tayo katropa, yung pagbagal po na inflation sa 6.2% nitong July ay magandang balita ayon kay PCO Jose Claire Castro. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman, XFM, Mega Manila.
3: Magandang balita para sa Palasyo ng Malacanang, ang pagbagal ng headline inflation sa 6.2% nitong Hulyo mula 6.4% noong Hunyo ayon kay Palace Press. Officer Undersecretary Claire Castro, pangunahing dahilan nito ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng non-food products habang nananatiling matatag ang food inflation. Sinabi ni Castro na nananatiling katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ang inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Bahagyang tumaas sa 4.9% ang unemployment rate sa Pilipinas noong Hunyo ngayong taon mula sa 4.8% noong Mayo ayon sa pinakahuling labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Sa kabila nito, umabot pa rin sa 95.1% ang unemployment o employment rate o katumbas ng 50.66 na milyong Pilipino ang may trabaho. Mas mataas ito ng 1.3 million kumpara noong Mayo at 184,000 naman kumpara sa kaparehong buwan noong 2025. Tumaas din sa 12.1% ang underemployment o bilang ng mga manggagawang kulang sa oras ng trabaho o hindi sapat ang kinikita. Ayon sa PSA, kabilang sa mga sektor na nagtala ng pinakamalaking pagtaas sa employment ang agriculture at forestry, service activities, public administration and defense, wholesale and retail trade at education.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, si Pangulong Marcos, dinagdan po yung batas na nagbibigay sa DepEd ng mas malawak na flexibility sa teaching methods. Katropa natin sa balita, nagbabalik si Deo de Guzman, XFM Mega Manila.
3: Nagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Republic Act No. 123-322 na nagbibigay sa Department of Education ng mas malawak na flexibility sa pagpili ng teaching method sa basic education curriculum. Sa ilalim ng nasabing batas, maaaring gamitin ng DepEd ang matiyak ang mastery of knowledge and skills sa bawat level. Inaatasan din ang DepEd na magsagawa ng comprehensive curriculum review kada 5 taon para matiyak ang relevance at effectiveness nito. Inamyendahan ng RA 12322 ang Enhanced Basic Education Act of 2013. Niregdaan ang nasabing batas noong August 2 at magkakabisa 15 araw matapos mailathala sa Official Gazette o Newspaper of General Circulation. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM. ang news nationwide.
1: Inihayag ni Health Secretary Jose Pujalte Jr. na handa siya magsumite ng mga kaukulang dokumento kaugnay ng investigasyon sa umano'y suspensyon ng procurement ng 3 billion pesos na tuberculosis medicines at iba pang TB-related commodities. Igirit ni Pujalte na hindi random ang naging hakbang ng Department of Health o DOH, kundi bahagi ng masusing pagsusuri upang matiyak na ang procurement process ay naaayon sa batas, transparent at tumutugon sa pangangailangan ng mga pasyente. Ayon sa kalihim, hindi dapat minamadali ang pag-aproba sa 3 billion pesos na procurement ng walang sapat na pagsusuri, kasabay ng pagbanggit sa naging kontrobersya sa Pharmaly kung saan anya ay dapat nang matuto ang pamahalaan. Samantala, muli ring itinanggi ni Pujalte ang paratang na nagsugal siya sa isang kasino at nilinaw na nasa isang restaurant lamang siya sa loob ng hotel complex para sa official meeting kasama ang ilang local chief executives.
2: XFM News Nationwide.
0: Naghain po mga katropa ang mga prosecutor ng Office of the Ombudsman ng motion for reconsideration. Ito sa Sandigan Bayan 3rd Division para hilinging baligtarin ang resolusyong nagpapahintulot kay dating Senador Bong Revilla na mapagpiyansa sa kasong malversation. Ay kaugnayan po ang kaso sa mga ghost flood control projects dyan sa Bulacan. Matatanda ang nakapaglagak si Revilla ng 1 million pesos na piyansa at nakalaya po nitong July 31 matapos payagan ng Sandigan Bayan. Nauna namang sinabi ni Ombudsman Boying Remulla na may umano'y tumrabaho para pansamantalang makalaya ang dating senador habang nagpapatuloy ang paglilitis sa kaso.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinalagan ang abogado ni dating Congressman Jing Parasang naging pahayag ni Interior Secretary John Vic Remulla na umano'y si Parasang pasimuno sa sinasabing tangkang pag-setup kay Executive Secretary Ralph Recto sa umano'y bugaw modus. Ayon kay Attorney Mark Tolentino, dapat maging maingat ang mga opisyal ng gobyerno sa pagbibigay ng ganitong pahayag bago matapos ang isang patas at walang kinikiling ang investigasyon. Nauna nang sinabi ni Remulla na pinag-aaralan ng pamahalaan ang paghahain ng human trafficking charges laban kay Paras dahil sa umano'y pagkakadawit nito sa naturang modus. Igirit naman ang kampo ni Paras na handa itong makipagtulungan at humarap sa anumang investigasyon upang linawin ang mga aligasyon laban sa kaniya.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Pangilinan nanawagan po naman ang tunay na konsultasyon sa Pax Silica Project. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
2: Live report.
1: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan na tiyaking maririnig at may sasaalang-alang ang boses ng mga magsasaka, katutubo at iba pang komunidad na maapektuhan sa planong pagtatayo ng mga pasilidad ng Pax Silica sa Capas, Tarlac. Iginit ng senador na hindi dapat baliwalain ang kapakanan ng mga residente at kailangang magkaroon ng tunay na public consultation bago ipatupad ang proyekto. Anya, mahalagang pairali ng free, prior and informed consent o FPIC upang matiyak na walang pilitan, pananakot o kakulangan sa impormasyon sa mga maapektuhan. Inihayag din ni Pangilinan na bubusisiin ang Senado ang lahat ng detalye ng proyekto sa isang pagdinig upang matiyak na mapangangalagaan ang interes ng mga ordinaryong Pilipino at ng bansa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Naglabas ng matapang na pahayag si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea, J. Tariela, bilang tugon sa naging post ni Davao City 1st District Representative Paolo Duterte. Sa kanyang pahayag, iginit ni Tariela na ang tunay na nanggigipit sa Pilipinas ay ang China at hindi anya dapat ibaling sa kanya ang sisi sa mga pangyayari sa West Philippine Sea. Binigyan din niya na nagpapatuloy ang diplomatic engagement ng Pilipinas sa China kabilang ang bilateral consultation mechanism habang ipinaglalaban pa rin ang mga karapatan ng bansa sa ilalim ng international law. Kinwestiyon din ni Tariela ang pananahimik umano ni Duterte sa mga insidente ng panghaharas ng China sa mga sundalo, Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Anya, hindi politika ang usapin sa West Philippine Sea, kundi pagtatanggol sa soberanya ng bansa. Itinanggi rin ni Tariela ang paratang na nakatanggap siya ng 10 milyong pisong ayuda at inamon si Duterte na sagutin ang usapin sa umano'y 51 billion pesos na pondo na binanggit noon ni Undersecretary Cabral. Sa pagtatapos ng kanyang mensahe, nagbitiw pa si Tariela ng personal na patutsada laban sa kongresista. XFM News
0: Nationwide. Commission on Elections hinihingi ang transparency para po sa mga kandidato sa pamamagitan ng bagong COC declaration. Katropa natin sa balita, Earl Sardar, XFM Mega Manila.
4: Nagpatupad ang Commission on Elections o COMELEC ng panibagong hakbang para palakasin ang transparency at pananagutan ng mga tatakbo sa halalan. Simula sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections, isasama na sa Certificate of Candidacy o COC ang Sworn Declaration of Conflict of Interest na kailangan lagdaan ng mga kandidato. Sa ilalim ng deklarasyon, ipinapahayag ng kandidato na ang kanyang pangakong susunod sa mga batas laban sa conflict of interest. Kabilang ang mga provision ng Republic Act No. 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act at Republic Act No. 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, nilayon ng COMELEC na hindi ito dagdag na kwalifikasyon para makatakbo, kundi isang formal na pahayag na pagsunod sa umiiral na batas at bahagi ng pagsusulong ng mas bukas at malinis na proseso sa halalan. Ipatutupad ang bagong provision sa paghahayo ng COC para sa November 2, 2026 BSKE at maging sa mga susunod pang halalan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, kami po ay pwede nyo ring mapahinggan sa pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan po na XFM 104.7, XFM Puerto Princesa City, Palawan, XFM 96.5 Calibo at XFM 87.5 Sagay, Negros Occidental.
2: Balitang regional.
0: Balita muna tayo sa Iloilo. Mga estudyante po ng Dumangas National High School pinauwi matapos sa manoy pagbabanta ng isa sa mga guro. Tatropa natin sa balita, Era Espinosa, XFM Iloilo.
5: Nauwi kahapon ang mga estudyante at guro ng Dumangas National High School sa Iloilo Province. Temporaryong nag-shift sa online class ang klase ng mga kabataan kasunod ng naging pagbabanta ng isang maestro ng nasabing paaralan sa Facebook post na may mamamatay na kapwa niya guro sa nasabing paaralan. Sa interview ng XFM News Team kay Dr. Leo Abe-Abe, ang officer in charge principal, ipinatawag na ng Schools Division of Iloilo ang maestro. Ipinahayag ni Abe-Abe na kanilang vine-verify kung ang maestro talaga ang nag-post ng mga pagbabanta o di kaya'y na-hack ang kanyang account. Ayon sa principal na wala namang kaaway ang maestro ngunit may mga concerns lang sa paaralan. Dagdag ni Abe-Abe na maraming mga faculty at mag-aaral ng DNHS ang nagtataka sa mga Facebook post ng guro. Samantala, nag-deploy naman ang karagdagang police personnel ang Dumangas Municipal Police Station sa naturang paaralan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
1: Baril na recover mula sa isang high school student sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
6: Na-recover ng pulisya ang isang baril, mga bala at iba pang ipinagbabawal na armas mula sa isang high school student sa Niluan, Cebu kahapon. Ayon sa Cebu Police Provincial Office o CPPO, nagsagawa ng child sensitive investigation ng mga otoridad, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office, matapos iulat ng punong guro ng Niluan National High School ang isang video na kumalat sa pribadong class group chat kung saan umano'y makikitang ipinapakita ng estudyante ang isang baril. Sa isinagawang panayam, voluntaryong itinuro ng minor de edad na kinikilalang child in conflict with the law ang kinaruroonan na naturang barila. Dito na-recover ng mga otoridad ang isang snub-nose revolver, 5 bala at brass knuckles na may nakakabit na improvised knife. Nasa kusudiya na ng pulisya ang mga nakumpiskang ebidensya at sa ilalim ang mga ito sa forensic examination. Nakikipaugnayan na rin ang mga otoridad sa Firearms and Explosive Office upang matukoy kung registrado ang revolver at kung sino ang litimong may-ari nito. Iniimbestigahan din kung sino ang maaaring managot sa iligal na pagmamay-ari ng baril at iba pang ipinagbabawal na armas. Samantala, patuloy ang imbestigasyon katuwang ang Department of Education, mga social worker at mga magulang o guardian ng minor de edad. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Santhone of Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katrupa ang Almi Mata, XFM News.
0: Ito naman katropa, stepfather na nanamantala ng anak ng kinakasama na huli po ng mga operatiba dyan sa PRO 2. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz, XFM, Santiago.
7: Natuntun sa barangay Minanga na Gilian Isabela, kahapon August 5, 2026, ang tinaguri ang number 3 most wanted person sa Region 2 na nahaharap sa kasong panggagahasa. Ang akusado ay si Alice J, 30 anyos na construction worker na nakatira sa nabanggit na lugar. Nanguna sa pagsisilbi ng warrant of arrest sa ang CIDG Isabela Provincial Field Unit at na Gilian Police Station na ipinalabas ng Regional Trial Court, 2nd Judicial Region Branch 18 ng City of Ilagad, kaugnay sa kaso nitong qualified rape na walang inirekomendang piyansa para sa pansamantalang paglaya. Nag-ugat ang pagdakip sa akusado mula sa isinampang kaso ng isang 16 anyos na dalagita laban sa kanyang ama-amahan sa tulong ng kanyang tiyahin. Maraming beses umano ang ginawang pananamantala sa naturang biktima ng akusado mula June 2025 hanggang March 2026. Buhat sa umano'y patuloy na pananakot ng akusado sa naturang biktima kasabay ng pagbabanta sa kanya at sa kapatid nito na maiwasang masumbong ang krimen. Naging tulay ang mga guro at pamunuan ng paaralan ang insidente nang mapansin na mga ito ang kakaibang kilos ng menor de edad na agad namang inilabi sa Municipal Social Welfare and Development Office at Women and Children Protection Desk ng Nagilian Police Station. Dinala ngayon ang akusado sa CIDG Isabela Provincial Field Unit para sa kakulang dokumentasyon at nararapat na disposisyon. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang Altea de la Cruz, XFM News.
1: Dalawang construction worker patay matapos bumangga sa poste ang sinasakyang motorsiklo sa Tangalan, Aklan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Kalibo.
8: Ang dalawang construction worker matapos malpok ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa isang poste sa Diversion Road, Barangay Tundog, Tangalan, Aklan nitong Martes ng gabi. Ang motorsiklo ay may namaneho ng 41 anyos na lalaki, residente ng Barangay Mabilo, Kalibo, at angkas nito ang 31 anyos na katrabaho na residente naman ng Barangay Kamansisor, Numansya. Ayon sa mga saksi, may narinig silang malakas na tunog at nang kanilang puntahan ay nakita nila ang dalawang motorista na bumangga sa poste. Sa lakas ng impact, tumilapon sa palaya ng driver habang sumemplang naman sa gilid ng kalsada ang back rider. Napag-alaman na galing sa isang birthday party ang dalawa at kapwa nakainom nang mangyari ang aksidente. Sa kuha ng CCTV, nakita na masyado mabilis ang takbo ng dalawa kung saan nagkalat pa ang mga dugo sa area kasamang utak ng back rider. Ang insidente agad namang respondihan ng mga otoridad at sinubukan pang isugod sa ospital ang mga biktima, ngunit kapwa silang idineklarang dead on arrival. Sa ngayon, nasa kusdiya na ng Tangalan PNP ang helmet at motorsiklo habang nagpapatuloy pa ang kanilang imbestigasyon. Mula dito sa AXAFAM 96.5 Kalibo, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Marian Tolentino, AXAFAM News.
0: At katropa, magkasunod na lindol, muli pong yumanig dyan sa Sarangani, Davao Occidental. Lokal na turismo muling nalugmok. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
9: Nanig ng dalawang malalakas na lindol ang bayan ng Sarangani, Davao Occidental na nagdulot ng panibagong dagok sa lokal na turismo na unti-unti pa lamang bumabangon. Unang tumama ang magnitude 7 na lindol dakong alas 12:13 ng tanghali kahapon. Dahil dito, agad na ipinag-utos ni Sarangani Municipal Mayor Adilan de Arce ang pagsuspende ng klase sa lahat ng antas at ng trabaho sa lahat ng tanggapan ng pamahalaan. Habang hindi pa naibabalik sa normal ang operasyon sa bayan, muling tumama ngayong alas 5:40 9:41 ng umaga ang magnitude 6.3 na lindol na ang epicentro ay tumama sa Balut Island. Naramdaman din ang pagyanig sa mga karatig na bayan at lalawigan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, ang dalawang lindol ay bahagi lamang ng serye ng mga aftershock kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa baybayin ng Sarangani at magnitude 6.5 na lindol sa baybayin naman ng Davao Occidental noong nakaraang Hunyo. Sa kabila ng magkakasunod na pagyanig, nagpasalamat ang pamahalaang lokal sa mga residente sa kanilang pananatiling kalmado at pagiging handa. Wala ring natalang nasawi o nasugatan sa insidente. Tiniyak naman ng Sarangani LGU na patuloy nitong babantayan ang sitwasyon at nakahandang maghatid ng agarang tulong at mga kinakailangang serbisyo sa mga maaapektuhang komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM.

0: Gastelum matapos pagbabarilin na hindi pa nakikilalang salarin habang nagla-livestream. Kasama po ang kanya mga kaibigan sa labas na isang fast food restaurant dyan sa Mexico. Ayon sa mga otoridad, dalawang lalaking sakay na motorsiklo at nakasuot ng helmet ang lumapit sa grupo bago umano'y direktang barilin si Gastelum kung saan agad siyang nasawi sa insidente. Kilala siya sa kanyang mga comedy videos at may halos 600,000 followers sa TikTok. Patuloy naman po ang malawakang operasyon ng mga otoridad para matukoy at maaresto ang mga responsable sa pamamaril.
1: Showbiz News.
2: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nanawagan ng trabaho at tulong sa mga dating kasamahan sa showbiz industry ang veteranong komedyanteng si Dagula o si Romeo Pastrana matapos amining nahihirapan na siya sa buhay at sa pagharap sa iba't ibang karamdaman. Ayon kay Dagula, patuloy siyang nagpapagamota sa pulmonary disease, sleep apnea, problema sa kidney, tuhod, puso at katarata dahilan upang gumamit na rin siya ng wheelchair. Dahil sa kakulangan ng proyekto, hirap na rin umano siya nga matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Umapila rin siya sa dati niya mga nakasama sa Going Bulilit kabilang sina Catherine Bernardo, Julia Montes, Bel Mariano at Kiray Celis na mabigyan siya ng anumang proyekto o trabaho na makatutulong sa pamilya. Bagamat nagpasalamat siya sa mga tumulong na noon gaya ni na Benji Parasa, Long Mejia at Manny Pacquiao, sinabi ni Dagul na patuloy pa rin siyang nananalangin na magkaroon ng pagkakitaan upang maipagpatuloy ang kanyang gamutan at masuportahan ang kanyang pamilya. Para sa Balitang Showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: XFM News, Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports atid sa atin ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Mga katropa, magkasunod pong tagumpay ang ipinamalas na Pinay tennis star Alex Ayala at Filipino pole vaulter AJ Obiena matapos sumuling magningning sa kanilang international competitions ngayong araw. Nagwagi si Alex Ayala kontra kay Alicia Park sa score 6-1, 4-6, 6-2 para makabawi po sa kanyang pagkatalo sa Australian Open at umabanti naman sa round of 32 ng WTA 1000 National Bank Open dyan sa Toronto, Canada. Ipinakita ni Ayala matatag na laro sa deciding set ng round of 64 para maselyuhan ang panalo sa loob ng 1 hour and 54 minutes. Samantala, nasungkit naman ni Olympian AJ Obiena ang panibago niyang gold medal matapos pong lagpasan ang 5.83 meters jump dyan sa Stabogsprong meeting sa Jockgrim, Germany. Ito na ay kapitong gintong medalya ni Obiena ngayong 2026 season. Habang pinagpapatuloy naman ni Ayala ang kanya pong winning run matapos sa makasaysayin ding kampiyonato niya sa Mubadala DC Open.
1: XFM News Nationwide.
0: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong Webes, katropa, August 6, 2026.
3: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan niyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po niyo mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako po si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nation.

0: XFM.
1: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ng bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan.

0: habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: FM.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santone Vitamin C, tumaba ako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santone Vitamin C.
3: Santone Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diri yo.
7: Ah, dali na.
3: Santone Plus Herbal Oil.
8: Opo, si Isel Komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus
3: Herbal Oil. Santone Plus Gold. Mas pinalakas.
9: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa every morning namamaga. So I tried Santone Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
3: Santone Plus Gold.
10: Nagausoy ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkape perme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga bagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa Santone Plus Cup Mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangosteen, moringa and soya powder. All natural nga klase at kape, uwa at side effects. Santone Plus Cup Mix, may kape kagawin, may buong ka pa. Pero Santone Plus Cup Mix ay mabakaw sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
11: Balanced diet?
12: Check.
11: Regular exercise?
12: Check.
11: Vision X Plus?
12: Check.
11: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
13: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM.
14: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
15: Pare. Pare. Oo, ikaw.
2: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
12: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki ginaton, nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Isa naman ika episode sa ato sa nga pagpanagad, ululupod naman kita para nga magdiskubre sa mga sekreto sa tanom, mga pwede makaon. Kay siyempre sekreto sa ato sa nga lawas. Naintindihan na ninyo kag na saliksik bala ko na research na ninyo kung ano ang sekreto sa ato sa nga lawas. Nga anaga masakit kita, ngang iban nagmasakit, ang iban wala. Yang iban sini kun magmasakit dasig lang mag-ayo, ang iban sini nagakadayunan. So ina mga byan nagadepende una sa tanan sa ato sini nga lifestyle, and that includes ang aton sini nga pagkaon bala. Kun ano mga ginapasulod ta sa ato sini nga lawas, dako sina ang iya sini nga porsyento kun nga nagamasakit kita, or if not ang kabaliskad sina ang kabaliskaran nga mayo ang ato sina ikayong lawas. Gamuno lang iban siya daway timo nagamasakit no. Nga siling yang tupad balay ko to siling niya daway bulan nga hindi kasulod sa ospital. Kon kay sa depende ina sa ginakaon ta or ginapasulod ta sa aton lawas, including ang ato sina overall lifestyle. Nang pag may time ulo exercise man, pag may time kaon man utan, hindi nga puro na lang da matambok kag puro na lang pinirito. Para man lang da ang ulo tanon nga nagatungangon si imo, gahulat na malang nito gabang i-harvest nimo. Gahulat na malang da ganit talong ng sugbahon mo. Gahulat na malang na ukra ganit da nga lisuhan mo kininit. Amo man dahon ka kamuti. Okay? So amo ining punto ko nga we have this program The Secrets of Health. Para nga magiyahan kita tanan, ano nagakadapat nato sa ninyo himuon sa mga tiyempo nga ginahangkat nato sa ninyo kayong lawas. Ano mga pagkaon nato dapat kaunon? Ano mga pagkaon nga dapat nato likawan kung may ginabatsyag na kita? Kag anong mga pagkaon nga dapat nato kaunon para hindi kita tapikan sa malala nga mga balatian? Ang pagpangalagad sa programa The Secrets of Health, live kitang mabatian sa tanan sa ring mga XFM stations sa Isla Sang Panay kag Negros Island Region. Kag siyempre sa ato sa ring pagparagad upod ta sa gihapon ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you Sir Josil kag welcome man sa aton sini nga pagpangalagad kag ginawelcome man aton upod sa aton sini nga programa ang aton sini mga suki nga mga tagpalamati kag te kumusta no sa aton sini mga suki dira kumusta niyo sini nga bugtaw kumusta niyo sini nga adlaw siguro may iban Sir Josil sini nga nagbugtaw nga healthy may iban sini nga nagbugtaw nga may mabatsyag nga daw kulang-kulang sa lawas isa sini kulang sa tulog. Iban sini siguro sa paglipas sa mga inadlaw na nagdalipas, kulang sa inom sa tubig, kulang sa kaon, kulang sa exercise. O kung ano man niya kakulangan sa lawas nga ginagmay man lang ina Sir Josil pero hindi ta makumpiyansahan kaya ang ginagmay niya kakulangan magsululupot nagresulta sa malala sini nga balatian.
0: May mga utod kita ha. Ang iban sini nagaulo pisina, bisan ano kasako, lagi na kalitan gid nila magulo exercise sa Doc Leo. Ginakalitan gid nila magupod sa mga grupo nga nagazumba. Inay sa mga nagaopisina nang way bala tiempo nga mag-exercise sa opisina kay ti pungko lang ubra nila pareho sabi assign ka sa mga local government units, ara kada cashier, ara kada assessor, assessor's office, ara kada sa research sa area, so pungko lang gid kagatubang sa computer kagamit nimo dang obra nimo. So iban sini pagkahapon or hindi ganit very early morning naga zumba sila Doc Leo. So makabulig ina sa ato sini makuturan. Amo ni nga kalabanan sini sa mga naga upod sa zumba. Hindi lang man gid babayi ha, may lalaki man. Pero kalabanan mga babayi, amo nang hambal nato sa mga babayi. Congratulations sa mga nag-zumba. Bongga kaday.
1: Laban-laban gide. Hindi lang pagbira-birahan naman kaon pagkatapos ni Zumba, ha?
0: Kaya masim, hambal sila nga. Sila nga daw naubos, sila nga balhas ko, sila nga sa Zumba, sila nga kay pasundan, tasang isa kaya ko nga kaldo dok leyo.
1: Aba, te sakam sakam gin Sir Josiel ko dari ba ang kaldo mo magina pares mo sana may ara sang ginabalas nga butilya Sir Josiel nga mabulubog na kanami labukon bla.
0: Ay apaw amo nang hambal nila nga lugar ka klabot sa balay nyo. Ga kalabaw ko kumo kapila ka kasandad ko.
1: Ang si ang gin gamit mo nga fuel pag sumba mo. Gin kargahan mo nula at basi ah, kag posible sobra pa sa nagamit mo.
0: Oo. Oh, inang di ka pa kumpurmi ko no ka 12 lang kay gusto mo 5 gin kaguan. 500 di gani 1 liter.
1: Ang point lang sini ani Sir Josiel punto lang naman sini dapat balanse lang gid no may ginatawag kulang kag may sobraman nga hindi maayo sa aton sering lawas lakip na dira pagabot sa aton sering mga ginakaon
0: and sa aton sining edisyon subong actually iti mga ano lang namo na lingaw-lingaw lang namo ni Doc Leo sa inyo but seriously speaking, may istorya kita karon. Sang isa ni ka mineral. And so far, kung tanawon ninyo ang tanan ba lang sa inyo sining periodic, ano tawag, periodic table. Nabutang na table of elements. Amuning pinakakatapusan ginya ko ni alphabetical order mo, Dok Leo?
1: Correct.
0: Ang inatawag nga zinc.
1: Correct. Amun na ginagina may mabatiyag ito, Sir Josiel, sa nutritional therapy niya. Dapat kagang kinanglanon na ton nag-umpisa sa A kag hasta sa Z.
0: No. Pero it doesn't mean nga kung punta na siya, paama na lang.
1: Correct.
0: Kay may kaugalingon sa iyang importansya sa ato sa na ikayong lawas, gamay-gamay mo lang ng kinanglan na tondok leyo, pero mo nang hambal nila nga, tikon kaysa gani, grasa, gamay mo lang kinanglan mo, kay kinanglan mo permi krudo or diesel sa salakyan mo.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung may nagani grasa sa salakyan mo, laban na bandis grasyahon kagin sa salakyan mo.
1: Husto gid, kag di pag-abot, Sir Josiel, sa Kiluhay bala, dumduman ko, sa Kiluhay bala, Bulawan, Sir Josiel, kinudlit mo lang ang diprensyanay sina mo.
0: Pero, ginatos kalibo ang diferensya.
1: Yes, dako sa ning value, Sir Josiel.
0: Oh. So, amo man na ang zinc, actually. Anong function sang zinc sa ato sa ning alawas? Ano ining zinc para maintindihan naton? Di naton ini pwede makuha, diskusyonan tana. Pero una sa tanan, mangkoton tabi si Dok Leo, ano ining zinc nga ini, Dok Leo, how?
1: Isa ni ka kinahanglanon nga mineral, Sir Josiel, or essential mineral. But hambalon, hindi sininagahimo ang aton sa ning lawas. Pero kinahanglanon sang aton sa ning lawas kag tuman ka importante nga sa ring trabaho. Suliton ko, hindi makaproduce kag or makastore sang zinc ang aton sa ring lawas. That's why kinahanglanon naton nga magkaon sa mga pagkaon nga may ara sang zinc adlaw. Kasubong bala sang helper mineral. Manugbulig sa nga mineral ang zinc tungod nga nagabulig gini sa ginatos ka mga body processes para nga mag-function sila sang maayo.
0: Okay. Sa kumpara na to sa vitamin C. Vitamin C, isa siguro sa pinaka una kag may pinakadako nga konsumo ato sa nga lawas, Dok Leo. Sila nisang protein. Dako na nga demand ang aton sining lawas labi na gid sa mga athletes sa mga naga pamlamog aton grabing trabaho so kinanglan nila sina number one dira is protein secondly siguro ti and all of us vitamin C
1: dayo pod man aton Sir Josiel dira no sa mga aktibo wala ang carbohydrates
0: oh. So kinanglan na nato ng carbohydrates to, not only protein but carbo also eh.
1: Correct.
0: Okay. So ang zinc actually, kung sa mga ano pa, pagkaon pa, kung kaysa daw ano lang ni, daw palaman, kung sa mga tinapay pa,
1: mm-hmm.
0: Sang kapalhit kung sa okay na.
1: Ay, hindi ka magkumpiyansa Sir Josiel, may iban nga magbutang sa palaman, ga lalawas man.
0: Malila, grabe ka man sila nga magbutang ka palaman, panumduman mo palapan, tinapay.
1: Bawion lang ka na sa palaman mo.
0: Oo. Oh. So ang zinc, gamay malaning kinanglano natin sa lawas ta, pero anong mga functions sa sinidok, Leo? Unabi kita. Ang overall naton sining lawas, we are being protected by our immune system. Una kita sa immune system, Dok Leo. Anong mabulig, kag anong ginahimo sang zinc para sa pagpapagon sa aton sining immune system, Dok Leo?
1: Nagabulig ini sa aton sining immune system, Sir Josiel, kag nagabulig sa bato sini pakigaway, batok sa mga bakterya and viruses kag kun may ginabatyag kita sa lawas, nagabulig ini padasig sang aton sining recovery.
0: Mm. Ang isa pa gid Dok Leo, ano eh? Nasamis na yung marketing strategy sa mga nagabaligya iban sa mga vitamins for kids bala.
1: Mm-hmm.
0: Mahambal nga with this and zinc, May chlorella plus zinc. Sa growth and development sang bata, Dok Leo, nga ginabutangan nila nga with chlorella, why labot ang chlorella, yabi, no? Sa zinc. Nga may mahambalikaw nga with zinc. Anong role sang zinc sa natawag naton growth and development sang bata, Dok Leo?
1: Dali man maglayo, Sir Joseph, blasa xanthones. Nga may plasman. Xanthone plus. Kagdamo ng mga pagpakamaayo pagin Sir Josiel ang makuha na tondira. Hindi lang siling Sir Josiel ng ideya lang na, no? Para nga mabaligya. Kundi kinanglanon man gin sa nga ton sa nga lawas.
0: So it's not only a strategy, it's a fact.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Like, kamatura niya kinanglanon sa lawas tang zinc.
1: Correct, Sir Josiel. Amo man bala, ang xanthone di antioxidant talina sa panit sa mangustin.
0: No.
1: Pero ang plus sina balunggay, ang plus sina ang palaya, sino Sir Josiel ang makabais, ang makalubag sa pagpakamaayo kung nutrients sa lindira?
0: Amo ni nga, Ari, explain lang namon nga mayin, Dok Leo. Nga ang nag-Xanthone Plus Gold, kaya ang Xanthone primarily, ara na makuha ang dako sina sa mangustin. Di kaya may ampalaya, malunggay, garlic, at spirulina. Kung tingbon mo inisla sa mangustin, you have a gold labeled health.
1: Correct.
0: Bangod kiti, halos kumplito derang vitamins and minerals kaya kinanglanon sa ato sining alawas, Dok Leo, sa Xanthone Plus Gold Capsule because amo na gani nga may gold because may mangustin na, may ampalaya pa, may malunggay na, may garlic pagid kag spirulina.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya kinanglanon man sa pagpabakod sa ato sining alawas pag-abot iya sa nutrients. Kaya specifically, balik kita dari sa growth and development sa ni nga zinc ang aton sa kinanglanon, especially sa kabataan, sa mga bata, kag sa mga pamatanon. Bisan pa sa mga hamtong, Sir Josiel, ano, kinahanglan ang zinc for growth and development, especially sa mga kabataan.
0: Oh.
1: Kung kulang sa zinc, Sir Josiel, arikotoy, hindi magdako basta sa niyang bata. Part lang niya sa kakulangan nga dapat na ito ni-considerar, especially sa mga kabataan, matingala ka, anong bata ko? Daw, kano? Daw kahina siya sa niyang pagdako.
0: Ang manila, arikotoy?
1: Arikotoy.
0: Oh.
1: Or undernourished, tabi, or severe ang pagka-ginatawag malnourished ang isa sa niyang kabata. Magluha sa ibang sa niyang mga sustansya, ayan, zinc ang isa man sa ginatawag kinahanglanon na, dira, kinanglanon siya for growth and development.
0: Okay. So, muna ka-importante galing zinc. Ang zinc is also present dira sa may ingrediente sa Xanthone Plus Gold Capsule, Dok Leo.
1: Correct.
0: So, may sources kita dira sa zinc. So, muna pinaka-importante man, gamay-gamay lang yun ini. And just like vitamin C, hindi ma-manufacture sa ato sining alawas. Kinanglan tagin pasudlon kaunon or upod sa ato sa limnon, whatever. Pero importante, makasulod sa ato sa niya body system para ma-process.
1: Correct, Sir Josiel.
0: Okay. Sa, ano, Abidok Leo, sa ato niya normal nga pagsinalayo, ang sinko dolso help makabulig man niya sa pagpapali, galik, pagpaayo, kung mapilasan ikaw, Dok Leo?
1: Mapilasan ka, Sir Josiel. May gamay ka sining paso abi o kung nakasagaid ka sa mainit sining butang, may kaldero o kung sakalan abi, hindi uman siyempre ginhungod. Iban pagin sining injuries, mabuligan, Sir Josiel, sa zinc nga madali sila magpali.
0: No.
1: O kung madali sila maghilom. That's why sa ibang dira nga mahimo kadugay mag-ayo sa inyo sa ning samad, magluwas sa aton sa ni naandan nga mentalidad nga basi taas ang blood sugar.
0: Diabetic ka.
1: I-considerar nyo man, basi kung kulang man ka mo sa zinc.
0: No. May aramambal nga, hindi nakapacheck ako, hindi makuya diabetic nga, ang kadokadugay dan normal ang pag-ayo sa akon sa nga pilas. Ipacheckin nila, pacheckupin nila, Dok Leo. That's correct. Our advice. Basi correct. Kulang ka mo tood sa zinc.
1: Ang isa sa mahimo nila, Sir Josiel, kung masuggest na gimana lang kita, mabalaan nila kung ano ang kakulangan nila pag-abot sa mga vitamina, minerals, antioxidant. Pwede sila makakadto sa Yes to Health, actually. Yes to Health Wellness Center.
0: May clinic kabing Yes to Health. Ari pa lang dari sa Iloilo, ang clinic sa Yes to Health Wellness Center. Arada sa Yulo Street sa A Young Building. Libre ang konsultasyon, may mga equipment nila nga makadetermine kung anong kulang ang mga nutrients sa inyong sining halawas Agudto nga may baluan ninyo kung ano nga size ang supplementation ang inyo dapat sininga sundo. No, kung mga pagkaon nga dapat ninyo bla i-prioritize. So, amo na ka-importante ha, sa wound healing o kung pagpayo sa ato sininga pilas. Sa pagsagod naman sa ato sininga, no, Doc Leo, sa ato sininga outer layer and the largest organ of the body, amo nang tawag nato sini skin o kung ang panit. Kiti, ang nagsulod sa pinsargin nato niya, Doc Leo, nga ang kinanglanon niya sang panit, really, parang mag-firm siya, collagen. Tapos kinanglan, detox mong lawas mo, limpiuhan mo, pagwahon mo mga toxin, sa sulod sa lawas mo, through glutathione, agud to nga mag-tingkad, magnami man mo sining skin condition.
1: Correct.
0: Ara na sa Santon na gold coffee mix, mm-hmm, collagen ka glutathione. Pero ang zinc iya, Doc Leo, anong iya ginahimo sa ato sa nga panit, Doc Leo?
1: Isa sang ginasuggest to sa ni Sir Jocelyn, no? Ginasuggest na ton sa ni sa mga tao, balang kadamo sang punggod, balang kabudlay, Sir Jocelyn, paayuhon. Muna yung silimblas ang kilala ko sa unang daw araw-araw ka pa mo, ang punggod, maging tubuan pagin punggod. May ara, gin Sir Jocelyn nga muna.
0: Abi ko, mahambal nga niya, grabe man niya punggod mo siya, ginbutangan paguya ba?
1: Mga expression actually na naman ni Sir Jocelyn, kag sa iba na, no? Abot ang balon, kadamo sang punggod. Tiyag ti ambal ganda sa kilala ko, kadamo sang tulubuan sang punggod, pero dirigid dok sa guya, no? Nga makita, gid. Nga pwede man ko tani siya sa latrasan. Basang ko, nugay ka, kabasa ni kakapungko, mayo, kung dira nakaroon magtubo. Ang pinakapuntos sini, ang zinc gali, nagabulig para ma-maintain mo na to ng healthy skin. Ma-prevent ang acne from becoming worse. That's why, may mga kondisyon sa ni Sir Jocelyn nga kabudlay bala i-treat o kon kabudlay bala i-manage siya sari nga acne bala.
0: No. Ito
1: ka-sensitive sa panit. Isa sinisang gagawin na recommend na kon ang suplementong may zinc. Mm-hmm. Nagabulig sa madasig nga pagpali sinisang punggod kag nagarelax ang panit sini dito man mag sensitive kag of course nagabulig ang ginatawag zinc kun nga ang madasig mag pali ang mga punggod sini kag iban pagid sini nga mga rashes san hambal natong tagina sa wound healing man gani kay nagabulig sa repair sang skin tissue.
0: Pero dapat naton na i-observe man ang katinlo sa ato sininga lawas, Doc Leo.
1: Correct.
0: Ang masami sininga pagpaligo, depende sa inyo, dra, kung aga ka mo na maligo, kung gabi. Pero kinanglan sa ginagamit naton pala nga habon. Makabulig man sa pagtinlo sa ato sininga panit. Kaya hindi man lang na pwedeng isaligla naton sa sink, man bala. Eh, sink, ikaw na bala na magtinlo sa panit ko, ha? Hindi pwede. Kinanglan man naton nga maninlo on our own, on a daily basis, pareho sabi sa pagpaligo, gamit ka mo sang Santon Plus Herbal Soap, Doc Leo.
1: Pati sampat gina Sir Jocelyn, kag timely gina nga suggestion naton, ano?
0: Oo.
1: May mga kilala kong foreigner sa una, Sir Jocelyn, katingala sila sa Pilipino. Sige nga mga Pilipino, kung magkadto sa opisina o kung nantis magwa, nagpaligo.
0: Mm.
1: Pero pagpuli sa hapon, waay na.
0: Mm-hmm.
1: Which is sa ila, baliskad. Ipaligo sila kung na rin sila sagwa para matinloan ang mga higo, pollutant sa rin sa sagwa.
0: Mm-hmm.
1: Antes sila magtulog, matinlo sila.
0: Oh.
1: Pagkaga, waay na sila nagpaligo. Darin so, na sila himos. O kung panibin ng dirapunas-punas, kadto sila sa rin mga itarinarya.
0: Mm-hmm.
1: Ang Pilipino, kung na baliskad, kung aga yung paligo, antes magadto sa opisina, antes magadto sa obra, tapos pag abot sa balay, sa hapon, why na ko na nagpaligo? Tinaglahog man sa isa ka Pinoy, wala mo na, dokpas mo. Pero pinaka-point na ton, or may punto man, haling kita sa sagwa, damo, dalata ng mga kagaw mo.
0: Mm.
1: Madumduman ta sang COVID, sang una, tamo, antes kita magsulod sa balay, uba sa patos,
0: paligo ka.
1: Uba bayo, paligo ka.
0: Mm.
1: As much as possible, antes ka magsulod sa balay, mas manami kung nakapaligo ka.
0: Pero dapat amugin man natin yung pagsinalayot, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocelyn. Pero butang tanong, bisa nakapaligo ka pa, Sir Jocelyn, sa hapon, kung sa gabi, pagpuli mo, hindi ka sigurado sa habol mo, hindi ka sigurado sa punda mo. Kapin ba kung hambal ba sa kilala kung ataguan man, contract ba? Ang habol mo kagay mo sa nga punda, antes mo islan, mga pet sheets mo.
0: Hindi, tatlo lang ganin aksimana.
1: Pagpangalis nga una. Ari niya, masulod ng papel sa atong saning Santon Plus Herbal Soap. Ha? Kami ara, masasir Jocelyn, sinisang bayabas.
0: Mm.
1: May ara sa balunggay. Actually, may zinc man. No. Nga makabulig, tamo makatapna sa sang mga kagaw-kagaw, kag makabulig para sa may mga body odor. Amo na rason, Sir Josiel?
0: Kung may external opening galing mo, sini, may pilas bala. Mm. Panit mo, gamay-gamay, mabakiras. Paris bi, inagyan man sang acne mo or punggun. Madasig man magayo. Kay ti, with Santon Plus Herbal Soap, may zinc man sa Dok Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Kaya nagpahamis pa sang aton sininga kutis. That's why, no? Ang pagpaninlo sa panit, hindi man sobra-sobra, ha? Kaya ti, kung sobra-sobra, hindi naman maayo. Mm. Ang gusto lang sininga pag paninlo sa panit. Mabalaan ko ng Pilipino sa iba niya pungsod, Sir Josiel. Especially ko no sa mga mainit pa lang ang pungsod.
0: Mm-hmm.
1: Malaan ko ng Pilipino. Bisan di ka magambal ng Pilipino, malaan ko no kay kapila ko na magpiligo si Sakadlaw. Ang mga Pilipino kumpara sa iban ko nung lahi.
0: Pati kita mo man ang hambal permi, ginadayaw kita nga. Basta gani ko no Pinay kag Pinoy, hamot.
1: Mm-hmm. Kag tinlo ko no, Sir Josiel, eh.
0: No.
1: Kati tinapay ko no, ginahugasan pas kape.
0: Oo. Oh. Kita niyo lang. Pero kape pang ginahugas.
1: Kape pang ginahugas.
0: Hmm. So, ti amo na ka-importante, ano, ha? Role sang na zinc sa ato sa ning skin. Pati sa, ano, gali internally, Dok Leo, no? DNA and cell production. Ay, why ka mo kay balog ka produce sa lawas naton sang cells? Nagkatunga-tunga man na sila mo. May cell, cell division ina kinabo. And that is how reproduction happens. Hindi ya pareho sa tao. Mahambal nga niya, palipod-lipod tanay ito. Managot. Tapos niya sa mga kabataan niya, may hingagaw ta kaagot.
1: Hmm, padamo-damo ah.
0: Ang aton niya mga body cells siya, nag-amat-amat lang na sila ya divide.
1: Mm-hmm.
0: Pero dapat, saguron taman sila sa nutrients, Dok Leo. Zinc ang kinanglan manggalit, dira?
1: Correct, Sir Josiel. Parang kilala ko ya, Sir Josiel, siya gusto naman niya mag-multiply. Turbo na kabulig, Sir Josiel. Gamit sa turbo dietary food supplement.
0: Mahambal ma-multiply. Siling niya ti kunduhan na bata nila, mahimo nga apat. Kung maghulid sa sakay partner niya, tatlo lang na. Sa kinanglan, duha hulidan niya, Dok Leo, para ma-multiply ang 2. May mo 4.
1: Kapid, Sir Josiel. Siyempre, ting igo sa turbo mo. Nakabuligid. Isa siya katiro. Duha rin ka. Sa DNA and cell production, Sir Josiel, makabulig man ang zinc. Kaya nagabulig siya himo sa new body cells. Kaya importante for tissue repair. Diri sini, Sir Josiel, nag-ugat ang healthy skin na ton. Kag ang ginatawag wound healing na ton. Actually, isa ni sa ginatawag manami nga resulta, Sir Josiel, sa aton sa ringa panit. Kung may nagkaigo kita sa ringa zinc, of course, upon healthy lifestyle, kaya ma-maintain, Sir Josiel, ang pagkahuben o kung pagkabataon sa isa sa nikatao.
0: Okay. So, importante man gali ini, ha? Parehos man bala sa pag-firm sa ato sa ringa skin. Basta gani, hugot ang panit mo. Younger looking ka na. Saan nag-colorinot bala? Kita niyo ang mga may kulukwarta, labi na gina mga artista. Ay, ginapabotox nila ng ila sa ringa, ano mo, guya.
1: Correct.
0: Tanawa bala diri sa ila sining nga tangkugo kag sa ila gising-gisingan bala kay may piniluan ng panit. So importante ang zinc para mapabilin ta nga younger looking aton sining skin. And then ay sa mga daw kung kaysa bala hambal nati ano patais na lang ato ni. Sorry ha sa tinaga ha. Pero nang hambal bala nga niya dugay na kamo nang gubdan na sining do ay gitinyo gana sining nga magreproduce.
1: Mm-hmm.
0: Ang iban sina may problema, either babae or lalaki. Pero sa lalaki, ang masaming problema sini ang sperm, ang tawag nato sini ang pagka-healthy ng sperm.
1: Mm-hmm.
0: So ang zinc also could help gali para magpagsik ang sperm kag magdamo ang sperm production sang lalaki, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josiel. Kasi may ginatawag mong problema bala sa lalakihan kung hindi makapabusong. Kaya mahimo, Sir Josiel, manubo ang sperm count.
0: Mm.
1: Pagkatapos, ang sperm motility, pagid, afektado, manubo na, maluya pa.
0: Mm-hmm.
1: So, problem mo kita. Kasubon, Sir Josiel, bala sa isa katanom. Paano mo mabalaan karon? Ukon nga, ang isa katanom sa matambok. Diri ni Sir Josiel nag-augat sa duta.
0: Oh.
1: Kung fertile ang duta, matambok sini ang tanom. Manami imo sini nga yield, masustansya siya. May iban, Sir Josiel, nga mag-asawa kadugay na sa ila sini nga nag-upod. Pero I mean, why man sang offense, Sir Josiel, ano? Kikadamo sa mga rason eh. Pero isa siguro nung i-considerarin nyo, masi manubo ang zinc sa lalaki sin eh. Actually, nag-a-affecto man eh, pati man sa babae o kung sa asawa man.
0: Pa-check up ka mo mga muna, correct, ang plastada. Pero, dapat nga hibaloon nyo kung ang supply blas ang nutrients sa lawas ninyo, vitamins and minerals, kung anong kulang, pwede ka magkakanto sa clinic, for example, sa Yes to Health Wellness Center, dala sa iyang building para mapakonsulta, para mahibaloan nyo. Sa mga katulad sila nga nag-after pa nga makabata nga daw, hindi kita sila yung makabuo. Mm-hmm. Basi kulang tuod sa zinc, maluya ang sperm production sa bana. Pagkatapos sa magluwas nga mahina or maluya, gamay pa.
1: Correct.
0: Oh, you know, it's a race mo towards the egg. Ano nang hambal nila nga survival of the fittest. Kung sinong mabakod, siya na dito ang mag-fertilize sang egg.
1: Correct, Sir Josiel. Kag depende sa egg, Sir Josiel, kung nadiin siya nangyasin nga batunon, kag pasudlon.
0: Oo. That's why nga we are emitting pila na, million siguro of sperm cells. Pero isa lang inabaton sang egg eh. Sa part niya sang babae. Sa taste and smell, there's a purpose gali, Doc Leo, nga sang nagligad nga pandemic. It is highly recommended nga may zinc intake kita. Bangod man kay apiktado nga ito sining nga sense of smell and sense of taste. Sang timpong inigo kita dari sang pandemic. So, highly required at the time for us to take sang zinc, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. That's why, kumadumduman na itong balik no, sang pandemic. Nagkuhan gini, Sir Josiel, nagdamo, gina ang nag-consume sang vitamin C with zinc.
0: Mm-hmm.
1: C with zinc. Upod yun din sila, no? Ang zinc ay nagabulik, balaan, Sir Josiel, para nga ma-maintain o kung ma-enjoy na to ng pagkaon. Sino abi ang manamitan magkaon nga wais isang panabor, wais isang panghumot o kung panimaho?
0: Mm-hmm.
1: Kay iti nag-gohan din handang duha mo, masaburan mo, kag masimhutan mo.
0: Oh.
1: Kay hambal sa kilala ko, budlay mo na nga simhot lang, wais sabor.
0: Ano nang pinakabudlay ko no, kung wais ka, ano bala, hindi ka kapanimaho na tawag nila. Mm-hmm. Wais nang imo sining sense of smell.
1: Mm-hmm.
0: Paano mo na karon matistingan nga ang itigali baho?
1: Bisa na, ano pa naka-confirm?
0: So, importante ha, para sa ito sining taste and the smell, ang zinc. Ang zinc, again, pwede nyo na makuha sa Santon Plus Gold Capsule. Kung diin dira, ha, particularly, basi kung may utan ka mo dira, ito doan ka kita karon ni Doc Leo, sina. Brain function, Doc Leo, dako gali mabulig sa zinc.
1: For learning and memory, Sir Josiel, nag-suporta ining zinc.
0: Oh. So, importante, gamay lang niya ang requirements na lawas sa zinc, ha. Pero amunik ka damo, gali ang mga mahimo niya sa ato sining lawas. Now, dari sa ato naman sa Pilipinas, Doc Leo, ang report sini madamo sa mga Pinoy nga zinc deficit.
1: Mm-hmm.
0: Buta malo sini kulang ang zinc sa sulod sa sining lawas. Nga man, Doc Leo.
1: Ang pila sini, Sir Josiel, ka mga kausa o kung kabangdanan, ang kapida naton sa pagkaon sini sang mga pagkaon nga may ara sang zinc.
0: Mm.
1: Hindi ka pala kaunutan. Hindi ka pala kaon karon sang balunggay, hindi ka pala kaon sang ampalaya, green leafy vegetable. Instead, ang imo siya ginakaon sini is mostly processed food. Posible magluwas sa pagkaon, Sir Josiel, basi kung may problema ka man sa imo sini nga digestive system, like kung may ulcer ka dira o kung may chronic diarrhea, or pila man, Sir Josiel, sini sang kausa kung pala inom ka man sa makahulubog sini nga ilimnon. O kung basi, may problema ka man sa nisa kidneys. Kagti sa mga nag-edad-edad, Sir Josiel, nga nag-less man ang ilas sa nga absorption sa zinc.
0: Mm-hmm. So, according to records, latest records, zinc deficiency in the Philippines, that accounts mga around 30% of Filipinos deficit or may deficiency sa zinc.
1: Bako dako-dako, Sir Josiel.
0: De, mga 35 million ina to 40 million, Doc Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ang may deficiency sa zinc, ha? Sad to say, ang kabataan, taas ang porsyento, ya, Doc Leo. Palakaon nga ni mga kabataan, actually mo.
1: Mm.
0: Iti kung kaysa, why na gani pili, eh. 21% to 22% ang may deficiency. Sa preschoolers, plano magamal kita preschoolers, inang below 6 years old bala. Ti pag abot siya sa school age na gidya, 6 to 7 years old, baho kataas, may nga 30 to 31% dok layo.
1: That's why, Sir Josel, no? Manotis, may mga mabatian akong opinion, bala, Sir Josel, akong comment. Sa kabataan, sang una, mga dlagko, subong niya, mga elementary daw, kinder, daw kindergarten. May mga opinion kung mabatian siya na, Sir Josel, ha?
0: Pero it is a given fact, Gidman, sa... gina-lecture man sa mga pareho sa aton dari sa Pilipinas sa Department of Health, nga mo mani ang sing deficiency ang naga-contribute kung nga naga-putot ang mga Pinoy.
1: Isa, Sir Josel, no, kasubong sang na-mention na ton, sa growth and development bala, nga kinanglanon sa nisa ang zinc. That's why, gaputot ang bata kung hindi sa magdako kung nag-recotoy siya.
0: Kung kaysa, tanga-tanga ka lang maghambal sila mag-lecture, ano ang English ang putot? Mahambal ka lang stunt or stunting, kosang stunting o kung pagkaputot mo ng butang balon niya. So ang zinc dako ang papelya. Mambal ang iban niya. Sila niya, grabe. Mga putot man na siya si nanay kag si tatay. Ang nataas siya. Guru, hindi niya. Guru bata na ay. It's because siya sinagod nila, mayad. Kag agin mayong supplementation, Dok Leo.
1: Bati ko man, Sir Josel, damo ko na nada sa 3rd District.
0: Badyangan, actually, isa sa mga ginabantayan niya banwa kay damo, dara ang putot.
1: Oo, bay ko sa pututan.
0: Dataga badyangan ang iban mo. Okay, dari kita sa plant sources ang zinc. Amo ning hambal ta sa content or sa ato sining Santon Plus Gold Capsule. May plant dira nga source number one nga source sang zinc. And ibalon ta na karon sa premium details of gel capsule kon may makuha man kita dira nga zinc. Kag iban pa sining mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sa plant sources ang zinc. Di naton ini commonly makuha nga mga pagkaon, no?
1: Ang isa sini sa mataas, Sir Josel, no? Amo ang pumpkin seeds. Liso
0: bala sang kit ikaw sa liso sa kalabasa.
1: Correct, Sir Josel. Pwede na to nakuhaon kag bularon na ton. Or hindi gani lunga. Sesame seeds.
0: Ang iban sini hindi ka intindi na sang lunga. Sesame seeds. Kaon ka mo dabla sang tawag natin butchi bla. Pinutos na sang sesame seeds. Ano mo na?
1: Pwede kita, Sir Josel, makakuan sa nino, makalubak bala sang may mortar ka mong pestle dira.
0: Imo ka na lang palitaw kung mo asid, okay?
1: Pwede man, Sir Josel, ano? Para ba siya matamaan kita karoon kayang iban siya ni... hindi sila magkaon mo asid, Sir Josel, kung alang-alang katamis mo. Kundi iso-so, good mas kalamay pulabla. Hindi gini, wash sugar. Kaya may nagagamit, Sir Josel, sa refined sugar man, ha? Refined white sugar sa ilasan ng muasi. Which is, kung lunga man lang aton, sa nga ginalagas, pwede kita kagamit niya, Sir Josel, sa puro man nga lunga. Pero ari yan, Sir Josel, why good halos may magreklamo sa ni kasoy.
0: Kasoy.
1: Makakuha man kita sang zinc dira sa pagkaon sang liso sa ni sang kasoy.
0: So bastante sa zinc ang kasoy, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Isa lang din bastante inog bakal kay kamahal.
1: Sa may mga puno sang kasoy madumduman ka, Sir Josel, somewhere sa mga lugar dira sa na mention no Badyangan. May mga lugar pa dira nga daw damo sang kasoy mo. Nalipat lang ko sa kung ano nga barangay, no? Pero personally, doon nakaagay ko dira sa una na nakapamupo kami sa kadamo sa kasoy dira.
0: Oo.
1: Hindi ko lang madumduman, sorry.
0: Naman niya kuno nga klase ka kahoy nga sa guwa iya liso mo.
1: Sa sagwa liso, ya? Oo. Ang prinsesa, kuno nga gapungko sa tasa. brown rice, Sir Josel. Isa, kakaon, magkita sa kanon, why not nga brown rice aton sa ringa kaunon?
0: Basi ko maghambal sila nga, di akong gani, black.
1: Actually, ikon nga, ang brown rice ang aton, sini nga ginarecommend kag ang source sa ginatawag zinc. Since nga ang brown rice, ginkuha lang ang pasi, Sir Josel.
0: Unpolished.
1: Kaya kung ipolish mo na siya, well milled siya, may mo na siya nga white rice.
0: Oh.
1: O kung naginakonsumo na ton sa kalabanan. So kung hindi mapagkuhaon niya sini nga brown, ti brown. Pero kung kuhaon, kagkiskisan na siya, may mo sa nga white. I-prefer na ton ang brown rice. Ang pagkaon sa green, leafy vegetable, Sir Josel, spinach. Ang pagkaon sa isang malunggay. Ang pagkaon sa isang palaya, makuhaan man na ton sa zinc nga kinanglanon.
0: So, amo niya sa pag-inom mo sa Santon Plus Gold Capsule, somehow may makuha ikaw dara nga supply sang zinc. nga makabulig good to sa mga benepisyo na discuss nato nito fast healing sang wound pagkatapos ma-prevent ang stunting, maka-function mayo ang ato sining brain and so on and so forth. Dira sa Santon Plus Gold Capsule. Di kon may ara sa balungkay, ang premium D3 soft gel capsule may balungkay pag idok layo in oil form.
2: Correct.
0: So makabulig pag idina para sa ato sining lawas and source and sources naton sang zinc. Now, speaking about deficiency Dok Leo, sang zinc, ano mga common nga mga signs and symptoms sa sining mga batyaga naton?
1: Kung madugay ni Sir Josil, ano nga kulang kita sini sa zinc, magambal kita nga madugay na chronic bala, Sir Josil? Nga sa mga early signs, daway mo lang ginasapak bala, o kung may kaya nagasuspetsa nga ba si zinc ang kakulangan, nagresulta, Sir Josil, sa diseases and conditions ginaangot sini sa chronic zinc deficiency. Isa sini ang pagluya sang aton sining immune system. Kung kulang kita sini sa zinc nga nagresulta sini posible sa pneumonia, pabalik-balik sini nga infection, kag kung maduktan kita Sir Josil sang infection, malatunan kita madugay kita sini maumpawan o kung madugay kita sini magayo
0: dugay ang recovery period.
1: Correct, Sir Josil, dasing ka malatnan, dugay ka maumpawan.
0: Si hambal nila gina-generalize na siya mahina ang imo immune system. Ah,
1: correct, Sir Josil. That's why there is magsulod man ng aton sa nga premium D3 capsule. Soft gel capsule nga aman. Ang premium D3 capsule nagabulig, Sir Josil, control sa aton sa nga immune system. Hindi man siya maghina, pero hindi man siya mag-overreact. Kay problema ang duha, Sir Josil. Mahina, kag nag-overreact man aton nga immune system, balatian gyapon. Kag discomfort ang posible naton sa nga ma-experiensyahan, which is ginabalansin na iya, Sir Josil, kagina control sang vitamin D3 itira sa aton sa premium D3 soft gel capsule.
0: Oh. So tiidugang nyo lang ng Santon Vitamin C to make it complete. At least ang vitamin C mo na nagpapagsik sa aton sining lawas. Kung pagsik lawas ta equals botang balon sina pagsik man aton immune system.
1: Correct, Sir Josil. Kung pagsik aton sining lawas botang balon mayo ang sitwasyon na kondisyon dito sa sulod.
0: Now, so ti speaking about mambal nga ti sige-sige abinangin chronic ang deficiency sa zinc. Anong mga balatian madalaya? Immune disorders sa ti arada mo nang hambal ndok layo may pneumonia kada pagkatapos masamilang dali katapikan mga infections bla skin disorders at ti arada kon hambalon ta nagid man social dermatitis kon pigado gani arikis may araman eczema sa pigado arikis gyapon na may kulo kwarta no damo kuno terminoloya mo may dermatitis may eczema may severe acne kon sa acne kon sa no eh ah mambali may klo kwarta ka gamay kuno acne pero kon pigado gani nya bo grabe man punggod mo ba
1: no ga kwan pa naga pa indi sana iba
0: no
1: pero mambal sang kilala ta Sir Josie nakabulig is punggod niya ya Santon Plus herbal soap
0: no
1: pero may ara man Sir Josie nga way man niya punggod gusto lang mapahamis pagadang kutis clear skin herbal soap ang ginagamit
0: no kay mas nagapahamis pagina sa ato sininga kutis kay nga may glutathione yon content man ina.
1: Correct.
0: Nga naga panami nagapahamis pagi sa aton nga kutis. Tamo ta gina na hambal na tondok layo no sa growth disorders bala. Nagaputot nga nagaputot ang lahi ta magamos ina abi naton mahambala sa lahi ta ginaya nga putot siling niya si lulo mo putot, si lula mo putot. Ti alang alam siya magtaas ang bata. Ya kundi putot man.
1: Yo man hambal lang nanay ko putot, tatay ko putot. Tanan-tanan kami putot. Kay putot ang ginalinan.
0: Hambal nila ko no tapik lang hindi putot mo.
1: Mm-hmm.
0: Kay gali apelyido la putot. So ti para malikawan tang natawag nga nabing ano stunting o kon ang pagkaputot. So kinalano nato ni na mga ang sa lawas ang tao pagid no sa reproductive problems naton low testosterone, you know nga ang abnormalities na sa secretion ng testosterone which is a hormone para sa makalalakinan could also result to hormonal imbalances, could also affect sa mudo babae man o kung lalaki. Sa ang lalaki testosterone, babae is estrogen ha. So kung apektado na gali ang production sa hormones na dukleyo pati mudo tagali gasunod no gaswing no.
1: Correct, Sir Josil, kag sa kalalakinan once gani karon yung may mga imbalances kag conversion sa ning hormone Posible, Sir Jocelyn, ang pag-influensya sa prostate gland enlargement. Isa manisang dapat na tonsiling nga talupang doon nga dapat ang zinc areglado sa tonsiling nga lawas samtang kita sini ang nagaedad. Specifically sa makalalakinhan, way palabot sini makababayinhan, Sir Jocelyn, ha?
0: Mm. Ang isa pag-idari, Doc Leo, may picto gali ang pabalik-balik, chronic, no? Deficiency sa zinc. Pati gali aton eyesight sini apektado, Doc Leo?
1: Correct, Sir Jocil. Nag-efekto ni sa termino, blas, iban nga nag-aharapon, blas, pasali kung si Rom, Sir Jocil, bla.
0: No.
1: Budlayan sila sini makakita. Though, kadamo ni Sir Jocil sa nabuligan sini sang Visionex Plus soft gel capsule mo. Nga may mga amo sini nga kondisyon, blas, Sir Jocil, nga daw hindi makamurot mayo. Di araya, kung nagkakulangan mo ya is lutein, zeaxanthin, beta-carotene, dugangan pagid sang vitamin E. Pero kung may ara pagid sang zinc, iya nga kulangan, Sir Jocil, tikuha ka man iya sa mga sources ni sang zinc na nag-afekto man sa aton sa nga panulukan kati ara man ang eye inflammation sa ni poor night vision kun kulang makita sa ni sa zinc.
0: Kagang isa pagid ining masaming ginareklamo kag nga natingala kita do nagdamo ang nagakalat, hindi man nagakalat na, no, pero nagasuffer sa inatawag na to sa ni nga nervous nervous system problem. Ining depression, worse than ining depression niya, pero kalabanan gid anxiety.
1: Mm-hmm.
0: May ara kung kaisa medyo tao-tao pa panic attack.
1: Mm-hmm.
0: Kibot ka lang kung kaisa do hindi ka kibalo kanon ni mo ginapamalhas ikaw at Miami. Pagkatapos siya kung anxiety na gani, ara na dang kulba nga nagasala ka na, mm-hmm, do hindi ka nakibalo kanon ang himuon nimo. Kung sa aton man sini magresulta pag digestive problem, ina mga ano gali kakulangan sang zinc, may dako nga contribution dira, Doc Leo. So sini, if you're suffering for example sa anxiety, kinanglan mo gali ang daily supplement sang zinc for a faster recovery.
1: Correct, Sir Jocil. Kag specifically sa aton sa nga brain and nervous system.
0: Mm.
1: That's why yung ibang sa nga damo, sa ginapaminsar kung ano ang bulong para sa ila sa nga anxiety or depression or tumaan sa nga stress or even memory problem, kulang sa focus, poor attention na sini. Without thinking nga basically ang gamay nga kakulangan sini sa zinc kay kulang ka sa pagkaon sini, kulang ka sa pagkuha sa mga sources sini. Amo ang may labot kag may contribution sa ginapaligban mo nga do sobra gid ako ka termino bla kay sa Sir Jocil nga sobra ka overthinker bla.
0: Mm-hmm.
1: Sobra na overthinker pagid
0: warrior.
1: Warrior mabinalak on do ni mapahamtang depressed, stressed, may problema sa memory, malipaton, kulang sini sa focus o kon na attention. Ayan ang isa sang inyo sini dapat kun angay nga paminsaron basi kulang ka mo sa zinc.
0: Mm-hmm. Ama nga hindi ka focus sa ila sining paris ni trabaho kung kaysa always daw disturbo bla hindi ka panumdumayo.
1: Mm-hmm.
0: So there's a big possibility pa check up ka mo basi kon you're suffering from deficiency sa zinc.
1: Correct, Sir Jocil. Amo ni blang hambalan noon nga kulang sa focus bla damo nang pisahan may sumay na human.
0: Mm-hmm.
1: Kay pag way pa maano anong ginumpisahan niya
0: sa ilo naman sa
1: ilo naman sa piyak.
0: Oh, way pa mahuman ko ng portahan sa bintana naman ang gubro. Dama ng kalimbawa ya. Pero ti diri kita sa prevention na Doc Leo. We can prevent sining mga tawag na to sini problems sa health problems through intake na ton sang zinc sa Santon Plus Gold Capsule takag sa Premium Detox of Del Capsule sa mga ingrediente sini Doc Leo. Diin kita makakuadar sang supply sang zinc.
1: Antes sa na Sir Jocil, may tip lang ko bla sa mga daw hindi mapahamtang bla.
0: Mm.
1: Daw ka-anxious bala sa ila, masamiga ka-stress or even na nag-experiensya na sang symptoms of depression. Abi nyo, makabulig ang peppermint oil, Sir Jocil, pamparelax.
0: Mm-hmm.
1: Para sa tuma naton sa nga kabalaka o kung pag-worry, bisan paano, pinsar naton matawayan bala, try nyo bala paman nyo sa isang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Para nga mag-relax.
1: Correct, Sir Jocil. Kaya isa kasangkap, sinada is peppermint oil.
0: Mm.
1: Pagkatapos nga nami, pasan na kung haplas mo sa imo sa nga panit, mabanyos mo, ginabuligan pang makondisyon ng aton sa nga panit, kaya may ara sa isang VCO and Moringa Oil.
0: Mm.
1: Basis sa pagtuon, Sir Jocil, may benepisyo internal kung i-consume, pasudlon ang Moringa Oil. Kag may ara man sa benepisyo, Sir Jocil, external kung gamito naton pang banyos. Kagabinta hapagid, hindi kita mapalapitan sang lamok, kag specifically ang lamok, Sir Josel, nga nagadala iya sang dengue nga kagaw.
0: Mm-hmm.
1: So makalikaw kita sa isang dengue infection.
0: No.
1: Makalikaw kita sa isang kagat sang sapat-sapat. Tidrap lang nga daan, Sir Josel, dako na nga bintaha. Labot pa kung magbalatian kita, Sir Josel, tungod sa kagat sang lamok. Siguro, hindi lang gamay nga stress, siguro ang aton experiencehan, siguro, Sir Josel.
0: Munang hambal nila nga, hindi lang guro anxiety ang batyagon mo, basi depression agad.
1: Posible agad, Sir Josel, tungod sa kadako sang his-all nga mangin resulta sa ni, nga ang kuhan gali, Sir Josel, ang makahatag sa isang remedyo kung solusyon, gamay nga butilya malagli, Sir Josel, sang Santhon Plus Herbal Oil, nga makabulig sa aton. Pero kadto kita, sa ginatawag prevention. Ato yung prevention sang kuhan, Sir Josel, sang kagat, sang lamok, hindi kita mapalapitan, makalikaw sa dengue infection. Kag, hindi maglalaabla, Sir Josel, ang stress nga nag-umpisa pa lang. Pag magpamanyos, kita kaya nagabulig patawhay, parelax sa aton. Pila sa isang prevention na ito, namang pagkaon sa ni, sang mga pagkaon nga may makuha kita nga zinc. Muniblang hambal nga kung ang kabangdanan sa baratian pagkaon, pagkaon na solusyon. Ang isang ma-recommend na ito, Sir Josel, sa ni, amo ang moringa ukon ang balunggay.
0: Tikon balunggay, area. Sa mga produkto sa Yes Cells Incorporated, kung hindi ka mo dala makautan masamis ang balunggay, Arada Santhon Plus Gold Capsule, may malunggay. Premium D3 Soft Gel Capsule, may malunggay oil. Ang Santhon Plus Coffee Mix, may malunggay.
1: Mm-hmm.
0: Ang Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay. Ang Premium D3 Coffee Mix, may balunggay. Nga, mambalagin, pamutangan nyo ya, kabalunggay na. Kaysa masami, amuning ginahimu natun, nga partner, pagbugtaw ta pagkaga, mangin sapo kita, mga pi mo, most of us nagapangapi. Di sa pagpangapi pa lang, kundi butangan natun, there's ang nutrients, para nga sa inyo sininakagawian, bisan pa paano, on a daily basis, may intake ka mo sang zinc, Docleo.
1: Correct, Sir Josel. Kagang problem sa kalabanan, bala, kung may mga ginalikawan, untatan nila, Sir Josel, kani makapayos lawas.
0: Mm.
1: Ay, naku ang problema, kung why sila sang ginatawag healthier version, nga ibulos dira, matentar sila nga magbalik lang gyapon to sa ginbiyaan nila, Sir Josel. Like, for example, sa coffee. Ginuntatan mo, kung untatan mong imusining coffee, kaya masaling ka, basi amon ng kabangdanan sa konsining hyperacidity, sa konsining sugar, triglyceride, etc. Why ka man sa ginbulos, Sir Josel? Ang ending, mabalik ka lang gyapon to sa ginbiyaan mo.
0: Okay, sa sobra binga pag inom naton sang caffeine bala, ala binagid ko na acidic na kamo bala, may acid reflux. Kung kaysa sinin sa mga bago palang ganin nag-upod, Docleo, gamuno na.

0: ay mani na sa ingrediente kag marami pa sila may vitamin D3 pa. Amo ni nagapabalik Doc Leon sa insulin sensitivity.
1: Correct Sir Jocil. Kag ang manami pagid kay ti like for example ang aton premium D3 coffee mix. Ang aton nga Sunson Gold coffee mix. Kag gidugang ko pagid Sir Jocil ang aton sa nga Sunson Gold herbal tea nga nagabulig man panami sa aton sa nga condition sa digestive system. Ang mga pampatami sa gin gamit sini sa ila isa amo ang stevia. Zero calorie. Di total, hindi. Nyo ginman ma-untatan ang pagpangafe para hindi ka mo matem sini kung maglikaw ka mo sa cafe nga naandan nyo nga doon di mayong inyo sa nga pamatyag. Try nyo bi ang premium D3 coffee mix, ang Sunson Plus coffee mix, or Sunson Gold coffee mix, pangbulos. Kahit may health benefit ka mga makuha sa ni, or sa mga hindi mahiligon, mag-inom yung isang may caffeine, Sir Jocil, kung hindi gusto magpangafe, iya ka mahiligon sa tea, pwede mo kung makatry sa ni isang Sunson Gold Herbal Tea.
0: Kag isa pagigili, Dok Leong, zinc also nagpanami sa aton man sa sining eyesight.
1: Mm-hmm.
0: That's why nga, kinanglan aton nga, kung mga pi kita ha, amo ng tatlo ka variant sa kapeta, kaya may zinc ina. Pero kung bala ninyo nga deficient or deficit or may deficiency ka mo sa zinc, pwede ka mo gigkainom para ma-maintain ang good eyesight. Specifically for good eyesight, gidya, Visionex Plus, Dok Leo.
1: Correct sa Sir Jocil, no? Especially, iya ko ng deficiency mo magluwas sa zinc abe, hindi ka man pala kaon sa mga pagkaon sa nga manggranon sa mga antioxidant, kasubong sa isang lutein, zeaxanthin, kasubong sa isang beta-carotene, hindi ka man pala kaon na isang utanon or carrot or kalabasa, abi, kaga vitamin E, nga muning kinanglanon sa mata, Sir Jocil, para nga mapabilin kung taning kabakod sa mata or protection sa mata, malikawan ng paglabo sa mata, kagiban pa nga problema sa aton sa nga panulukan, kung nagainom kita sa isang Visionex Plus Soft Gel Capsule.
0: Isa lang hay dugang taman galing ang soybean nga amoning isa sa mga ingredients sa Sunson Plus coffee mix naton Dok Leo. Ang soybean is also one of our sources of zinc supply sa lawas ta Dok Leo.
1: Actually Sir Jocil, hindi lang one but one of the best plant source of zinc
0: ang soybean.
1: Yes Sir Jocil.
0: Okay. So kulang ako sa no tawag dato sini sa description pa.
1: Mm-hmm.
0: Amo nang pinakamaayong source or sources.
1: Sa plant source.
0: Plant source.
1: Kasi may animal source man eh.
0: Mm-hmm.
1: So dire kita sini sa plant source aton sa suggestion.
0: So Sunson Plus coffee mix. Abi nyo mapunggan naton sina ang pagkalabo dayon sa aton sini nga mata. Ma-prevent naton ang malala sini nga mga komplikasyon sa ikayong lawas ta madamo ang posible discomfort kag basi maglala ang ato sini nga balatian kon padayon nga deficit kita sa zinc ang supply sa lawas ta Dok Leo.
1: Correct Sir Jocil, actually may expression pag isa ng isa kag ginikanan nga sinuling bata ko man harapon na pero nga Sunson Plus coffee mix hanag man mataya.
0: Tultulan niya ko din ginatagon.
1: Tultulan niya bisan din ko natagoon makakuha gyapon.
0: So actually initanan mga quality products ini sang Yes to Health Incorporated. Kag just to let you know, kung nagkapangita ka mo sa Sunson Gold Coffee Mix bala, kaya mo nang in-demand subong eh. Ang Sunson Gold Coffee Mix, available na sa tanan nga mga branches sa Mercury Drugstore. Pero kung may suki ka mo ng butika or pharmacy, malapit sa inyong lugar, nalalakton nyo lang, kadto ka mo daraan ay kagdira mamangkot. Basta hambalon nyo lang, Sunson Gold Coffee Mix, produkto sang Yes to Health. Kag kung magbakal ka mo, make sure nga may tatak Yes to Health. Para sigurado ka mong authentic ina urig. Mabakal nyo ini actually mga produkto yung pang-mentionar ta sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, sa The Generics Pharmacy or TGP, sa South Star Drug Store, All Green Pharmacy, sa Generica, sa Watson's Pharmacy. Available na. Pwede ka mo ka-order, agi lang ka mo sa official store sa Yes to Health, sa TikTok kag sa Shopee. Ang official store sa Yes to Health is Yes to Health 2011 Inc. or INC. Amo na ang official store sa Yes to Health. Sa Bacolod City, basi kon makakari ka mo da or makakadto ka mo da, nakaagi ka mo dara, kumpletong produkto sa Yes to Health kag Program of Supplementation Guide ara da sa Yes to Health store. Diin located Barangay 39, Lizaris.

0: Street, Bacolod City, landmark atubang sang Marayubang. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City, ang pangalan, Yes to Health Store. Sa Iloilo City, may Yes to Health Clinic, ang Yes to Health Wellness Center, sa A, Young Building, sa Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon, may consultant kita dira, adlaw-adlaw, agud to mag-attend sa inyo sa inyong mga concerns, labi na gid sa ikayong lawas, including ang program of supplementation. Now, so amoni sa mga taga Capiz, Aklan, Antique, Negros Island Region, sa taga Guimaras, kag sa Malabutan, sa aton Pagwaragwag, kadto lang kamo sa suki inyo sa ninyo butika kag pharmacy if you're looking for Yes to Health products sa inyo sa ninyo lugar kay almost covered ang entire Philippines sa ato sa ninyo produkto. Anang isa na lang diri siguro Doc Leyote. Ang zinc ko ay don't know kung may effect ini sa ginatawag na to sining gana sa sexual activities, Doc Leo?
1: May ara gid Sir Jocelyn, sana mention gani na tong taga ina no, nga kinanglan sa mga kalalakihan, kinanglan sa kababaihan pag-abot sa sa reproductive health. Tuman gid ni ka importante sa hormones para nga bisan pagani sa sperm cells ang lalaki Sir Jocelyn makabulig gid ini. So that's why isa man sa konsiderasyon naton nga kung nagahina na ang performance ni medyo nagaluya na ang dapat sa ni Sir Jocelyn nga aktibo gihapon konta ni isa sa i-considerar man naton sa ni ang zinc nga ginatawag.
0: So ti kon luya na gin man na pamatsyagan yung daway kamugan ang tali pwede penay ha, pwede na mapabalik in short sini pwede mabuligan by way of taking one capsule 30 minutes before ang loving mag-turbo dietary supplement for men, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Manang ambal, basta ang kilala ko, Sir Josel. Basta buhi pa na, basta mainit pa na, may pag-asa pa.
0: Mm-hmm.
1: May pag-asa pa na kung mabuligan.
0: Oh. Basta, importante buhi, Doc Leo, ha?
1: Importante buhi.
0: Oh. Kaya tikon allows na, ati why na gid na. That's why nga, 30 minutes, ang advice natin, 30 minutes before loving, mag-turbo dietary supplement for men. Sa mga panahon bala subong nukleo, uso yung pala nakitgid permis ng lawas, may ara da kon kaysa nga, di nagid niya kabangon mo.
1: Mm-hmm.
0: May kilala ko gani yung why nagid niya kabangon, why kabangon, doon nakadlaw?
1: Mm-hmm.
0: Bangod man sa pala nakit sa lawas? Damo lang kung kisa ikaw na silaan, damo lang ikaw na, siguro sa kwan ko inihay. Pero panumdumonta, ano ang himuon ninyo? Pero kung magwantahan ninyo, bloban nyo sila nga na isang ano, be? Santon plus herbal oil. Pero kung daw hindi naging magwantahan, bakal ka mo sang cease the pain, Doc Leo.
1: Kayang cease the pain, Sir Josel, makabulig mo sa palanakit sang aton sininga lawas. In fact, kada mo sang mga nakapresyar, Sir Josel, pabalik-balik ang sakit sang ulo, bisan sakit sang ipon, gani Sir Josel, mga nabuligan sini, may mga dysmenorrhea, ginatawag menstrual cramps, nga nabuligan, Sir Josel, ang iban sini gani, nag-absent mo.
0: Mm-hmm.
1: Kung ara ila sininga pamulanon or before, bala tungod nga nag-alubid ang iban sa kasakit sininga, nabuligan sini sa pagtumar sang cease the pain.
0: Patigali sa muna Doc Leo, sa mga kababayanhan may dismay tawag nila mabuligan ang sakit sa ngipon, Doc Leo. Among pagina ba, oh Diyos ko, kung magsakit lang ang ipon, pamatsyagan mo, blado maguba ang kalibutan.
1: Hindi ka makabati, Sir Josel, gamay sa ninyo lagpok.
0: Hmm.
1: Gamay sa ninyo gahod, kay ang termino, sa kilala ko si Sir Josel, siya dumalupok ulo ko.
0: Amulan na tuod ka gamay ang ipon, pero batsyag kabilo galawas, so pwede ka makainom sa cease the pain. Pareho sabi ka ron, sakit ng tuhod ninyo, bangod malamig ang klima, hindi na makagwanta, mahambal na kinanglang ko ni Imnan, kay may laktan pa ako, pwede ka mo kainom sa cease the pain. It's a quality product actually sang Yes to Health Incorporated. Galing kiti daw lang ala na kami ni Doc Leo Bischimpo. Wow, salamat gid sa inyo pag-upod ha. Sa isa naman kadisyon sa ato sining pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Yeah. Oh, kabay pa nga nataga namon kamo sang ideya. Nataga namon kamo sa mapuslanon nga mga health tips and information. Yeah. Luyag talang i-acknowledge sa mga nagapamati sa aton si Kagawad Rodrigo Montaño, si Ma'am Hermite, si sa Hong Kong pa ini gapamati si Ma'am Hermite. gabalon man isang santon na plus gold capsule. Si Ma'am Melanie Martisano dara sa La Castellana, sa Martisano family, nagapamati dari sa aton sa programa The Secrets of Health. And lastly siguro, kay daw alang-alan na kami ni Doc Leo sa tiyempo, hatagan ta lang sa iya sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc,
1: sa ginagmay nga kakulangan sa lawas nga kung aton mapabayan, posible magresulta sininga sa mga kondisyon kag balatian, diri sininga kasulod ang aton sininga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ag Santhon Vitamin C. Kung ginaugali na ito na ginainom mini sila, adlaw-adlaw na ito na ginainom, mabuligan niya masuportahan, kag mabuligan niya malikawan ang kakulangan sa niya sa pinaka mga vitamina, mineral, mga phytochemicals, bioactive compounds, including zinc, na kinanglanon sa ito sa ringalawas sa ginagmay lang, pero kinahanglanon adlaw-adlaw mapasunla ng ito sa niya kalawasan. Sa kinahandan, ang inyo certified naturopath practitioner, Dr. Leo Amos, nga nagabilin sa pag-ayo sang balatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Salamat sa ato sa rin niya certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Tub-tub sa masunod naman niya edisyon na sang programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katropang Jocel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod niya talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong herbal tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santone Gold Herbal Tea.

0: Ketropo Philippines at their time, alauna 46 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa! Happy Thursday, everyone! So, alam kita magkaroon itwabas, August 6, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si ketropang Yanni.
1: At si ketropang Mengay.
0: Yes, mga ketropa, tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung mga roon sa AXA FM 96.5 Kalibo, ang ketropa mo! So, ibahan niyo kami ni Karapang Mengay at alas stress makarnya hapon. Of course, naka-live kita sa ating karnya Facebook pages. Reaxo Fam 96.5 Kalibo. Agro Reaxo Fam Kalibo 96.5. Ang katropa mga page. Pwede ka maka-comment, maka-shoutout. At sa tamang mga katropang nakatutok sa andamat ang Reaxo Fam Radio mobile app. Especially sa ato niyo mga overseas Filipino workers around the world. Happy afternoon kinyo mga katropa. At sa tamang mga radio listeners, pwede gid makapaabot it inyo man sa pagtamyaw sa atong hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Thursday!
1: Yes, katropang Yanni, happy Thursday gid anag syempre sa mga katropa at anatong nakatutok sa nakarang mga radyo sa atong karang Facebook live makaroon niya hapon. Kaya hello gid anag kinyo kung ta nakakaon yun ka muna kailabas yun agar ibot anak katropang Yanni balik na sa eskwela, balik
0: true
1: na sa trabaho.
2: Exciting!
1: Bye! Syempre nakapahuwa ay manit pila karang oras
0: minuto tama
1: kaya paano man mga katropa ay maka-refreshment ka mo
0: pero iba kita karang ginagamit na karoon niya oras para maging nap time diba kasi nga ni busog ka so ginaduyog ka pero kanami kita karang pang mengay magpasabaw kasi nga ni maugan
1: biglang nga ang nagamig no kahapon bumasko graya karang
0: ugan
1: mga aga-aga haroon mga nasa aga-aga yung mga katropa may mga area manabi nga nag-brown out kahapon kaya
0: mahaba
1: man natin gihapon no nga ay okay man na at narayaw man namin nga brown out ang magamig
0: yes para hindi maglitiking ugo kasi kung mainit madanggag on tapos wapat kuryente grabe yun ha diba gaga tugo rotanan decide ko riba gusto matatugo nga iba gitana
1: yes.
0: Ibang tugo nga ginasagap
1: ibang paldot o gimana
0: yes tugo or puslet
1: o ba gitana medyo kaduga kadungan man itag tugo itay karang ugan
0: kuta blessing ro tumugo
1: o o irapag tugo man mana sa akon nga pamatsyagan.
0: Mapahamba ka rin, pusliti ako ga.
1: Diba?
0: Si Gaga pa man sa printe natin, ho. Ya, ginakaubaan kami ga kung nakasamong printe.
1: Oo, kasi kung makarang topic ka rin, ano gida rin, nga bata kida rin itong mga
0: yes
1: kuwatong ato mga istorya ka rin. Okay, tap, umuipag.
0: Matsya, mapuno, tagagiro amon karon nga, ano pang eh, sa imbukada pang.
1: Agara pa, ni Gagi, katrapang yan, umiipag lagi.
0: True.
1: Umiipag, mamanghod nga
0: rin. Basta, magic smile, gida nga ni katrapang RRE bag, gida.
1: Sa ngirit, yung ginaday, ki, matakir, mga ano.
0: Kami lang ko narubahala. Paano ko mo to?
1: Matay. Mas kasi sa mga perfect smile, matananda ka katrapang yan isa. Sambilog at agid nga. Kumagas sa sambilog at agad sa anda ka ng katagiposo.
0: Oo.
1: Ang kailangan ka sa ayaw, kapag nina.
0: Mahugog at ingagi, no? Laglag alin.
1: Ha, bogey da. Nakainan ni katrapang yan. Siyempre, may ano, bikita ako, bingira ito, nakintriga man, abi ako. Ay, may ano, baga nga rata, blush on, ah, katrapang yan.
0: Wow.
1: Bakit regalo niya, man, makon itraya si ano.
0: Si imong lalabs.
1: Joy, bago kay RR.
0: Ay, grabe ha.
1: Sabat ka ko ni RR. Ay, di, manay bukod ko manat kinahanggan na
0: kasi gwapa ko tay mao haron ta
1: gamit ihaboy ko lang makon ra yaya ano ko lang pila ko lang makon ra
0: but hindi tagal ra kabulig no
1: pero iba matabi mga katropa kung may ginagamit or sa uwa depende mat kusin ka nga pagana or kusin ka mat incomfortable
0: tama hindi man kinahanggan niya pero mimong gamitan or every day rory mo lang is back up halimbawa gaagto ikaw sa mga events so gusto mo man niya gwapa ka gon pero gusto nimong i-enhance pagdiri mo kanya beauty.
1: Oh, first kami ka pang hindi man namon kaya nga. Hindi ko na kaya yung mga
0: tapang lipstick, no?
1: Lipstick, ano mang magupsi, ha? Agharang nga ni Fermi namon nga gina-challenge yung karapang hindi dapat nag-lipstick at nag-ano, ha? Hindi,
0: baga nga lang.
1: Hindi, mo
0: mapaga, gagi. Yes. Tag-long lasting man, yung pag-dilap, ay pag-dilap, grabe, pero pag-dilap, pag-basabat gaway. O, di ba, kabudlay, tagalire, kabuhay, tag-isadawa ka, angkit, anong klaseng angkit? Dati kang bang away?
1: Nandarabayo ako. Ay, gina na. Ay, syempre, matanat, no? Katrapang yan, kung sumama karaya gid abi nga ra nga pampatiempo ay may gausoy matana ita mabasa
0: yes
1: ita, mamaga nga kaya nandang pabasaon
0: ay kamong daywa gusto nyo't maga.
1: Ay, kaya anandar. Kaya may ideyahan, anandar.
0: Kami ka naman na bahala ka ron. Alin ka na po ang jury. Alin doga puslit nga ron.
1: O, diba?
0: Puslitan taga.
1: Sa'yo, talagi na na. Medyo parehas man baga makatrapa sa bugak nga. Kung pangayotubi, pusliti man
0: yes.
1: ako. Diba?
0: Pero, haras speaking, ka na pang maging puslit. Kaya na, maging show ka kung si ka na pang Claire. Ruby Day.
1: Ah,
0: na grabe, basko kung kukuslit.
1: O, grabe man.
0: Patsa, sampag. Ayun.
1: Grabe man, nabig ko pag hinabag ko itong pag...
0: Tagbiday, nagbigaan ang tagagay mo.
1: Kasi may nabigid man gitang wiko ko. Hindi ko, abi, pwedeng ihambar o term. Hindi yan makaroon kasi magigain.
0: Basta ka busawak, gitay mo, no? Pag pindot niyo mo, may chumaapok.
1: Yes, kung kakato makatropa mo ko na, ano, kabaga nga raw, nabingat, ah. Yes. Kasi kikita ka, bag king kusing, apis me, tapos bigla ka mag...
0: Pati ko!
1: Oo! Pati ikaw, ano, nyaran nang ngiwi ka man, nyaran kasi
0: yes.
1: Ano, yeah. Sa may namat, abigid mang biday, nga gasompit.
0: Oo.
1: May namat, anang biday, nga mahina.
0: Mahina,
1: pero ayaw,
0: yes.
1: Pero ayaw, pasugod, ro biday, ha? Base man, na ibagain, matagay.
0: Pati talos, sugod, singtiyan, siguro masugod, tayo, moro tubi, no?
1: Kasi rin man, isabi, mga katrapa, especially, ha, sa mga, di ninyo, base, iba rin yung isip sa mga bayi, ha?
0: Yes.
1: Kasi kung mabagabar.
0: Siyempre, ro biday, di ba ginagamit at pang hugas?
1: Oh.
0: Mas manami, abig ko nakabiday, ka na pang mga, hindi ko kinahangan mag tinabo-tabo pa rito, di ba, itubi.
1: Ay ako dati bigra pangyanish may na, naranasan na toro gabi ding ari rubid may na bigra pangyaning may 1 2 3
0: kami
1: sa pa may mahina baskog ag may pinaka mabaskog
0: super
1: era to ay ginakabaskog tagag ako ang akong gangiwit gagaliid ba ko ga tagimot ag mga tagwa
0: kay ba sa CR for napasinggit ka
1: oo kato kata dahil sa puslit it ana karang abi day pero sa biday man abi dapat maingat ka kasi may na man abi karong kaangkon ako kato dati kay pangyaning nagbigla ka nga na di ba syempre kabasko group ang biday, nabasa ka.
0: Yes.
1: Kasi bigla kang nakibot eh. Tiko.
0: Kapi ko mga naka-skirt or di ba? Eh okay, ako mga naka-pants kasi nababa naman. Pero gabanyaban kung naka-skirt, naalsa mo malang.
1: Yes.
0: Diba?
1: Grabe tagagiro mga usapan niya, biday no.
0: Usapang tube, usapang basa.
1: At least doon tama, madali-dali mo. Tagid mo nabi ka na pangyari, mabutang mo tagagi, makuan mo.
0: Madali ka makaplastar. Agad ikaw nga yung mabudlayan pa. Sige na pang Robert, kaya afternoon, abaw, kiniligid ako no itodo si Karapang Alchon. Abaw, nakita kita na si Karapang Claire. Abaw, nagbuo ka isa. Nagsuwang it mga entry.
1: Ay, siya may daywa. Moron nga, tagabantay.
0: Yes, daywa roan. Nakaroon niya knight and shining armor.
1: Yes. Kaya, ma'am, kaya kung makita ninyo roon ay magkaong anin ka mo sa daywa.
0: Yes.
1: Pero saan, kung amat man nabi, no? Saan daw man daywa, no? Karapang Claire mismo roon.
0: Nasa danger zone.
1: Saan daw man mismo roon. Amat roon kagadlock. Kung magkaibahan sa patrol.
0: Oo.
1: Puro kagadlok imbis
0: bago ka pa makadlokan sa iba kanda gage na naubos tayo mong kuba
1: kung makita nyo agad si Karapang Claire isipan yung may daywag at anang nga kaitlog karon
0: yes sanda ro bahala
1: sanda ni ro gahad lang karo kaya okay mat aron makatropa iba mat abiro pero pag inspire di ba nga may kaagaw at agaling di ba may ina nga si ano ho
0: sino pagid
1: may kaano tagali pero go what na importante na lipay ka mo hay
0: yes.
1: Nakita ninyo si Karapang Claire
0: true aga may kaibahan nakita nyo pag inyong mga idol syempre si Karapang RR gito si Karapang Christian si Karapang Toto Valis Calada pihapalasan ni kita kimo na sa Raha City Capiz at syempre si tayo Poldo abaw kita na Friday bukas day up na naman
1: abaw yes
0: grabe tayo ha may one day pa
1: excited si tayo Poldo swap pangani makalma ang anay tayo hay may isang adlaw pa hay may inog ano pakita kara inog bugtaw pa anay
0: yes may inog alarm pa sige na pang Elky Naba sa bagida na happy happy watching kinyo na sa Josephine Store sa Kalibo Public
1: yes.
0: Market
1: yes shout out gid ana sa si imo gid ana nga guwapahon niya asawa gay nakyutan mela ko kanday kara pang Elky nga ray kasi sa dabing dayway
0: sama-sama together
1: oh daga kasundo gid sa anda ag nagadaga sandaron gid anda karon nga entry pero
0: wow.
1: Sige yan adi magsuko kara pang Elky ay hugat-hugat yang gid
0: yes.
1: Mas manami pagid draw grand draw
0: tama may hugat kita para kinyo. At syempre si Karapang Faliba, thank you so much man sa imo kanya pag-highlight. Always sa tayo mo naka-highlight. Wot ibang itibang comment highlight ka
1: yes,
0: na.
1: So, oh, diba? Sa iyo yun man, naroon Karapang Yanik, Karapang Mingay Miss, hindi ako mag-retria. Hindi ako mag-shout
0: ka mo.
1: Out. Oo. Oh. Ang nakikilaga, Wondora, yung Karangatala Store.
0: Yes. At syempre si Auntie Rose Ricardo, good afternoon, te. Shout out kinyo na sa Barangay Linabuan Norte, Kalibo Aklan.
1: Exciting! Good afternoon, kita na kinyo. Agi, Auntie, bawag ito, si Auntie Kita ko nagirap profile ng Red Route. Ah,
0: yes.
1: Magandang hapon. Gidaan ako nung katon daywa, karapang yani. Pa-shout out. Ah. Paki-shout out lang. Iya ako nung karan sa may Marsha Store sa Poblasyon Madalag Public Market. Ag sa family na Bayra, Nieves, sa Ilog, sa Kabangan Madalag, Aklana. Nanday Nanay Nita, Tatay Rudy. Ayan niya, nagtuto. Ag Kente Raquel. Hello, gidaan na kinyo una ha. Good afternoon, gidaan na kinyo. Te, ano yung mamahaw na? Ano, merienda ka namin? Mag-merienda sa mga bukid. Oh, oh. Yan,
0: tag mga root crops nga ng bago bangkit nga. Buo sa hugta. Tapos ibutang mo sa kaldero. Ang gaon.
1: May napankaroon nga isang ano, fresh gidaay mo nga pag ano mo itas. Tapos saging.
0: Yes.
1: Ano itawag ka?
0: Tuba.
1: Oo.
0: Tubon mo tapos gaon. Ay kanamiton. At kung nagabuong at mabalinghoy. Di ba mga kamote? Ay perfect gidaana. Sige na pang Jory Kilaga. Nagita ko naro daywang kaibahan ni katrapang Claire. Sana all. Feeling ko na si Gaga giting number one niya Kilaga. Yes, so, same gidabi inyo nga ano ba ang aron ho? Same kamot ginhalinan or same kamot root nga aron ho, di ba? Inyong
1: pero,
0: ugat.
1: Pero daw ba ako anay katropang jury magano ho mag judge anay sa face. Kasi
0: yes.
1: Kaya tubang abi namon imaw.
0: Pero sa ano yun, sa ugali lang
1: imaw kung mag-uli lang.
0: Sa abili ha.
1: Ay, gita. Pero si DJ Chan, sabi ko, gita, mga katropang Kilaga, yung man ron ay, sa
0: yes.
1: Ay, programa, makita nyo mo ron ay, ibang beat na gidraan na kimo, karon nga pa.
0: Buyot na gidra beat.
1: No, diba yun, no? Ibawin nyo, gidra karon do beat, sa kasaot.
0: Ay, gra, diba, tama, gita na ako, same gita, inyong ugat. Bukod na ugat, pati man ron inyo karon nga, mga nerve cells.
1: Nerve cells.
0: Diba ga, same, gita na, ah?
1: Ah?
0: No, kay nga ni Gaga. Uli yung tuga.
1: Pero,
0: no, may no?
1: Naman ka na pangyani nga gusto it maugat.
0: Yes.
1: Kasi, di ba, kung magpakita sa date, anda ka nga mga
0: muscles.
1: Oh, may nagagutaw nga gikaroon. Kasi, gusto nanda nga may, ano nila makatropa ko kung kato na may sambog.
0: Yes, tagmagagas-gagas.
1: Oo. Oh, oh.
0: Di ba, tag may nagagagot-gagot. Di ba,
1: ano?
0: Boring, abi ko, no, ka na pang menggay, complain. Dapat, abi ko, no, may kuopra sa, ano,
1: may halo.
0: Atong i-example, doon palaya.
1: Ah, oh.
0: Diba, ro ang palaya, grotagong. Siyempre, grotagong, diba, flowless, pino, gata imaw. Tapos, ro ang palaya, nga, maugat. So, di ka ito, magkita dapat imaw diba? Ihalimbawa.
1: Tapos, mahambol, no? Diba, ay, natag-grave, natama na ako itong
0: palaya.
1: Nag-crave na lang ako.
0: At least, tinawaan naman kamot healthy option.
1: Pero yun mga tinuga nga healthy, gita sigurado, gita mga katropang makabuli, gita na kinyo.
0: Pili agir mga baho para sa sambilog pagang busog kagon.
1: Ay, diba, iba-iba man nabigay hapon, ro sizes man nabigay mga katropa. May maalin man, sin ka man na mapili kagang mana karon kung ano man na rin mong gustong tinuga.
0: Yes. At kung, syempre, ano available, mapili kapat mabaho kung maisot na una. Pero, remember ka na pang menggay, kung iba man ang istorya, ako according mata, di ba kay Dr. Lulu, hay, size doesn't matter, matangani ko, no? So, Raya is nakadepende gapon sa performance.
1: Yes.
0: Kasi, mas gusto ko no nanda or gusto ko no't kagabanan is rumatambok kaysa sa mahaba.
1: Yes.
0: Di ba ga?
1: Ay, tama matabi, good man mga katropa, kung may ina matabi man na nga mahaba. Alin doon na mo naghabay, harunat. Ah.
0: Yes, pero maniwang. Di ba? Gusto at una nga, tagsaktong size lang, pero katambukan.
1: Pero may ina man niya, katambukan niya, maisot, pero ano ta, laban, di ba?
0: Kung maisot man ron, ay bawi sa performance, di ba ga?
1: Kasi mga ambay, kung amat ka rin kakyut, ama na mushroom, di ba? Maka na naman. Kakyut-kyut, ama na mushroom.
0: Or pasi mahaba, maning dila, pero, tas matagawis pa.
1: Pero at least, ay man na, ay miski maisot, at ama na nga mushroom, ay kayat, ama na nanang.
0: Ikaw pa sa jahon.
1: Ay, kasi yun yung mga katropa, sa performance, ano nga ron nga ginataon ninyo sa inyong mga partners,
0: yes.
1: Mga asawa, sa inyong mga jowa ron na, ay, hindi nyo man pwede nga, ikumpara pagid sa iba.
0: Oo. Nga,
1: may tama na ro, share man ako ni Kumari. Ratot, tama na ro, Ana.
0: Siyempre, kwento niya yon. So, bida sila doon. Di man pwede nga. Istorya ko, tapos iba ro bida.
1: Yes.
0: Di ba nga? So, dapat, kung sino rog istorya, ay magkita ro bida. Eh, dapat di ka magpaperde. Mas kinput yung mata.
1: Kumputsyong ha.
0: Diba? Butang na ito may isot man, pero bumawi man sa performance.
1: Pero ngayon nga, no, syempre mga katropa, di man kita ka ma-offend mas kasi pang tanan, abira.
0: Yes.
1: Agwa kamit mahimo ni Grapang Yanni kasi sa program, magin natin ni X-Rated, raya, gina na permit na itong
0: yung
1: topic.
0: Agwa magin natin specify nga sang katawo, gina man nga, imaw si Raya dato. Syempre, wag kita ni ila ka mga katropa. We're talking for, ano na ito, gina generalize lang gina nato.
1: Diba, harun yan, no, Grapang Yanni, kat, syempre sa pag-abot, gina abi sa pag-ruin niya ron. Habang nina, day baton mo. Apo-apo, nabikit nang nagpadagay at mga istorya
0: yes.
1: Karon niya. Abi ko nun na sa itsura, ay medyo makusok, matibay.
0: Tapos
1: or,
0: pag-abot sa, ano, pagbukas na nanay,
1: mana.
0: Harag at ana.
1: Medyo kimpit, malang manang
0: yes.
1: Ano.
0: Ano, medyo kikyam?
1: nara diba ng laban. Pero huwag nyo pa na ano eh, huwag nyo pa imaw na kilagat magyan. Yes. Kasi sandang aron makatropa eh. May na matabing tao nga palangga na nanang sarili.
0: Tama.
1: Huwag matasanda ita pakialam kung may mabaton or sa hindi.
0: True.
1: Pero may na gid-ano karapang yani nga.
0: May ginagagas gid-ana.
1: May gusto gid-ana nga mapatunayan. Mm-hmm.
0: True. Kaya kung ka palangga ka mo, siya palangga aro tao dahil palangga nyo gid-ana yes. Sanda. Bukod dahil sa kung ano roanda karon niya daga. Buhay man among iba karon ni Chan katopak at maisot pa agbisan sa lamesa pati sa gawa nga lamesa. Sana all! Sana. Grabe gita, grabe yung pinagsaluhan
1: yes,
0: ha.
1: Yes, yung friendship gita na karapang chowry.
0: Iba.
1: Hindi ka magkasaga ay bayasi may hisugid kamon ka rin si
0: yes.
1: DJ Chan.
0: Agabu taray no amon niya masayran.
1: Oo, magugtong agiting ka na karakarapang chowry.
0: At syempre silang Grace Rambuna. Shoutout kinyo na te sa Sikimpo Street Kalibo. Bago gita na sa bilog na sa aton yung mahugot yung mga entry senders iya sa aton karon niya. Gold Eagle Beer Premise Tansan Promo. At syempre, sante, abaw gidaan ay may sab-a, katropa, lina, gaag, mahipin.
1: Ay, kanami! Abaw kanami
0: ton!
1: Aray, pamanra akong for me nga.
0: Cravings.
1: Aray, gidaara akong nga. Nga cravings, nga kabudlay. May mabakal kaya. Pero iba gid nga, ni makatropa kung tinanong gidaan
0: yes.
1: Ito sa...
0: At tag-fresh, diba no?
1: Tapos may makarang oras maugan, tapos may kakapi-kapi ka,
0: true.
1: May ibahan ka nga.
0: Tapos
1: may
0: story-istorya,
1: iba
0: ka na miton.
1: Perfect, at aral sa hapon mga katropa. Sige
0: yes.
1: Nga natin, mag-enjoy kagat ingon na. Kasi nakakasamit yan, abi kami itry ka lang sab ang saging. Kung mag-ulis si Auntie Diday,
0: yes.
1: May bit-bit na bili magbalik kay Auntie. Kasi ginabakinto, gita mo ko ni Monte. Kasi sabah na, nasayip ko, abiray, gita man ninyong naambangan, agrayin yung paborito.
0: True, ako maigto mga available. Sa barrio, diba? Sige na pang Daloids Nami, sabaw shout out mga katropa, happy watching from Tabayon Bangoy. Shout out kinyo na, happy happy watching. And of course, sige na pang Dang Billion Web, ba? Shout out pang Kimo na sa barangay Agbanawan, Banga.
1: Sige na pang Dr. Nikita Kimo, ka na pang Dang. Sa mga katropa, pagid na ito na, unaman sa rekereng numan siya, siyempre, abo-abo, gita ka kung karagan naga pa-shout out. Ay, sige, tingsang bilogo na ito, no? Pisa kita kanti, well, see, medyo pa-abto ba sa amon, kita pangyan.
0: Yon. Bisa to sa highway.
1: Oo, sa highway na nakala sa may Bulkitan kay Auntie Welsie ang sa mga Bulkitan boys. Tapos ni Karaman kanday ang kulido bago magpa-diretso sa amon kay nga bagay. Oh, hello gid na kinyo ha. Good afternoon gid akin mo kanang kulido sa Tobiera family gid anak. Syempre kay pang Jomar. Rapis yung nag-monitor ka ton ginabas ko ganan gid karon karon
0: wow. Pa
1: dire nga radyo. Tananot ana nga kalupit bagay.
0: Sakop.
1: Kay mabatian.
0: Ay kanamiton
1: gid anak. Ko tama ko mabatian do chismis. Yes, eh. Radyo, charot. Kasi ko, amat, abing mga katropa, ro, radyo, ro, isa nga nga makapugong sa istorya.
0: Yes.
1: Kasi, syempre, kung may pares ka mo ni Karapang yan, na-disturbo ka mo sa topic oh. Na mo. Ano ko no to? Maaling ko no to? Diba ka?
0: Masaligbat ka man kung takasuwa ka, diba?
1: Diba? Grabe, gita na. Tell mo, Karapang may kasi natin, Diday, mamiesta kami.
0: Ba, wow, bro, sana
1: all. Kaya ulit to, hey, kay, miss kayo, wa, pangani, tero, piyesta ka. Hmm. Ano mo ko na yan, tina sinunata? Naka-headset si Auntie Diday. Tapos kasi linaot,
0: wow,
1: talit ako nga rin.
0: The practice.
1: Kasi banana, na-enjoy na kuno kung nasa duunggan, ana na rin ka lang, headset.
0: At that time, ko safe kasi, hay, hindi pa sa nga gando, iba?
1: Yes.
0: Ikaw at ana.
1: Ay, tao nga ni Tero, yan nilang kaigibog ko. Gusto ko man yan ikong tama ko.
0: Magsunod.
1: Magsunod.
0: Sana
1: o. Sa ako nabing schedule nga rin, kumangang alangan, nakita nga rin.
0: Yes.
1: Go ang a. Malay mat anaton te.
0: Makalusot mo sa gihapo, no? So, enjoy ha. Advance happy piyasta sa ito mga katropang nag-celebrate. Maskin August gun maka.
1: Oh, Arab na pansin mo karapang yadi kong piyastahan. Di ba eh, may mga bisita mata syempre gakalaan
0: yes.
1: Sa. Pero tukar gid anay tag mga remix budots no.
0: Iba gihapon to feels.
1: Aga taw na lip agro mga mas na-enjoy ko karon rutugo ko ro mga ginikanan gagasa ko.
0: Yes. Kaping chacha.
1: Oh chacha.
0: Diba? Bagi na lang gusto karon eh.
1: Oo, tapos chacha hon ka man ko may maigo man si uncle mo. Kung may igo ang si uncle ay machacha waracha ka gitana.
0: True. Sige na pang Boss William ha. Shout out kita kimo ka na pang Boss William ag hay mga gwapa ag mabuot kag pagwapa gid si crush. Na. Sino gid ang crush nga ka na pang Boss William?
1: Boss William. Thank you.
0: Sino ba mo suko karay?
1: Pero thank you gihapon kita kada sa pangyani kasi gihambangan gihapon kita tempo pagwapa
0: yes.
1: Gid ha.
0: Yeah, thank you so much ida kimo mag shout out. Sige na pang Anthony Castro. Good afternoon mga katropa. Merienda kita it pinya.
1: Wow, kita pinya.
0: Pinya
1: mataranda karanga nga pamahaw.
0: Yes.
1: Pero paali Ayun, arano pa ibog-ibog kita man bigkara pa niyan ng pangutan ako ano da pamahaw idi sumabot
0: man ayaw sa ayawan lang kita itbasa kita, no
1: kita lang manro ginutom
0: yes na ibog lang sa samtang gabasa mabot ka na pang Boss William agto kamo sa piyesta sa Puis Agli Nabuan Norte bawgit anay sa Puis pwede kasi taga una ka sa Nabuan Norte ay pwede!
1: Ay, oo,
0: no? Diba? I mean, alala ako eh. May kilaga itong kilaga.
1: Ay, grabe sa nga itong mga kilaga nga ray. Basta ako eh, kablita at ana makatropa eh. Sundod, gid anak kita. Basta
0: yes.
1: Off-duty kita.
0: Okay. True.
1: Pero malay, matana itong gida eh. Dati, ba't abing mga katropa, nakatagapos siya. Mga awot, ako mo, si katropang yan eh, malaman ang in-invite ako. Sorry. Bilog, ano sumunod, diba? Siguan mo lang.
0: Do yun, Ron. Diba mindset na itong kamat, sang bilog rugin ka ngay sa pamilya.
1: Oh,
0: pero,
1: oh.
0: Dagaro, bilog ka pamilya.
1: So, pero at least ato nagaong mataki makatropa.
0: Yes, unless may ginhambal nga
1: pero,
0: like, sa wedding nga dapat daywar tatlong ro attendee. Syempre kung may duyo,
1: yes.
0: Duyo nga tong daghon.
1: Pero kung mga sampit abi nga makatropa pares man nakamon o
0: may fiesta.
1: Kinangan nyo ako din, akong pwedeng ako at ah, diba?
0: Yes.
1: Sampit ug kasanda charota.
0: Ay, gapan niya ba na bigara pang mangay sa fiestahan, wa mata it limit kung pilar imo kaor nya kay bahan. Unlike man na sa mga wedding, kung wedding abi man or birthday nga nasa may venue, di ba? May venue sa guwa. So, syempre, limited ro ang nakar niya mga visitors.
1: Yes.
0: So, let's respect that naman. Di ba? Hindi pwede nga, ay, sige, yun ay, padagun ko man na ro akong daya ko. Hindi, pwede.
1: Kasi, di ba, katropa,
0: limitado.
1: Limitado, na ro. Ginabayra. Meron, di ba, may mga bangko.
0: Nakahuyap.
1: Ginabayra.
0: Yes.
1: Pero may naman, yung kirapang yan, nga, gimprepara mo rato man na, pero wala nag-agto.
0: True.
1: May namata na nga, mahambaw natin nga, may mga tawa, biko amat mga katropa, nga sa'yo dandang magasturon, pero,
0: yes.
1: Tao, gamit ko ginahungudungo, hindi na ako mag-agto. Tama. Danak, magproblema.
0: Ako, for personal, ano mo, mga katropa, for me ha, kung halimbawa, hindi ako ka-attend, side na ako niya, revenue, side mo man niya, ganyan, kung revenue sa guwa. So, dahil kailangan mo man tawo, side mo man ang dambagay, side mo kong tagasiin, kung hindi ako ka-attend, haba ako beforehand, para ro, seat
1: aware.
0: Man nga, para kakon, or para sa family,
1: pwede, may
0: matao sa iba.
1: Yes, sarong gina
0: doon nani. Doon akong style, kasi side ko man yung ginabayaran doon, at para, butang nga matat iba.
1: Yes.
0: Diba?
1: Doon nga ni Karapang yani, no? Kasi, bahambaw man itong mga bunggahan ron. Pero aside yung mga miinam at abigaw mga katropa nga, isang katawo, grabe, tagagiro gastos.
0: Yes.
1: Mas lalo kung may mga souvenir nga ron ho.
0: Oo. Oh.
1: Kaya,
0: at ibahan, abig ka mo sa doyon.
1: Oh, oh.
0: Okay na ako sa mga bagay-bagay kasi sa bagay, wamata na bayari do venue. Oh, diba? Oh, si katropang Michael Solina abhugit ang magag-umo niya hapon mga katropa. Patamiyaw imawa. Sa ako naman sinakpan na sa Lagin Banwa West no man siya.
1: Oh, shout out kita na kinyo ro na ano kita ro barangay. No me ko na ano pero feel ko ani katropang yani hey. Mas maabo ro raya kara sa may new wash.
0: Yes.
1: Sa may madalag.
0: Sa banga.
1: Kahit sa may banga. Ay, kita pati madurman siya nagagagas.
0: Oh, true.
1: Thank you kita na kinyo mga katropa.
0: Biskan si inyang kita mag-agto pa.
1: Oh,
0: thank you so much kita sa inyo kanyang support ha. Aga kindly follow git ang mga katropa sa mong kanya page. Aga invite nyo pag iba ka ninyo ang mga friends para ma-aware man sa andag. Siyempre, maka-shout out man, maka-comment sa mga program at Axafam Kalibo. Ang bawa ni Ante, haya, ma-share sa bukid, katropa, agod, tigana ko, Kimo Pinya, agsami.
1: Ay, wow!
0: Wow!
1: Pwede tayo padagal lang kay Didida. Kung hindi ako, kung wakang man ako.
0: Pwede hita yun.
1: Kung hindi hita yun, te, ala, Ante, grabe.
0: Ayaw mo kita ka.
1: Ayaw mo kita ka akong king comment, ra. Rabbit, abit siya, nag-basa-basa, o katong nagagaway kita sa regrawin niya.
0: Pajama, ano ka tingagin, no?
1: Kasi ano, fresh, gina, masama ko bagong kiwa, gina,
0: yes.
1: Bagong pagos, gina, mo karapang yan, tapos ay,
0: ginakaon yun,
1: sa
0: mitan.
1: Sa usang mo lang mo na sa regrawin, asin, o kung
0: yes.
1: Matangis imaw, di mo kinahangat asin, sa mitan, ante.
0: Iba, gina, na abiro, anang, ano, medyo isda, bangan, kung bagong dakot, tapos gahaon mo, ay, katamis, gina,
1: yes.
0: Sa baw.
1: Kaya, di ba, karapang yan, kanami, takong ako, makuntawaan ni Chansa nga magawarang sa mga pares man sa madalag
0: yes.
1: Sa mga bukid maanot ako di ba kung kato yung grocery at biskwit or
0: ikaw man mauli ka matimo
1: tag tinuga
0: true
1: rin pwedeng ma grocery kanda
0: agwas mo nami irato sa ni mo mabugat
1: at
0: mahalot ana
1: yes.
0: Iya sa patag
1: ag pure kita bi kung kato makatropa wa imo itahalo kasi
0: yes.
1: Nga niya literal gid adabi nga nasa manami nga gugta or nasa
0: true.
1: Manami imo makatropang pagtubo
0: yes ag syempre wa gid at mga ginaspray spray nga kung ano-ano, di ba nga? May ka na pang jewelry kapag crush mo ang isang babae. Kung hindi mo man masabi sa personal, pwede mo namang i-message. Diba sabihin, hi miss, alam mo ba, crush kita? Hindi, crush ng eroplano, kundi crush ka ng puso ko. Hindi puso ng saging, kundi yung puso ko. Sana all!
1: Grabe, tapang jowry man.
0: Sobrahan ko, tingkat na pang jowry. Pero thank you so much sa pag-effort. At least, may, tawag ka ron, may idea yung iba, di ba? Kung paano na i-construct. Yes. Randa ka niya pagpalangga.
1: Grabe, kita ka rin yan. Ni Jose Grabang, Tolitz, Taiko, Vlog Chavez. O, di ba, kompleto, gita na ito ba?
0: Yes, o, piyesta man ko saan da.
1: Good afternoon, ito, agto ko nakita, eh, piyesta, ito sa Katiklan, kaso lang. So, grabe, matabi roho ka ito.
0: December 7 and 8.
1: Naabdan, puta kita, ikara, itry.
0: Christmas party!
1: Oo! Ay, pero thank you, gidagang balikan, namura ka rupang tulit sa...
0: Yes, kung ta mag-comment ka sa mga time pagid niya to. Aga, bati mo kami from Katiklan to Naasog, Malay, yung pamilya Chavez Prado sa barangay Naasog, Malaya. Abaw, gaginapat, akabi ka mga daywa, katropa. Yes, thank you so much, kita karapang Anthony, ha.
1: Thank you, gidagang kinyo, mga katropa. Aga, grabe, kita si karapang Rem Dolormente. Oh, hello, Miss Mengay Kapikita.
0: Sige, na
1: all. Karapang Rem. Basta yes. Sa inyong kape, ay produkto kita syempre ita
0: yes to health para mas manami kita sa atong gawas sa kada pang toilets iya agto magpiesta sa Katiklan para masamitan moro binako nga native nga manok wow, sana ay kana miton gita kada pang toilets
1: kasi iba na tawag kita itagpilian kada pang yani kasi tanan abi nga mga native nga manok kasi syempre
0: yes, kana miton
1: lasa kana miton nga pag ag sa mga iba pagid nga version diba may naman niya
0: inubaran
1: na, maabo nga pagkaon makatapa pero iba bandang mga panglasa pero yes. Pababog yung patok yung po no aswak yung hapon
0: kanami ng karne diba iba gidaan naroan na karoon niya bisan ko amat ay medyo matutig ha dahil kapit ko medyo maguwang pero kanami gida ang kiton haba niya yung ante pinanago manabi ko no si ante Diday ante man magpakita ka te oo magpakita ba
1: ay ante di tau kang kung kapanagor sa kaisot yung siguro ni ante di mo makita ra
0: or madasi kagin mo maghugag no.
1: Bog, thank you kita sa pag-PM ganda katropang toilets.
0: Yes, thank you so much ha. So, oras ito mga katropa, alas 12 na sa hapon. Agrekan yung oras, ginatod ka ton, it's Santon Gold Herbal Tea. So, sa mga katropa naton nga nag-usoy gida iti haro tsaa mga katropa, hara ginarecommend namon kinyo, ruatod ka niya Santon Gold Herbal Tea made of malunggay, moringa, turmeric, ag cinnamon bark. That's why mahumot imaw, dahil sa kanya cinnamon bark. Na-support na nagkararo ato niya healthy digestion, kita buligan niya pag-uon o toxins sa aton karnya gawas at ginabuligan o aton niya body sa natural karnya weight management mga katropa. So perfect gid ana sa nag-healthy lifestyle at on diet, di ba? Dahil ma-manage nato o aton karnya timbang. Kaya nga ni, di ba, nag-tutan ako kita sa aton ginakaon, iwas kita sa pagiging bloated at makabuligid o aton niya Santon Gold Herbal
1: Tea. Yes, kalma yung maroon mga katropa sa inyong tiyan. So, hindi kagi ka mo hindi magsakit ron kasi syempre ginabuligan abi na na makatropa rung mga kinaon ninyo nga yes. Matunaw.
0: Agi na pagwar mga toxins, di ba? Gar mahigko sa aton karnya kagawasan. So, Santon Gold Herbal Tea mga katropa is pwedeng-pwedeng mabakal sa mga Mercury drugstores nationwide. Agi pa pagid karnya mga butika. Available man raya sa TikTok at Shopee app. So, go na mga katropa, magbakal, mag-purchase na kamo. It's Santon Gold Herbal Tea. Invest sa inyo karnya health. Invest kamo sa inyo karnya body. Mag-idana ako si karapang yam-yam. Hindi kita maupos-upusan sa lakang mga comment. Thank you so much ha. Si mo niya pag-highlight. Agad followers. And si karapang Cloudy de la Vega. Wow, good afternoon. Shout out kita na kinyo sa mauganan niya nga hapon mga katropa.
1: Abaw kita na sige. Agasay na itong mga makarang mauganan. Kita may mga nakatutambay. May nagamuni-muni.
0: Yes. Kasi nga ni doon kita roanda karang mga gusto. Agro. Iba matana nagapo pa duyog. Diba? Kasi gustong-gustong umidli. Pero harani mga katropa sa mga may plano duna nga mag-inom ha, mag-chill-chill. Chill lang syempre. Drink responsibly, drink moderately. Harang mga katropa, mag-ship anay ka mo sa Gold Eagle Beer Premium sa Tansan Promo para magamit ninyo inyo kanya Tansan ha. Magumo malang kara magdaog mga katropa sa Gold Eagle Beer nga nga promo. Mag-agtong ka mo sa inyo kanya mga suki nga baraka at magbakagit Gold Eagle Beer. Kasi rasambilo nga Tansan ni 320 ml o konsang katansan it Gold Eagle Beer hay may una kagonya sangka raffle entry
1: kasi kung maabo man nabi mo karang Ma, grabe man. Wow, man naman kayo mong ginasuguan mag-inom ka, mas maabo, mga katropa, ha? Diba, mali natin ka to, biski mag-iipon at anak mo, ang kumraya inyo, karang favorite nga.
0: Inumon.
1: Ay, perfect, yun, mga katropa, yes. Kasi pwede ninyo magamit, right?
0: Nahilong ka ron, makwartahan mo pa, diba ga? So, may inyong natansan, mga katropa, ha, isuod ron sa mga sobre, and then, butang din yung pangagan, edad, address, mobile number, ag pangagan, it baraka nga inyo kanyang ginbakgan. So, per sobre, sang bilog mo lang man tansan, mga katropa. So, if, for example, may imo nga napugo ka mga tansan. So, 10 entries kung dumay una ka. Then, butangan yung nimot, imo kanya pangagan, edad, address, mobile number, ag baraka, ng imo kanya ginbakgan. Halimbawa, umana, abe, Joy Store, di ba? Rupang baraka ng inyo kanya ginbakgan. Kung ano mat ang pangagan, mga katropa. Basta, ro, inyong contact number, ha, hindi kita pagkugangan, hindi paglipatan, kasi doon doon mo niya first contact inyo, if ever, nga kamuro higabutan. And, of course, ruwatan kanya mga drop boxes, mga katropa, makitaan sa pila karon ka mga area. Yes, sa may Sikimpo Street na sa Poblasyon Kalibo sa Gabriel Store. Available man sa Malu Store sa may 19 Martyr Street, Poblasyon Kalibo. At kung mapit na ka mo sa area Itbanga or kapanindahan ka mo sa Banwa Itbanga, ayun na mga katropa, ro, drop box naton sa Rowell and Junior Barber Shop.
1: Yes.
0: Una sa Poblasyon Banga.
1: Sa darong bahala, karong de karapang Aljun Kinyo.
0: Yes.
1: Diba? May ina pa ni kita sa Santon, tapos may ina pa gid sa Rekerang
0: Gold Tansan. Eagle Beer.
1: Kaya kung mag-tao ka mo't entry, bisig isabay ninyo. Ah.
0: True. Pwedeng-pwede gid. A good magiyahan ka mo. And kung gusto nyo matang sumadya, iya sa amon kanyang istasyon mga katropa, pwedeng-pwede matakaw mag-direct riya. A good. Hindi ka mo malistan. At syempre, kung malapit ka mo iya sa Barangay Tigayon. Iya man lang kami mga katropa sa Villa Criselda, J. Isberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo, Aklan. Magpupangutan lang kamo sa mga residente iya sa Barangay Tigayon na mamabuot, maniro mga tao.
1: Yes, oo. Oh.
0: Diba ga?
1: Hindi kita kumukaroon maalin.
0: Yes, agma.
1: Mas lalo sana kara sa may Tigayon store sa mga Tigayon ladies, ay sige, shoutout dahil speaking man sa Raya Karanga lugar. Shoutout kita nato ng mga guwapahon kita na especially kita sa nakarang mga madama.
0: Yes.
1: Na mabuot kita na aga manami git ang mag-smile.
0: True. Exactly. Kaya naiingan nyo kagit imo magbakay. Maskin uwa ka man dapat gabakay.
1: Yes.
0: Charo.
1: Grabe git. Kinagpagot na randang ano eh. Andang
0: diba?
1: Mood.
0: Manami. May, pero budol. May kamat ka na pang mega. I mean eh. Dapat tayo uwa ka man ginabakay. Pero dahil sa gusto ni mo. Mm-hmm. Diba nailay ko sa
1: mag
0: place.
1: Sa tao.
0: Nailay ko sa tao. That's why napapabakal ka. Kasi nga ni. Manami ro ambience. Diba ro atmosphere. Si shoutout uman natin si ka na pang Anthony Castro. Ay grabe git. Abi mo mag-comment. Thank you so much ha. Pang Arlene Abayra, bao good afternoon. Manami magkape sa maugan nga panahon.
1: Ako tiya ra.
0: Ay, wow.
1: Bro, kita ko sang tiya.
0: Yes, sana all.
1: Si Ante, ang aray fresh, ag sexy at si Ante.
0: Ay, kanamiton.
1: Kasi ha, ay, kulat na nag-usoy sa ng partner.
0: May nakita.
1: Kasi makamay mo na may nakita. Ang, pero mga katropa, syempre, shoutout ang si Ante. Te, ulyo, nabi, te, nahidlot, anak kami kimo, agriimong tatlo, atong alaga. Bao, bumahugot, anasanda.
0: Wow.
1: Kasi sa pag-alaga git aron ni Andot.
0: Yes, basta in good hands ron, madasi git ang maggambo, madasi git ang magbahol.
1: Yes,
0: di ba ga?
1: Kay warang abi ako ni Andot last time ito ra pangyani ito sa Tabangka. Ay nakita ko ro tatlo na nangaayam ni Auntie. Kabahut agid te katawa.
0: Wow.
1: Mga, na, mga
0: healthy.
1: Healthy. Oo, kanami ani makon buhitan kasi ro sang bilog may ilap. Ay, ginamay
0: kasi ko na. Kiangkit ka pa no.
1: Ay ba ko kay Andot makon bakgan ko makon itinapay kasi medyo pa, medyo ano bat amakon
0: pasalubong.
1: Ka na. Hoy, ko amot ba lang makon ako riya. Hay. Ang bot napaldon mo ni man nasanda sa pagkaon. Pero iba ta bigi hapon mga katropa ro, grow may kahit pa paano man nami be pasalabungan ro ayon kasi
0: yes.
1: Wa sa nagareklamo.
0: Tama.
1: Ano ko ka, nakikita bang na appreciate nanda.
0: True. Agi na agaw-agawan, di ba? Kaya go with ang mga katropa kung may mga alaga tao inyo man sanda, kung may inyo man yung mga sobra. Oras na to mga katropa, alas 2:18 na sa hapon. Uy, kahapon na nato na play kinyo mga katropa ro first part pagamang. Itatong karto nga istorya may kaangtanan sa tawag ng saklar. Sa kapamilya nga struggling on yani. Tapos, nagdoble paro ang dakaroon niya kaliso dahil sa rekaroon niya sugal. O, haro na, abangan tamakan mga katropa kung ano magiging diskarte nga to ni Marco pagkatapos na na maperdi sa sugal ang magkaroon utang kay Aling Nena.
1: Aling Rana karang magiging kapalaran pa.
0: Yes, anong diskarte ra ng ubrahon? Ay hanbaga, magtarungon imaw or mautang umat at uman. Kalisod gid ano no basta usapang sugal usapang utang katropang menggay di karaya kating feeling mo hindi kating kabangon
1: raya robiko gusto mo magbangon pero may nagabira pa
0: yes matya una kating sa Kumunoy mm-hmm. na gusto mo man kunta nga mag-climb pa ibabaw pero ginahinila ka yes. pa ubos. Kaya think din minsan mga katropa ha, ag ma-inspire kita sa rekord ni istorya ag kapuhutan nato na leksyon. So hindi nato na i-plaster kinyo mga katropa ro anak niya kasugpon. Hay maka-commercial break anay kita ag magapanambali kay programang X-rated makataliwan nga mga rupinang ka mga reminders.

0: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million ka pesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
1: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na mega MLunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.
0: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 for DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Direct responsibly.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: FM. Madalas sa kumpuya sa trabaho. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santone Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
7: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
10: XFM.
11: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
12: Premium.
3: Magnesium D3, ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
10: Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-Premium D3 ka.
10: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
13: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3.

0: Laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan. Lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health. Hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-unaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. Gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: oras, mga Katropa Philippines, at our time, alas 2:31 na sa hapon. Good afternoon once again, mga Katropag. Siyempre, magpanambali kita sa ito niya programang X-Rated! At sige hapon, kami magkaibahan. Ako si Katropang Yanni.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga Katropa. Tutuksag hapon ka mga sa programang X-Rated yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang Katropa mo. By the way, mga Katropa, nag-read live ruaton karon niya programa. So, naputo ruaton niya previous live kay Ina. So, pwedeng-pwedeng ka mo haka-comment it o man iya sa aton karon niya panibagong live. At tungang ka mo sa amon karon niya page ra XFM Kalibo 96.5.
2: Anxiety!
1: Yes, pupasensyahe lang ano ninyo mga katropa ha. Kasi hindi malabi na ako for me. Ma-perfect ng mga bagay-bagay.
0: Yes, kami ng internet. Di ba gawa? Kami control. Gitana ka na mga katropa. Pero hindi ka magkabagakay. May radyo man kita. Pwede matagahapon natin kanya pagtunog. Una or uwa man natin kanya Facebook Live. At syempre, dahil promesa na mong rakin yun ni Katropang Menggay. Hay, padayin natin re-istorya mga katropa. Sa parin aga ha. May part 3 patana na mga katropa.
1: Ay, yes, kaya medyo, hindi ka raw mataka mo sa duwa-duwa. Ano man ba?
0: Yes. Ano mata? Hindi tama na matapos ang mga emosyon niya, ra?
1: Haba-haba, gita na mga katropa.
0: Ay, series nga ni, di ba mga katropa? Agmanami, ra? Kasi abo-abo kitang life realizations, abo-abo ang mga life lessons, ag inspiration, di ba ga? Nga may tuga ka ton. So, hindi tama pagpabuhayin mga katropa ay harar. Part 2, ha? Itatong karni istorya, may kaangtanan sa tawag ng sakla.

0: ng sahi ng asawa mo, ha?
1: Aling nena, pakiusap po ka. Kakagaling lang po ni Marco sa pasada. Wala po kaming sapat na pambayad ngayon. Baka pwede pong sa susunod na linggo na lang.
0: Anong sa susunod na linggo? Nasa 2 linggo na ninyo itong pinagpapaliban? Ang 12,000 nyo, naging 15,000 na dahil sa interes. Kung ayaw nyo magbayad, ngayon din, kukunin ko tong TV nyo, ah, ang refrigerator, at kukunin ko rin yung prangkisa ng jeep nyo.
2: Aling nena, wag mong galawin yung gamit namin dito. Oh, ito yung 5,000. Interes muna yan para sa linggong to.
0: 5,000? Interes pa lang to. Ang kapital mo, nakatayo pa rin sa 12,000. Sa Martes, ha? Kapag wala ka pang buong bayad, mga tauhan ka lang papasok sa bahay na to. Tandaan mo yan, Marco.
1: Saan galing ang 5,000 yan, Marco, ha? Yung pabili pa yan ng gamot ng nanay mo? Isinakripisyo mo ang maintenance ng nanay mo para lang pambayad sa interest?
2: Elena, ano bang gusto mong gawin ko? Kutin na nila yung gamit natin. Gusto mong makunan tayo ng bahay? Ginagawa ko rin to para sa atin.
1: Para sa atin? Para sa atin, Marco? Sinisira mo ang pamilya natin. Di na ikaw ang lalaking pinakasalan ko. Kinain ka na ng sugal na yan.

0: ang sinasabi ko sa'yo, pare. Malulunod ka lang kay Aling Nina kung interes lang ang babayaran mo gabi-gabi. Kailangan mo ng bighita, isang malaking taya na tatapos sa lahat ng utang mo.
1: Paano? Wala na akong mapagkukunan ng pera. Wala nang nagpapautang sa akin sa Toda dahil alam na nilang baon na ako sa utang.
0: May alam akong tumbahan sa kabilang bayan, pre. Hindi ito parang sa palingkin na maliliit ang taya. Dito, milyon ang umiiyak. At may kontak ako sa loob. Isang matador na pwedeng magluto ng resulta ng karera sa sabong.
1: Magkano naman ang kailangan na pera para makapasok?
0: 50 mil, pre. 50,000.
1: 50,000? Saan naman ako kuha nun?
0: May ORCR ka ba dyan ng jeep mo, di ba? Isang lam mo sa Sanro, pawnbrokers. Bibigyan ka nila ng 5,000 agad-agad. Kapag nanalo tayo sa sabong, matutubos mo ang jeep mo. Mababayaran mo si Aling Nina at may sobra ka pang pampatayo ng negosyo.
1: Yun lang ang pangkabuhayan namin, pre. Pag nawala yun, ano na lang ipapakain ko sa pamilya ko?
0: Isang araw lang, Marco. Isang gabi lang. Ayaw mo na bang matapos ang impyerno nyo kay Aling Nina?

0: Asan na yun? Asan na yung dokumento ng jeep? Ah, eto. Eto na.
1: Marco? Anong ginagawa mo riyan sa kabinet sa kalagitnaan ng gabi?
0: Ah, wala, Elena. May hinahanap lang ang resibo. Matulog ka na ulit.
1: Marco, huwag mo nang ituloy kung ano man ang pinaplano mo. Pakiusap lang.
0: Matulog ka na sabi, Elena. Ayusin ko to. Ako ang lalaki sa bahay na to. Ako ang gagawa ng paraan.

0: Sigurado ka ba dito? Ito lang 50,000 ko. Kapag nawala to, wala na kaming kakainin bukas. Wala na akong jeep na pampasada.
1: Relax ka lang, pre, Marco. Nakikita mo yung manok na meron? Yung talisay? Pinalagyan natin yan ng gamot sa paa bago ang laban. Mahihilo yung manok ng kalaban sa gitna ng laban. Lutong-luto to, pre. Itaya mo na ang buong 5,000 mo sa wala.
0: Oh, sige, sige, sige. Oh, sa wala ako. Sa wala ang 50,000 ko.
1: Oh, si Queen Amel, sa wala. May kumakasa pa ba dyan? Sige, kasa. Itiw na, manok.
0: Sige. Sige, sige, tumbahin mo. Sa taas, sa taas. Saksak. Pasok. Wala, wala. Pasok.
1: Ayan na, magsisimulan ng mahihilo yung talisayan. Tingnan mo, sumusuray na.
0: Teka, bakit yung manok na wala yung bumagsak? Bakit yung itinaya natin yung sumusuray? Kiko, pre! Ano to?
1: Paano? Teka, nabalib ba ng injection ang Kristo? Kukunin ang pera sa misa! Salamat sa taya, boss! Aakot ang meron ngayon!
0: Hindi. Ang 50,000 ko. Ang jeep ko. Sinungaling ka? Sinabi mo luto to?
1: Hoy, Marco!
0: Sinabi mo hindi ako matatalo?
1: Matuto kang tumanggap ng talo.
0: Pinasangla mo pa yung jeep ko?
1: Wala sa akin ang konsensya mo. Ikaw ang nagdesisyon ng magtaya. Huwag mo kong isisi sa kamalasan mo.
0: Kiko! Bumalik ka rito, Kiko! Paano ang pamilya ko?

0: pumasukan na, Marco.
1: Lena?
0: Pumunta rito ang mga taga-Santro Pawnbrokers kanina. Kukunin na ron nila ang jeep bukas dahil hindi ka nagbayad ng hulog at napasok sa remit ang papeles.
1: Elena, patawarin mo ako. Nahisaan ulit ako ni Kiko.
0: Marco, wala na tayong jeep. Wala na tayong pambayad sa upa. Si Junjun, ayun, pinalabas sa paralan dahil hindi nabayaran ang tuition. At si Aling Nena, papunta na rito kasama ang mga barako niya.
1: Elena, gagawa ko ng paraan. Magpapalimos ako. Magpapakababa
0: anong
1: ako.
0: Anong paraan? Ha, Marco? Anong paraan? Magsusugal ka ulit? Tataya ka ulit sa mga luto mong laro? Marco, ipinigay ko sa'yo ang buong buhay ko. Pero ano, isinugal mo ito pati kinabukasan ng anak mo.

0: Dahil wala kang pambayad, hahakutin namin ang refrigerator, ang TV, at anumang bagay na may halaga rito. At kapag kulang pa, ang bahay na to ang kukunin ko.
1: Aling nena, pakiusap po. Huwag niyo pong kunin ang gamit ng anak ko.
0: Hoy! Halika ka dito. Ilayo yung mga itong babaeng to. Hakutin niyo na yan! Dali! Bilisan niyo!
2: Papa! Papa! Tama na po! Huwag niyo pong kunin ang TV namin! Papa!
0: Uutang-utang tapos walang

0: Ketropa, nabatian naton haro second part. Grabe no. Kadungan ipagbuhos itmabaskog nga ugan mga ketropa ro. Nagabuhos mani emosyon. Yes,
1: grabe ang ani no. Kasubo mga ketropa kasi patira na nga unga, patira na asawa na
0: nagakalisod. Samantalang wo masandat involvement, yes. Diba ga?
1: No, samantalang dati no okay man sanday. Eh.
0: Yes,
1: haro sa TV pangani may mga hunano
0: may gamit sa bagay. Agsay ba naton nga easy to say nga, madali man ang bakwon, pero kabudlay, taron pundaron.
1: Yes.
0: Kapin ko nag-start pang ikaw aga haron malangan imong trabaho, oh. Diba ga? Nagatinguha man ikaw.
1: Ang isa para ng friend natin ay one man imaw.
0: Yes, traidor ka, diba ga? Gindagang imaw sa sugagan, tapos kat na purdoy gon, hi inay one man. Oh. Kaya kita mga katropa, piniagid na rin mo kanya circle at the same time, kung ginada ka sa sugag, aga, siguro sa una, pwede mong sundan, pero tag, mincho batsyag mo, ba, mincho ginaanumutang, pre, ginatur an, di ba ginturan ka na sumugal, ginturan ka pa na ng umutang.
1: Yes, di ba? Parang kung ta dapat mapapaisip eh.
0: Yes.
1: Dapat nagiging wais, manabi kung amat, manabi ka na pangyari, nabi perdi, manabi oh. Mga buot, nga rag mga, ano, mga tiyagon ho.
0: Yes.
1: Mga mahumok, mga tiyagon, mga tropa.
0: Ginaluko ka man mga tao, nga rag.
1: Oo, ginaabusad, ginaabusador man.
0: Siguro broke man doon na itong friend, kaya gapang damay. Di ba ga? Ro, ibabing tao, ang purpose karon ay, gusto ng damay, kaibahan. Di ba ga? Pero, rupang na ikasadyan nyo baga kung may nadadamay ka mga tao dahil sa inyong kalukuhan.
1: Yes.
0: Diba ga? Side mo niya ni kung mauno do feeling awat kwarta, lubog sa utang, sugaro ka, tapos mang damay ka pa. Diba?
1: Aga, makaw na ibang gapitan karon kundi makatropali imol at agid niya sarili.
0: Yes, kasi kung utang ka, hindi ko at imo kon kabangon mga katropa. Kasi kung may tubo pa, diba ga? Oo pa, habayran di ka to sa pihak, may imo matang panibag-o. So, buligi, ganin niyo yung sarili mga katropa. Pero grabe, no? Roana, itong uha, naga hinyo TV. Diba, may chambo na itong TV. Grabe. Kapahaw tabir niya bagay mga katropa sa aton kanya mga inunga. Rupay ginapamantaw sanda. Diba?
1: Diba taga? Siyempre, Ruyo, nabipundar at ano rin nga, naging kaibahan yun at ana sa pagdugang itry ka ng mga dinag-on.
0: Yes.
1: Hindi nga naging na-invest gitaan mga katropa nga. Ruyo nga ni Kunta, hindi pwede Kunta mabawi. Diba? Pwede mamabuo pero Ruyo yes. Muris.
0: Una gitaan na. Ruyo nag-remind kimoit imong kahugod. Diba ga? Kasi pinag-ipunan ni mo, gintipid mo ron sa imong mga pagkaon datter, sa imong kanya expenses, sa imong pagwarang, para hiba ka rumabagay nga ron.
1: Dahil mo manabi ka rin pangyari, makita rin paghugod, makita rin rason, hamanita,
0: sinasabad ka. Mo
1: datanan.
0: Yes, do yun. Kasi ginapakita ki mo kung gaano ka ka-irresponsable, diba? Naging makasarili
1: ka. Kasi ulihi man, nabi permi mga katropa rin pagsisisi,
0: yes.
1: Hindi kita permi mawaga rin. Nasa ulihi, gidanay eh. Kaya kita nga rin mga katropa, hey, kung tayo, kung may mga sangkurot kita nga ranga bagay appreciate nato hindi yung kita tama ba ang aga gawamat nagausi kita it pinakamataas
0: yes.
1: Ng standard or
0: pero kung gausi solusyon tag dapat tag legal tag solusyon bang hindi kimo makadugang problema
1: yes.
0: Diba dahil sa una ka mga katropa para maghugod ka magusoy kat iba karon nya mga source of income nga tagwa baga ikaw gasugal kasi kung gasugal ikaw una gid ako no maperdi ka yes, diba ga
1: pero pag ngayon pag maabot no punto nga maperdi ka, uwa-uwa kauting.
0: Yes, sipot ka to. Yun.
1: O, katpares ka itong mga katropa, saray ang karang istorya. Mungin ko na-realize na ginamapakwak ko tanaw, timo, anong inubra?
0: Yes, anong ano ginawa ko, diba? Doon na tayo ng permero ginaisip mo, tagtapos gon, uwa gon, ubus gon. No problema pa karam, at sumadugaan, diba, mga pamilya? Diba ka?
1: Yes. Kasi, syempre, darudaywat ang mga katropa yan, kung ikaw, magin man do partner, bro, pero naging asawa na na, naging kumbahan na na, na-realize, nakikita mo nga, wara, minko kung may na matabi ka karapang yan yung istorya nga ibahan mo sa miski sa pinaka-pinaidago pero may na matabi ka kaupos ma
0: yes agad din atong masisi imaw dahil isipon ni mo grabe to lang ng sacrifices man kasi rin ang asawa nagtiis man eh buko man sa unang sugal nagpang aywan diba nagintindi agad nalay ganyan man imaw nga hindi yung pagpadayuna kung ano yung naisipan
1: na yes. Harumat haruman namin nga partner tagagaisip ka dito ko una harumat haruman namin nga advice kung taka na latay mo nagpamati buko
0: yes.
1: Sa amigo na.
0: Ay, kaso nga ni, gusto kita na nang magkwarta pag, di ba, may, dapat pagpasalamat yun yan, di mo, tag naka 20 mil imo nga to,
1: yes.
0: Di ba? Kasi sabat yun nga nakatong problemang iba. Buko man itanan, pero at least, di ba, kaso, raw problema, sinugal na tanan. Tinaya iglap, na. Oh
1: yes,
0: di ba?
1: Sa isang iglap lang.
0: Yes, o hambal ikatapang yam-yam. Dahil gang sa manok, ganyan eh, isang tagayan at ito sa bugangan. Harap problema, binuhos-buhos gid anana. Kaya, di ka ito, nagkandaletche-letche, anak ko niya kabuhi. Tapos, umutang pagitan na.
1: Parang yun, ha? Parang yun, inisip ka itong parang bawi.
0: Yes.
1: Pero, ulihi kita, latarin ro bawian.
0: True, wow, tagid niya ni. Hapaki, kalat imo, di ba? O, sige na pang, also, kugal yan, ha? Good afternoon, happy apple listening. And of course, sige na pang, wowi season, yung hapon, kaya pang wowi. Thank you so much sa pag-highlight. At klaro ho na ito mga katropa, what magain sa gautang. Kung ro pag-utang naton, hay para sa emergency, para sa kinahangaton, yes. It family. Pero bukon, it para magsugal ka.
1: Oh,
0: ha?
1: Oh.
0: Kung isugal ka, syempre bulok ang ideya ro mangutang ka.
1: Yes, kasi malisdan ka gidabi karon mga katropa.
0: Oo.
1: Ba, yun na, itong permit na itong ginahambay ro niya, hindi mo pwedeng ibase sa permit sa panahon.
0: Sa swerte. Oh. Yes.
1: Kasi, imo, ikaw gihapon man abi karon ni, ikaw magkapuro magadumaga.
0: Pero batuo niya swerte kung humugag ka, kung magtrabaho ka, may swerte kagit imo karon pag abot it kinsena sa agkatapusan.
1: Yes. Oh. Agapisan ma, bukon ita, ano ba, karang pangin, bukon man it mataas
0: na nabuo.
1: At least nakakaipon ka sa iyan sa magbilog.
0: Yes.
1: Kasi, natunaan ko, pero kay Auntie Diday, karapangin, hamba binana, sa matuod yan, pwede ka magmangarano ni.
0: Mm-mm.
1: Pwede ka ting makaasinso. Basta ma, kung katon ko, norimo, manaba man, o sa mabaho man ko, noring sweldo, basta kantigo ko, hindi magbuitit kwarta.
0: True. Aga, kasi, tigo ikaw magpadagagan sa kung ano may una ka.
1: Di ba, mas miski manggarano man, nagkakaubos mo ng kwarta.
0: Yes. Kasi yan, na overspend ikaw. Kaya dapat, sa imong spending pa lang, di ka nagitanin mo, i-review. Mm-mm. Ha, hindi magpasobra-sobra. Gusto man natong kamat mga katrapat lavish life. Pero, magdepende man kita ro atong paggastos sa atong kita.
1: Yes.
0: Hindi man pwede nga sobra-sobra ring gastos hara maling sweldo. Mm-hmm. Diba nga? For example, 15 mil ing sweldo, 20 mil ing gastos.
1: Mm-hmm.
0: Diba na deficit ka pa? Kugang kapat 5,000.
1: Okay, guys, pabigal mga katrapa para makatipid ka mo. Hindi, pagbakga ro medyo bukon, it importante.
0: Yes.
1: Na-explain na nga ni Ron, kumiyari manara si Orang Unga, si Clarita. Diba mana, pwede na nang itipon, magbobra man matbuo,
0: ipuha
1: na naroon mga extra ng bagon. Bukong man na kumakita man mo, taglimang piso. Ako, watan man na natong barato ba lang ron. Pero kung maimpon ron, mapahuro ron.
0: Yes, gaapo, gin matana.
1: Ano, pwede paisip lang, nila ako, karapangin.
0: Tama man, no?
1: Bukong man, parang naglalita mo.
0: Para ka ako na. Pati tako pitado.
1: Hamba, doon matanahambaw na na. Kasi
0: yes.
1: Kung kantigo kalat ima na magtabi sa imong kwarta or ginaisip mo, agit may dringin na gastos,
0: hindi
1: ka malisdan eh.
0: Oo, hindi ka maubusan. Pwedeng sakto ang imaw, pero at least mo ka naubusan. No goal malabi ni mo ka, hindi ka maubusan. Iba, abi mga katropa, pero sakto lang sa ubus kagit imo. Kasi kung ubus ka, bakugang kagit im, di ba?
1: Ag ikaw, gidroga problema kung paano mo masurvive umanra.
0: Yes. O, si karapang Brando Santisas. Ano ba rin karapang Randy ay? Happy listening to Randy Santisas.
1: Kasi may gugano na naraging green
0: shout out. Yes. Ano ba na naraay?
1: Kay Raya Karangarang
0: Brando. Yes. So, shout out kay mo ha. Siyempre, karapang Randy Santisas. Ang bilog man sa mahugod naton nga nag-comment sa mga programa at Axafam Kalibo. So, ano man inyong mga katropang mahambag? Ano man inyong nakikita? Kita pa na pwedeng senaryo karahin aga sa last part or sa kanya finale.
1: Ito
0: ako niya istoryang tawag ng sakla.
1: Baka-bakay kita natin abiraan ng finale. Kaya gusto ko nga ma-feel kung ano pag-idro maging magpa-inspire pag-id sa mga tao nga.
0: Yes.
1: Magpabaskog itbuot. Kasi sa ito natin yung mga pinagdadaanan na itong mga katropa nga.
0: Mm-hmm.
1: Parehas kara nga nalulong man.
0: Tama.
1: Medyo na ubos sundutan na.
0: Paano sanda bumangon? Ano ro? Nagpa-realize kanda para ayusun na ako niya kabuhi.
1: Yes.
0: Life decision, diba? Agro akong ginatanaw mga katropa, ano kaya ro ubrahon yung man? Diba gano? Ano kaya? Kasi si Aling Nena ito, nagpanukututa eh, diba? Binuo na uta kasi pasok on man eh, pilang duwinggo ko, diba nang late sa imong payment.
1: Hararo mabudlay, dami ka rapang yan. Basta masayura na binanda nga may bagay ka or may gamit ka. Raya, miski wakat kwarta. Raya, taro hakuton ag. Raya pa man, hindi, hindi mo pwedeng papunggan. Kasi, para tabi kanda ka, may karapatan asanda nga buo na kasi may utang ka eh.
0: Tama, utang is utang. Ba mana, 'di ba? May hato pa, may ginpirmahan ni Mao, 'di ba? Ginpapirma imo di ka to sa kasugtanan.
1: Pero sa raya ng story ara pang yani, medyo mangutan na man gid man ako kay Attorney Purple karon. Ayaw ang tama gid man bang sukubon gid man. Yes. Kasi kadaya ba itong nakikita sa mga movie or sa mga istorya, gidaya.
0: Naga pang buo talaga. Or sa mga house rental man, halimbawa sa mga boarding house, na napahalin ka't imo. Yes. Diba?
1: At least daya, abigid man, ay, may siguro dahil may ano, may palugit nga ginatako. Yes. Pero grabe man, abiro sukot itato, karang babae.
0: True. Medyo, 5'6", sabi to?
1: Oo, kaya delikado, kita makakilala, 5'6", pwede 6'7" lang. Grabe ta. Ay, doon man, doon, ikaw man, nabimiss mo ro, nagdaga man si sarili ka to. Nag-utang ka man sa sayo, bumang mataas.
0: Yes, kasi, kaso.
1: Kasi, datong time, uwa man, magpakialam.
0: Tama.
1: Kasi anong gusto at
0: makabawi.
1: Makabawi.
0: Yes, dumaog. Pero uwa, ganyan. Kasi ka na pang Jojo Agudes. Well, shout out, maulan na niyo hapon, mga katropa. Puro guwapa, gid-an, nabasa katropa. Thank you so much, ha. Pero tama, kagiting ka ron.
1: Katropa, ay. Oh, haron yun, ha.
0: Thank you, kita ka pang Jojo, ha. Kasi ka na pang Macho and Wolf. Yani kimo tanghingan na lulong. Apo gid-ana. Sa anong klase gid-ana? Sa anong bangod?
1: Buamat man lang gabutwa si karapang machin wog.
0: Gani?
1: Iba gid-ana magpahidlaw.
0: May ano gid-ana karapang menggay ho? May bugat gid-ang daga. Di ba?
1: Balik direct ang wolf gid-aho.
0: True. May tsupa.
1: Ay,
0: gid-ana. Thank you so much, ha.
1: Pang machin wolf. Ay, yes.
0: Ang magpanggamig gay. Basi kung gamigan, rin mo kanya biceps.
1: Magsuksok it gambong. Bogra, grabe kita rin pagsugong. Sumuksok at gambong.
0: So sa inyo, kita manang wak gambong makaroon.
1: Ikaw na, sa profile mo, tagagi magkuruhin at marami nakikita eh.
0: Yes. Siyempre, ay binuguran mo man siguro imo kanya kagawasan kita pang macho and wolf. Ay, goal lang mag-healthy living. At siyempre, ay goal natin is maging fit. Diba ga?
1: Yes, so, aga, buko niya siyempre fit, may healthy man dapat.
0: Yes, that's the goal, gid ana always mga katropa. Aga, kabay pa ha, nga buro aton kar niya matunan sa istorya nga rang tawag ng sakla mga katropa kasi rais nagatalakay ginat realidad. Pero mga desisyon it mga tawo nga kung ama sa sobrang paging desperada, disparado, hay kung ano-ano gut ana ro ginasudlan. Yes. Oh, tagina isipa ro ana kang epekto.
1: Pagkayot ana man nang isugaw ro tanan.
0: Yes, pati ro pamilya.
1: Oh, bahala. Haro pag gid mabudlay karon tawo
0: bahala
1: ara ra ton masayran tagid makatropa kung may base may plot twist duman ra kung
0: yes.
1: Syempre pag speaking ita miski pamilya kaya nga ipaubaya kaya nga pabayaan.
0: True. Ano pa baga ro anang kayang isakripisyo anang itao sige ra pang Boss William, hello mga guwapa, pa shout out from Puis niya Washington harang maugan-ugan gid ag manami sa pamatsyagan magamigamig ag nami magkapikape ag nami magpamahaw it malungkay pandisal wow, bilin na gita. Kayo
1: minakotuwat ko ni mag-agi yahoy guwa tanga ni Karopa.
0: May magpot-pot na.
1: Oo, guwa. May papaagi ni Matos Station to sa XFM.
0: Yes.
1: Para makabakay kami.
0: Harmat aroma namin no, sa mga ano nga rao, food on wheels, di ba ga? Mga products nga nga ginalibot-libot mga katropa. Kasi kung una ka sa inyo, pras makarama, ugan, nagutom ka, tapad ka magguwa.
1: Depende man sa trip katropa nga. Misa maugan, gusto mo at ice cream.
0: Yes. Aga, doon yan, dahil sa mga nagalibot, pwede ka giting magbakal. Hindi mo kinahangan gumawa pa, magsugay sa ugan, magpamayungan. Kasi sandal mismo murag agto sa inyong bagay.
1: Sige, so, ano man, delivery man niya raho.
0: Yes.
1: Pero,
0: nakusa.
1: Oh, pero gano'y abang ka, diba?
0: True.
1: Kung sa nagakusa, itanoktok sa inyong bagay. Depende na kung
0: suki. Yes. Ano man namin, no, kung mga kilaga mo, halimbawa, pasaton man yung mga riders, diba ga? Bukong nyo tayo malisod, haro mga katropa raw, ginatawag nga, nakabuild ikaw't connection, diba ga? Sa imo kanya mga, sa mga vendors, sa kanya mga riders. Aga, manami matanaabi mo, kasi makabulig kimo, kapin pa sa, tawag ka mga katropa, pa naga problema ikaw agkuha tawo sa inyo ko ama kailangan yes. Nimo it contact di ba ga
1: kaya kamo mga katropa magi aware yung permi ah
0: yes and that's all for today mga katropa thank you so much kita sa inyo kanya pagtutok pagsubaybay magkaroon nga adlaw it wabe sa programang X-Rated and of course abang-abang man kamo ha sa syempre finale
1: yes oo
0: di ba araw
1: tadungod biyernes pa abihinaga
0: araw tadungod
1: masayran rin po nakatuldok na na
0: yes at kanami kita ang abang-abangan mga katropa kapin kung na pamatian niyo kahapon o anak karon niyo first part agin aga syempre sa anak karon nga finale so abang-abang ka mga katropa and of course thank you so much gid ana sa inyo karon pagtutok pagsubaybay sa atong karon programang X-Rated sa mga nag-comment at pa-shout out sa atong karon Facebook live nagtutok nagpamatisan da karon XFM radio mobile app and of course man nagpamati man sa da karon radio thank you once again kinyo mga katropa so magkilita magdibati kita tumanhin aga same time same station yaman gapos sa tanya programang X-Rated! Sige hapon, kami magkibahan. Ako si Katropang Yani.
1: At si Katropang Menggay.
0: Bye!

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Gugulin nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Oops, teka lang! Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-yonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact. gamit ang eligible MLUelier services at iscan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sandagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabaho-baho sa mais. Kaya akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, hay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, hay magmayad ka mo.
3: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
5: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
8: Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: XFM
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
12: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
11: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
13: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Also, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Sister Pain.
16: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite. Side sakit gid akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
17: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Santone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santone Gold Herbal Tea.
6: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center.
7: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil.

Oras, mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3.26 na sa hapon. XFM News Break. Ginatos ng mga pamilya sa La Union, Arugin, Bakweta, Mac. Bangod sa ginagauman niya epekto ay tropical or bagyo nga si Maymay. Imprano pa lamang higin Bakwet yun ang mga residente nga nag-i-star sa mga baybayon nga lugar paadto sa mga evacuation center. Sa pihak nga parte, Daywaman aro patay matapos ro natabo nga landslide sa Sangka Bulaluhan sa Silan La Trinidad Benguet makaroon nga Webes August 6 sangka individual mano nakaluwas ag insigida nga gindaga sa ospital para sa atensyong medikal. Tanong kay Provincial Director at PNP Benguet nga si Police Colonel Junesio Doligas Bunoy nga sa kusina ro tatlo tag matabo ro aksidente. Sa dugang pagid naton karon nga mga balitaan mga katropa. May kaangtanan migihapon sa gain it dahil karang nga paniempo na matay ro daywang katawo matapos na maan it rock slide or matampukan it bato sa anang bagay sa Rodriguez Rizal tro adlaw kahapon Miyerkules Agosto 5. Sino sa Office of the Civil Defense ginapaidagum pa sa validation o nasambitan karon yung insidente agad matumod kung raya may kinaamay kang tanan sa pagpanagasa it bagyo ag hanging habagat. Sa makaroon wa paraya gin iba sa official situation report si Tahensya. Base sa report, natumod magmanghod nga daywang biktima. Yung patagman ito si OCD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano nga bukod niya mang nakasentro respecto it bagyo sa ginatahak o ginabaybay karang nga direksyon sa northern ag central Luzon. Kundi batsagman o epekto kara asa sa Region 9 kung sa siin ginabata kara o hanging habagat nga nagadaga it mga pag-ungan sa nagakasari-sari nga parte it nasyon. Kapareho it Rizal nga apisar magayo sa Central or Northern Luzon ay ginaugan gihapon nga nagadaga it insidente nga rockslide. Para man sa aton niya dagagan it aton karon niya paniyan po makaroon mga katropa. Nagahina gun ro raya karanga si bagyong Maymay agunagun lang sa tropa.

sa pilang parte it Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northwestern portion it Pangasinan. Ag northern ag central portion it Aurora. Para pagid sa dugang naton karon nga mga balitaan, mga katropa, sa ibang mga balita, nagadihon si dating Senate President Francis Chis Escudero it proposisyon nga laying nga tinutuyo nga ipaiway. Pero 2026 barangay ang sanggo na ang kabataan elections ag halinon raya sa 2028. Ebahan man sa proposisyon o pagpagawig i-terminate mga opisyal it barangay ag sanggo na ang kabataan maghalin sa presente nga 4 nga dagon ag ubrahon nga 5 dagon. Kung maaprobahan, magapabilin sa pwesto ng mga presenting opisyal nga hasta sa masunod nga makailiher it mga bagong opisyal sa 2028. Sa dugang pagid naton nga mga balita ag katapusan nga balita mga katropa, hatod katon raya sa oras, alas 3:30 na sa hapon. Ginmanduan ni Presidential Communications Office Acting Secretary Dave Gomez sa Rofake News Desk nga imbestigahan kung sino ro nagpakalhit itsaga nga balita may kaangtanan sa ginapahayag pagka-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa Kumartes Agosto 4. Suno kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Suno kay Castro hindi magapundoro PCO or Philip Du Presidential Communications Office sa pagtumod it ginhalinan it nasambitan nga impormasyon. Gininganyo man it PCO or mainstream media nga makipagbuligan sa paghatod it eksakto ag beripekadong impormasyon sa publiko. Raya nga balita, ginahatod katon mga katropa, makaroon nga mauganon o aton karoon nga paniempo, magkape-kape anay kita sa It's Santon Gold Coffee Mix. Aro kape nga bukon it manami, nga bukon niyang it manami rulasa, kundi makabulig man sa aton nga kagawasan. Ginapabasko gro aton nga resistensya, nga white side effects. May una raya nga Santon, malunggay, spirulina, garlic, mga natural nga sangkap, nga makabulig sa nagkakainyain nga bagatian. May una man raya nga glutathione, para sa makinis ag manami nga panit. Santon Gold Coffee Mix, kape nga nagaamlig sa imong kagawasan, panit ag itsura. Sara nga mabakas sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP, at Generica Nationwide. Raya man si katropang Nini Rugin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: Teka lang, hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, eat Santon coffee mix. Hay naduwa, tagrato nga, bukol nga. Parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Hay kung mag-inom pa ako, eat Santon, hay manami lang pamatiyag. Ngani, hay, kung kamu man nga may ginabatyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: X FM.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
8: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
9: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Santon Plus Herbal Soap! Barato na, epektibo pa! Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa lawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ng magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senson Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senson Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senson Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senson Plus Herbal Oil.

0: Love Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
0: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: patapos ang pamimigay ng milyon ng M-Lualier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML-Lunaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M-Lualier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M-Lualier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Samson Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake, sumubok din ng Samson Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong napakagaling ng Samson Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Samson Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Samson Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa uling patak.
0: Dito na tayo sa Samson Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong

0: DCO at Moringa Oil Premium D3.
1: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
4: Ako Galisi Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.
6: Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luelier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega ML Yunario. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luelier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luelier services at scan ang QR code available sa branches para makasali per DTI Fair Trade Permit Number FDEB 260807 Series of 2026.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: FM. Tinarin namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya, sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen-Jen or Pals.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
6: Ha?
5: Oh, ma? Ikaw na?
6: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ah, dali na.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.

0: Sample Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga pinti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sample Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo mga katropa at kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kapeng manamigon. Healthy pa, ro kapeng natural, magkabulig sa tanan niya bagatian. Mapahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural na classic kape, uwa it side effects. Santo Blas Copa Mix, may kapi kahuan, may buong kapa. Pero Santo Blas Copa Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: 7 Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Pagatibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Mas gari sa ka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang kasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
10: Dalagkuhan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka-raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nag valor tub 2 million kapesos. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

mga katropa, alas 5 sa Isna sa hapon.

0: sa mga katropa natin nga naka-tune in sa andakarang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa ating karang programa ang Extra Drive. Mga kaibahan ninyo mga katropa, sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? Kumusta rin inyo karang adlaw itwebes? August 6. August 6. Madali, pakita nga magkasaga. Pero anyways mga katropa, good afternoon, good anakin yun, no? Siyempre sa mga katropa na itong nakatutok, sa anda karang mga radyo, kumusta man ka mga katropa? Basa man ka mo, try karang ugan. Kabas ko, gruugan ki ina eh, mga katropa, kunta na basa rutanan. Oo, man na karapang menggay, basa, basang, basang sa ulan. Harot ang manaramon ka nga pamatsyagan, mabasa. May naman ang mga katropa nga, mamaga, di ba nga? Habananda, ay stay dry ang kuno mo, kita. Pero hindi man sa ibang bagay nga dry, ha? Ay, may mga dry, mat ang mga parehas man sa linabhan, sa gambong, ay doon mat anaraman namin nga dry. Ay, kita na kamungera. Anyways, mga katropa, bago kita mag-umpisa, ay shoutout ani natin mga katropa natin ha, una ka sa May Kalibo Shopping Center, sa May Kalibo Public Market, iya sa Esberto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. At sa tanan niya, baabot, itatong karang programa. May daid nga hapon, kinyo mga katropa. Bo, kita na. Nagpundor, ay karang ugan, iya mga katropa sa Tigayon. Ay tao sa iba karang area or sa iba karang probinsya, grabe, dar probinsya. Sa iba karang mga kabanwahanan, sa mga katropa na tunro nang paulit kasi rush hour na mga katropa. Haragit anan no basta alas 5 nga ra ay gadali-dali da may na matana nga naga warang-warang bao naga date-date but ayo kanami taman mag-date-date ay magamig-gamig bao ah. Paalin kita na. Manamit aman na magtutambay man sa plaza ay mag-date-date ay kita. O base aha mga katropa giusoy ka ni nanay mo runa. Magaong sa ginikanan para hindi sa na magkinahawag kimo. Kasi dato no mga katropa, may ina gidabi karon nga nagawarang. May ina gidabi karon nga bungkugan. Ay, gidaan mga katropa. Ay, dapat gang masayod na nagsayod ya dapat ni nanay ni tatay kung siin ka para hindi mo ma, hindi sa na ma-stress kimo. Kung sino-sino din nanda karon nga pagpinangutan oen. Ay di nakaabala ka para yon. Okay, good afternoon na sa umahan sa mga katropa na itong nakatutok. Saan da ka ng mga radyo? Abay, naka-live kita ha sa itong karong Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Agod, pwede-pwede kita ito mga katropa ma-shout out. Rung mga katropa na itong runa, miski nag-celebrate kamot inyo karang mansari, arsari, daysari. Sa mga jowa, runa nga nag-ilinaway. Ay, di, ani man na pwede man na love, diba? Ugan yan, iman na magasa man ha. Ay, haragit naman na kita eh. Bukong mo man na ako itmen at tuod nga palangga kasi manawa mo't aman na ako yung sinungang. Kaya mo't aman na ako nga magbagtas sa ugan nga basa. Kaya mo't aman na ako nga makita nga mabasa ako. Pero sa raya karang halin sa ugan. Raya at nagalin magagrayo at agad man na rin pagpalangga ka. Wow, gilarte. Ay, kakaw car wash ko ang manar. Kakalimpyo ko ang mana sa akon karang motor. Ay, awat aman na nga. Magpanakayan ka lang abi imana. Araw ta, haro nyo ta, nagadugsingan nyo taro iba ng mga katropa. Imbes ka labing-labing, nagdugsingan, nagilinaway. Pero masabat, manggihapon ang mga single. Sana all mana may jowa. Sana all mana may nagalambing. Sana all mana sa mga oras mana ngayon nagamig ako, may gakupkup ka. May gakupkup, ba't ang anima nakakon? Kaso rayang man ang problema. Problema, tama nakakon, nagakilinopkup. Ay mga katropa, di ba? Ay, aro, kung nagamig ka, maghabo ka, magpamukot ka ro na. Bukod pag inamag, inusoy ka pa ro na it, magakupkup ki mo. Naro ko ring. Init-init, mando ko ring. Ay, kita mga katropa, init-init ko nuro ko ring. Pero kung i-English na ito, name ko kagawa ay pamatian, no? Base, magkasaga pa kita. Anyways, mga katropa, pwede man sa gihapon, ha? Magpadagat inyong mensahe sa 0998. 0998-591-5186. Agot sige na sa gihapon mga katropa para aton karang nga pag-arangkada makaroon nga hapon. Para mabasa gid naton mga katropa para inyo karang nga ginapa-shoutout ka aton. Pero syempre, mag-like, follow, share ka mo ha sa aton karang Facebook page. Para mas maabo, para mas updated ka mo mga katropa. Para kung marites ka, ay kimo gid anatanan ro sa batbow ah. Kasi ako kung marites abi mga katropa, miskin ano pa rin mo karang nga pangutana, maabot asa na kimo karon nga sa bat. Maabot asa na kimo karon nga maisalig bat. Kaya ni ko amat may dugang bawas yun ron eh. Pero importante ta karon mga katropa. Mayroon pag chismes gid lang. Kaya paano hay may ano kalibang-libangan mo. Inobrahan ito kalibangan. Basta rin importante ay ano mga katropa, importante ay masadya ka mo. Importante wa ka mo it. Gidalibak. May chismes nga manami. Ag may chismes matana nga. Bolot! Ay, boring gid abi man ara pamingay gusto ko gid aman na magpanama ditawo ko ah. Paling gid ah katindi kautinga. Ano gay kaya wa. Ah, siya siya sa nasilaw ako sa kagwapahay, no, di ba? Sa ay wa, thank you. Thank you kita kay Lenny. Oh, di ba pag abot yang nana nag-send kat heart, nag-uwa, uwa gid. Ay, gid ba. Thank you kita anak kay Rapang Trisha nag-lingling imo kato niya. Di ba, guys? Sa inyo gid anar basta nakaayos. Ay, gauli on dun. Arate, gauli on man te ah. Ay, good afternoon ha. Sa mga katropa ni nato mga tricycle drivers, mahuhugod aga sige na sige hapon na nakarang pag-arangkada. Maungan, masila, kung ano nano man ron niya, tiyempo. Ay sige na sige hapon mga mahugod. Ray mat ano ro importante mga katropa, tag kinahangan nato nga magahugod. Iba mat abi ro katas, di ba ga? Iba mat ro pagpoga. Pag once nga rin imo karang aging trabahuhan, ay siyempre mabatsyagan mo. Ay paano man man sa makarang paniyempo, no? Oo, matamana, may swill do kita pero kagabana mamana puro long ay di ka nag-iisa iya ako makatropa same same lang man kita kara same same lang man kita kara pero good afternoon nanay ha sa umasa makatropa na to nagkukumint kita tiga agit ana alata kita katang bisaya kita ay kumint basta ako na yun ato ng mga katropa na to Rie para hindi kita maalkanse eh dapat basta ako na to Rie kita karahiduna rumagaoy ita shout out pero iba ay nagasunggod naga uso wa mat amana gina shout out kanugon ta manar akong pag connect sa among kagapit bagay manangarag hina man ni mana mahina man ni mana ho ay gida makaron gid na kita mga katropa no bukol man itaton pero nagareklamo kita. Oy, good afternoon, Anay. Kira pang Yusia. Thank you so much, Ida, na Kimo. Kira pang Ribbon sa Uman Abaw. Gitana. Pa-shoutout kay Nadine. Profugo. Ay, kay Nika Bayania. Kay Katropang. Sino yung kita nga raman? Sino yung kita to? Nalipat yung kita. Kay Nyux. Kay Nyux Kia. Oh, Nyux Kia, Gitana. Mga taga Bayan. Ano kuno? Ah, kay Ribbon. Hello kuno sa taga... Bye-bye, Makato. Ay, thank you, Gidana. Sino ba si Ribbon? Panibago, takatonda. Thank you, Gidana Kimo. Ha, karapang Ribbon. Akon, abi heart yata, bira akon. Pero sige, ha, karapang Barnes. Mama, shout out. Nami ko nung magkatugog kung maugan. Ay, paalin at boss ay tagaliring mataron. Kung di ka magkatugog, ito at ita. Bukot na ugan. Pero iba, gid man, nabitod, mga katropa, vibes no, kung maugan. Tapos ay, re, karang, manami man kunta ring punda bukod nat kunta puro mapa di ba nami mata kunta bang katropa mahumot mat ana ri imo nga mahaga ring habog retro perfect mat ana sa tag-ugay na ay kamo nga ron na isla nyo ninyo nga ron kita on ro mapa ng Pilipinas una kita on ro na kung siin ka nga siin ka mga katropa nga nakabelong mo nakabelong kay Lance pa shout out sa ako niya classmate, una ka sa ACC, Bachelor of Arts in Political Science, first year, gina, nag-ha-ha-ha, butag-bugo, gina na imo. Pero shoutout, gina na sa imo, gina na mga mabuot niya classmates, ha? Pero pang lens nga, maghaling gina na ka na. Kay Nyukski, oh, ito nakita o nato, na ka nga comment. Pa-shoutout, iya sa Ambulong Batan, sa Sitio Camille. Grabe kay mag-dance si Lods, ahataw, hihibo, gina. Yid lang, mga katropa, kinahangan na tong humataw. Kinahangan na itong magkiyay-kiyay kasi sa itong kirang programa tanan kita makapatugo itungas. Nakita ko kayo na nag-watching si Katropang Dayan Tipay. But thank you so much kita na kay Katropang Dayan Tipay. Eh, per mute ay moron nagapur pamantaw ka to. Maski masa ako ay musa ng skwilahan karun ay kimot. Nag-comment ana sa gihapon. Kay Katropang! Abo kita na kay hello po Team Raisa. Salamat kita na Kimo Team Raisa ang naabot kay Gidiya. Hello Kimo, pa shout out. Ag sa mga katropa nato niya kay Katropang Leo, pa shout out sa mga taga Dumatad Tangalan, bow ah. Mga ba sa Banwaro na ita Tangalan. Magamig-gamig pero kanami gihapon magpuro paligos. Kay Katropang notification, pa shout out kay mama nga inunga pareho kakon nga gwapohon. Ayot anaron ay palahi-lahi ot anon makatropa. Kung gwapa ka, siguradong mas gwapa rin yung ginikanan. Kay King Kong Jr., pa-shoutout te sa Kamwa family. O nakala sa may Ochando. Bawa, ah, nakala sa may Banwa Ita Balete. Shoutout kinanakin yung mga katropa. Kay Queen, pa-shoutout sa Mangganbanga. O nakala sa Apolinario family. Sige mga katropa ha, sige ang kamura ng comment ay unligid ang nakakunron. Wa ita kasuroin. Sige kita nga si Inyon. Dapat ay pasunod. Kay Katropang Queen, watching sa live and listening gid anak ko no sa radyo. Grabe gut agidra. I-shout out mo ako. Oy Queen ho, haragon. Hindi ko di karon mag hindi ko ka ako nagsunggod kaya sige nagapamati gid anak ko no sa radyo. Agiya sa atong karangat TikTok live. Oh, gid ang syempre ya pag sa atong karang Facebook live. Thank you, gita na Katropang Queen, ah, sa Apolinario family nga to perm, gita ang kato nagatutok. Bukas perm, ang radyo para magapur pamati ka to. Kay Gia, pa-shoutout po sa Nalangan families from Caloocan. Uy, napang-abot, kita ro na, ah. Salamat, gita na kinyo, mga katropa. Kay Makoy, pa-shoutout lang, tani sa akong pamilya, diha, sa Kabaliwan, Madalag Aklan. Oy, hello, ah, medyo pilang kembot lang, maabo, mata ng piyestahan, kita karay, ah. Paldo, matamachis musa, charo. Charo, paldo, kita kara. Kung may mag-invite. Kaya baka naman, no? Baka naman. Kaya M. Sage, pa-shoutout ma'am sa Sibaliw Banga. Boy, hello, kinyo na. At si Yanaw, namatana ko no sa may patron from Balete. Ako man, yan na patron from Balete. Ag si It's Me, ag si Betong, pa-shoutout, ah. Man ko no, from Kalibo, nakarasa may laser na. Oh, hello, git anakin nyo na, ah. Ag, sin pa, kay Onom, hello, Kimo. Good afternoon, git anakin nyo mga katropa. Ano pa no? Ganda mo, kamuka mo, future wife ko. Bo, git akara kagkasaga. Para kita gakabudlay nga, ah. Ako, nagatrabaho at ako, ah. Ako, gano'n ako, arang trabaho rin, ah. Ayaw, napagdugangan ang kasaganan, ha? Thank you, gitana. Bukon itadan niya, ano, ah. Siyempre, baka tropa, deserve what aninyo. Aga, manami matana maghandom itsang katawo. May na matana nga ni, nga, biski, may standard, baga nga, raroon lang, permit kinyong ginambang makatropa, ayaw ninyo, pagdugaan inyo karang standard. Diba, ga? Diba, ro, iba ko naghambang, ay, taas, man, at standard, medyo ka, guwapak, mana, medyo guwapak, po kagiling mana. Pero syempre makatropa, ikaw matabiro nagapalangga eh, bukon matana ita sanda. Kaya choice matana ron. Mas manami nga ikaw mismo rupinili kaysa man sa may nagpili. Kaya may gabaw matabi manami matamana nga piliun ka ita siyang katawo. Pero kuta na palangga mo. May mga tao ba't ana nga ni nga palangga mo pero bukon ka't palangga. Oh, di ba nga? Palangga ka pero aro yan doon. Mabudlay mga katropa basta magsugod ka sa isang karelasyon. Kaya dapat sigaraduhon ninyo nga aro inyong ginapili nga tao ay tagpalanggaon ka man or parehas ka mo sa kanyansa. Di ba nga? Abo gawili na kay karoon. Ano man ang piliyon? Tagpalangga ka or palangga mo? Di ba mga makaroon nga mga pagpagilian niya ron? Ano man rin mong gusto? Palangga ka mana? O, oh, palangga ka na na? Do yun, mga kutana nga ron. Ano ko no to, nano? Nagkagulo kita. Tagsakanta ba, mga katropang, mahal ko o mahal ako? Ay, Diyos ko, ah. So, bigla, lahat naman ang bumunok ro yan. Pero raya nga ni, mga katropa. Kung kinyo, alin ninyong gusto ka to? Be, sige, ro, palangga ka, pero ikaw, medyo agang-agang. Or, palangga mo, pero bukon ka mananait. Palangga.
1: Sana.
0: Si Inkari ka to. Pwede bot, karapang mengge. Kasi ruin, gitama na ako. Wakot, grabe, utagin ha. Wako, mugapatikan mga katropa. Kasi rin iba, biro na yung nagmamaang maangan. Huwag man nakahunit ka palang ako sa niyo. Taba na ako nga mag-isa ba? Mag-isa. Pero kung abot sa kadugman, hay, ginagagan ka. Ay, gusto mo may kaibahan ka sa madugum? May kaibahan ka sa mga kadugman nga ron. Aba, rin importante, malabi mga katropa. Parat anak ako na, tagparehas anak ka mo nga palangga, ninyuro kada isa ga. Tagparehas ka mo nga ginapili, gid a, syempre, ro kada isa ga. Kasi kung nga bawang matanaton abi nga, palangga ta, pero ikaw bukon mo kot palangga. Kasi bukon itanan nga oras ay, palangga ta. Gamot to oras mga katropang nauubos ka man. Gamot to oras mga katropang ang feel ni mo. Ang kubo ko yun at worth it. Wow, balik na. Kasi kubo ko yun at worth it, no. Na ma-feel ni mo nga, Ror, akong pagpalangga nga ra, deserved as sa taong palangga man ako. Kaya mag-isip-isip ka muro na, ha, mga katropa. Isip ita insakto. Diba, hindi ka mo makatropa basta nga mag-decide o mag-desisyon sa saan ka sitwasyon nga huwag nyo ging isipan ita mayad. At syempre, shoutout ay nato si Karapang Dong Villanueva. Nakatutok man imura ka aton sa radyo. Bukas kita na karakpermi nga radyo. At kada ako bibot ha, nakarasamit na bangka naman siya sa kuwaling family gidana. Kada nung Don, ng Eric, ng Ivy, kay Rexy, at kay nang Ninya, at kay nang Don, at kay Philbet do Asport. Hello, kita na kinyo ha sa mga katropa naton ron na. Ay, sa mga nagang puro pamahaw, nagawarang-warang. Sana all gid ano, rayot na rin na isip, nawarang. I deserve naman ng mga katropa, basta may kay kwarta ka. Deserve mo magwarang, basta syempre, may sugod rin yung busa. Bukot rin yung tiyan ha, mas lalo kung bukon kapat haom. Ay, kita mga katropa rin do. Ano ka rin eh, dapat ready ka. Pero speaking it, ready. Parang ka mga katropa, dapat i-ready di mo.
1: Exciting!
0: Mas lalo, raya ka ng tiyempo nga maugana. Magamiga, at gusto nyo magpainit. Mga katropa, para sa mag-asawa, sa mag-jowa, or pwede man sa may something, basta nagakasugtanan, at nagakaintindihan. Mga katropa, para sa mga kagalakihan ra, mag-inom, itry ka ng Turbo Food Supplement for Men. Turbo mga katropa, makapabaskog, makapatinsog, makapabahog, ba? Makapahaba. It inyo karang performance para hindi man mabitin rin inyo karang misis, para hindi man mabitin rin inyo karang partner. Kasi mga katropa, Ruturbo, natural ra, safe ag wait side effects. Literal tara mga katropa nga sa paggamit ni Mister, after 30 minutes, pag inom na, tapos pag after 30 minutes, ay ready o tatbakbakan ng mga katropa. Rudating maguya, biglang tumindog. Rudating maisot, pwedeng-pwede umarangkada. What an arma katropa sa sizes? Habang ninanda, nasa performance yan. Kaya mga katropa, para sa mga mister na puno na, sa umana, ray ka ng Turbo Food Supplement for Men, high perfect na perfect at anakin nyo, para sa pagpahaba at performance, at satisfaction, kaibahan, riin nyo ka nga, misis. Mga katropa, Raya, ay produkto ron iti Yasto Health Incorporated. At pwedeng-pwede ninyo ron mabakal ha sa mga suki ninyo ron ng abutika. Check ninyo o mga katropa o naka sa may Mercury Drugstore. At pwede man gihapon ka mag-check. Mag-check, basta isipon nyo na, check in. Pwede ka mag-check out. Wala ka mga katropa sa atong karang online shop, ro Lazada, ro TikTok, Agrocell, Shopee. Para masadya rin nyo, gidaan ang partner. Para saray ka nga tag-ugan, tag-amig. Ay literal, gidaan ang mga katropa nga, mapahambang imo, it must the best ka. Wasasa. Pero Raya, bawang Raya sa mga bugoy-bugoy, sa mga nininini nga nahadlok pa. Magbilog it pamilya. Ay, Raya, ginatawaan yun na to chance, ha? Pero mga katropa na itong kalakihan, nga, pwede pananda nga ikabuga pa. Pwede pananda mga katropa mapahaba. Pero pag, loving, loving. Grabe it, ha? Kaya, ay, kay Karapang Ampol. Bugit, I love you, yan. Bugit, ha? Harun, ha, nagina-shoutout, ha? Patro jowa, wal, gina-loki-loki ron, ha? Dapat, proud ka mo sa inyong mga jowa. Era pang king, watching habang po. Hindi na ako nara pwedeng banggito, di ba? Sir, iba yung nag-gaong ihapon baga ka na pang king. Ay kita, gid ka na mabugtuan. Shoutout, kinanaki mo, sige, bakasat, ana. Bakasat, araw not bakbak. O, karapang. Bagong bukas pala ni Ma'am, hay gasakit, aga kasakit ako nugagi. Ro alin ra imong bagat siyagon. Ay, ron git ana ron ma. May din aton maiwasang masakitay na. Mas lalo kung nagapalangga kita it husto. Asas ra kaarte. Kay kada pang yan ha. Pa-shoutout man ko no si John Paul. Grabit, ana ra imo karangaging comment ka na. Basi mapikon, timura kada pang yan ha. From Tondog, Tangalan. Ay, gidana. May naman nga makatropa kasay ka mo. May maaslom nga manami. May maaslom man nga bukoin. Para sa mga sinigang, di ba nga mga sinaing. Perfect ang makatropa pero ginausi-usoy mo gidaraan ng kaaslom. Raya gidara, iba gidara, pero timpla kan makatropa eh. May halo nga kilig-kilig. Ay, importante makatropa. Gusto ni mo rin mong ginakaon. Kay, hello kita na Kima. Kimo, pa-shoutout kita kuno samtang gakiwa imaw. It, pinalangga na kuno nga manok. Ay, wag kita choice for me, no? Manok, baboy. Manok, baboy, karne. Uy, malang patiyog-tiyog, balang manraton, karangasuga, permi-permi eh. Depende, anaroon kuno sa gaha. Depende, ban kuno sa raya karanga, timpla. Kailin, shoutout mi kuno kay Jimelyn Obales. Kay karapa, ay, wow, kita na bongga kita. Shoutout kay karapang Annalisa. Thank you so much kita sa abo-abo. Imo karang heart. Abo-abo apat, malangani man, ha? Ayoy! Pati-bati, pugang, pataro heart, ha? Thank you karapang Annalisa. At syempre, shoutout natin, ha? AJ Food. Bunakara sa may new buswang. Inakompleto at anaron tanan mga katropa. Magbakaw at anak kamuro na mag-grocery. Grabe na. Mag-grocery na. And then, nung June, kay nang an, di ba? Kaya nga, nang na-realize ko, ah, kaya makongali AJ Food kasi ay nang an, agray ka lang nung June. Di ba? Tapos eh, John, agray pa nga gano'n, bugto, umat ako kanda ka ra. So, shout out sa umas sa AJ Food. Una ka rin mga katropa sa may new buswang. Sa Ipinggid, itry ka nga Santa Elena. Kaya mga buot, kita sandaron eh. Kaya mabudol, gid ka muro na mga katropa. Kung gausoy ka, mait na nga bagay-bagay nga gusto ninyo i-crave. Go with Anna. Thanks, Gidma. Pa-shout out, libre do. Abo, kita. Oy, grabe, kagiting na nga. Pero, haman, charot. Okay, thanks, Gidma, sa pag-shararout. Libre do Dan Erics ni Ma'am Sexy Menger. Abo, gid, Anna. Ako lang, ha? Wow, char. Basi kung, hindi ba nato pag-abusuhon, mga katropa, mga mabuot nga tao. Kita mo ako. Hindi, gun. Wow. Pero thank you gida kinyo na nga ang sa imo gida ng partner. God bless gida na sa inyo karanga. Sa inyo gida na nga pang adlaw-adlaw. Siyempre, mas manamit ang mga katropa ro daywat anang partner ro magabuguligan. Diba ga agkaibahan siyempre ro ginuo para mas matibay ra inyo gida na relasyon. Ag shout out lang man ha sa imo karang cute-cute gida na nga bulinggit. Nga pati manuna hay nakimicho feel kung ano mga inunga

Malbas. Pa-shoutout sa mga Marites kuno na kara sa may Agbalogo. Bawo, babo, tagali. Bisisiin, tagali kita kara. Babong Marites. Pero oras natin mga katropa. Alas 5.30 na sa hapon. Dali ang mga katropa. Standby ang kamu ha. Agos sa aton kara nga pagbalik ka. Hay dire-diretso. Uwat preno-preno. Ro aton kara nga paga. Arang ka daw mga katropa. Mabalik ako after mapila ka mga reminders. Kindly, stand by!

0: dapat dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
1: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa physical na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaipalakas

0: Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Ang pinalakas na Vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Oras mga katropa, alas 5.37 na sa hapon. At syempre mga katropa, manong balik kita ha sa itong karang programang Extra Drive. At sa gihapon, makaibahan ninyo si katropang Menggay. Ay, good afternoon na sa umasa mga katropa na itong kakabukas siya, mga itada ka ng mga radyo. Padahal sa gihapon kita nga naka-live sa itong karang Facebook page. Yes, Extra FM Kalibo 96.5. Ay, sige mga katropa, hindi ko anara pagpabuhayon pa kasi sa gugida ng ready-ready at arasike. Ready-ready at arabalikawang. Aga si Lola ay natagsaot gut anay. Sige, baskuga na mga katropa, inyo ka ng radyo. Hay, maumpisa na kita. Bomba Marilo! Hano, Trolando! Birahi, Anselmo! Kaguta, Kor, Lota!
1: Okay, nakaka

kalibutan na makita ang inyong mga ngiti. Makita, maya yung ama kayo ay mag-alamano. Kayo ay sa inyong sigaw, inyong mga halik, inyong pa-selfie. Lahat po yan.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium-chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Anton Gold Live Testimony.
8: May linga ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Anton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Anton Gold.
7: Santo Plus Gold.
9: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
10: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Balanced diet?
13: Check.
12: Regular exercise?
13: Check.
12: Vision X Plus?
13: Check.
12: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
14: X FM.
15: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
16: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
17: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
5: X FM.
6: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
10: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
9: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
10: Siguradong sisiglang pakiramdam.
9: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dito sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Anton Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X.
5: X.
4: F. M.
5: FM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis.
8: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver, at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santo Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Pibili sa mga butika.
8: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
10: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampay sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang infeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayan Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
13: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3
14: food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
15: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium D3.
16: Premium D3 food supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
17: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanto at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanto at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaa na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaa lang, pero malaking tulong. Santon Gold Herbal Tea.
7: X FM.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni isang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni isang Clota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni isang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
11: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
10: Oh, gali. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
13: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
13: Santone Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako na patunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X-F.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: ulo.
1: Sister Pain. Manggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may aray inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero, nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na allicin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga sugimutika. Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Concentrate sa tani. Ari, madaog na ito. Nabulilya. So, paano ganing hambal na? Yan. Ano ganing hambal kay sa stinger?
2: Oh!
0: Good evening, people of the Philippines and Bilog nga Universe.
1: Wow, ti ano nabilin sa ako niya, barangay na lahat.
0: Magapalayag na ang programa nga
1: Phone Pal.
0: Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Gwapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Kung sang una bugaw, subong nagloy-loy na. Mabatian na kita live via satellite sa tanan nga XFM radio station ni Boss Rems. Uy! Mabatian kita sa Bacolod, XFM Bacolod 103.9 upunta si katropang
1: Jen Ray
0: Chris. Sa Kabankalan, mabatian kita sa XFM Kabankalan 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Canlaon, mabatian kita sa 101.7 XFM Canlaon with katropang
1: City Boy
0: Baby Ron. Sa San Carlos, mabatian kita sa XFM San Carlos. Opunta si katropang
1: Supremo
0: Romel Pasilan.
1: Oh! Tuod ba la?
0: Oh, bago lang hire.
1: Oh, okay.
0: Oh, nagpagay. Diba,
1: taga-Sagay man na siya.
0: Taga San Carlos.
1: Si Romel?
0: Oo.
1: Ah, okay.
0: Nagpagayt sa akin kay Ina, muna nabalan kung may technician na sila gali.
1: Okay.
0: Sa Sagay, mabatean kita sa 87.5 XFM Sagay. Kag sa telebisyon, Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, upod ta, si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Rojas, XFM 106.5 Rojas Capiz with katropang
1: Shemaine
0: Neil. Sa Antique, mabatian kita sa XFM Antique, upod ta, si katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sila'y mo sala.
1: Sa akong sala. Sa akong sala. Sa akong dakong sala.
0: Kay nagpaurok-urok ka mo sa sonata, diretsyon na lang yung mukha talayin color ah. No?
1: Amogit eh.
0: Kaya para hindi na sila iyawan kahulat, kaya ang ibang nadaan, basta maganaan sa sonata, dako namin nalang hindi piyong-piyong. Okay lang na magpiyong-piyong, hindi lang kamo magpahuway sing tayo yun.
1: Ay magtangla sa kristal.
0: Kailain naman na yung istorya kung magpahuway ka mo sing tayo yun, ha?
1: Eh.
0: O sige, i-mention taman ang aton ng mga tumalanaw sa FB Live 3.2.0, mga taga Himamaylan from Kunalom Chapter, Himamaylan Area, Rihanna Diestro, Regindo Raymond Mabuyaw, dahil lang yun ah, Mayong Gabi Man sa kay Istraw Harlin Cuevas, Rolando Kraus, Reza Kalida, Sangkadi City, Axel Mitch, Sangkalibo Aklan, and Randy Antonio Magsipok Jr. sang Boracay Aklan.
1: Wow, grabe!
0: Ay, salamat. Bisan hindi kami datood kakadto sa Boracay, pero ang amon tingog, mabatian nyo. Maraming salamat po. Dapat magtatagalog talaga tayo sa program natin eh.
1: Kasi?
0: Oo, hindi na natin alam kung sino-sino yung mga nakikinig.
1: Kaya nga eh.
0: Alam lang natin yung mga radio station na andon nagbo-broadcast sa mga ganyang area, pero hindi natin alam kung sino-sino talaga yung mga nakikinig.
1: At alam ko ay yung mga nakikinig ngayon ay talagang tutok na tutok.
0: Si Obama nga nakikinig sa aton na sa atin eh.
1: Saka si Obama ma?
0: Si Obama. Hindi, si Michelle Obama Michelle.
1: Ay, oo nga eh.
0: Sa mga gusto sumali, tawag kayo XFM call and text line
1: 0912 0976-7973
0: and 0915-8311-431. And meron tayong caller sa line number 1. Good evening!
3: Good evening, bro.
0: Hi!
1: Hello!
0: How's life?
3: Single.
0: After death? Are you normal or AB normal?
3: Abnormal, Andre.
0: Abnormal.
1: May kaginako mo.
0: Oh, really? In what level? Yeah. In what level? Level?
3: Level sa mga abno yan.
0: Oh, gani. In what level? From 1 to 10, level?
3: 1.
0: Level 1 na
1: gali. Tinubo pa lang. Oh,
0: may aral lang pag ano, may saltik-saltik lang gamay.
1: May key lang, may key.
0: Oo.
3: Dolpe? Dol?
0: Yes?
3: Sawan dolpe. Sawan dolpe na anong pinaka-unang counter, di ba? Number 1. Kung diyan mo, ginamagulang ang number 1.
1: Ati, pinaka-basko ka nag-jai, ah.
0: Oo. Ang ngalan niya gani, Dolpe, sino? Wala pa taka pamangkot?
1: Wala pa.
0: Oo, ngalan mo gani, amigo?
3: Jason.
0: From where you from, Jason?
3: From Bacolod City.

0: Ba, mo ginamalang favorite ni Dolphy.
1: Sila nila gani, kung kung gadako maskulo mo, gagamay si Manoy mo.
2: Tuod?
0: Uy, manoy nga labot si Manoy. Yan nakaturubo man tayo, bihay.
1: Aba, ba? Okay, amo ng mayo.
2: Amo gina dapat imo i-maintenance.
1: Saan mo ko turbohon?
0: Di ba nakatutok sa radio XFM? Muli nakatutok man sa ilang mga product.
2: Oo, oh, hindi. Ano man ko, ti Dolphy, kung saan mo siya kung turbohon?
0: Makalagaw yun at siya. Ganyan, turbohon mo na siya.
1: Bisita, di akay baklan naman ka turbo, Japon.
2: Saan ka makapasagayaw?
1: Mm-hmm.
0: Depende pa na tra, depende pa na sa moon schedule ko ay may araw mga meda. May araw mga meda sa buong bagong project sa Don Salvador po base makaapit man ko na sa Sagayan.
2: Sa Sabado, okay. Sa Sabado bakante ka?
0: Ma, puli ko sa ka-destroy ko. Tingnan ko makalagaw na tra.
2: Sa Sabado?
1: Di lapit na lang na.
0: Tingin ko na lang tra base magaling ko din last tra na po sa Sabado di.
2: Ay kanugon Sabado. Oo. Patani may ara kami sing ano sing team building. Oo, gina-invite ka tani namon para bisan papano pwede ka mo kapalipod-lipod sa kuweba.
1: Pwede magaling sa dalumtubig na lang.
2: Mapasugot ka man ayan kung sa dalumtubig ubraho niya sing oxygen.
0: Anong gusto ya? Papadula kami kanuha kung palutang lutang.
1: Nang palutang lutang na anay kay ti pagkatapos na padula-dula. Pati sige
2: galing kayo wala pa man kami kakita sa imo basi pa lang ya.
1: Mm-hmm.
2: Oh, may Facebook.
0: Yes.
2: Arara taulan Dolphy. Sige, ngalan
1: be.
2: Ngalan sa Facebook.
0: Si Mark Aguado.
2: Mark Aguado.
1: Ano naka-intra na ni Sabado?
2: Wala ka bati ko siya pangalan. Ano tingnan niya yung mga profile picture Mark Aguado? Ang Mark Jason na muna eh.
0: Hindi ang Mark Aguado. Witron.
2: Andin ka di?
0: Naka-AI.
2: Naka-AI. Be?
0: Ang naka-profile ba? Ang naka-profile mobile agent.
2: Oo, tapos may ara ka cover photo ngayon mo itsura?
0: Oo, try.
2: Kalaw ay maniman.
1: Di mobile man na makita ako, di.
2: Gani, hindi makita ang cover photo.
0: Nakaalak na, try.
2: Pero doon, hindi maglayo-layo ang imo. Agtang kagsa akong agtang daw, pareho-pareho. galing kay puti-puti lang ko sa imo. Kaya siyempre, wala ko kapainit yan mo.
1: Pero, kwan kaya?
2: Pero ang kurtis ang aton nga agtang, bala daw parehos-parehos, itom ka lang galing niya.
1: Italian ka man imo niya.
0: Amo na yaman nila ko try ba sa try?
2: Oo.
0: Kung lagbat ko noon, ang nagkuna ko noong kargana, pero yung pati ka man sinatry.
2: Lang taon ko, anay, lang kita, lang taon ko, anay. Bebe.
1: Sige, bebe, lang tawa man ko,
2: bebe. Ay, hindi man tuod. Sa babae na iya, lagpat kayo mo. Sa babae na iya. Ang lagpat kuno, okay. Ang lagpat kuno agtang, amo na iya mga lagpat man kuno niya.
1: Mm-hmm.
2: Nantawa bala si Dolphy, okay. Kaya gintabunan niya lang gold subong. Hindi ganito, on. Sa babae na iya applicable, sa lalaki, hindi.
1: Ang iya, kuno iya ka lalaki, iya kwan. Takson mong imo kamalag ko.
2: Ay, taguon ko ako. Taguon ko ako. Hindi ka alam kung galing ka gagatabis sa sakon, Jason. Iya ko ginatabisan, kaya galing iya ginalantaw ang ako niya yung ako lumago alin sa talom.
1: Naamunay ako na yung talaksan niya.
2: Di paano nabigar ko na sumpo ang kulumag ko?
1: Ha?
2: Na sumpo.
1: Di pwes ang imo, sumpo.
2: Yes?
0: Right.
2: Oo. Oh.
0: Amo ni ka ito mo tre kay lapad ang nang tre na kun labot mo sa kusog tre yao.
2: Ha, hindi kami mapati.
1: Di kun may picture kag isensa mo. Kay mapati ko.
2: Ha,
1: mabayaran. I-send lang sa Messenger.
2: Oh, i-send lang ko na sa Messenger.
1: Te.
2: Hindi lang.
0: Hindi ko ya.
2: Hindi lang.

0: ka.
1: Kaya basi ko makita namon, luuron lang kami blao.
2: Amo ka dya eh.
1: Ah, ako lang guro, President P. Why na yaluhod-luhod
2: dyan? Ako pa iya.
1: Yaw, hindi na luhod, yaluhod-luhod. Ah, correct.
2: Basta, ano?
1: Luhod-luhod gani.
2: Luhod-luhod gani.
1: Pila na edad mo gani, Jason?
3: 31.
1: Tinga nga, Jason, yung ginpapangalan mo sa amon, nga pangalan mo gali, si Mark?
3: Hindi
1: ko sa lagi kami pilian sa Mark kay Jason ba? Muros kita ng lauay ba? Ay, well, ano naman ang kargada kung wala man may mauyunan sa imo itsura? Amo gani. Pero what I mean bala, biskan may itsura-itsura ka, gamay man na, madala na lang na, masidos mo na malana ang babae, di ba, Dol?
2: Kay may itsura ka mo,
1: di ba? Kung hindi ka man madala sa kargada, may kamot pa man, di ba?
2: Pero kung sila nga, dako kargada, kaglaway ka, tabunan, tamal na kaya sa ulunan,
1: Hindi ah, butangan mo poster nga ni Gerald Anderson.
2: Oh, correct. Ah, di ba? Ni Juan,
1: si
2: ni
1: Piolo.
2: Piolo Pascual.
1: Yay! Naplanuhan, yun ba? Giplanuhan. Yes?
3: Huwag naman na ginabasihan sa itong rara. Ano mas matasan kung mabuo tabi?
2: Amo na gani.
1: Hindi ah. Ang ara nga hambalan nun, sa istorya na lang na kay nga, para hindi kita maka-offend sing kaparehos naton. Pero sa realidad, nag-matter gid Japan ang itsura.
2: Oo eh.
1: Di ba, Dol?
2: Oo ah.
1: Oh, mag-apply ka sang ubra. Anong ginabutang da sa unang requirements with?
2: Pleasing personality.
1: Na.
2: Wala man na ginabutang ah. Pleasing bitsok ko.
1: Ayaw, correct. Di ba, wala man na nabutang with maximum height of 12 inches of pen. Kaya nakabutang da 20 to 35 years old with
2: pleasing personality.
1: Oh, see?
2: Eh?
1: Amo na yun sa realidad.
3: Huwag mo na ginabasihan. Araw naman sa skill katawan. Ano mong gwapo kami, try kong ikabalo mag-ubra.
2: Amo na gani.
1: Hindi ah. Hindi man tanan-tanan. May mga gwapo yung kabalo. Kabalo man niya mag-ubra. Pamakuton ta kasubong nga gabi. May upod ka da nga construction worker nga mas gwapo sa imo. May ara, wala.
3: May ara, pero tulog na.
1: Ate, agi man sa gali.
2: Okay, posipos ka lang gali, ah. Napangamang ka man.
1: Oo, oh, kaya disyempre tumalagsahon lang sa lalaki. Nga maka-appreciate sa kapwa lalaki nga nagwapuhan sa mo, di ba? So pag umangkot ko kay Jason, nga kung may upon sa gwapo sa construction, may ara, gidya gali, ah.
2: Gapamukha ka man gali, halubilak.
1: Jason?
3: Ako, Troy, God na.
1: Yan mo na gani. Ang admiration bala. Nagapakita ina nga
2: may luyag
1: ka kag nanamian ka sa isa ka tawo. Oo, oh, okay lang tani kung babae ang gibamangkot ko, tikay lalaki to ya.
3: Anong mga bitro ni lalaki? May ano kami na doon? May spadahay?
2: Tibok, anay ka mo, haloblaks eh. Lantawa. Lantawa na mo. Kung may sino, may pinakabakot.
1: Pero sa imo, palang ikaw, Jason, nakabati nga. May nagwapuhan ka sa upod mo. Nga, ano mo dahil yun? Ginambal mo, may nagwapuhan kay puti. So, meaning uyon mo manggali ang mga maputi?
3: Hindi
1: na balibad na lang na yan pa isa yaya.
2: Balibad.
1: Hindi na.
2: Bukaw ato sa bigay pamakotso na mo.
1: Oo, oh, so bayo na mo ng inyong mga ano himata. Ang gusto. Pero ang gusto mo maputi. Ano to daya? Patawagan to sa liwat. Dayal.
2: O Jason, tawag liwat.
1: Mayang gabi gali kay Raymark Vlog. Request ang kanta nga Truly by Lionel Richie. Happy watching live from Panitan Capiz. May arat na na, Dol?
2: Because I'm truly...
1: May araw ah, sige. I-play ta.
2: Truly in love with you, girl.
1: Truly, no? Oh. Truly. Oh, sige. Oh, pe ano na?
3: Jiso. Hubog naman to, Danroy.
2: Ah, hubog na. Ah, mo gani, agin hubog mo sa kay may toyo. Ang kamangon mo sa...
1: Pero Jason, ang imong gusto mga maputi, gidman?
3: Well, may haraman na mabayad din ang mabuti. Pero ito, importante na ay makaupo.
1: Dali lang. Lipot mo lang ako pamangkot.
2: Oo, oh, huwag okay, hindi oh. Lang.
1: Gusto mo gin man, Jason, ang maputi?
3: Medyo.
1: Nga lalaki?
2: Tuod lang, puti, gin man.
3: Medyo maputi. Ang mga tayo lang, medyo maputi. Siyempre, mga lagba, buhok.
2: O sige, puti, walo titi.
1: Baboy gali. sige na, plug na number mo. Mahibi ka pa karon sa amon sunlog-sunlog si mo.
2: Man.
1: Sige, ikaw na describe sa babaeng napangita mo, ah, kagusto mo. Sige, go ahead.
3: Ang napangita ko sa babae, ang responsibilidad, sa tawag ng pangabuhay. Bisan, itam lang na laway, pare sa apang na laway. Ah.
1: Mm.
3: That's ang residido mga, ang residido lang, ang residido ba, tawag sa mga pangabuhay, single mom or dalaga na.
1: Mm. Number?
3: 29 o 33 ang edad.
1: Oh, sige.
2: Yung number mo?
1: 0?
3: 0966 05-36-890.
1: Only what? 0966-05-36-890. Okay na. Salamat kay Jason. Mark Aguado. Ha?
3: Matamiya po ko sa akong mga may greetings po ko, Troy.
1: Oh, sige, go.
3: Pinag-greet ko dahil ang pamilya Aguado, Dilis Reyes, Labelada, Soriano, Pamilya Argao, kag sa mga may gabilot sa inyo solid supporters, kag si Jim Lewis, kag may gabilot inyo, kag Dr. Ramirez Oil, kag God bless you, our program, Troy.
1: Salamat.
2: Sige, salamat.
1: God bless you, our program, nadala ka na, ha? Salamat.
2: Our gitya.
1: Thank you, Gida. Mayong gabi man sa mga taga-Hill and Mar Hardware sa Talisay City.
2: Wow!
1: Salamat sa pagpamati. We've got 45 minutes after 9 o'clock. Mabalik pang phone pal. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Katropang Troy Tilangka.
1: Ginadulong na sa inyo sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.
1: Oh! Oh! Oh! Oh!

0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalihin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
3: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyong suki butika.
4: Mission Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Mission Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Hablemos serioso, nako ha. Balik na sa phone, palo po dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Ini ang programa nga.
1: Nga kinabidahan sa duwa ka porn star.
0: Doba ako, di mo tulakbong subong ha, no?
1: Oo, ah.
0: Daw ano ka ba? Daw ano man? Dali lang yun. Daw ostrich?
1: Daw pabo na lang.
0: Ang phone pala programa ginadulong sa inyo sang Vision X Plus para sa masanag. Kag healthy nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
1: Kag sang premium D3 soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mayang gabi, nice ato ng mga katropa nga nagpamati sa siyudad sang Cadiz, si Charito Richard, Tingal Panaga, Kagawa Joel Gregorio, Pamilya Batoto, Dion Canlas, Kagawa Imberga, Pamilya Nobleza, Montrose, Batigas Family sa siyudad sang Cadiz, ang mga bag-o nga suki ni katropang Moody Andalina.
1: Wow! May na-recruit ka na dagali, ha?
0: Ubuso na ito na iya ang Cadiz, ya. Dahil lang kita, Sir Troy, we are watching from Marañon Hospital from Loida Herman.
1: Wow!
0: O, yan nga, ito na mga katropang mga gwardiya. Mayang gabi sinilatanan, sir, sa Marañon District Hospital sa siyudad sa guys, sa mga nurses and doctors on duty sa buong evening.
1: Yes.
0: Salamat, Gid. Kag si Rene de los Santos, nahidlaw ko bala sa imo, Troy. Wala na ako pamati kay wala ko radyo. Oo. Kabalo ko nung sabat ko. Mga ayo kag dia radyo.
1: Amo naman na lang tuyo mo.
0: Because wala ka radyo. Gaan ka ni Dolpo.
1: Yes.
0: Kadto ka lang sa istasyon kag ipakita ang imo tarugo.
1: Dapat yan, no ha? May sarait.
0: Hindi, tandaan yung pangalan kayo. Basta magsaka, balawa si Rene.
1: Rene.
0: Basta Rene de los Santos.
1: Basta ipakita mo lang ID mo, ah.
0: Okay, ho. Rene de los Santos, pwede ka naka-claim sang radyo from XFM Philippines. Gaanta, ah.
1: Mm-hmm.
0: Ikaw, hataga.
1: Yes.
0: Hindi mo lang pa pangayon ang number, ha?
1: Ha?
0: Hindi mo pa pangayon ang number.
1: Kundi siya na lang pangayon ko.
0: Basta makas-advance ka naman sa akon.
1: Ipusa lang
0: pala. Kabalokin siya nga daan kung ginakulang ka.
1: Ipusa lang gani.
0: Pero subong hindi pa man, guro?
1: Hindi pa.
0: May maabot nga blessing, di ba? Sa imo?
1: Yes.
0: Oh, pila kabilo. I know. Pila kabilo kung pila kabulan?
1: I just don't know.
0: Pero anyway, congratulations kay Biskan Papano. May ara ikaw sing mga amigo nga nagasalig diya sa imo.
1: Of course, eh.
0: No, basta hindi lang lalaki. Kaya kung maglalaki, isuryan, ano gani?
1: Huh?
0: Ano gani kung lalaki, isuryan?
1: Siyempre, dalon sa ano, eh.
0: Talo-talo gidya dayon niya, correct, basta lalaki, yeah. Ano. Maaway-maaway gidya ang amiguhay, basta lalaki.
1: Ay, gani. Correct, iya! Imatsyan, tagad kayo.
0: Basta hindi mo lang ako pag umiron kung ma-short ka sa lalaki mo, ha?
1: Hindi,
0: Mayaman ganyan. Lipay, hindi ko bala, dol.
1: Nga.
0: Nga wala ka Gcash. Nga yung mo ID, hindi mo bato sa Gcash? Nagpa-register.
1: Sa ano, kung sa Ilonggo pa. Ay, dumalam naman isa.
0: Dali lang yun bala, dapat i-correct na ang Gcash. Dapat ya mga senior citizen ID, matuno na nila yan.
1: Kaya
0: government issued ID man na Japan, di ba?
1: Oo, hindi ba lang sa inyo, government issued?
0: No, di ba? So dapat mga Gcash na kung mag-sign up, batuno nyo. Pero sa part ko naman, hindi nyo lang pagbatuna ang senior citizen paliho.
1: Naman.
0: Kaya dugay-dugay naman na sa Sir Troy, hindi ko makapuli sa mga alang-alang ko sa piti. Siyempre, ako naman humok ilong. Ah, dala di mo Gcash, eh, padala kayo ng plate, hindi ka lang mag-absent.
1: Gambal, biangan, no, sang Gcash nga. Sigurado ka mga senior ni sa... Hindi ni sa senyora.
0: Ang maliloyda, sir. Dami hindi mo tingog daw matulugan ako, sir.
1: Wow!
0: Hindi ka ginaya matulugan.
1: Amugin.
0: Kung mahambal kami, kaya mahinrakakit kami diya loyda. Unless kung tupad na tulog, matulugan ka gid.
1: Mapangalan ka mo galit sa ang bata nyo kay Loyda. Hindi nyo pagdubleho ni ang Loy, ha?
0: Nga man.
1: Loy-Loyda.
0: Mga taga-ahoy, Iloilo, may hanggap yaling kay I, Abian Mike 2.0. Good evening, Abian Mike. Salamat gid sa paglantaw sa amon FB Live. Kaga sa mga taga-Payaw, Binalbagan, Regan, Bartolome, Pactor, good evening. Pwede na ka makatawag sa XFM call and text line kung gusto nyo mag-intra sa Smart.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. Liwat, 0915-8311-431. Hindi tadi gali mag ano? Hindi tadi gali magpabati-bati kag magpansyang aton nga mga joke.
1: Nga man.
0: Kay maabot si Abigail ng aton OJT mag-aga.
1: Nga? Oo, no?
0: Napamati sa gali sa aton FB Live guru. Kaya balaan niya kung anong aton nga mga binuang sa radyo ba?
1: Dasa ma-pronounce ka sang Abigail eh. Hindi mo sa pag eh. Ano, Abigail gid?
0: Ano? Abigi?
1: Ha?
0: Abigi? ano dapat?
1: Eh, celebrate mo siya gali.
0: Paano?
1: Abigail.
0: hindi yung pagmurdira ang ginbaydan niya sa simbahan pagpabunyag. Abigail na na eh. Abigail.
1: Abigail.
0: Tingit ko masawa.
1: Kung babae siya, ti Abigail eh.
0: Di paano nabi kung mag-asaway ka mo? Ano na tawag kung arang manguhit kami? Ano man? Gail? Ano?
1: Gil.
0: Gil, pwede na na matuhi lang imo.
1: Gil, amo ganit.
0: May caller kita sa line number 2. Good evening.
2: Hello, Troy.
0: Ay, hi.
1: Daka subo, saan tingog mo, ha?
0: Namatchan ka mo?
1: Mm-mm.
2: Wala man, Troy.
0: Ah, wala man.
1: Abi, kung ano kung gabilasyon ka mo da.
0: Bago lang ka mo ka-syam-syam, kung naka 40 days na ka mo.
1: Ngalan?
2: Si Rex, Troy.
0: Oh, taga din si Rex.
2: Troy,
0: Sa kadugayon mo pag-intra, Rex, makakita ka na?
2: Wala man niya po, Troy. Eh,
0: ay, naano mo niya man.
2: May ara, Troy, kitik sa akong piroti. May mga edad doon, 45.
0: Tipila gali na pangita mo, Rex, ha?
2: 26 to 30, Troy. Tiki 30 pa lang ko.
0: 26 to 30. Hindi. Ako sa imo, mas maayo nga mas magulang ang babae.
1: Oo, bala.
0: Nakita mo ang ano, ang interview kay Cara David kag sa iya nga bana nga si Mandolf. Magulang si Cara kaysa sa iya nga bana.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Magulang daw pilagid ka ano, pilagid ka years. So muna nga i-apply ko man sa kay Migurex nga hindi ka Migurex magpili sang babae kung pilang edad. Ang imo da ihabulon nga ara balang ugyunan niya ikaw sa ginatawag nga hirap at
1: ginhawa.
0: Sarap.
1: Sabi, ako yung kapati, kuya nga mga amo lang ang pangidaro niya.
0: Oo.
1: Nagkipot na aliwat siya.
0: Hindi, abi ko gani kung wala kakatilaw, paano mo nasabi?
1: Ha?
0: Nga nagkipot. Isit
1: siya'y bukay ah.
0: Di ang pala mo ubogan to.
1: Ubogan eh.
0: Pero nabatsagan mo nga nag... Na, ragit net?
1: Dokasap not.
0: Tiyan mo ginawa may edad na, sapno na gid man.
1: Di, gabalik na sa kuna sa pagkabirhin.
0: Bago mo ipinitrate na, kinanglan mo ginalawayan, gitsaan.
1: Ang ini nga programa.
0: Migo Rex? Ay, si! Mega Drex, hindi ka na nakakita, ikinagat ka pala.
2: Amon
0: day, Troy. Amon day, Troy. Alam, dali na ito, mapatay na si Dolby. May tao?
1: Sabaya man lang ito nyo.
2: Ay, ano, Troy, binit sa bisikar sa Datoy Balay naman.
0: Aha, okay. Sa tupad balay nyo, may nag-abot.
2: Tikayang gidan diri ti gabi naman guruti hindi mong sarado ti yan ka sa datroy.
0: Pero anyway, Migurex, pasalamatan mo na lang to nga may mga edad na nga babae.
1: Oo.
0: Kay amo, amo ina ang makabulig sa imo ya.
1: Na sa makabulig ka man sa ila.
0: Mm-mm.
1: Eh dugay na sa dugay na sa ngadaan niya wala pa mabud niya gan.
0: Mm-mm. Te. Taga din ato ang babae nga nag-text sa imo nga may edad na.
2: Ang isa taga Aklan, ang isa taga Antiki.
0: Tika damo, gali!
2: Pero ginawa ko, yun pang nilag ko ng number na wala naman siya tagtawag.
0: Ano?
2: Yun pang nilag ko naman number na kito, wala naman siya tagtawag.
0: Ay na ano, daw duda na ko si imo, Migurex na. Ang imo niya ginatawag-tawag sa amo niya, hindi niya para sa mga babae nga matek sa imo. Kaya nagaan ikaw sing chance may tatlo na kababae nga nagtawag sa imo pero ginpili mo nga ipang-delete ang mga babae.
1: Mm-hmm.
0: Daw feeling ko daw gusto mo gidiya araduhon si Dulpo.
1: Te, basko pa lang karbaw mo.
2: Tipindi, Dulpe, kiti, try and tap lang ko mo.
1: Pwes, mapaarado ako sa imo.
2: Okay.
1: Te, okay lang.
0: May lulo ka na, may manog sup-sup ka pa.
1: May lulo ka na, may manog lulo.
3: Iubo na! Iubo na!
1: Ang barok, kayo mong kusay mo.
0: Te, ano, Migurex, nakapag-desisyon ka na?
2: Hindi na, Troy. Hindi lang, Troy.
0: Hindi lang, aman?
2: Pasta lang.
0: Gagi, itry man bala. Basi ikon matilawan mo kag... Basi matilawan mo kag amon na ning time nga makakita ka.
2: Huwag ko na katisting ko.
0: Amon na gani.
1: Atisingan mo gani.
0: Kaya diba, kung manamitan ka gani, gasulirap na imo nga mga
1: ano
0: mata.
1: Ano gani? Ang lalaki nga wala katilaw, agi.
0: Buki.
1: Agi.
0: Kaya basi pag sulirap sa mata mo na, oh, nag-street ang ugat. Pak! Pag muklat mo na, oh. What a lala. Wonderful world. Mapapaulal. Hindi ang pautog ya.
1: Reset.
0: Buhi ka pa.
1: Buhi.
0: Ay, ang basi mo, Dulpo. Alam, may guwapa nag-comment ayari ay si Anelia Hardileza Nagalio. Mga guwapa, gadya. Bautroy daw suman ba? Ang ano? Ah, daw suman ka kuno, Dulp.
1: Sino sila?
0: Kuluhiluhi mo, pandong. Migurex?
2: Ano, Troy?
0: Di ano, hindi ka pa mag-change mind? Mastick kita to sang edad sang babae nga.
1: Oo.
0: Imo na pangita?
2: Pwede man, Troy, kung kita lang edad niya, Troy. Basta wala lang sabit, Troy. Kaya yung iba to, may mga sabit man to. Kaya ba na?
0: Mm-hmm. Sige.
2: Kasi delikado mo na, Troy, nga entertainment to ba, Troy? May mga bana to, Troy. Delikado na. Kaya mga nakiti mo sa mga tao.
1: Hindi mo na sa manugid sa iya, bana, ha?
0: Hindi mo na sa manugid, ha? Hindi lang akong panakupya, eh.
2: Lain nga po eh, basi good life ko pa iwita na taba, ang tiki sa tanto.
1: Ay, gapati, gapati ka ba na?
2: Oo, Troy, tiki di...
0: Ginabakin fort lang ka, ni Dulpo ang sikihur, wala man ka dulot ang dago mo. Nakasakay-sakay pa yung sakay sa silhig to.
1: Correct.
0: Eh? Pati ka na sa mga hiwit-hiwit
1: oo,
0: na na.
1: Hindi, ano eh? Na kontrahon tang ila hiwit gusto mo
0: i-counter naton.
2: Kaya mo nang hiwit kay Dolpaw
1: kabalo man ko
0: i-counter naton pero ikaw ang amon ubrahon munyeka.
3: Ayaw mo na
1: pala.

0: Naglanta ko mo sa live, walk out sa Rex, sa walk out. Nag-walk out ang animal. Te, mapasugot ka. I-counter na ito na manugiwit kayo manugbarang. Ikaw ang manubrawn munyeka.
1: Hindi lang, Troy. Kaya may adlokon isa lang dagom. Mung kung mga walang tigil dagom, agwi.
0: Na sige. Okay lang. I-check tabi ko no ang line number one. Basi babae. Hello, line number one. Good evening. Hello? Hello?
2: Hello.
0: Alalaki. Dahil lang sira unahon na naman si Rex sa Iloilo. Sige na Rex, pwede ka naka-plug sa imong number. Ikaw na dabala na utod. Awa, ara, gali. Sige Rex, go ahead Rex.
1: 0930-1607-202. Liwat. 0930-1607-202. Salamat kay Troy.
0: Salamat Rex, babay halong. Okay, line number one, good evening. Hello? Okay, wala may kasabat. Ma-commercial na tagal, Adolf.
3: Okay.
0: Kaya nagbalik ka pa.
3: Oo, oh, eh.
0: Naano ka naman ni Muya, man. Nadala, overdose ka, oh.
3: Ah.
0: Na-overdose?
3: Klaing, good.
0: Ang oras is 22 minutes after 10. Mabalik kami ah. Mayari kami din naka-prepare yung mga kanta para sa inyo. Nga makakanta gid ka mo. Padayon lang sa pagpamati. Sa phone pala programa upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
3: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ini ang XFM. Katropa mo.
3: Exciting!

0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Nico Delfin, dating TV reporter ng Kapamilya Network. Siguro kong naka-Santone Vitamin C ako araw-araw. Importante kasing maiwasan ang sakit at mapalakas natin ang katawan.
0: Cellphone, Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Kadlaw.
1: No, kayo naman siya kinabaro ko iyo. Nakakiwala kayo pa man yun sa Santon Plus Herbal Oil mo. Kwa to, abis, Santon Plus Herbal Oil. Kay pabanyo santa ka sa buktot. Te, ano na ang isunod mo kay nag-endorse ako sa Anton Plus Herbal Oil?
2: Kag, araman ang Clear Skin Herbal Soap. Kutis po sila, nanak. Kutis artista pa.
1: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TJP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy. Sige po, upod nyo si Katropang Troy Tiso.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Sa mga gusto mag-intra, kag nagapangita sing ka phone pal, dial nyo lang XFM call and text line
2: 0912-0076-793
1: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Kagi na-invite namo ng tanan nga mga katropa nga nagapamati isubong sa tanan nga XFM radio station nga buwas Friday, right?
2: So,
1: Friday, it's Money Day!
2: Yes!
1: Ang aton Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Sino naman bala ang makaangkon sang 3,000 pesos nga cash? Paano bala mag-intra kag hingagaw ka muhulog buwas na kay madro na kita para sa ika week 23. Paano mag-intra? Bakal ka mo sang Yes 12 product sang para sa isa ka blister sang Santon Gold Capsule, isa ka blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, isa man ka blister sang Turbo Dietary Food Supplement for Men kag lima ka sachet sang Santon Gold Coffee Mix. Kag isulatan nyo ang white envelope sa inyo complete name, address, contact number kag pirmahan kag ihulog sa mga official drop boxes nga nahamtang sa tanan nga XFM station sa Negros kag Panay Island. Sa grand draw nagaulat sa inyo ang 50,000, 30,000, 20,000 kag pulo tanan nga tag 5,000 pesos bilang consolation prizes.
2: Ote, ano pag inahulat nyo?
1: Kakula labot sina. May ara pag kita. Ang maumpisa na nga radio promo man nga sponsoran sang Gold Eagle Beer. Ang ginatawag nga Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Ari sa tanan man nga XFM radio station ha? Kag! Kabalo bala ka mo nga ang inyong madaugan was worth 5,000 pesos. 5,000 pesos inyong madaugan. So hulog na ka mo sa mga entries nyo. Para sa Tansan, sa Gold Eagle Beer, ihulog nyo sa XFM stations man sa bilog nga NIR kag Panay Island. May caller kita sa line number 1. Good evening!
3: Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi, man. Sino ni?
3: Si Ralph Kali.
1: Taga din si Ralph?
3: Taga Iloilo.
1: Uy, ganda mo. Din si Iloilo, da man?
3: Sa Alimod dyan.
1: Ah, taga Alimod dyan. Pila na edad ni Migo Ralph?
3: 25
1: years old. Nag-aubra?
3: Gawang service.
1: Ano na, no? Ga?
3: Gahom service. Kung may makanta di sa balay.
1: Gahom service.
2: Sa inyo balay o kung ikaw ka pa malay-malay?
3: Kilala ka kung balay-balay.
1: Ikaw ya wala kaya ka pang balay-balay?
3: Kung may tawag eh.
1: Ah, galakat ka? Gasakay?
3: Gasugat lang. Gasakay eh, alam mo.
1: Pamati, wala sa ngako na pamangkot para hindi ka magsala-sala. I-mute bla na yung mura, job la. Pila na to edad mo gani? Pila na edad mo gani, Miguel?
2: 25.
1: Pila ka nakatuig na gapang masahe?
3: Dua katuig.
1: So, sa imo nga pagpang masahe, ano na ang imo nga experience?
3: Ah, nakahikap
1: naman
3: ko sa malungkong
1: buhok na bahin sa
3: lawas.
1: Ba? Di, ano na batsagan mo sa nahikapan mo? Gingaan mo Malaysia?
3: Normal lang ah.
1: Gingaan mo Malaysia o kung wala lang sing malis?
3: Wala lang ah.
1: Aba, pero gabugdo.
2: Gani.
1: Gabugdo gidya.
2: Eh, wala pa na Malaysia?
3: Wala bang
1: gamit? Ba?
2: pati lang ko.
1: Ano na, guwapo, guwapa?
3: May guwapo, may guwapa ba na?
1: Pisadiin ka da sa guwapo ka sa guwapa?
3: Sa guwapa lang ko.
1: Uwe.
2: Pati lang ko.
1: Paano mo bimambal kung guwapa ang isa ka babae, be?
3: Paano ko mabal, anti, siyempre sayang itura, tama ka kinis. Pero kung ay, mag-isirang na.
1: Oh, nakatry ka na masahe nga puti ang babae?
3: Nakatry, wala may nagsugin sa kong yung puti siya eh.
1: Ngayon hindi mo makita man, ha?
3: Hindi mo?
1: Ay na, ano man niya man? Kaswerte sa inyo ba? Hindi ka mo makasala sa inyo nga ano?
2: Oo,
1: sa inyo nga pananawan. Pero sa inyo sungad makasala, gid ka muna. Pero okay na kay mas lesser ang inyo sin.
2: Mm-hmm.
1: Tungod kay hindi sila makakita, di ba, Dol?
2: Mm, correct.
1: Pero kung makapkapan mo daw, nakita mo man lang, Val?
3: Gusto. Gusto.
1: Kung makapkapan mo daw, nakita mo man lang?
3: Doon nakita ko na kung nakapkapan ko.
1: Di wala mo man gimpasulod?
3: Kakuhay man, ah.
1: Naaman. Gin ano mo lang? Gin... Ginhikap lang gid niya. Na nasa lapayan lang guro. Oh. Ah, hindi kayo siling nga gintuyo ang ginhikap.
3: Gito sa lapay ko lang.
1: Kung si Dolpo ni guro.
2: Ano pa?
1: Hindi lang hikap. Hindi lang hikap, maguman niya.
2: Oh, eh.
1: Ano gid dapat?
2: Ha?
1: Hindi lang hikap, ano gid dapat?
2: May umpong pa. sino galing nga lang mo liwa?
1: Si Ralph, si Ralph.
2: Si Ralph, naka-experience siya ka man nga ikaw man ang ginhiram?
1: Ara, ara. Daw maayo nga pamangkot na.
3: Daw, wala ko man.
2: Hindi ka na puro manugid.
1: Pwes, sa sini nga hugad na, kaya nakilala ka na naman kag may number ka na, mabatsyagan mo gid kung paano ka mahikapan. Ready ka na nga mahikapan? Dugay-dugay lang yung sup-supan. Gauna-una ka, Gijaya.
2: Man.
1: Ready ka na nga mahikapan, Ral?
3: Oo, ay ka pa.
2: O, sige ba, tsaga, ha?
3: O, sige, ah.
2: O, suglanta.
1: Manyak man nga bulag, no?
2: Amo bidi.
1: Ang ari mang agi ngo pud ko bisan ginahubak na kami nanyak man ha.
2: Amo man na kalipayan. Tago-tago, mo pa na pa kami nanyak buya man.
1: Sa edad mo nga 25, Migo Ralph, nakanubya ka gid man.
3: Nakamiga ko pero nakabigo ako.
1: Ah, pero napauo mo sang nagadiskarte ka.
3: Nakapauo man ko.
1: Pero ano na, through text na siya, chat or in person gin?
3: Hindi, sa tawag lang.
1: Sa tawag lang. Ah. Ay, sorry, nalipat ko.
2: So, bali, hindi
1: ka text, oh, no?
2: So, bali, nagdubihan na lang kamo sa tawag.
3: Oo, pero wala pang ganyan kami, in person.
1: Kag paano mo nakuha ang iyang number?
3: Bira mo sa XM.
1: Ha? Naka-intra ka,
2: wow,
1: na di gani? Naka-intra ka na di Samon?
3: Naka-intra ko to, gaya naman to.
1: Oo, pero may nakuha ka dyan. May nag-text gaman, gali?
3: Oo, may nakatawag pa gambar ko. Punta ko ng baby, nakatawag sa akin.
1: Te, nag-ano man? Yeah. Nag-nubyanay ka mo sa sulod sang pila ka bulan?
3: Mga 2 kabulan.
1: Mga 2 kabulan. Sa 2 kabulan pila ang GCash nga napuhunan mo sa uyab.
3: Siya lang ka ba ako na?
2: Wow! Grabe, maswerte ka.
1: Base si Ninya tuguro ay.
2: Base?
1: Ninya si Ninya. Anong ngalan sa babae?
3: Si Mian.
1: Mian? Oh, ako nasawa?
2: Alala ka.
3: Hindi.
1: Subayon ko bing iya nga GCash. Basta na, be, amo na yung number, oh. Ha? Be? Hala? Pila iya ginpadala sa imo?
3: 1,000.
1: Ay, sa akong patuguruhalin ay. Grabe, dako na eh, no? Dako na, no? Dork,
2: oh, eh, 1,000?
1: No, dako na, dako iya. Kapila sa kabeses makapadala sing 1,000?
3: Tatlo.
1: At tingala ko na.
2: 3,000, talan.
1: Tingala ko na buhinan ang pagasulina ko kay.
2: Halaka. Halaka.
1: Di ba, ano mo siya na-convince nga padalaan ka siyang 3K?
2: Mm-hmm.
1: Or 1,000, 1,000?
3: Yan, bal. Kung bakal ko siyang pagkaon, pang bakal uwil ko.
1: Ah. Balik. Maro-maro. Ang hindi doon nagpa-charity-charity kay Imuya. Anong work sa babae, hao?
3: Sa pag-inter.
1: Oh, grabe, call center.
2: Wow.
1: Pero nag-ano ka? Nag-prank ka kasi yan nga hindi ka makakita?
3: Oo, oh, prank ako siya.
1: Di okay man siya? Nabato niya man ka?
3: Oo. Oh.
1: Di ano natabo nga wala ka mo nagsigi? Nagpadayon?
3: Kay sa doha ka muna na muna naksan ko sa nga may nabiyo sa na iban. Napagtawa ko lang na kinakasama telepon niya.
1: Ah.
3: Ah, ba yun nabiyo niya ko na. Okay. Ah. Ako nang masakit. Okay.
1: Masakitan. Nga masakitan ka pa nga bayad ka naman sang 3K.
2: Ang bugi eh. Siya dapat ang masakitan.
1: Siya dapat masakitan kay nabusot bulsa ya sang 3K. Diba? Or basi ginpilit mo lang sa guro nga gaan ka utag 1K 1K.
3: Kusang loob na iya.
1: Ah, kusang loob na. Ti ano man, gusto mo man nga makapangasawa, get?
3: Gusto.
1: Ano dapat ang aton himuon nga matigayon ta nga makapangasawa ka? May patigayon ko tani sa imo galing kay hindi man to makalakat man. Pero sa hindi sa makalakat. Hindi sa tuod makalakat pero kung makasika ka sa naga 360 degrees man mo.
2: Gatadlong man mo.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Mayong adlaw naman mga suki naton sining mga taga palamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita sa isa edisyon sa ato sining nga pagpanagad sa pagtalakay sa mga sikreto sa ato sining nga pwede makaon. Ang insakto sining nga edukasyon kag ang pagindukar sa aton kaugalingon kag sa tanan makabulig sang dako agud to makalikaw kita sa dugang pagisining nga pamalatian. Tibalan mo na gid nga makapamasakit si imo sagi ka pagkakaon. Amo ning gusto nato sining maintindihan sa tanan parang bisan pa paano may makapian-pian bala sang mga kalanon actually kung hibaluan ta kung ano ang value nutrients nga ito sinay makuha kapian-pian sa tion nga ang kalanon bala nun sa langit matambok mamantika.
0: The Secret of Health.
1: Mag-inom ka mo sang Ultimate Trio. Inatawag na ito nini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produktong ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang ka mo sa Sunzone Plus Gold Premium D3 kag Sunzone Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then, sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan, dari sa aton sa isla sang Panay Kagimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secret of Health.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Sunzone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Sunzone Plus Gold. Ang galaray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Sunzone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ito sa ring pagparagad sa gihapon. Pag-aupdan kita sa ito sa ring certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, no less than Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ito sa ring programa.
3: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa ito sa pagpangalagad. Kaupod man sa ito sa mga suki ng mga tagpalamati. Yari naman kami nagabanong balik sa isa ng mga edisyon sa ito sa pagpangalagad sa pag-istorya naman, pagsipad-sipad, paghatag detalye, pagpakilala, kag pagtukib sang sikreto sa isa, Sir Josel, kakumun nga tanom. Kagkabalo ko sa mga Ilonggo, mga Hiligay nun, kadamo ginda ang makauyon sa ni Sir Josel. In fact, sa una, madumduman ko, isa inis ang ginaupod sa mga okasyon, may mga birthday, o kung may mga sinalo-salo, ari gidini. Pero, ayhan, pilalan sa aton ay nakadiskubre, magluwas abis na nagatuon sa phytomedicine, nga may mga binipisyo gali inis sa aton lawas, labaw pa sa aton sinilo. Ni gina-expectar nga basta lang pagkaon, basta lang makabusog sa aton, basta lang mauta naton.
1: Actually, manamit ini upod ni mo sa munggo. Pagkatapos, butangan mo lang kung ano dang imo ilingo or isubaka, Dok Leo.
3: Iban sa ni Sir Josel, munggo. Pagkatapos, may bisaya nga manok.
1: Abaho,
3: kampiyon.
1: May kadiyos.
3: Kanamiton. Muna kung sa umaka mo, kung sa mga binukid yung parte, ang lugar ni mo, kung pigado gid ang panudaan, mantindan na sila manok.
0: The Secret of
1: We're talking about sa banana stem o kon ang puno sang ubad.
3: Banana stem, tapos kon imo na siyang upakan, bukoon ni mo, dira mo makita niya sa nga core, nga mo nablangin na siling sang iban, Sir Josel, nga ba parte nga uyab ba? Parte nga kutis ba daw ubad ba?

0: So ang ubad dyan nga, ubad lang ang pwede naton sini makonsumo or makaon niya actually ginalakot sa manok or nalakot man sa munggo is because nga mahumok inay. So amo nang ginakihad naton it manipis, ginakumos kuhaon ng luga pagkatapos lugayon sa arasalan para makuha ang iya sining daw lawas ang damang ang iya nga tagok and then amo nang ginaluto naton. Pero this time istoryahan ta including ang preparation kagkon ano mga benepisyo nga makuha naton sa ubad Doc Leo.
1: Tunto kibon ng yasa ninyo mga bioactive compounds kag ang mga specific health benefit sa nisa aton. The secret
0: of health. Kung maghambal kita nga ubad Doc Leo, ang puno sang saging niya actually, talagsas malakas o nagalakot ka ubad sa manok mo kung sa uma, kalabanan sini ano eh, dahon sa katumbal pagkatapos kapayas. Kaya kung maghambal ikaw ubad, niya naano man ang ubad sila ngayon. Nagdamog lang na yas baboy.
1: Tama.
0: Ubad, lutuon ni mo pagkatapos butangan sang upa, bubod na sa baboy.
1: Tama.
0: Pagkaon na sa baboy, pero subong, ay sus, kamahal galis ang ubad kung magbakal ka na sa tienda, Doc Leo.
1: Kaya kung di ka man ka balo magpili sa Radio Cell, bakal ka sa merkado, fibros ang makuha mo, niblang may mga uganot na bla.
0: Oo.
1: Hindi o man halos na puslan gani.
0: Kaya manami actually nga ubad dun, amo ini ang puno sa sabah. Kaya nami na yan, hindi mapait.
1: Actually, we're referring sa sabah, Sir Josila.
0: Sabah.
1: Saging.
0: Kaya ti, kung tagaan kada karon baligyan kada sang tawag nila Manilan-on balang breed sa saging. Ang ubad dyan siya na Doc Leo is ano eh, tawag na ito makadhat. Amo man ang lanot. Ang lanot amo nang inihimo na ito balang lubid nga ginabaligya abaka. So damo ni isang variety. Amo man ang tawag na ito niya tundal. So matawag nila berial pagkakadhat sina. Amo na tingala ka nga bakal ko sila niya sang ubad sa pagkakadhat. Dapat ang ginabaklan mo kilala mo para nga mapamangkot mo iya kasaba ini. The secret of health. So we are referring to ubad sang sabah Doc Leo ang saging. Abi naton kung tubig lang makuha naton daray. Kay very very ano inay, rich bala sa content ng tubig or liquid.
1: Sa lima tubig man gid Sir Jose lang ubad.
0: Ano ang mga pwede naton sini makuha nga benepisyo sa ubad sang sabah Doc Leo?
1: Ang dietary fiber, insoluble fiber ang ginamin naton daray. Though may ara mas Sir Jose sang soluble fiber. Ang iya sining cellulose kag hemicellulose ni nga content nagabulig siya para nga magbakod Sir Josil ang puno sang saging hindi siya ma-digest kung aton siya kaunon pero very active sa aton sininga tiyan o kung may beneficyo gid siya sa aton sininga tiyan.
0: Pero ini nyo pag usapon kag tunlon lang ha laba
1: masimula karami mga madasang upis ang saging hindi amo nang naminta kung halin sa ubad Sir Josil.
0: Oh, okay, base bala kun maghulom sila sang abaka ka maghambol ito namin. The secret of health. Dietary fiber no makabulig ini kay ang fibros gali ukon ining may mga bulbul nga pagkaon ini ta matunaw could help gali sa ato sa ninga susulod sa lawas ta Doc Leo sa digestive system ta no.
1: Yes Sir Josiel nagahatag ina sang bulk dira sa aton sa ninga higko parang hindi sa mag tiga kag mahapos siya nga mapagwa kun magpamuhin na kita. Plus gold. Ang iya sining high fiber content nag-support sa aton sining digestive health, nag-improve sa aton sining bowel movement regularity as much as possible kada adlaw makapupo kita. Nagabulig reduce sini sa constipation, na muning problema kay Sir Josil ang ibang tag isa ka semana antes sini makapupo, nagadako ang problema nato susulod sa lawas sini. Kada gabulig support sa healthy gut bacteria. Kun healthy gali Sir Josil ang aton sining gut bacteria o kun ang aton sining gut microbiome ang balanse bala sa mga harmful and mga beneficial bacteria Sir Josil sa aton sa ninyo tinae even gali sini ang aton sa ninyo insulin sensitivity mintinado hindi kita basta-basta sini magtaas ang aton nga blood sugar kaya may labot ini mo sige natawag pagpanami sa aton sa ninyo insulin sensitivity nagabulig man nini para ma-reduce ang stress anxiety depression kung balanse ang aton sa ninyo gut microbiome nga makuha na aton ni Sir Josil kung may nagkaigyo kita ng fiber specifically kung talin sa ubad sa saging. The secret of health.
0: Health. Now, heart health, Dok Leo. Anong mabulig ya sa ato sa ring korason, Dok Leo?
1: Ang isa, Sir Josil, no, nga nagpamagaan sa trabaho sa ato sa ring heart, kung hindi mataas sa ato sa ring blood pressure. Kaya kung hypertensive kita, posible, Sir Josil, mag-enlarge mo ng ato sa ring heart. Potassium, may dako sinidari nga papel para ma-maintain ang ato sa ring healthy blood pressure. Ang phytosterols, sini, makabulig para ma-reduce ang LDL cholesterol absorption. Ang antioxidants ni Sir Josil, na makabulig reduce oxidative stress linked to heart disease.
2: The secret of health.
1: Kung may kidney stone ka, Sir Josil, doon di ka mapahamtang. Mapungko ka, hindi ka komportable. Matindog ka, hindi ka komportable. Doon may something ga-alay sa imo sining kilid, sa imo sining balikawang, which is makabulig. Ang ubad asang saging para sa aton sining urinary health. Kaya nga man, kung may kidney stone, Sir Josil, ang posibilidad sini, bisan pag-ihi mo, either maninit, dugay-dugay ka nag-ihi, o kung masakit ang imo sining pag-ihi, nga nagadugang pag-ihi sa pag-disturbo, kag hindi ni mo mapahamtang nga pamatyagan. Isa ni siya sa mabulig sa ginatawag ubad sang saging. Kag nagabulig mo si Sir Josil, no, reduce ang crystal aggregation. Nagabulig si Sir Josil para ang mga lagdo-lagdo bala dito, maevitar o kung malikawan nga mag-clamp sila, magtelepon-tipon naman, liwat, asugod naman purmas ang bago nga bato. Kung may bato ka nangadaan.
2: The secret of
0: health. Anong mabulig sang ubad sa inflammation?
1: Anti-inflammatory and antioxidant effect niya sa aton sa ni Sir Josil. Bangod siya sa polyphenols, nagabulig sa para ma-neutralize ang free radicals. Makabulig mo para ma-reduce ang low-grade inflammation over time. Amo ni Sir Josil ang halalungan. Low-grade inflammation. O shall we say, chronic low-grade inflammation. Diri sinibala na angot ang type 2 diabetes, ang obesity, atherosclerosis, o kung hardening of the arteries, diri sining heart disease, high blood pressure, rheumatoid arthritis, Alzheimer's disease, Parkinson's disease, colon cancers, liver cancers, breast cancer, asthma, psoriasis. Kadamo, Sir Josil, nga mga problema kabalatian sa lawas nga malinked o kung may angot, kag maangot sa low-grade o kung chronic low-grade inflammation, nga may binipisyo gali, Sir Josil, ang ubad asang saging, nga kung masulbar na ton, Sir Josil, no, ining low-grade inflammation, ang nasambit na ton sa inyong makondisyon, may mo man na ton malikawan.
3: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
2: The secret of health.
0: Sa ato naman sining fluid retention, makabulig dari ang pagkaon sang ubat.
1: Makabulig siya sa retention sang fluid, at the same time makabulig man siya para mapagwa ang na-retain sining fluid tungod ang aton sining kidneys hindi mayo makarelease.
2: The secret of health.
1: Maghambal bla kita, Sir Josil, sining retention nga hindi maayo kun may mga sinyales kita o kung mabatsagan kita sa aton sa ningalawas. Ang isa sa mabatsagan nga makitaan gid naton sa katao kung may fluid retention, nagapanghubaw-hubaw, nagapalamanog, nagapalanghabok iya sa ningaguya, gahabok idalom siya sa ningamata, ang iya sa ningasingsing nagagutok, ang rilo nagagutok, sapatos nagagutok, sandals nagagutok, pantalon, bayo nagagutok. Sayin na, Sir Josil, sa fluid retention hindi maayo. So amo nang mabuligan pagid sang ubad sang saging tungod nagapanami siya sa pagpagwa sinisang ihi, makabulig sa panami sa pagfunction sa aton sa kidneys.
2: The secret of health.
0: So paano ang pag-prepare si ni Dok Leo? Agod to nga makuha na to ni mga ginamuno na to sinin nga mga binipisyo, Dok Leo.
1: Ang himo na to, kuha kita sinisang ubad, and then aton siya nga tuktukon, Sir Josil. Sukob kita tunga sa tasa. Nga tinuktok o kung napino nga tinuktok sinin nga ubad, and then ang tunga sa tasa ngayon na pwede na to, Sir Josil, butang lang sa aton sini nga container and then butangan naton sang isa kag tunga sa tasa sini nga tubig. Pabayaan lang naton 8 to 12 oras.
0: Bali huluman.
1: Huluman siya at room temperature. Hindi naton pagsulod sa refa, portakpan naton parang hindi man masudlan sa mga sapat-sapat, di masikan sa mga higo. Liba, ginhimo naton ina sa gabi pagkaaga naton sa Sir Josil gamiton overnight ang aton sini nga paghulom. Makahimo kita sina Sir Josil sa sulod sang 3 to 4 lang kabeses sa isa ka semana hindi adlaw-adlaw.
0: Ah, every other day.
1: Yes.
0: Ang inyong sini nga pagtake.
2: The secret of hell.
1: Hindi mo pagpugaan kay ang ginalagas naton sina Sir Josil iya sini nga duga. So ibutang na naton to siya sa aton hululuman overnight pagkaaga pwede naton sa laon Sir Josil and then imnon naton ang iya sini nga sabaw. Pwede na sa Sir Josil ma-inom before meal.
0: Okay.
1: Pwede sa ma-inom between meal. Kag gina-recommend Sir Josil ang pag-inom sini hinay-hinay lang o kung kinutsara lang. Kiblan mo ang aton sini nga rekomendasyon dere mga napulo kakutsara lang Sir Josil nga liquid niya.
0: Ah, hindi. Gali nga ubuson mang 1.5 cup.
1: Hindi mo ito pag-ubuson. Ang mabilin sadto sa napulo kakutsara, ihaboy mo na to. Pero speaking of fibers ni Sir Josil, kati ginhulom lang na tonto mo. Ang fiber nga hindi matunaw ya kung insoluble fiber dito pa sa ubad mo. So ngayon mo na ton sadto sa ginhuluman na ton nga ubad, pwede nga gisagisahon na ton kadali. Pagkatapos i-steam na ton for up to 5 minutes kagkaunon.
0: Mm.
1: Or pwede man nga diritsuhon mo na steam nga hindi mo na paggisagisahon. Pero kung butang ta maggisagisa sila Sir Josil, marami kong gamiton nila is extra virgin olive oil or VCO ila sini nga gamiton.
2: The secret of
0: pwede ayhan ini nga ma-defy sa pagsakot abisang iban nga pwede na ton minom. For example, ang makabulig diri lemon o konsuwa, Dok Leo.
1: Pwede good Sir Josil. Parang maiba ang iya sini nga sabor. Medyo ma-neutralize ang iya sini nga pagkasaging. Gid mismo kung pagkaubad, Sir Josil eh. Pwede mo siya butangan sang lemon or suwa.
2: The secret of hell.
0: Now, anong pwede na ton sini ma-substitute? Abi, kag pwede na ton sini in the absence of ubad, can we take premium liters of gel capsule santon na plus gold capsule, Dok Leo?
1: Pag abot Sir Josil sini sa mga gidatawag specific nga health benefits sini sang ubad parte sa aton sining digestive health para sa aton sining regulations ang blood sugar para sa aton sining heart health support anti-inflammatory and antioxidant benefit naton even weight management support makabulig Sir Josil ang paggamit kag pagtumar sang Santhon Plus Gold Herbal Capsule tungod nga may mga utanon sa Sir Josil nga upod mayara sa sang moringa mayara sa sang bitter melon mayara sa sang spirulina may mangosteen may natural antibiotic sini nga garlic nga may mga binipiso Sir Josil para sa aton sini nga tiyan pagpanami sa aton sini nga pagpupo kondisyon sa aton tinai tungod may mga dietary fiber sila makabulig sa kurason makabulig man sa aton sini nga pancreas blood sugar regulation and balance sa aton sini nga blood pressure blood circulation and even sa weight management kapin pa kun i-combine mo ang Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C pag-abot Sir Josil ano, sa pag-manage sang aton sininga weight.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuupisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: The secret of health.
0: Pwede kita adlaw-adlaw kainom yan sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C. And din mas maayo pagid, kung may ara kamo sang ubad, itry ninyo atong formula nga gin-discuss na ton dari Dok Leo. Pero make sure nga ang ubad should be taken only mga 3 to 4 times a week. So ang kinanglano na ton nga iban nga vitamins and minerals, pangitaon ta naman sa iban. And what is constant nga makaprovide sa aton sang damo nga vitamins and minerals, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Softgel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
3: Gusto mo ba

0: The secret of hell.
1: Ini tanan mga produkto sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, kag mabakal ninyo sa mga butika kag pharmacy. And then sa Bacolod City, pwede ka mukabakal sa Yes to Health Store sa Lisari Street, Barangay 39, Lisari Street, atubang sa Marayo Bank. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, pwede ka mo makabisita kay may libre nga konsultasyon sa clinic, pwede ka mo dakabakal sa Yes to Health Store sa A Young Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Kondira ka mo sa mga Capiz, Aklan, Antique, Guimaras, kag sa kaiping pagisining mga kaprobinsyahanan nga wala sang Yes to Health Store, wala sang clinic, pwede ka mo kabakal sa suki ninyo ang mabutika kag pharmacy. Sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C.
0: The secret of health.
1: Pero kung magpangapi ka mo, get the real value of your money. Ang kape ni mo bala may glutathione, may collagen? Ang kape ni mo bala may mangosteen, may moringa, may soya powder? Ang kape mo bala may VCO, may malunggay oil, may vitamin D3? Kung wala, may kape nga may ara sinang ingrediente, and that is Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo.
2: Amo ni Sir Jose, yung kape nga klase-klase, kag may choices o kung may option ka. Limba, kung gusto mo niya kape nga wise in caffeine, pero puno sang binipiso, makabulig pa ganipalikaw sa nisa kalain-lain na cancer, sa kababayinahan na kalalakinhan, sa may mga may edad-edad, sa pamatanon, sa makabataan, pwede siya Santhon Plus Coffee Mix.
3: Kung dati,

0: available in your nearest drugstores.
1: Pero kung gusto kayo Sir Josil, ano, especially sa datos, bila Sir Josil nga ang maasab, gibala pa imnon sang kafe, ni mga pamatanon, bla, para ma-maintain ang inyo sining skin health, kagang inyo sining overall beauty, diri na kamo sa Santhon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
2: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pa, di pa, di ko.

0: maksam tangga kape kita Sir Josil nagabulig pag kita dugang sang glutathione kag collagen sa aton sir nga lawas nga nagabulig maintainado kung pa-maintain sa aton sa ni Huben nga pangitsurahon kag pamanit. Pero kung gusto ka mo sa especially sa may mga edad-edad na kating ginaigo Sir Josil sang type 2 diabetes kalabanan sini nga edad 40 pataas mo may chimpo gibla sa pagkuro-kuro kapag kuro kape-kape Sir Josil hindi naging man lang malikawan ng coffee dili na lang kita sa coffee nga may health benefit tagini makadisturbo sa blood sugar especially kung may insulin resistance ka na.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo Iloilo.

0: Coffee Mix. Premium T3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Sansone kang vitamin D3 ka pa? Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sansone and vitamin D3 for insulin sensitivity. Stevia, isa ka natural sweetener nga may disturbance sa tonsil nga blood sugar kag zero calorie. Nga pwede-pwede git. Bisan Sir Josil, may problema ka sa balance sa imo sining blood glucose.
2: The secret of health.
3: Sa ato naman sining mga kauturan, protection sa ato naman nga skin. Magluwas sa may glutathione kag collagen ng Sansone Gold Coffee Mix. May other way to protect our skin and that is sa paggamit naton sang habon kay ang sobra kon kaysa ka isog nga scent sang habon indi manami ang iya epekto sa aton sining skin sa aton sining panit. Sometimes nagabulig ina pa dry sa aton sining panit labi na gid kon madamo sa mga ingrediente, mga harmful nga mga ingrediente ang aton sining habon. Make sure nga habon ta mild ang mga ingredients niya katulad sang Sansone Plus Herbal Soap and then sang Clear Skin Beauty Soap.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Kay the more gani karon Sir Josel nagakemicalize tang aton sini magina apply sa aton sini nga panit, the more nga nagahina ang aton sini nga defensa, the more nga nagahalit sa aton sini nga panit. Pero the more nga nagabalik kita Sir Josel sa natural, makita man aton ang natural glow. Indi pala Sir Josel nga nagaglow ka lang tungod sa tapal.
3: Oo.
1: Indi nga nagaglow ka lang o kon rosy cheeks ka lang tungod sa makeup. Kundi natural glow.
2: The secret of health.
1: Ang aton sini nga Clear Skin Beauty Soap makabulig para sa may mga dark spots dira, blemishes, whiteheads, blackheads, pimples. At the same time, Sir Josel, may arasa sa ginatawag kojic acid and glutathione plus VCO. Nalagabuli kondisyon sa aton sininga panit, mahumok, hindi tuman ko oily. At the same time, protected pa. Batok sini sa mga pollutants, batok sini Sir Josel sa blue light, kag tuman bala Sir Josel nga ray halin sa silak sinisang adlaw nga di man makapayo sa aton sininga panit.
2: The secret of health.
3: So, amo nang aton sining habon duhana Clear Skin Beauty Soap kag ang Sansone Plus Herbal Soap kinang lano nato nina to maintain nga mas younger looking ang aton sining skin.
5: Sansone Plus Herbal Soap puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Sansone Plus Herbal Soap epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sansone Plus Herbal Soap healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butik.
2: The secret of health.
3: Kalakip man dira ang mga ginapamanyos ta pagidok layo sa lawas ta. Especialmente kung tapos na kita bala trabaho, nagapalamaol ato sa pamatsyagan, dayo naton kuha sa mga balanyos sa labilog tang lawas ginabanyusan kay nagapalamaol labi na gid kon makatapak ikaw 40 and up. Kinang lamno mag-apply sa imo sining skin kay nga adlo ka kututon sang lamo bangod sang threat sang dengue. So kinang lan naton magpangita naman sang mosquito repellent pelant nga balanyos.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Sansone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Sansone Plus Herbal Oil.
3: Number one, makaparelax sa ato sininga mga kaugatan kagkaunuran nga nagapalamaol. And number two, makatabog man sang lamok nga hindi kita makutot daytime man or nighttime. Gamit ka mo sang Sansone Plus Herbal Oil.
1: May ara man sa sang ginatawag VCO and Moringa Oil. Makabulig yapon kondisyon sa aton sininga panit Sir Josel para sa mga nagaamat-amat por mga wrinkles dira, para sa mga ginatawag pampa-firm sa aton sininga panit dira. Initungod sa VCO and Moringa Oil nga ara sini sa aton nga Sansone Plus Herbal Oil.
2: The secret of health.
3: So aling pala nagsalawas, that's what we call sometimes as inflammation ang inabatsyag sa lawas ta ha. Hindi sa normal nga kondisyon na nga ito sinang lawas. Pero dapat magbalon kita dara ka mag-stack sang cease the pain o sa pain reliever. Kaya basi kung mag-linger, maglugay bala ina kad may cause further bala nga complications sa lawas ta mandok.
7: Cease the pain.
8: Si Michelle Nagali, isa ka

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Sa matata naman, kinanglan taman proteksyonan. Kaya kinanglan na matata sa nourishment. Kinanglan ta ang Vision X Plus. May ara da sa lutein, beta-carotene, vitamin E, kagsiasanthin.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kapin pabala kung pala pulaw ka, sobra-sobra ang time mo sa nisa screen,
1: gadget. Pala scatter.
4: Mayroon lang kisa, Sir Josil, no? Kung nalimbawa, daog ka bla. Kanaga star-star mo sa nga mata mo.
1: Oo, oh, kita mo dahil ka pila daog mo. Pero kung pierde ka gani, ginapiyong mo kung mag-top up ka kag.
4: Sako lang load mo eh.
5: The Secret of Health.
4: Isa sininga makabulig, Sir Josil, para nga ma-prevent o kung naprotektahan ng aton sa nga mata, ma-maintain ang kasanag sa aton panulukan, Vision X Plus of Gel Capsule because of lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E.
5: The Secret of Health.
1: Pero ang kinanglanon nyo naman kung madulaan na kamolibido, gana, labi na sa loving-loving, may ara pa na solusyon. Magluwas lang kung may ara sang lingering kamo sininga mga medical conditions, just like the sang diabetes, nga dapat itreat anang yung sininga diabetes para ma-achieve ninyo ang full performance. Pero kung nagakadulaan lang kamo gana, nagakadulaan lang kamo persa, pwede gidya kamo mabuligan sang turbo dietary supplement for men.
0: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: May ara man niyang pagluya sang lawas, paghina sang performance tungod sa stress lang, sobrang kakapoy, nagnumbo ng libido, kulang sa pwersa, mahimo gida na Sir Josil nga mabuligan kung magtumar sa ni sang turbo dietary food supplement for men. Kapiyan pa kung nalibawa, bla Sir Josil, healthy lifestyle sila bala. More sila sa fruits and vegetables, tapos tumar sila 30 minutes before loving-loving kay Mrs. Mabuligan gin sila sa ringa sexual performance.
1: Kaga aside from that, nagabulig ini para sa pagpanami man sa ato sininga blood circulation. Actually, it's a test sa ato sininga. Daw ano ka namin ato sininga blood circulation? Kaya after all, what we call as erection is a result sang nagtipon nga porsa sang dugo sa ato sininga organ.
5: The Secret of
1: Health. Ini mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Mabakal nyo sa suki nyo mabutika kag pharmacy malapit sa inyo lugar.
6: Yes to Health.
4: Subaybayan ang masunod nga edisyon sa aton saring at talakayan para sa dugang pagid nga kaayuhan. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man manginuli ang tanan. Kaysa no pa sa gresiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
5: The Secret of Health.
1: Ako naman, Josil Banias.
5: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secret of Health. Tugtog naman sa masunod nga talakayan, diri lang sa The Secret of Health.
7: XFM. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
6: Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
10: Santon Gold Herbal Tea.
6: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
10: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
7: FM.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Ako po si Junelis, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
12: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
14: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni sang Glowtag Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Tila ba may hangin sa tiyan?
17: At masakit sa pakiramdam?
16: Kabag yan!
17: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Isang pahid lang,
17: tanggal agad ang kabag.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ang pamahid
16: na all-in-one.
17: Sa presyong magaan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santon and XFM, libo-libong papremyo.
19: Ako si Janet Perez, tigayon nagapasalamat sa XFM at kay Dr. Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libo libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
20: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
21: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Live Testimony.
23: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akong sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
24: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: Ano po, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
26: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
28: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
3: Mga katropa,

0: Oras, mga tropala, 5:15 sa gahon na.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas!

0: raya Cergaon Banua Kara Ikalibo. Good morning, probinsya Itaklan. Mayong aga Western Visayas. Welcome mga tropa sa aton kinagapag pangalagal pag ililiba exciting Pilipinas. Na magkaroon kita nga adlaw na itaraya karang Biyernes na pizza 7 sa buwan karat Agosto dagong 2026. And of course sa gihapon ako rin nyo karoon yung mga ikiban mga anchorman katropang RR Kulas. Sa ato na nakikapagtamyaw man itmayan ayan karagagahon ha sa mga suki na ito nung nagkaroon niya mga nagatutok. Pinagi magkaroon sa atong karaga Facebook Live, XFM Kalibo 96.5. Kamaraman sa mga katropa na ito nyo nagka-tune in. Na sa inyo karaga disitag sa kamaradyo, good morning! Aga, welcome, welcome, welcome, welcome, welcome! Mga katropa sa atong karaga pagwaragwag exciting Pilipinas. Ay, sa marigusyante na ito nung nagkaroon na Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Amat-amat karaga-raga prepare ako inyo karoon yung mga baligya. Good morning. Sa mga katropa na ito, sa mukid karang mga porsyon. No, good morning, kid. Ang mga katropa. Ang mga amig-amig raton karaga panyempo magkaroon, ha? No, rupila na ito nung nagkaroon yung mga igmanghon. Ba, kanamito, batranda karaga plastada. Nagabalikot-balikotot pa. Nagapanago-panago pa. Sanda karoon niya habol. Ay, kapi-kapi na sa mga ibang ngod dato no na, ha? Ay, karamiton mag-pangapi mga katropa, no? Kapin kong rung kape. Ay, nagabulig sa aton niya kagawasan. Oy, kay katropang Don Villanueva, good morning, kid. Yes, nagatutok makarano sa aton karagapaga ililiba makaroon. No? Siyempre, no, sa mga katropa na ito, na pwede-pwede ninyo i-share aton karoon niya programa or i-follow, no, aton karoon niya official page. XFM Kalibo 96.5. Or magpadaga kamot inyo karoon niya mga minsahe, no, samtang kita karoon na hinagaililiba aton karoon niya pag-basahon. Ay, antes rong tanan sa mga overseas Filipino workers naton. Si man ka mga parte taton karanga kalibutan kutob sa mabutan. Dahit aton man karanga pagwaragwa. Good morning! Ag sauman mga katropa, babasa-basa guman daton karanga panyempo. Daya sa aton karanga probinsya kara Itaklan. Kung sa sinya ni Karon, dahay rumanga pananom. Nyawa kaagi it bunyag na bunyagan. Ay, nakasayod ka mo karon. Ah, sa mga pananom, una karon nyawa pa bunyagan. Ay, nabunyagan gid mana katropang ara-ara. Hognoton do dapat hognoton. Da, sinanda git anaron mga katropa. Ay, mamudlay kundi mahugnot-hugnot ah. Oras na ito, no, may 5:20, no, magkaroon ka rin agahon mga katropa, no, sa aton karoon niyo pag-padayon, no, sa aton ka rin pag-pangalagad, magkaroon ka rin agahon mga katropa. Oy, Ray, aton nga rin nga nabatsyagan nga rin na pag-ilinugan, resulta ra, no, itdaya karoon nga southwest monsoon or habagat, no, agraya karoon nga tropical cyclone, may mga katropa, oh. Ayalin ka hapon, grabit aro kabaskog. No, ko daya karoon niya pag-ilinugan. And of course, no, mga katropa, may kabaskogon nga hangin. Kung sa siya may mga propiedad niya sa aton, karang probinsya, karat Aklan, ba, medyo nagkagasamad. No? So, gaban pag-ilinugan, rung daga makara, itdaya karang habagat, mga katropa, aga daya hay base sa pinakauli karanga infrared satellite imagery. Aro kung sasiin kara mga katropa, raya hay may madamo nga rain clouds nga daga itabagat, aga temporaryong mas nakatutok no, sa may area mga karat Mimaropa, Kuyo ag Calamine Islands, ag Antique ag sakop kun man kara rong area it Panay. Ag bangod karon padayon man nga nagahina. Arong padayon karaga pag ilinugan no sa may area it Metro Manila, Central Luzon ag Calabarzon no, samtang mas mabaskog karaga pag ilinugan rong maka-experience man no magkaroon karaga adlaw sa timog ag kanlurang parte itaton karaga Pilipinas. Maumano padayon nga nagahihugag rong mga rain band itabagat. That's why nga posible man rong mga pag-ilinugan aga gulpi kara nga pagbubo it ugan sa mga masunod kara nga inuras mga right so may mga area no nga yellow heavy rainfall warning but uwam kita nagakip karo mga katropa no maliban lang gid no ay unlike kahapon no sige das gid ay kara paga ilinugan. Okay, no, sambilog sa aton magkaranga pag-istoryahan anay mga katropa. Raya karanga natabo nga panakawa, no, sa aton karanga Banwa Ita Kalibog. Aga nadakpan karanga mga katropa, raya karanga babae nga nabuano sa CCTV nga nagdagasa sa cellphone. Wallet ita sangka isjante sa sugod it Kalibo Pilot Elementary School sa ton karanga Banwa kara it Kalibo. Sa konsasin sa bulig it aton karanga barangay aga Kalibo Municipal Police Station na subaybayan rong suspect pinagi it mga CCTV footage agwa sa nagbuhay kara mga katropa ay raya karon nga nadakpan. Exciting, well, Pilipinas. Ara, madumduman, makita mga katropa sa rong raya karang CCTV, ginipingan, ita babayi rumbag itraya karang nga unga. Ag madasig nga nakabuog ita mga gamit sa sugod ag dali-dali raya karon nga pumanaw sa lugar. Exciting Pilipinas! No? Mga katropa, sa Pilot Elementary School, no? Ay raya kararong mabudlay man matuod, syempre, kapin magkaraga, banyaban yung mga igmanghod naton, or mga estudyante naton, nagadaga, itdaya karang nga cellphone. Ay kung mag isistorya man sa daka ng mga barkada, o siyempre, kung amat, mga bag ng Dakar, na iwanan mo lang man, mga katropa. But, Pilipinas! Pareha sa natabo nga ra, no? Daya ay nagapanumdum ka to. No? Sa may mga inunga nga nagadaga, it's cellphone or wallet, nga nakabutang sa inyo karon yung mga bag, siguraduhon. Ha? Siguraduhon nga uwa it may ibang tawong makagapit kung siin nakabutang rinyo karon nga mga gamit. Exciting Pilipinas! No? Raya karang natabo karang pagpanakaw it cellphone ug wallet sa sugod it daya karang Kalibo Pilot Elementary School. Makabagaka nga makabig na to. Paswerte kang nabuan it daya karang CCTV ra eh. No? Reskwilan bukod ngamang lugar para sa pagtuon. Kundi lugar man niya ginasaligan it mga ginikanan, maestro, estudyante, bisita. Nga mangin yuwas samta naga-star o kon naga-ubra sa sugod kara mga katropa. Exciting Pilipinas! Gani, kung may mga insidente itaya kara nga pagpanakaw nga nagakatabo. Mismo, no? Sa sugod itdaya kara nga campus natural nga madugaan it kumpiyansa ng mga tawo ag mabatsyagan nga may kakugangan sa seguridad. Exciting Pilipinas! No? But mga katropa, daya ay abanyaman nga man nga mga eskwelahan makara, no? May mga CCTV yun man. No? Gani, aware yun man siguro ng mga manakaw kara. Pero may ito na so may balitik nga to kung madumduman na to. So nga sa ninja moves man niya to eh. 1,000 na karang habuog sa maestra. asam talaga flag ceremony. Ay, good morning, anak. TJ, nanay, tanlog, solidar. Bawa ka pamati, man makarakato, no? Watching from San Francisco, California. Kay Jerick Relatora Espino. Good morning, Geda. Shout out lang una karon sa Agmanawan. Sa Relatora, aga Espino family, good morning.
1: Fighting Pilipinas.
0: Kay Jimak Iswani, good morning. Watching from Bacoor, Cavite. Nagatutok man magkarano sa aton karagapaga ililiba mga katropa. Well, ruraya karang cellphone ag wallet nga nadikwat. No? Kumbaw na to medyo simple nga mga gamit, no? Para sa iba. Pero sa tag-iya kara, abo raya nga ipikto.
1: Exciting Pilipinas!
0: Bukod niya bang raya it kwarta akong gamit nga pwede bakun uman, no? Posible nga may mga importante nga dokumento, identification cards, nano pa ATM cards, no, mga picture, contact o kon mga impormasyon, no, sa cellphone nga budlay na mabalik. Mga katropa, aga bangod pagit karon, may emotional man nga epekto raya sa biktima. Kay man, no? Malisod magtrabaho o kon magpadayon sa adlaw-adlaw karang ginaantos. Mga katropa. No? So, malisod man kitaon rong kwarta itdaya karon nga ginikanan.
1: Exciting Pilipinas.
0: Ha? Sa piya karangabahin, abo rong papel itdaya karanga CCTV sa rong raya karon yung mga insidente. Action. Kung wa rong CCTV, syempre mas mabudlay, no? Magkilaga kung sino rong naghimo itdaya karon yung krimen, no? Aga sambilog raya sa panumdom importante rong pag-instular kung may pag-mentenar it mga surveillance camera sa mga pampubliko nga lugar. O galing, bisan may CCTV. Siyempre, hindi tagihapon kita kara magsalig, no, sa technology. So, kinangan man rung aktibo nga pagbantay at security personnel, mga school personnel, agrong pag-tinabangay. No, itatanan niya nag-a-star, no, or naga-duty sa sugod it iskwelahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Mga katropa. So, sayod man ninyo, no? Gabanyaban man makaragon, yawal man kita sa tayo nga may mga CCTV. Kasi number one, kita eh. Makara nagagawa. Do CCTV. Mabahong makabulig sa mga nagakasari-sari karang mga insidente nga nagakagatabo, no, sa lugar mga katropa.
1: Exciting, right? Pilipinas!
0: Sa aton kagpagparayo na alas 5:30, no, aton karang oras sa mga katropa. Sa dugang na aton karang report, no, istoryahan tanay mga katropa. Raya karang natabo. Ora karon sa may poblasyon Makato. No? Nga ginasugid mga katropa matapos raya karaga pag sinukol sa medical karaga atensyon rong biktima nga ginbugbog ora karon sa poblasyon Makato ko July 25, ha, haya nagtaliwan sa piha karaga kinabuhi.
1: Exciting Pilipinas.
0: Now mga katropa, ruginahin nyo lang makaron. Itraya karang pamilya. Nga matawan it kaklaruhan or matawan it may nagakaigo kara. Ha? Nga hostisya.
1: Exciting Pilipinas!
0: Diba ka? O ay nanaog makara sa regular filing dayay karon nga mga suspect. No, but ginugat-ugat ka rin. Wrong warrant of arrest. Nga parang ni sanda ka rin madakpan. So, may pagbago sa decision it pamilya it daya ka rin biktima Gagin bawian it kabuhi matapos kara nga kastigohon itatatlo ka mga sospeka una karon sa poblasyon makatot. Ay kuna, sambilog ang kunuraya kara nga sospeka pero makara, tatlo. No, pero may nagasugid pagid kara mga katropa, ay mo siya ginasugid, lima rumanga sospek.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? But initially, may tatlo na. Ha? Raya ay matapos nga tawaan kat imbo ang bimato di 1,500 pesos nga ra. Ha? Ay actually nagsettle yung matasanda eh. No, sa barangay, una karon sa Kalangkang Makato, no? Sa barangay. And then suno sa suspect bagabulig sanda sa pagpabugong, no, ko raya karon nya biktima.
1: Exciting Pilipinas.
0: Nabot man rayon sa punto kara. Sanda kara nga pagbulig, nagdawat sanda sigon it 1,500 pesos. Ah, para sa dugang hospital bills ko biktima. Now, siin hasta daya karang 1,500 pesos.
1: Exciting Pilipinas!
0: Wala? Mga katropa. Now, suno kay Police Captain Vincent Mercader itaton karang hepe ita Makato Municipal Police Station. Ko July 29, nag-atubang rumanga magtimbang nga ra. Nga maga una karon sa barangay. Para nga niya magkasugot nga bayaran rumanga hospital bills it dahil karang biktima. Pero ko August 4, uman niya nagbalik sa police station rung asawa it biktima para nga ni formal nga magpasaka it kaso bangod sa naminsyonar nga kapasyawan it mga sospek nga magtao it insakto kara nga pagpangbayad.
1: Exciting Pilipinas!
0: So bangod karon, ay sino ba naman matod ni settle at asawan ka 1,500 pesos para sa imo karon niya hospital bills. And then ro natabo malanggali. No? Ah, mga katropa, ay singil lang abi matod makaabot rin ko para 1,500 nga ra, no? Di ba? Pagpabugong. No? Sa daya karang biktima nga ra. Ha? Sa inyo karang himo karang pagpamako.
1: Exciting Pilipinas!
0: So bangod ka ra, ginapapripahan rong posible nga pagpasaka it kaso sa mga sospek. Initially, bago imaura na matay, may nagpasaka na eh, no? Ro misis na, ita frustrated na homicide mga katropa. No, pero bangod ginbawian yon it dai nga kabuhi rong biktima, no? So gintawan lang gid no it aton kara nga Makato Municipal Police ta raya karon nya homicide, no, nga kaso ha mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Kasi ostisya makara rogi na pangayo, no? Ita raya karon nga pamilya ko biktima. Ha, mga katropa. Kung balikan natong do background sa natabo, ko July 25, nag-adto sa bagay it suspect raya karaga biktima. Ha, bangod may okasyon, agnay sayuran man, ro biktima nga ra is nakainom.
1: Exciting na? Pilipinas!
0: Ginaligar di kara medyo may natabo kara nga diskusyon sa biktima ag mga suspek ka. Ha? Aga hagos hindi pa maguli sigon itaya kara nga biktima. Aga base sa paga paraisayon na no, ita suspek nga rong biktima rong nauna sigon sa pagpamayo.
1: Exciting Pilipinas!
0: No? Pero hindi man siguro mabot sa punto nga grabe gidro mo ka nga himuon man. Kasi nautod ro dila mga katropa eh. Basi hangkit bagat dahil ka nga biktima sa pagpamako. No. Sa dugang itaton ka nga Makato,

0: trabahan ita biktima roana mismo karanga unga nga minor di ita. Ha? Unga pa mga katropa. Nagaparangison. Kasi sambilog imaw sa nangin witness, samtang ginabako roana kara nga tatay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Nagaparingiton mga katropa sa natabo nga ra, no? Nga ginasakit roana karon nya tatay.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ah, siyempre, nakaangkont ako not daya karanga trauma roana man karanga unga. Pangod sa natabo karanga insidente nga ra mga katropa.
1: Exciting Pilipinas!
0: Oh, makara, napadayon pa man ng investigation man karan, itaton karanga makatao, Municipal Police Station. Oy kay Wawi si Sean, ha? Good morning gina gatotok man makarano sa aton kaya nga paga ililiba makaroon niya agaw. Oras mga katropala 5:38 no ra aton kaya nga oras no sa mga topiko pagit no nga aton kaya nga pagkatara kayo nag report ni katropang Christian Villanueva magaparambalik na kita after gamang itapila kong reminders kali standby.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Inendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated. Ako, nagsimula lang sa tsaa. Xanthone Gold Herbal Tea. May mangosteen na may xanthones, antioxidants na tumutulong sa katawan. May moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: X.

0: Ate Sazon Plus Herbal Oil ang pamahit na all-in-one sa presyo magaan.
1: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama nga gratiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Last Jess tubto Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas, Santon Plus Gold.
3: Ako si Alicia Ibardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, eat Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Pag-assist pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Pag-assist pain.
6: Pangkalang pain.
7: Fast and safe.
6: Assist pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Assist pain.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: oras, mga katropa, 5:48 sa agahon na. Nagpapanumali kita mga tropa, no, sa aton magkakapag ililiba Exciting Pilipinas. Ay, good morning na kay Wawi Sison na nagatotok nila. Kay Michael Villanueva Sulina, no, Exciting Friday morning. Patamyaw man, ro, akong karangang sinakpanon na karon sa may barangay. Laging banwa, wis naman siya. Good morning, Geda. Sa mga kasimanwa, no, o nagkaroon sa banwa, karat naman siya. Kay Michael De La Torre, good morning man ko, no. Gamay karagapag pamati, no, sa nagabaligya, no, ita mga santos. O yun nakaroon sa likod, no, ita simbahan ko, no, kay Kuya Edy Villaroben, no, kay Zima Religious Articles, no. Good morning, Ed. Aga may lang pagid ko, no, karagapag pamati, no, sa taga CVM Pound Shop Money Changer All Branches, no, na karon sa may otrong street, Kalibo Branch, no, sa Alpha Omega Beta Ombed sa Fraternity and Sorority 1976. Good morning, Ed, ha.
1: Good morning.
0: Upang Michael Villanueva. Sa ton karagapag parayo, no, mag-check na kita nung ita daya karon niya police report na magaling, no, sa ton karanga patrol katropang Christian Villanueva. Katropang Christian sa report, standby.
2: XFM Police Report. Police,
0: yes, katropang Christian, good morning.
1: Good morning!
3: Yes, katropang RR.
0: Mm-hmm.
3: Oo, medyo okay ta siguro talk back ako sa ton karanga cellphone, pero sige, okay lang, no. May monitor man kita yan.
0: Oo, sakto man, ah.
3: Kaya pa man, ah. Kasi nga di ka nakatropang RR, no, bumigay, roya ka nga reserve, ka nga gate, ito ka nga sang kambodega, sa may part ito, ito ka nga parang itigay yun, no, dahil nga sa mapaskog, kahapon nga hangin, no, na-experiencehan mo natin, ag nakita man natin katropang RR, nung paggabugso, ito, daya ka nga mapaskog nga hangin, nagka man naman, nung pag-uulan ka nga. No, kahapon ka na katropa nga RR. So,
0: sa mga kaungan sa bubungan, man, na katropang Christian.
3: Yes.
0: Matsa bubungan. Matsa bubungan, eh.
3: Yes, so, bubung ka na, no. Ag, kumbaga, kay entrance, gitbaga. No, ita, daya ka na nga bodega, karakatropa
0: okay.
3: Nga RR. So, sa mga karon, no, kay magugagumon gihapon, no, aton ka na nga panyempo, no, pero grabe rong pagkuan na pag higop para ito daya karang gayo madasing. It means ay nabasko grong hangin si Babaw, no, katropa nga RR sa gihapon, no, mayon na gihapon ka nga pag-uasaw-asaw as of this time, and then magdahagid ng atong karang maigmanghod dahil nga niing madudalugon gihapon na itong karakarasadahon ang katropa nga aral.
0: Kahapon, nabi.
3: Sa mga report, no, hindi magnabakara sa po ka mga minor de edad, druging daya kahapon sa may bahay ni Tato Karang Kalibo Municipal Police Station. Matapos siguro sa nakaray ma-involved sa sangkarambulan sa may party Tato Karang Sitio Libtong sa barangay Estancia kahapon, no, ita hapon. Drong daya karang mga involved, no, ay mayroon na karang pangidanong 16 anyos Papa Nubo. Aga kung singa ni karon hay dati man ra no nga magbarkada o galing ay may una karang nagpatunga medyo wat nagaintindihan katropang RR. So daya hay ging refer sa aton karang Women and Children Protection Desk. Aga kung singa ni karon hay para ron sa nagakaigo no nga disposition kana katropang RR ay daya kay makita sa mga kabataan man karon medyo mapusok na gid. No, igipanalig may mga grupo, no, nga may karang may mga geng-geng ay nagasalig nag-iisog, pero kung ikaw imo man lang sa bilog, matsa ngungoy
0: mumoy man.
3: Ayun na, matsa di mo mahingitan at kwan, kumbaga nambananda pa pasensya sa mga nagapupamahaw ay matsa hindi ba ni mo mahingitan itira yon katro pangarar. No, ay mako na kung abo kiisog, pero kung imo nga isog, matcha hambaw mo lang ang pagkape ng kanay to, pag-inom man at gatas.
0: Imagine ka, matcha kisit isot yon, grabe kita magsukog sa mga mabahog. No, ay dahil abo, pero kung iba mong isa, kikita ako mabahaw-baw, ah, matcha nagpanago man.
3: Oo, medyo mamba na yung mga pabinit-pabinit, ano yung mana ako.
0: Ako malaman man ang isa ga.
3: Oo, kahit kung abo malang mana kami, hay, katugan yung man ako maging miisog, ah.
0: Mga panggit ang mga geng-geng, ah.
3: Anyway, sa itong pagkikaradugang pagiging mga report na aresto sa maghiwalay karang operasyon, kung singa di karang kahapon karang adlaw doon karang top 5 at top 9 provincial most wanted person sa itong karang provincial Taklan, saging himo karang intelligence drive in manhunt operation itatong karang police regional office 6 sa Banwa Kalatleso na dakpan rin ka top 5 most wanted kaya nagpangatubang sa tatlo karang bilang qualified rape samtang no sa Nabas na aresto man do top 9 most wanted na nagpangatubang sa kasong incestuous rape katropa nga RR. So kapwa sa naranging aresto ito dito nga mga subject person mga suspect sa visa ito ito di akarang warrant of arrest naging pag-uwait atong karang regional trial court branch 3 Kalibuaklan agwa man iti rekomenda karang piansa no para sa nakarangat ni para yung kahiwayan eh, kasi kung kita mo sa rape hay no bail gid no yes. Katropa nga arara so naya ka ng mga subject person naya ka ng mga suspect eh. Sa custody yan ito atong karang leso PNP agka man naman Nabas Municipal Police Station agka kung siya ni karon may gapatubang ra no sa natungdan nga korte kara katropa nga RR. Update anay kita no sa daya karang naging viral man no nga babayi nga habuo antangan imo CCTV ra samtang imo kara kay ginabuo manana rong cellphone sa may party tanto kara Kalibo Pilot Elementary School. So kusing ani karon ay naibalik yun sa tag-iya rin ka okay. Cellphone nag-pouch katropa nga RR nga kung singin ko lang siguan haiging buo na isang kababayi sa di ka rin eskwelahan kung Martes nga adlaw nga kung singin ko rin sunod sa ito ka information ay anda ka rin nabuo wrong location no di ka rin suspect pinaagi no sa di ka rin CCTV backtracking aga kung siya ni Kron, sa bulig man doon ito karang parang ipoblasyon. Dahil kara, positibo tang nabawi na ibalik sa tag-iya. Noro ya karang naduwa karang gamit. Aga kung siya ni Kron, ay imora mismo nga ni, nagabantay man, no? Ita estudyante karang katropang
0: ay,
3: ar.
0: Ay, okay. So may unga man dili una.
3: Bukon katropang ado, daya karang ging takawan is nagabantay. Ita ay, okay. Daya karang unga. No, na sa daya karang eskwelahan. So, nasa yuran, nga bago pa man karang nag-star sa ato karang Banwa Kalatleso ya karang 25 anyos nga suspect so nagagawa ta sa investigasyon nga imo man si Gondraro ginaturo nga suspect sa sang insidente itpagpanakaw sa kapareuhan nga eskwelahan kara kun nagataliwan kara nga dagkon katropa nga aran pa ay kumbaga hay indi ta nimo masaligan kanila no aga dapat sa aton karang pumunuan it aton karang Kalibo Pilot Elementary School ay siguro oras man nga manduan naton dato karang security guard nga abi hindi pagpapasudlon no ya karang babayi no delikado no katropa nga RR
0: oh aware maging aware lang kararo mga eskwelahan bukod niya sa Pilot Elementary yes, sa ibang mga eskwelahan ay aware man no sa raya yes. Karang babayi
3: yes no katropa nga RR no aga kung wa man lang man imo estudyante wa man lang man imo na karot importante nga ginantunan ar gina iya kung sino man siguro ra na karang ginagtunan o may mga meeting ay hindi lang nato pagpasudlon no katropang yes. RR dahil gani mabudlay yo ta basi kung iba pa nga mga estudyante ra na karang matakawan ito ya karang mga cellphone or mga gamit no katropang RR or else or mga maestra naton una so daya ay matapos gani may balik na kang cellphone nag pouch ay nag-decision ang ano yung tag-iya karang hindi ito magpasaka no ito diya karang nagkakigaw ang kaso kontra no sa diya karang suspect anyway dinatang natin pong karang mga report ha, sa pag-secure na ito mga police station kaya ka na sa itong province at Aklan ha. Report magaling sa Kalibo PNP ako si katropang Christian Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Abong sa gamat no sa report ni katropang Christian Villanueva.
1: Good morning.
0: Bala 5:57 mga katropa araton kareg oras makaron nya agahon. Well no sa aton kareg pag padayon mga katropa no kapin sa mga mahinahinaro inyo karon nya immune system. No, mga katropa, so bagay no nga mga tumar kita no itday kare nga Santon Plaza gold nga ra. No nga may mangustin ang palaya malunggay, bawang, spirulina, aga pila ka mga aprobadong mga ingredients no nga ginhalo kara mga katropa. So imaura no hay pwede gid nya makabulig sa pagsuporta sa immune system, pwede man makabulig no sa pagdugang ita pila ka mga nutrients kung kugang ra imo kara nga nutrisyon sa pagkaon. So rumanga sangkap kara parehas it mangustin aga malunggay hay may una nga antioxidant sa samtang rung ampalayaman kara aga bawang hay may benepisyo mano sa aton karaga kaguwasan. Santon plus gold no 100% herbal extract aga available ra no sa aton karaga in all leading drugstore nationwide mga katropa. Kaya hay produkto ni aton karanga Yes to Halta Incorporated ag mabakayra no sa aton karanga pharmacies drugstores nationwide. Ag speaking no ita daya karon nya Santon Plus Gold no. Halimbawa kung may mo karon nya sang kabarigi Santon Gold Capsule no or sang kabarigi Premium D3 Soft Gel Capsule or may imo karanga sang kabarigi Turbo Food Supplement for Men kung wagid pero may imo karanga lima ka masasay Santon Gold Coffee ay pwede naton gamiton sa Santon and XFM libo-libong pa premium. So every week ka pwede ka magdaog i 3,000 pesos. So pag himuon ibutang gamang no sa white envelope with your complete name, address, contact number, agree mo karon niya signature. Aga ihugog no sa aton karon niya mga drop boxes nung makita no na karon sa Ruel and Junior Barbie Shop, may aton na karon sa Farmacia Gomez Shopping Center ag iya mismo no sa aton karang istasyon Experto Road Tigayon Kalibo. So sa grand draw prizes naton may first prize kita 50,000, second 30,000, third 20,000, nagraton karang 10 consolation prizes nga tig 5,000 pesos cash each mga katropa. Ay paldong paldo kaud kara. Pero may mga katropa no ginakugabos na gid kita no sa aton karanga pag waragwag exciting Pilipinas. No, sa mga katropa na aton karagaraga tutok na katsuniin no, sa inyo karaga tigsatag sa mga radyo. Good morning! Aga, thank you so much sa uman sa inyo karaga pagpamati sa aton karon niya Facebook Live. Sa inyo karon niya tigsatag sa mga radyo. Mag-airiliba, mag-kililita uman kita karon. Adlaw karon niya Domingo, Hainaga, Day of Nangin kibana ton partner technical side katropang si Pril Kit Palmon sa kahit aton karga patrol katropang Christian Villanueva sa ngaga ni taton karga station manager katropang General Dascanyo sa aton man karga si CEO President Dr. Remilito Oy. Ako man din yung karga nangin kibana katropang RR Kulas ngayon kaiwan itmayadayad karga gahon ito XFM 96.5 Karibo ang katropa mo
2: Exciting Pilipinas
4: XFM.
5: Mga katropa,

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Sunthorn Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Sunthorn Vitamin C.
1: Sunthorn Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di intagli mabayad sa tuition mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ah, dali na.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
6: Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: Mag-Sunthorn Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Sunthorn Plus Herbal Oil.
7: Sunthorn Gold. Live Testimony.
8: Lin Anyo, sa po. 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko. Yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po, sir, sabi ko, subukan ko itong Sunthorn Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad. Sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos, nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Sunthorn Plus Gold.
9: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Suwabe ang aroma. Sunthorn Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Sunthorn Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Sunthorn Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
10: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
11: XFM.
12: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw.
15: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
16: Seven Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, Kagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Sunthorn Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Seven Plus Herbal Soap. Pili na! Sunthorn Plus Herbal Soap.
11: ease the pain.
18: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho bangod sa akon arthritis. Sa it sakit gidya akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na cease the pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
11: Cease the pain, hanggalang pain. Fast and safe. Cease the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
20: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
21: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
22: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
23: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.
16: XFM.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
24: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: XFM.
25: Mga katropa,

0: Oras, mga katropa Philippines, at their time, alas 6:17 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Inyagaon, Luzon, Visayas, Mindanao, Medegadlao, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Antonio. Yan guys, mga headlines, makanyad light Biyernes, August 7, 2026. Thank God, it's Friday. Headlines. At para man sa kanya headlines, sa kapang balita, lokal sa kagagawa di matamhaw ni Washington, ginako nga imaro nag-create dami account gaginamit sa pagpanamad kay Mayor Shimonet, alkalde na tumudgon, rumismong nagapost. Sangka padre de pamilya patay matapos nga kabuligan ni Baku, tatlong kakinaan sa poblasyon Makato, biktima na putugan ni Dilag Ugat sa may tangkugo. Sa tumahan niya headlines, balita, national, numirat mga white trabaho sa nasyon, nagtaas pa. Gobyerno ginduga nga fuel discounts para sa mga PUB at UB Express drivers. Sa tumahan niya balita, international, Iran nakipagsugot sa Oman para sa matawahay ang pagbukas at Strait of Hormuz. Drone niya may bomba na diskubre sa sangkapuparan sa Germany. Sa tumahan niya balita, entertainment, Ruro Madrid, may mga proyektong ginpamalibaran pangod saan ang pagtuo. Sa tumahan niya balita, sports, sa Leo, Austria, nagbalik sa San Miguel, matapos ang magpaidagom sa angioplasty. Kalamahan niya, health news, sobrang tambok sa gawas, posibleng makaapekto sa aton niya utak.
1: Express, balita sa agahon, balitang bukan, balita sa bukan.
0: Ag sa malitalyo man, balita lokal, Leritman Katonit Santon, Vitamin C. Nag-public apology si kagawad ninyo na duray at matapaw ni Washington. Kadungan ni Pag-ako, ngayon maur nag-create it dami account kung sa siin ginapang post yung mga nagpagpanamad kontra kay Mayor Shimonet Peralta Francisco aga ng pamilya. Base sa video, ang ginpakigbahin ni kagawad na dura sa Facebook matapos na ng Obrahonro account, haigin tugyan na naramang importanteng impormasyon kaya kipro password sa sangka persona. Nagagawa ng rayro sa likod, ito pa malisyoso nga post kontra sa alkalde. Ngayon karagin pakamayad ni kagawad na durang maging accountable at magpangayo itpasaylo sa gintugang ang kalitan at kahayuanan sa bilog ng pamilya Francisco. Gubos si Gon Imaw nga naghinuso sa anang naging partisipasyon against sister nga uwa Imaw at personal nga pasihan para sa marang o pamilya ni Mayor Shimonet. Nag-apila man rin sa publiko at sa mga social media user nga maging responsable at hindi rin gamiton niya pamaagi sa pagpanamad, pagpatagang sa baylo ay gamiton rin sa pagpagapnagi kamatuoran, respeto at pagbuilog.
2: I deeply regret my participation in the creation of the said Facebook account. In my decision to turn over its access and control to another person, which eventually resulted in its use in a publishing offensive and libelous posts against the Francisco family. Sa pagdaan po ng panahon, mas lalo kong naunawaan na ang pangyayaring ito ay hindi lamang simpleng usapin ng social media at politika. Behind every post are real people, real families, and real lives that can be deeply hurt. Lubos ko pong pinagsisisihan ang nangyari. Humihingi ako ng taos-pusong tawad kina Mayor Attorney Shimonet Francisco at Attorney Omar B. Francisco, ngayon din sa kanilang mga anak, buong pamilya, dahil sa lahat ng pag-alala, kahihiyan. I also likewise apologize to the people of New Washington and everyone who have been misled by those posts. Nais ko rin ipabatid na wala po akong personal na batayan upang siraan ang mag-asawang Francisco.
0: Kagawad ninyo na dura at matapaw ni Washington saan man nga pagpahayag sa piyak nga parte ginpathag ni Mayor Shimonet na nagdihon it plea bargain ag nag-ako sa kasong simple libels na dura kung sa siin kinagauman magadihon ni Mayor probation sa mamasunod niya adlaw. Nagugat ro kaso halin sa mga malisyosong post kontra sa anang administrasyon ng pamilya nag-umpisa pa ko 2024 antes sa nagtaliwan niya eleksyon. Makabig sigawan niya kilaga ag may personal nga paghisayod sa anang pamilya si alias Inday ro tawo nga una sa likod it malisyoso nga post. Nauna kong siguan, nandang in-report na natungdan niya dami accounts sa Manila Police District ag gin-surveillance it wagwasa na po ngabugan. Dugang final alcalde nga naipasaka unandaro 12 counts it libel samtang ginapahaom man kararo kapin sa 40 pa nga dugang mga kaso kontra kay Alas Indaya. Gusto siguan na matawaan right leksyon kama naman na magserbing paandam sa iba agot hindi guan pagpamarisan.
3: Make ako na every mao, pero imaw na nag-ubra. Imaw na nag-register, imaw na nag-access, imaw na tanay. Ang dito nga itong mga password, recovery password, hayana nga yung turnover sa isang katawo na doon nga niya si alias Inday sa anong mga affidavits ron, ay una ron, submitted sa court. Everything else was forced through pag-turnover ng dan. The control and possession of that account was already under that certain person. Ang doon nga nga tawo ay imawuta na nag-pinose. If you will see, yung babae nito, alam niya kung ano yung mga personal circumstances namin. Si kagawad ninyo, wala naman kaming personal relationship, no, other than taga-matapaw-maw. And all of this things na pinupost is makikita niyo mga kilala talaga po. Even he steps in the boundaries of our property to take pictures of whatever, wherever at that time. So all of this will come out in the proper time. 12 counts lang yung nauna namin sinampa, but there is more. And it is not just enough na matapos lang ito sa ganito.
0: Si New Washington Mayor Attorney Shimonette Francisco sa anuman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang satapusan mga balita lokal, desidido pamilya ni Dominic Kindong ang magpasakit kaso kontra sa tatlo ka mga sospek na ginaligar nagbuligan sa pagbakaw kana kung nagtaliwan niya gabi at Hulyo 25 sa barangay Poblasyon Makato. Kung madumduman, una ko niya gindaga sa Aklan Provincial Hospital, rubik di mamatapos nga maputo roan ang dilag magkaangkon at mga lastro sa kagawasan. Apang makataliwan ro hawos na pong adlaw ay nagpagpabilin sa ospital, hay binawi ang right hugam nga kabuhi. Pinpayag ni Eileen Iling, gusto nandang mapanabat ro tatlo ka mga sospek nga nagsakit sa anang mistera. Apisar, ginapamalibaran nanda ro hitabo, nakita man siguan, ita ng 11 anyos nga bunso ro pagpanakit sa anang ama, bangod kaibahan na naraya nga nagpanawa. Nasa Uranyap, naputugan pagidit ugat sa may tangkugo o biktima, ginakinahangan pakunta ngay paydam sa operasyon na. Nasa Uranyap, naunagon niya nag-istorya ro sa barangay ro magtimba nga parte, kat na-confine pagamang sa ospital ro biktima kung sa siinging kasugtanan, nga pag-asabton kuntay mga sospek ro gastuson sa ospital.
4: Okay, tawag ko naman. Justicia ron ay wala na taabi na ano ro justicia din sa natabo ka na kadayon tagihapon na hindi rin kabuligan taabi ko na imaw hindi na sinugo ng darunga nga pa uli on yun para hindi siguro masaksihan it o nga kung ano raan na nga ginaobra ay nag ano man ako no imaw tapos pumundo man imo to sa una nakita na na nga ginabuhitan niya sa daywang kaabagas papa na tapos ay binayo ko no sa bilog nga tao nga turaturong nagtuan.
0: Kilala niyo tatlo nga ramam?
4: Kilala ta. Pero may isang bilog karon niya ko ako kakilala para ko pang nakilala.
0: Pero ginako nandang daging ubra.
4: Kaya hindi ka nisa na mag-ako. Wa man kuno nandang haalin. Kuno ka nandang haalin naman nagmakaroon. Pag nakita sa sang uba.
0: Si Eileen Ili rasawit biktima sa naman nga pagpahayag.
1: Express, balita sa agahon. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Oras mga katrapo Philippines sa Dardamala size 26. Akong 25 sa agahon. Ang samalitali mga balita national ng tamagkaton Santo Plus Gold Herbal Capsule. Sang kiringa nagtaas ang numero at mawa itrabaho sa nasyon ko buwan ni Junyo. Base sa Labor Force Survey, nga ginpagawa at Philippine Statistics Authority ng PSA nga 4.9% runay lista nga unemployment ko Junyo. Kay mas mataas it 4.8% nga lista ko Mayo. Samtang nagpabilin man rayang mas mataas kumpara sa 3.7% nga nilista ko Hunyo 2025.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang satapusan man ni balita national, gindugangan pa ay gobyerno o fuel subsidy para sa mga drivers or kung na fuel discounts para sa mga drivers at pampasarang jeep ag UB Express. So kay Executive Secretary Ralph Recto nga maging 12 pesos gawin kada litro o fuel discounts halin sa dating 10 pesos. Maging epektibo rayo umpisa Agosto 15 aginagauman yung makatipid sigon rung mga driver itasta 1,800 pesos kada Domingo. So desisyon para pagawigan o fuel discounts sa mga operators at drivers at PUB haya pag ginakasugtanan matapos yung ginpatigan niya cabinet meeting nga anang ginpangunahan kumarte sa Agosto 4 sa Malacanang. Samtawa man, ikimit lang ro opisyal kung sa hinonoray magabuhay at kung pilar o gintahan at gobyerno para sa 12 pesos nga fuel discount program. At para mga sa kanyang foreign exchange rate update, ito ang US dollar, nagabalo 60.75 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: Ag sa madetalyo man balita international ng tumagkatong Santom Plus Coffee Mix. Nakangkonyon kasagtanan ro Iran sa Oman para matsamatawhay nga pag-agit mabarko sa Strait of Hormuz. Kapermaraya ni Foreign Ministry Spokesperson Ismael Baki apang wagon nagtaupayt anuman niya detalye. Ang pakarangan na unagon kung una gon sa final stages na nasambit niya kasagtanan. Nagtawman right pandam nga kasagtanan sa Oman haywa nagagarantiya it guwas nga pag-agi sa pamaagit straight up. Minister man kara nga resiguridad ay maapektuhan sa gihapon it pagharang it US sa mga pantalan it Iran.
1: Express balita sa agahon.
0: Ang sinapusan man niya balita international na sapuan it mga kapulisan sa pagpaparan at Germany rasang kadrone niya may kargang bomba. So, sa mga otoridad na diskubrero na sambit niya drone itsang kaimpliyado mga PC Ukrainian cargo plane. Mga karagin pakalit nanda rasang ka robot para mausoy paro iba pang drone sa airport. Nabuhit mga robots ro detonator nga ginbutang sa nasambit niya drone. Rikaywang ginapatihan niya drone ay tumama mga pizza sa aeroplano apang naging maisutgamang rodanyos. Kinakabig Interior Ministry Office at Germany nga insidente ay sa kaklase at bagong pagagsanasyon na. Halika't madiskurbihan o bomba gin alert ng mga otoridad rutan niya mapauparan sa nasyon.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Ag sa madetalyumant balita entertainment nga tumangkato ni Premium D. Gin ako ikapu sa actor nga si Ruru Madrid ya may pilang proyekto imong ginbaliparan pangutsan ng pagtuo bilang miyembro ni ita Iglesia ni Cristo. Sa programang Fast Talk, ginpahagit aktor nga maskin may mga hangkat, wa imaw ginalimitahan ita ng relihiyon pag-abot sa pagganap sa nagkainyain niya mga role. Ginpahigbahe man ni Ruru nga wa sanda ginapasugtan nga mag-endorse o kung mag-promote it agak ag sugala. Antas magbato ni pila ka mga proyekto na gasumitian na imaw itsalaysay sa andang simbahan para magpangayit pa hanugot ag masami man hinaaprobahan raya bagod na intindihan o anang trabaho bilang aktor. Dugang pa ni Ruru nga nakipag-istorya ana imaw sa production team antes batuno na sangka proyekto agod niya klaro mga detalye at anang papel.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalyo man at balita sports nga tumangkato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Nagbalikon sa pag-coach si Leo Austria sa San Miguel kumiyerkulas matapos magpaidagom sa Angyo Plastic. Nagpasama ra pati kang coach sa pag-angkon sa bilog pang kahiginan nga pamunuan ro San Miguel ang ginperdo ro Converge sa score nga 126-114 sa PBA Season 50 Governor's Cup nga ginhiwat sa Araneta Coliseum. Nagapabilin niya kaparte si Austria at Kupunan apang temporary imaw nga umatras sa anong obligasyon bilang head coach kung nagtaliwanan om ka mga hampang bangod sa anong kondisyon sa tagipusuon. Sana ang unang hampang bilang coach matapos umanya pagbalikin ako ni Austria ginpabayan nga mang nanang magsuhog ruan ng kuba samtang amat-amat yung ginakontrol ro pagdagagan itampang.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: Pag para man sa ito health news portion, may mga pagtuon yung nagapakita ang sobrang tambok sa atong gawas ay posibleng may kaangtanan sa kondisyon it atong utak. Sang kapagtuon yung nagabilog it kapin sa 33,000 ka mga adults na tukiban nga mas mataas nga level it tambok sa gawas, kabigon sa palibot it mabutkon ay may kaangtanan sa sangkiri nga pagnaba sa performance, it pila ka mga cognitive task nga nagausisa it paghuna-huna ag memory. Dugang pakaranga posible nga may pila ka mga butang nga nagabulig sa raya nga kondisyon. Kagipon kararo pa dahil niya chronic inflammation nga posibleng magresulta sa sobrang tambok sa gawas at mga apekto sa kondisyon ni ato niya utak. Rumataas ka presyon ni tugo, diabetes at iba pang problema sa metabolismo ay makaapekto man sa maayos nga pag-iligit tugo pagto sa ato niya utak. Inpunto man it mga eksperto nga regular nga ersisyo, bastante nga tuog at balanse nga pagkaon importante bukod nga mang para sa pisikal nga kondisyon kundi para man sa maayos nga pag-function it aton nga mga utak.
1: Express, balita sa agahon.
0: Oras mga katropa Philippines at their time alas 6:31 sa agahon. Agri mga balita na tipon bilog na puwarsa at Axafam Network Philippines, 96.5 kalibo makani adlaw kita it biyarnas sa August 7, 2026. Thank God, it's Friday. Agri mga balita, Dagkato Santo Plus Gold, Santo Vitamin C, Santo Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, Premium D3. Kaman Fission X Plus Softgel Capsule, kapsula nga para gid sa aton yung mamata, Santo Plus Herbal Capsule, Santo Plus Mint Oil, like Santo Plus Herbal Soap. Agrama produkto at Yesto Health Incorporated, the Premium Dieter Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sus the Pain, a Clear Skin Gluta Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino, Agrayaro, Express Balita sa Agahon.
5: XFM. Mga katropa, X

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok no, hindi malikawan. May mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo. Ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, makaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini no sang aton sini nga lawas sa aton sini nga brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni nang inflammation dira sa sulod sang aton sini nga lawas kung mapabayaan ni nang inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlain sini nga problema sa aton sini nga lawas lakip sa aton sini nga utok.
0: Southern Plus Gold
1: ang quercetin nga ini kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher. Samtang gamay pa lang ang inflammation, gamay pa lang ang baga, gamay pa lang ang kalayo, mahimo niya na ini matapna para hindi na magdako kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically dira sa aton sininga utok nga kolaga padayon ganing inflammation dira ti dira na nagasugod sininga nagahina naton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus and even kun maglala nga maglala pagani diri, mahimo pagani diri nga iangot ni sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease nga pwede galin aton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Santon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan aton sinisang quercetin magamit sinisang Santon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santon Vitamin C, nagabakod ang ila sininga lawas, nagamagaan ang ila sininga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sininga pamatsyagan.
0: The secret of health.
2: Yes to health.
3: Mag-inom kamo sang ultimate trio. Inatawag nato ini nga ultimate trio sang Yes to Health Incorporated. Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto nga ini sa quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo da sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kanto lang kamo da, konvolyo mang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: Southern Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yule Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: Masaya ang buhay. Kaya inuupisa

0: Pwede sa pamatanon, waiyasin caffeine instead ng ara deray sa isoflavones. Lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function. Isoflavones na makabulig balanses. Sino kung bolo balanses sa nga aton sa nga hormonal imbalances. Lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40, 50 pataas nga nagasuffer karon sa symptoms sa nga pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano no sa ginabatsyag na aton sa aton sa nga lawas. Katindi magin na aton malikawan mag-agi mangid, especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sa ninyo kabuhi. Nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sa ninyo pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sa ninyo mga fluctuations o kung mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones galin sa ninyo sa soya, isa kasangkap sa ninyo isang Santhon plus coffee mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sa ninyo ginabatyag sa inyo sa ninyo lawas. Hindi ka mo matamaan sa ninyo sa pagka-irritable, hindi matamaan sa ninyo sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipat. Yaraw, Santhon plus coffee mix kita sa ni ang mabuligan to coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Santhon Plus Gold. The secret of health. Santhon Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm a retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santhon Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
1: Santhon Plus Gold.
3: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise, at Santhon Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Santhon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
5: XFM.
1: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium trained triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
7: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang ipikto.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.
5: XFM.
11: Mga katropa,

0: mga katropa, exciting na sa Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 6:44 na sa gahapon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Ay dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

Boy, good morning. Good morning. Maayad-ayad na nga gahon banwa, maayad-ayad na nga pag pamati mga katropa. Good morning. Sa aton karang nga mga katropa nga nagatutok sa radyo, nagapropamati sa anda nga mga panimagay. Magamig-gamig nga gahon. Good morning. Welcome na sa aton makaroon nga pagpangalagad. Adlaw makaroon nga Biyernes, sa 7 buga ni Agosto 2026. First Friday of the month. Pero ara, maugan-ugan taraton karang palibot. Kabilugan nga Banwait Kalibo, probinsya Itaclan. Yaki pro isla kara ita Boracay. Abagata. Pero nagapanangasa makaroon mga katropa. Aton man nga mga suki nga nagatutok iya sa aton kara nga mga secondary area of coverage. Probinsya Karait Kapi sa Antique, Northern Part at Iloilo. Kara sa may porsyon it Antique mga katropa. Romblon, Masbate at Southern Part at Mindoro. Oy, good morning ha. Mauganon daro mga lugar. Daga itaya kara nga habagat. Good morning man sa mga nakatutok online. Aton kara nga mga suki makaroon. Ang nagapropamati sa online. Nagawa sa radyo, may anda pa kara nga nagaginamonitor. Ginatutokan na sa YouTube channel naton sa XFM radio application. Siyempre, yung mga nakatutok sa aton kara nga Facebook Live. Live sa Facebook ka. Good morning. Mga OFW naton sa abroad. Mga suki naton nga mga balikbayan atin paya sa Pilipinas sa makaron. Kasi man ka mga party taton karang nga probinsya. Aga nasyon. Oy, good morning. Kapi-kapi ya nga. Kaya ba magpaugas-ugas anay? Kaya namito nagpaugas-ugas sa mga mig nga agahon. Oy, bugtaw man sa mga nagabubalikotot. Makaron niya nga agahon, ginsuspended ro klase taton karang nga mga estudyante. Iya sa aton sa Banwait Kalibo. May gin na pag-uwa nga advisory. Raton ka nga alkalde mga katropa at Banwang Kalibo. Nga ginasuspended. Roklase makaroon ka nga adlaw at Biyernes. Iya sa may Banwa Karita Kalibo. May gin na pag-uwa ka nga advisory. Si Mayor Joris Bautista Socro. Aman! Kasi raton ka nga probinsya Itaclan, ginpaidago mga katropa sa orange warning. Rainfall warning mga katropa. Bukon it yellow ha, kundi orange gidana. Di yun sa bilog ka nga ginatanaw mga katropa, rason. Kunamat nga ginpaidagom ro porsyon na. Aton ka nga probinsya sa orange warning alert. Rainfall alert. Mga katropa, especially di kara sa western side. Itaton ka nga probinsya Itaclan. Proporsyon ka ita Libacaw. Aga Altabas is kwanyang, yellow. Pero pag orange tabi, grabe tang ugan ra, no? Ro daga. Bullseye!

0: Magwaligmat yang mga katropa sa dagagan ni Tatong Yapanyem. Pero speaking ita panahon, itse ko anay ro dagagan itaton karang apanyem po sa aton karang pag-asa, DOST. Wawang kita't bagyo, wagindunga man ro signal. Saraya karang bagyong maymay, pero labi taro anang habagat kasi may bagyo sa ibabaw na nagadaga itadaya karang matinding ugan ka mga katropa. Sa pila ka mga lugar ya sa aton sa Western Visayas. Even sa Luzon, no? Ang sa Mindanao. May mga pag-uan-ugan na. Para makaroon, pero pinakalitis nga dagaganit aton karang panyempo pamatian tanan.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Magandang umaga po sa inyong lahat at live mula rito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang taya ng ating panahon ngayong araw ng Biyernes, August 7, 2026. Makikita po natin sa latest satellite images po natin na yung bagyong Maymay na binantayan po natin itong mga nakarang araw ay naging isang low pressure area na lamang at huling namataan 565 kilometers silangan ng Etiague sa lalawigan ng Isabela. Malaki po ang posibilidad na malulusaw na rin itong low pressure area nito at magiging bahagi ng trough o yung extension or buntot nitong Typhoon Dolphin na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang huling lokasyon ay mahigit 1,900 kilometers northeast na extreme northern Luzon. Base sa pinakahuling datos natin, ang dolphin po ay hindi napapasok ng Philippine Area of Responsibility at patuloy nakikilos patungo naman sa may bahagi ng mainland China. Dahil sa bagyong dolphin, mapapanatili po nito yung lakas ng habagat. Makikita niya po dito, marami pa rin kaulapan. Dahil posibleng bandang Linggo pa ito maglandfall sa may bahagi nga ng mainland China. Inaasahan po natin na mapapanatili nito yung lakas ng hanging habagat na siya magdadala pa rin ng maulang panahon hanggang weekend po, no? Asahan ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa malaking bahagi ng Luzon, yung western section ng Luzon. Gayun din sa may western section ng Visayas, ang maulang panahon hanggang this weekend, dulot po ng habagat na patuloy na hinahatak o pinalalakas ng bagyong dolphin. Mapapansin naman po ninyo, wala masyadong kaulapan sa may Visayas at Mindanao. Gayun din po, halos mababawas na rin ang mga pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley region. Kaya po mga localized thunderstorms na lamang ang mararanasan. So liban po dito sa dalawang weather systems natin, yung bagyong dolphin po at low pressure area at ang habagat, wala tayong minomonitor na iba pang low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. As of 5 a.m. naman, naka-issue po ang ating heavy rainfall warning. Ngayon po ay inaasahan pa natin hanggang alas 8 po, no, effective po itong heavy rainfall warning. Magiging maulan pa rin, lalong-lalo na po sa may bahagi ng Zambales, sa amin po, dyan sa Bataan at ilang bahagi ng Pampanga ay magpapatuloy po hanggang malalakas ang mga pag-ulan. Samantala, naka-yellow heavy rainfall warning naman po ang Metro Manila, Batangas, Cavite, Rizal at ilang bahagi ng Tarlac, Pampanga, Bulacan, Quezon, Laguna. Ibig sabihin, kung minsan po, makararanas pa rin ng mga malalakas sa mga pag-ulan itong bahaging ito ng Luzon, particular na po hanggang mamayang alas 8. So may mamayang 8 a.m. po, magkakaroon ulit tayo ng update dito sa ating heavy rainfall warning. So 3 hours po yung effectivity po nitong heavy rainfall warning. Samantala, may naka-issue naman po tayo na weather advisory. So ito naman po pang 24 hours. So yung kanina, 3 hours. Ito po, within the day, inaasahan natin na magpapatuloy yung malalakas sa mga pag-ulan, lalo na sa may bahagi ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Habang ibang bahagi pa ng Luzon, kabilang na dyan yung Metro Manila, at hanggang umaabot po sa Antique, makararanas na kung misa ay malalakas sa mga pag-ulan na maaaring magdulot po ng mga flash floods and landslide. Kaya lagi po maging alerto at maging handa sa mga posibilidad ng biglang pagbaha at pag-uon ng lupa. Bukas naman, sabi ko nga po sa inyo, magiging maulan pa rin yung weekend natin dahil po kahit wala na tayong bagyo sa loob ng PAR, ang bagyong dolphin ay patuloy na magpapalakas ng habagat. Kaya mapapansin nyo, mapapanatili po yung malalakas sa mga pag-ulan sa Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Gusto ko rin po bigyan ng emphasis or diin yung bahagi ng Cordillera. Posible po magkaroon din ng malalakas sa mga pag-ulan dito sa Cordillera at sa may area ng Ilocos Sur at La Union. Bukas po yan, dulot ng habagat. Habang iba pang bahagi ng Central Luzon, Cordillera, Ilocos region, kabilang din yung Metro Manila at Cavite, Batangas, makararanas pa rin po ng maulang panahon bukas. At magpapatuloy pa rin yung maulang panahon po natin by Sunday, dahil pa rin po sa habagat, kaya po asahan natin medyo maulang weekend talaga yung mararanasan. Pero mapansin nyo po, mababawasan na yung mga pag-ulan, lalo na dito sa may area ng Southern Luzon at sa may eastern section ng Northern Luzon. So ito po, again, ay dulot ng hanging habagat na pinalalakas ng bagyong Dolphin. Once na mag-landfall na po ito sa may bahagi ng mainland China by around Sunday, possible po magsisimula ng mabawasan yung malalakas na mga pag-ulan dito sa may western section ng Luzon. Muli po, no, ulitin lang natin, ngayong araw, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng Luzon, lalong-lalo na nga po dito sa may area ng partikular na Bataan, Zambales at Occidental Mindoro. Iba pang bahagi ng Luzon ay makararanas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. Sa may bahagi naman ng Palawan, ay inasahan din natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog. At ganito din po yung mararanasan sa may area naman ng western section ng Visayas. Ang nalabing bahagi naman ng Kabisayaan, makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms. Yung bahagi po ng area ng Central Visayas, Negros Island Region at Eastern Visayas. Samantala naman, ang malaking bahagi ng Mindanao ay makararanas po ng mga localized rain showers and thunderstorms sa dakong hapon hanggang sa gabi. So dito po sa bahagi ito ng ating bansa, mas maliit naman yung posibilidad ng mga malalakas na mga pag-ulan. Dahil generally po, localized thunderstorms ang nakaka-apekto, particular na sa malaking bahagi ng Mindanao. Samantala, sa lagay naman ng ating karagatan, may naka-issue pa rin tayong gale warning. Ito po ay dulot po ng trap o extension po ng bagyong Dolphin, kaya po may malalaking pag-alon sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands, particular na sa Babuyan at Calayan Islands. Delikado pa rin maglayag yung mga maliliit na sasakyang pandagat, maliliit ang mga bangka sa mga baybayin po na ito, no, ng ating bansa. So yung mga maliliit na mga bangka, iwasan mo na pong pumalaot sa bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Ganyan din po, no, dito sa may western section ng Luzon, inaasahan din natin na kung minsan po ay maalon yung karagatan, kaya mag-ingat din po yung mga maliliit na mga sasakyang pandagat. Ang araw naman natin, sisikat, ganap na 5:41 na umaga at lulubog, ganap na 6:23 po ng gabi. At muli po, no, sundan tayo sa iba't ibang mga social media platforms. Patuloy po yung pag-update natin, lalong-lalo na sa mga heavy rainfall warning, thunderstorm information, heavy flood advisories, at rainfall information po sa buong bansa. So makikita nyo po yan sa X, Facebook at YouTube, at sa dalawang websites ng PAGASA, pagasa.uc.gov.ph at panahon.gov.ph. At live naman nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako po si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas, lalo na po this weekend. A blessed weekend pa rin po sa inyong lahat.
1: XFM Weather Update. Weather
0: Update. Oy, thank you gina sa aton karang di o isti PAGASA sa pinakalitis nga dagaganit panahon. Well, bilog gid ang adlaw nga ra or bilog nga weekend is maugan-ugan na. Roatun karanga probinsya Daklan agabilog ng Western Visayas mga katropa. Good morning anay sa mga nagamonitor makaroon yaga sa aton nga Facebook Live. Boy kanong Andy Norada, good morning ha. Nagapropamati makaroon kay Tuto Val Escalada, good morning. Nagapropamati man kay Tristan Gulay, good morning. Si TJ Noynoy Igtanlok Solidad una sa San Francisco, California.
3: Good morning.
0: Good morning. Kay Neil Leison de la Cruz, ha? Good morning. Oy antindi nagyakol Charlie nga nagakapikapi gid ang karon nga agahon.
3: Good morning.
0: Good morning. Una sa Sausa Conception Family sa Lipton. Kaya Madam Ami Tumlos Ang, good morning gid Madam.
3: Good morning.
0: Kay nagapropamati man makaron. Siguro mo sa Ibahayda. Good morning.
3: Good morning.
0: Ay kay Batslo Jean Toripial de la Cruz, good morning.
3: Good morning.
0: Jima Kiswani, nagapropamati man. O na sa Bacoor, Cavite. Maugan-ugan to nga Biyernes sa Iyaman, orange warning. Kaya walang pasok ka.
3: Good morning.
0: Oo. Ro-ro yellow. Wamatlase ron, pero sa preschool gata. Mati Tornia ni, good morning sa Tornia pamilya na sa Ibahay.
3: Good morning.
0: Nagapropamati kita makaroon nga agahon. Dukalids nung may klase. Rukalids is may klase ta. Kasi advisory ni Mayor iya sa Kalibo is preschool to senior high. Mga katropa. Di ba? Preschool yang hasta sa senior high. Pero Rukalids ay wamatata deklarasyon iya sa Banwa ita Kalibo. Good morning na sa Tornia pamilya.
3: Good morning.
0: Nung Noel Tamago Senior, good morning. Nagapropamati man na sa Tamagos Delicacies, ha? Good morning. Iya sa may Usminya Avenue, propamati makaroon nga.
3: Good morning.
0: Sa pamilya Tamagos. Mama Marie Chris Pulmonis, good morning. Pasyarot kay ED, ag sa Alfaro family nga nagamonitor man, ag silula dids, ba nakapungko, gida sana ka nga tumba-tumba nga ba?
3: Good morning!
0: Lola didang lao. Kay ng Grace Rambunay, good morning! Nagamonitor man, may ginabantayan si ng Grace nga.
3: Bullseye!
0: Bialin Abayon, sa Abayon family ha, una sa Batan, tatlong ka mga unga, si Ailimi, Janica, Linsley Abayon, kay John Raymond de los Santos, una sa Kaban si Batan. Happy weekend!
3: Good morning!
0: Good morning! Sa atong nun nga mga katrupa nga nag-monitor, nag-propamati. Si Rod Salvador, nag-copy-copy man.
3: Good morning!
0: Yan. Rini Resgal, una sa Hong Kong. Good morning! Kay Jory Jorpo, magamig nga gahon, magamig nga panahon. Mabaha-baha gondos suba, makaron from REC Gravel Insan, una sa Tabaaw, Banga. Rulibaha ka makaron is yellow rainfall alert. Ginpag-uwara kay ina itagahon itaton nga DOST Pag-asa Visayas. Mga katrupa, no? So, yellow rainfall alert is Libakaw ag Altabas. The rest is orange, no? Orange rainfall alert. That's why nga gin-declare ni Mayor Joris Sotro ya sa Kalibo nga suspendido ang aeroklase makaroon karangang.
3: Okay.
0: So sa ibang banwa, bubantay ninyo rin yung karoon nga mga LGU. Sa pag-anunsyo, suspension it klase makaroon karangang adlaw. Makaroon karangang agahon. Iya sa aton sa probinsya Karaitaklan, basin doon na, magreniklamo man kamo, inusin niyo rin yung mga opisyal. So, kung uwa it abiso, no? Hay, matik mataron, may klase matana. Pero dapat tanawon man naton, itaton ka nga mga opisyal, kasi pag orange rainfall alert, grabit ang dagang ugan doon mga katrupa. May mga posibilidad karon it matinding pagbaha. Nga ginatanaw naton once nga orange rainfall ro plastada it aton karon nga panahon maugan no ro yelo gani kwan man eh posible man ron nga magtuga it mga pagbaha mga katrupa so ro mga bubantayan gani ay tanawon ninyo na ro aton nga mga LGU magoligmata ag sa mga ginikanan kasi ro suspension it klase gaban is preschool to senior. Kahapon giniwistoryahan niyang naton ro bag-o nga guidelines sa pag-suspended ita klase sa aton karanga mga inunga sa eskwilahan mga katrupa. May nagdatawag nga granular nga tayo. Pwede nga tagani isuspended mga katrupa ro sang ka-classroom o sang ka-grade. Pero sa sitwasyon nga ra sa mauganon nga panyempo ay bilog at ang eskwilahan doon. Diba? Bukon niya tat sangka section una, bukon niya tat sangka classroom, bukon niya tat sangka grade, kundi preschool to senior high suspendido ro klase iya sa banwa it. No? Kung imo nga tanawon ro anang bag-o nga guidelines it DepEd makaron bukon mong bigid man it dayang ginobraga nga granular ro iba mga katrupa ay prasaman kung may mga problema ta sa sangka grade ya tauna. Dato at araw i-suspended sa klase. Depende sa principal, mga katropa. Sa aton karon nga, School Division Superintendent Agro aton nga LGU. So may papilgid aron mga katropa aton nga LGU.
3: Bullseye!
0: Declare na kung hindi nga wa ita klase ro anak karanga banwa. Okay, Joyce Alonsagay. Joyce, good morning.
3: Good morning!
0: Kaya Josephine Valencia, good morning man. Rainy day, gida. Ingat ko nung kita kada bawat isa. Good morning kay Josephine Valencia. Kay G. Rehinte Ascanio, good morning. Kay Sally Quinco Tambong. Oy, good morning kita. Nag-apropamati man makaroon nga. Gahon.
3: Good morning!
0: Kay Rafa Junicio Fernandez Niron. Ma'am, good morning. Nag-monitor makaroon nga. Gahon.
3: Good morning!
0: Paring Edsel, si Spinny Orita, good morning. Rainy Friday, magdahan rong tanan. Ugan-ugan. Milanino, good morning man ha. Si Punong Barangay Dindo Moyo, it Barangay Kulong-Kulong po, good morning.
3: Good morning!
0: Naka bullseye, suspend yun man. Ro klase sa Ibahay.
3: Good morning!
0: Integrated school. Una sa Ibahay Integrated School, suspendido ro klase. Mga katropa. Mismo si Kapitan Dindo na ro nagpaabot ha. nga suspendido ro klase una sa Ibahay Integrated School. Kabi ikap, medyo nagabaha-baha, rin mo nga, kwa na, rin mo nga karsadahon sa barangay Kulong-Kulong Ibahay, pero kagapos matagapos sa karsada tapaman. Sige, anyway, sa aton makaroon nga pag pangalagad banwa, aga aton karang nga pag ililiba, sa rin mabuhay i-check tabi ro patrol, kung plus tada. Kasi ro pag deklara ni klase, makaroon niyang gid nga agahon. Basi ba makon, may ibang nga mga estudyante, may mga ibang nga mga ginikanan, nga what at idea, ag nakabisita ta sa eskwelahan. No? Nga agtapos aron pag-abot mo sa eskwelahan, paulion ka man ang gihapon. Now, mas mayad nga makaron pa gang bukon pa it mabas kog roogan iya sa may banwait kalibo mag uli na ro mga nakasugod sa eskwelahan except sa college. Kasi ro college may klase ta mga katropa iya sa may banwa karait kalibo. Kung indeklara yung white klase makaroon is preschool to senior high. Mga katropa. Gaugan-ugan pa, una sa Banwa Ita. Mayo, tabi kami sa kabihas na
4: nira. Ayaw,
0: may mga time nga nga nagabuhos roogan iya sa amon sa Barangay Tigayo, nito tas kalibo, kainit. Pero check natin na Biro Patrol sa sitwasyon makaroon iya sa aton sa may Banwa Karaita Kalibo. Sa pagtiyog-tiyog karananda makaroon karang agahon kasi raton karang nga probinsya Itaklan pisa pa kay na 5 o'clock gin declare it pag-asa Visayas nga ro aton karang nga probinsya ita Aklan is una sa rains, orange rainfall alert mga katropa no only Altabas ag Libacaw man lang una makaroon sa yellow rainfall alert
3: bullseye
0: sa mga banwa is orange utaron. Ro orange nga ron, may mga matinding pag-ugan doon nga mag-resulta it bagbaha ag landslide mga
3: bullseye. Bullseye. Okay.
0: Sa ito makaroon nga pagpropadayon. Oh, matsa alanganin. Sanda? Dali ang game.
3: Bullseye.
0: Iyama lang sa kalibo, no? Kung nag-monitor o patrol, itaton ka lang si katropang Christian at katropang Ar-Ar. O nasa linya? O sige, check na natin kung ano rin sitwasyon niya sa Banwa at Kalibo eh. I-orange sa rainfall alert kita. Katropang RR, go ahead.
5: Yes, katropang dyan, no? Katropang talanggin, no? Maka-adjust natin kaya nga live makarang katropang dyan. Ay, but anyway, no?
0: Hindi, naka-live ka gunman. Ano?
5: Sa sitwasyon nga, no? Para makita at ito nila yung mga atong ka nga kalibo katropa nga dyan. Now, katropa dyan, no?
0: De, actually, check ko lang. Kamusta? Gaugan pa iya sa kalibo makaroon nga gahon?
5: Wag, katropa nga dyan din niya. Magayong
0: lang. Magayong lang. Oy, may dagagiro kwan nga ra. Ro pag-suspended class, para ba sindo na ba? Bumuhos ba? Rumabas ko gaugan. Aga, di ka raong kita mag-bagasugan kung nagon sa eskwilahan o mga unga. Ay, what class makaroon yun?
5: Katropan dyan. Pero makaroon na bing oras nga, malang 7 nga, medyo matawahay pa matangani, no? So, atong karang, kwan, paibo, no? Bukong magit masyado nga, masako-sako, atong karang karasada, no? Pero pag patakit ka ba, mga nasok-sok, katropan dyan, medyo masako-sako, pero matawahay ka.
0: Pero may mga estudyante ka nga nakita, especially sa preschool, ang senior high nga nag-adto sa eskwilahan, makaroon nga gahon?
5: May sa aton nga paglibot-libot matamakaron, no, ay may una mamata, no, katropang dyan, na bata, idodoro kung nano, kung may...
0: Hindi, basi kung matananda mapanuhan, kasi makaroon yung agahon na binag-declare si Mayor ita suspension, eh. Mga 5 o'clock siguro, o 5:30, ita agahon.
5: Medyo kanyin, imbukada gagi. Basta anyway, katropa dyan, no, naka-live mo matamag kita makaroon, no? Sitwasyon.
0: Kasi may pipakita, bidudoy, randang live.
5: Magalibot kita makaroon, no, katropa dyan sa kwan, sa mga eskwelahan, no, yes, sa kalibo, para nga nalitan awin, beskante, no, nga nag-suot, no, makaroon ka na pang orason ka ro panjan so magalumat aro aton kira nga panyem po medyo normal day at ang anin ang katropan dyan kasi sambilo po karami nakikita katanin kita nagpanilig pa sa mga anin man makaroon no, kasi kahapon abin gulpyada man kahapon no, bumaskog ta katropan dyan ro hangin baga ag may mga propiedad kira nga nagkagatumba no kahapon
0: o iya sa may Tigayon ano ro nagkagatumba nga to kahapon na ar?
5: Well, ano na to, ang desumbilo na to sa ang iba. Kaya nga to nga. Yes, katropan dyan!
0: Ano rin mga nagkatumba kahapon iya?
5: Oh, natapuha dito kahapon katropang dyan. Nasa Dayakarang sitwasyon ka ako sa piyak kita pagbasko. Dayakarang
0: Hapon ito eh. Mga alas 3, yes. alas 4, alas 5. Grabe, taruhangin. Yes, sa Kalibo.
5: Yes. Oh. Yes, no, katropang dyan. And then, daya, di isang kabudega rin mo. And then, Dayakarang natumba, nag-serve rin abubong no sa nakarang entrance sa nakarang gate ag dinaning medyo bukod man mabalaita daya karang gaano katibay no raya karang pundasyon no daya karang abubong that's why bumigay no katropang dyan
0: so totko ang gede mao humapa gidaro bubong ara
5: yes and then dakoron nga may mga nadagasama ng katropang dyan nga mga motor, mga kagamitan. Pero siyempre pasaya ka tihap na kita nga white na inadagasa nung tao karahan ng katropang dyan. Kung may mauna dahil siyempre mabaho kita rin nga gayastuson or may una kita rin nga.
0: Harang gali. Oh, grabe tagalira ng pagkakuhan. Oh, bumigay. Eh butong malangman eh.
5: So yes, so katropang dyan. So that's why nga, masinayin ako kung gabok matama ko ng butong, no? Pero anyway, sa makaroon, yan kita sa bahay ni Kilibo Pilot Elementary School.
0: Ay.
5: No, ay, huwag man kita sa kita ka lang ngayon dyan. Then, okay.
0: Huwag man, no?
5: At yung pangarar katropang dyan, what up class yung katropang dyan, private o one public school, no? Kasi mag-uanggit niya anuman, bago nga man yun niya nag-suspension. But nakakuan yun, nakaagtun na tani ko naman rung mga teacher na yung mga estudyante. No, katropan dyan sa school lang, pero gin pauli na no, itatong kira nga maugod karoon yung mga mabantay na. No, no yung itatong kira nga pilot elementary katropan dyan. No. So, masi sa private or public school.
0: Private ang public. Kung malang preschool ag senior high, pero lokalid sa may klase matagyapon.
5: Katropang dyan, no? So, siyempre, no, ay sa kagwasan man ron, tapos ganoon yung mga kwan, estudyante, no, or manuturo na itong katropang dyan. Kasi, alin pa bin mga kapon, eh, mga in, no, ratong karangapan yun.
0: Oo, epektado kita kita ta habagat yan, no? Pero anyway, kamusta ro aton nga Aklan River mata, Ar?
5: Well, okay taro ako ni Aklan River.
0: Wala
5: nag-taas ka tropan dyan, no? Ato ang karo ni Aklan River. Rinyang,
0: di, pero maganda ba na mga kwan imaw? Rukarin tita tubi?
5: Oh,
0: okay no, mata.
5: Okay mo, no? Katropan dyan do. Karin ato ang karo ng tubi mata. Aga, ro mga baybayo na to, no? Okay mata, no? Normal matigapon makakatropan dyan. No?
0: Normal, kung yes, bilit. Eh. Pero kung tukas tungat gawad karon, eh, grabe taro ipikto itabagat nga na.
5: Okay, interview ang tabi si Ma'am Ngaraho. Para sa milog sa manunog bantay na itong katropan dyan. Katropan dyan. Live kita one piece of time. Sa milog si Ma'am Ngaraho katropan dyan. Eh, siyempre, more ng bantay kay Ina. Kay Ina, mamaabok pa mataro mga estudyante.
4: May nagkagad naman na siya. Yung pauli, ay ginamutin pa, no? Paano masanday? Kasi mag-dinoong siya, kaya maabutan ba at mga ulan?
5: Mga ano oras pa ta kay Ina? Mabuo
4: kagid. Kung mag-init abo kagid. Dahil pagil pagdasa kay pa siya din siya sa naging hindi sa limang panahon. Diretso na nato.
0: Pauli kagi.
5: Anong oras ikaw mam naka-try
4: ka? May suspend ko. Eh, nag-pizza din daw, ano nga, 6 minutes ago yata. Okay. Ang mara, ma'am, muso.
5: Ah, okay.
4: Ano yung nag-declare yung ano? Oh. Nag-push na dito ni Yuri. Hindi nga ba, may ginamot
5: kami. So,
4: at yung mga parents, matanga mga kilala mo, yung pagsindan na pag ginamot, yung dito na maganto.
5: Ayun. Sumusumakaroon na yung mga maestra, bakit ay
4: ah? What?
5: Ay, chihi mo nga ng pagbantay na, kung ano, huwag man natin na pumuya, paling po mga jumagain niya may tapanyin po, lagi ito, bantay mo, nagyakon.
4: Yung bantay, nagyakon yun.
5: Ikaw ka tamam ro nagakuan yan ay nga may kabayo pa kay tao.
4: Pero na sa den ako bisig ng duty 5 a.m. to 1 p.m.
5: Ay okay, di ba?
4: Oo, tapos may 5 by 9 1 to 9 and 9 to 5.
5: Tapos tamam na yan, siyempre kahapon medyo mabaskog man pag ilinugan kahapon eh.
4: Eh kahapon
5: ay mataro sila.
4: Kahapon ay wala matas siguro sir, dahil tapos yung nabi akong duty sir kahapon yung mga nauna. Kasi ang 5 na nga dyan, pasta 5 to 1.
5: Kasi kahapon yung tagit sa kahapon manobas. Kasi namin matasigong tungkong katawan.
4: No, Ron.
5: Mga araw pag-abot mo is dyan to yan, Reina. Ikaw na taro nagambang.
4: Ako lang kasi nagambang ka dahil di pag kita ka-desisyon, karoon ko ba mag-kita iyan ng mga. No. Nabang matagi naman yung pasayamat na isang day. Dahil una matagal ginikanan kasi mo, paano yun?
5: Nag-monitor matagal ikaw mo kung may mga ambiso nga mga suspende.
4: Oo, sir. Kasi ba, uuwi mo nabi ko naman, yung estudyante, ikaw at tatin, yung mawat, yung mga. Kaya mo, sila ko na napasakay lang, dahil naman ako sa mga dauli.
5: Pero sa bilog, yung pilot ko, babog na estudyante.
4: Babog na rin, sir. Kaya ako na ganyan, napatayan, kita maninakin sa mga estudyante, na mga sumamati niya.
5: Then, bukod naman siguro, isa ka ano niya, may kibahan naman niya. May mga nana, sumaya bro.
4: Ikinay.
5: Pero may matayara.
4: Sa tatlong bilog, sa tiyanin siya
5: eh. Tatlong bilog, oo. Ikaw ba, sa pagkakaon mo naman doon eh.
4: Ayaw, yan po malo, yung baba po malo, pagkakaon na lang. Okay, matataran.
5: May kibahan ka, nag-rubing. Oo. Isang bilog ka itong kibahan mo, aduwa mo, ano mo talo?
4: Ay, bina ito man, nag-increase.
5: Ay, okay. So may mga... May mga manugturo ng tagita, yan.
4: Daba man nagwanyan ka to yan.
5: Pero maano oras yung taroklasi?
4: Eh, ba yun na, di ko na mag-sun. Mga 7:30.
5: Ay, okay.
4: Ang galing ay baka na iwaan ako na yun. Ganun na nag-sun.
5: So, okay, matamakara, no? So, question. Sige. Kung matatungan, nabi katropa dyan to, hanik, sila katropa dyan, no?
0: Yan eh, tauhay pa mataro sitwasyon, no? Pero mas mayagun man da kaysa sa wakitayt ginobrang aksyon.
5: Katropa niya
0: dyan. Sige, anyway, kumpleto ang gidman hagos. No, aton malang gusto mabuuro senaryo ang sitwasyon sa palibot. Itaton karang abanwa ita kalibot. Pero mag-guom-guom, no? Mag-gugay-um kita.
5: Mag-guom, pero ano, nagpabutuan na rin sila. Katropa niya, may nakita na natong dahil karang sila. Kabay, no? Nga, hindi na mag-inuhuan do, pag-bugit dahil karang ugan ba, masyado ba? Ano lang, kumbaga ay normal yung manjin niya po punta ka tropa nga dyan. So, dahil magkaroon si Kosyon matasagot aton niya karsada, yung sagot aton ka ng pilot elementary school ka tropa dyan. Bukod i-traffic ka, bukod traffic ka tropa dyan.
0: Mga tawahay, wabit la klase.
5: Oo, wabit klase ka tropa. Siyempre.
0: Kaya matawahay ro karsada man.
5: Oo, ay... Kung wait klase, siyempre matawahay kita ro mga karsada na to, no. Yaban-yaban na tarama mga empleyado na tagid no, mag-sugod makaroon. Oo. So, anyway, no, katropan dyan, no, rayro si Pasyon naton, no, sa aton kinagaman mo karaita kalibo, no, sa pagsikyar, no, sa pila natin sa mga eskwilaan, no, katropan dyan, no. With katropang Christian Villanueva, kung si katropang Aralcula sa X2M 96.5 kalibo ang katropa mo.
0: Thank you, Gid. Katropang RR, ha? Katropang Christian, mga katropa. So, dapat hay alerto man kita sa aton karang mga residente, mga pumuyo sa aton sa may banwa kara ita kalibo sa sitwasyon nga ra, no? Good morning ani kay Junior Ragaas nga nagamonitor makarong aton.
6: Good morning.
0: Agahon, good morning gid ah. Kay Jeffrey Asyong, good morning. Kay Eleonor Tomlos.
6: Good morning.
0: Nagamonitor na sa ibahay man to, ha? Good morning. Nagapropamati makaron kay Eleonor Tomlos. At syempre kay Kapitan Richard Tomlos una sa
6: Resident Evil. Good morning, ka.
0: Nagapropamati. Arlos, Arlis Sasoko Galion, good morning. Ayan. Si Jory Jorpo, gamat-amat man, Sir Dutubig, ganab-ganab. Dahil late do tubig mag-abot sa kalibo, kung magpadayon doogan sa Libakaw, agmadalag may tendency nga tumaas pero... Pero lang kitang kita tanan nga hindi na magbaskog do April lang kita hindi magbaskog ro ugan no makarong normal gid aron magubog-ubog gid basta maugan-ugan gid aton karang kota. Kaya Cloyd Beltran, ha? Cloyd, good morning. Nagapropamati man makaron karang agahon.
6: Good morning.
0: Good morning. So iya kita sa ro Libakaw aga kwan, Libakaw aga Altabas is yellow warning. Pag inamba mong yellow warning is kinangan naton nga mag-alerto. Kasi mabas ko gron nga ugan. Mga more or less mga 7.5 to 15 millimeters sa sugod itsang oras, no? Posible ron nga pagbaha man sa gihapon kapin pa sa mga manaba nga mga lugar ag malapit sa suba. Dapat alerto ron. So orange warning, kung katon pa hay be prepared. Magpupahaom na. Kasi matinding ugan, 15 to 30 millimeters karon ana karon nga daga itugan sa suod itsang oras. Ag may pagagong gitaron it pagbaha mga katrupa. Kung red warning imaw, may action yung takaroon nga ginaobrar aton nga disaster risk sa mga katrupa, no? Kasi matindi ko taroon sa suhudit sa mga katrupa. Ko taroon pa.
3: Bullseye!
0: Mga rainfall alert, heavy rainfall warning nga ginapagawa ita pag-asa
3: mga katrupa. Bullseye!
0: Okay? Dayong porsyon nga ha, hatod na kato ni Santon Gold Coffee Mix, ha? Kapi-kapi ani kita, Santon Gold Coffee Mix, ha? Abog ng binipisyo, mabura ton karangagawa sa Santon Gold Coffee Mix. Kapin pa kon pagbugtaw natin sa gahon. Dahil ginaton nga unahon, abay, kanamito na yung antaw na. Santon Gold Coffee Mix. Nagapabaskog itaton karang immune system. Rumanami pagid kara mga katropa is may glutathione ag collagen. Yun, nagapanami sa aton karon nga atong nga potis mga katropa. Kung nagainom kita it Santon Gold Coffee Mix. Okay? Sa aton mga karoon nga pagpadayon. Aga aton karang nga pagpangalagad mga katropa. Haraanay, may gin-propose makaroon sa Senado nga pagpaiway it barangay ag SKE. Sa Congress, masubra sa isinta ng ka mga representative sa House of Representatives surong nagaduso nga hindi pagpadayonon anay rubarangay ag iskay election makaron nga 2026 instead sa 2028 mga katrupa. Now may gin-propose kahapon si Senador Chis Escudero nga ipaiway rubarangay ag sangguni ang kabataan election nga dapat kunta nakatagana ra this coming November 2 2026 mga katropa. May una nga Senate Bill 2387. No gin pasar ni Senador Chis Escudero. At base sa proposisyon ipaiway ro barangay election umpisa nga ra sa November 2, 2026 paadto sa November 6, 2028 mga katropa. Ah, so may daywang dagun pa. Oh, raton nga mga barangay official kon maging layiraya. Di ani kita magpakampante, kapin para raton mga kapitan pero almost mga 80 to 90% na. Ro mga maurang hinampang ra, kapin pa sa House of Representatives ay bilagon mga 600 tinta ka mga congressman pabor nga ipaiway ro barangay ag iskay election. Di ba? So pag pinaiway naton ra kinangan ubrahan tatlay. Eh. Or amyendahan naton ro Republic Act 12232. Kasi dayang laye imauraro nagtagana sa 2026 barangay and SK election mga katrupa nga may una nga apat nga dagon nga termino sa mga ginpili nga mga barangay official mga katrupa. Now sa bill nga ginpasar ni Senador Chis Escudero ginaswistyon mga katropa nga obrahon nga limang dagon rotermino. Ha? It mga barangay opisyal kon magdaog sanda sa 2028 nga eleksyon. Himuon nga 5 years na. Imbis nga 4 years, 5 years pagid. Nami pagidro plastada it mga kapitan.
3: Bullseye!
0: Sigurado, may kilagag na kapitan di ka rin maabo-abo kita rin makuha ka rin, magganar-ganar. Kagagan, magbalik kung man-man abis kapitan. So, ibrahon ang 5 years. Daya nga rin is proposition pagamang. Bukon pa it, mamba nga ito nga layin na, no? Kasi kinangan para approval it, Presidente. Ha? Now, sa explanatory note, kung aton nga tanawon sa daya karang bill ni Senador Chis Escudero, mas mahaba rong termino. Di ba? Mahaba nga termino. Now, kung mahaba yung termino, makabulig bagara mga katrupa? Makaangkon baga it mas diri-diritso nga pag-implement it mga programa sa barangay? Ha? Ay bisan yan, 3 years nga term nanda dati, ay medyo wamang gihapon. Bitin kuno eh. Kugang. So hindi ma-implement ro mga programa una sa mga kabaranggayan. Ay kabos ro anda karanga termino. So obrahon nga 5 years. Nag 4 years pa, 5 years na makaron. Kun maging layi, raya mga katupa. Ikaywa mabawasan rong pagka-delay. Ay hara makaron, pirmilat ang postpone ro barangay ag iskili. Oh. Agkon mag 5 years or termino, baga matauan it bastante nga panahon ro mga barangay opisyal nga maghatod it manami nga serbisyo sa mga kabaranggayan. Oh. Hay kon 3 years matuod, 4 years pupahao mo man dayon ro ginapreparahan tabit iba nga mga kapitan ng mga barangay opisyal is eleksyon. No? Doon tara pirmir anda karon nga ginakuha na eleksyon yung mata ko. Makita mo katanga may project or may ano na kun lapit lang ro eleksyon. Oh. Pero raya mga provision pagamang mga katrupa. Sa Senate Bill 2387. Ha? Wa pa it klaro kasi amyindahan ra although kaya taron November o eleksyon na bimana. November 2, 2026. Ano ang makaroon? Birmans na next month. Pero kaya tagihapon noon kung dasigon matanay taton nga Congress at Senado. may version man sa Congress nga ginapospon ro barangay ag iskay election. Kanugang may mga barangay opisyal kita nga ginpupangutana nga nagpanaw sa Metro Manila ginpupangutana kung saan dito mga senador kung baga sino ni ila nga i-extend ro andang termino. Abay kababo nagkagal sa italima. Willing it, ah. Nga padayo nun. Randa nga termino. Ha? Ah? Itna yung dag-on pangra mga katrupa. So kung dumaog man sandaman sa 2028, hay, magiging 5 years na. So yun kung aprobahan ni President Bongbong Marcos. Roon nasambit ka na nga layi mga katrupa. Na mga waka mo, wagin mention sa suna it presidente. Kasi bisan kita ga-expect nga base i-anunsyo na eh. Ang baganit kumile kay wa tama na ha-mention ro pag-postpone it ng kwan. So daya, nagdagaman sa kumilek, it padayon nga pagpupahaom tananda. Mintras tanto nga wa itlayi nga nag-postpone ro barangay ag iskay eleksyon, ro commission on eleksyon, padayon taron sa pagpupahaom. Randat ang sugod sa utok it kumilek makaron is preparasyon ta sa 2026 nga ra nga eleksyon. Kung may laye, ari pundo, sanda. Pero kung mismo ro presidente naghambay sa suna nga ipaiway ro barangay iskay eleksyon, makaroon ro kumili ka nandita magpupahaw. Oh. So makaroon may ginpile nga ra nga bill una sa Senado. Pero bukon para itlaye ha, bukon para itlaye. Ha? Kasi ro official ta naton nga barangay iskay eleksyon is November 2 ta sa gihapon. Samtang ginahugat naton ro aksyon it kongreso sa proposisyon nga ra mga ha? So ro manami iyang dikara ro pagpaghawig sa inyo nga termino sa proposisyon nga ra ro provision mga katrupa. Nga pagawigon ro termino it mga barangay ag SK election from 4 years to 5 years. So, masunod nga regular nga barangay ag iskay eleksyon, pagahimuon nyo ta every 5 years kon ma-aprobahan raya ka ra nga layi. Kung magiging layi ra. Ro proposition nga ra. No? So, makaron, magapabilin sa term limits mga katrupa. Barangay opisyal, 3 to... same man nga plastada sa mga opisyal naton ita aton karang gobyerno no hasta 3 nga magkasunod nga termino sa pareho karang posisyon ro iskay opisyal is one term mga katrupa ro ginatan-aw ro mga incumbent nga mga una iya pa sa termino, posibleng mapagawig para. Ha? Gina-consider nga natapos na nandaro anda karon nga bilog nga termino. Oh, para sa paghuyap itanda ka na nga term limits mga katrupay. So, rumatabo nano back to zero. After it daya ka na nga kasi ibang nga mga kapitan, pilang years yun mata. Oh. So kung dumaog sanda sa 2028, 5 years ruanda ka na nga term mga katropa sa bag-o galaye kon maaprubahan. Mga katropa, kung hindi, dayon, dareleksyon ka na ron sa November. Oh. Kasi ro status itaya ka na nga proposition una pagang sa Senado, Senate Bill pa ang imaw. Uwa para na ipasar it Senado ag kamara mga katropa. Kasi uwa pa it pirma it President para maging laye. Ah, pero ro commission on election still nagapupahaom. Padayunon tanandaranda ka nga pagpupahaom. Nga saan dat nga pagpati ro barangay ag iske election is November 2, 2026. Mientras tanto nga uwa it laye nga ginapostpone rong eleksyon ginapupahuman tagyapon ng darong November 2 nga ra mga katropa. Ha? Soro mga incumbent no? Di kara sa bill nga ra ita ni Escudero pero mga incumbent o presente makaroon nga mga opisyal. Mapagawig pa. No? Kasi din ang mga ginapupangutana it iba naton kara nga mga barangay official makaron. After abimana kung dumaog man ta kami kara sa 5 years nga nga term, butang bago na eh, back to zero ta kami. 5 years to ramon nga ano. No? Ag kumbaga, pwede pa sanda mag kandidato after 5 years. Doon ang mga pangutana karon. Nawa pa nakaplastar iya sa probisyon. Itdaya ka nga Senate Bill mga katrupa.
3: Bullseye!
0: Kinaplanuhan malata makaroon it kamara ag Senado ay ipaiway taro barangay ag iske election.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Although kano patarong ginabati-bati man mga katrupa nga hindi umatamanda yun barangay ag iske election. Now, aro pagpaiway nga ra, it election sa Nobyembre. Nga butang lang sa 2028. No? Agro pagpagawig it anda ka nga termino it daya ka nga mga barangay ag iske opisyal to 5 years. May mga argumento nga posibleng suportahan. Pero may una man nga mga importanteng isyu nga dapat pag-isipan it aton ka nga gobyerno sa makaroon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? So on the other side may naghahambag nga ro barangay rung pinakamalapit nga level it on, sa aton karang nga gobyerno.
3: Bullseye!
0: Sa
3: bullseye!
0: Pumuyo. Di ba? Kasi una-unon sa barangay, sanda rung pinakamalapit nga gobyerno sa tawo.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Agrong mga proyekto like mga infrastructure na ro pagpadagagan mo una sa peace and order. Ro disaster response, social services. Daya mga importante. No? Daya ro mga importante nga mga ginatawaan it importansya mga katulad. So, sa tatlong dagon or apat nga dagon, hindi gani makita ra eh. Ro infrastruktura, Rupisan order, bitin, disaster response, social services. No? Sa suri, tatlong dagon, matsakabos. Habang mga barangay opisyal. So, hindi makita rong resulta. Kasi man kita kung ano kabuhay rong mga proseso pag abos gobyerno. Now, kung mahaba rong termino, posible ba nga makaangkon it mas matibay ng mga plano? Hindi maputog? Ro mga programa nga ginupisan. Ha? Itaton ka ng mga barangay opisya. Nga sa sunod 5 years, mag-aumpisa ka pa lang eh. Oh, daya rong rong nagapangunang rason nga ginmensyon ni Senador Escudero sa anak karanga probisyon mga katropa. Now, may mas mabugat nga prinsipyo nga kinahanglan naton nga ibalanse mga katropa. Rong kinamatarong it mga pumuyo. Ano rong kinamatarong? Nga magpili it anda kara nga magiging leader mga katropa. Rights naton dun nga magboto kita, magpili kita kung sin orong angay agbagay nga ibutang sa anda kara nga mga posisyon. Yun oro, eleksyon is bukon niyang it prosesora. Sa pagpili it bag-o nga mga opisyal mga katropa. Dayarong nagapanguna nga paagi para pasabton ro mga white ginhimuan una rubukon it manami nga performance sa anda kara nga pagdumaga. So kung may eleksyon ang makapili ta kita kasi bulok ta si kapitan nga tuko una o iya testingan ta man ro bag-o makaron, di ba? So kung ipauman-uman naton ro eleksyon nga ra pirmi lang postpone still ginapahaba pa nato na andang termino. Di ba? Kung nilipay yung mataro mga kapitan nga rahi, makuhan yung mata, mahaba-haba yung mataro andang termino kasi gin-postpone yung man. Di ano ginatanaw naton? Magapabilin sa gihapon sa pwisto rung mga incumbent nga rang mga opisyal. Nga uwa ginpili it mga pumuyo. Gin-extend yang Rwanda karanga termino without voting nga natabo mga katropa. Dayarong rason kun haman. May mga election watchdog kita like Namprel. Pero Namprel nga ra nagabagabag ita ra nga i-postpone ro barangay iske election nga ra. Kasi dapat sundo naton rong layi eh. Ugaling, ro mga senador at mga congressman, maobraman ditlay, amyendahan ta, postpone yun man. Base next year yun man, 2028, wag umadit eleksyon na. Tingnan di, nag-aba pag ito termino it mga opisyal. Now, may isang bilog pang isyo. May kaangtanan sa president nga ginatawag. Kung nagtaliwan nga dagon, pilang bisis nga ginpaiway eh. Ro barangay ag iske eleksyon mga katropa na dumduman ninyo nga every time magabot yon kung malapit lang ro eleksyon may nagap

0: what budget, gastos yamang, may krisis kita. O ano pa nga mga sitwasyon nga nagakanabo. Ngayon, nagyan pa kita nga rait paggira sa Middle East nga nagresulta it grabing pagmahag ita mga produktong petrolyo. Naggastos man ng gobyerno, grabe ta. Dugangan pa man at gastos sa barangay egis kileksyon, i-postpone daw man eleksyon. Oh. So, sa mindset itawo, sa mindset it publiko, nakuwanta natin ro, unauta, sa pananawan, nga rong pizza it eleksyon, madali at ang baguhon mga katapos. Dahil sa pag-ubra it daya karang mga layi. Ah? Although may kinamatarong rong Senado, may kinamatarong rong Kongreso, nga magpasar it daya karang mga layi. May kaangtanan sa mga pag-postpone-postpone nga mga katrupa. Dapat ibutang ninyo sa inyong mga isip sa painuinit dahil karang mga senador at mga congressman nga. Importante sa gihapon. Pero pagpabili naton kupagsalig it publiko ngarong eleksyon is regular agbukon it sa kagustuhan yang it mga tawo nga una sa posisyon mga kasi mga senador sanda mga congressman sanda ay paiway taro eleksyon di ba ag remember ro eleksyon mga katropa kinamatarong naton ra rights naton nga magpili kita kung sinorong angay ag bagay nga gusto naton ibutang kukun it another date yun nga maabot ro eleksyon it na barangay postpone yun man ah? Ano rong mga rason nga gabalik-balik mga katropa nga ginapapostpone o barangay agis ka eleksyon gastos kwarta may krisis well sa kamatuuran yan kamagmahal ito nagkakuan nagagastos sa eleksyon. Diba? Mahakit ang mayad ron. Grabe ta, bilyon takaroon ng ing magastos mga katipid. Pero pwede kita nga makatipid. Pwede makatipid ro gobyerno kung mas mahaba-haba itsang kiri ro pagitan it mga eleksyon ya sa Pilipinas. No, kano ang bimana kita nag-eleksyon sa national election? Narama, 2028 oh. Sabay ra it presidential election mga katropa. May 2028 may presidential election kita. Pagka November 2028 may election yuman kita. Duda ko man ako kara. Mahambag ko man ang gobyerno kaka-election yang naton it Mayo it 2028 may election pagit kita it November. Gastos yuman mana. Oh, kundi another term extension yuman sa aton karang mga barangay opisya. Pero raya, wa para ha, layip, gina-propose pang na, para maging laye. No? Remember, aro eleksyon niya sa Pilipinas, kaparte ra itaton ka nga demokrasya mga katrupa. Demokrasya naton ra, nga kinamatarong nga magpili. Democratic system naton na sa Pilipinas. Ag, gina-consider naton nga nagapanguna, nga rason, pirmi, hayro gastos, it's normal. Sa sangka republika mga katropa na magastos kita. Diba? Hindi e punduhon niyo korupsyon. Para i-gastos na di karay. Galing, hindi tama pundur korupsyon eh. Kasi kaparte ko at kultura ra. Kultura ko taro rukuan nga ra. Pero korupsyon niya sa Pilipinas. Diba? So, marun kung gastos yang. Bukon niyang isang bisis o isang gastusan niyang una. Madali ipaiway ro eleksyon eh. Kung may kakuwangan sa pundo. Actually, kung pundo kang, bastante tar pundo mata.
1: Ayaw ni ma.
0: Ha? Galing eh, ginapinatakaw ito ba? Now, the question is kung merong matipid naton nga kwarta hay mas importante kisa sa dayang chimpo it mga pumuyo nga bayluhan ro mga local official sa nakatagana karang nga panahon mga so on the other side hindi man mahambag naton nga automatic nga mga inro limang dag-on nanda nga termino kabuabo nga mga nasyon ag iba nga mga posisyon ya sa Pilipinas rong may mas mahaba nga termino

0: kung makaangkon man it 5 years nga term ro mga barangay official, pwede nga makaangkon it kaklaruhan ro sa pagdagan pagbuyot ng dauna sa 5 dagon. Ah, pero may mga dahilan. Oh. Kung hamat obrahon tara nga 5 years, dapat may konsultasyon. Diba? Ag indi naton mambang nga gamiton yang para pabaon yang Rwanda karang nga termino sa pagpanerbisyo na. Tay karang mga opisyal nga wa it bag-o nga mandato halin sa mga butante mga katapos. No? So, rupina ka importante nga mga pangutana, bukon niya mang itkon apat nga dagon, 5 dagon, ruimo ka nga termino. The question is, kung may bastante, no? Nga rason, nga para ipaiway naton ro barangay ag SK election, nga may nakatagana gun nga pizza mga katrupa. Now, kung preparado ro commission on election nga magpatigayon it election, hindi, padayuno nato kasi ro kumilik tayo naghambag eh. Sandaro ahin sa it gobyerno. Ha? Ang naghambag tayo kumilik, oh, kami okay guta, ready ta, guta. Butang bagon, may pundo sanda, may ginagastos. Ruraya nga pagpapundo, ag pro pag paiway sa eleksyon, sino nga tayo naghambag? Mga senador at mga congressman malatay. Pero ro kumilik nga moro ahin sa gobyerno nga nagapupahaom sa eleksyon, nagambag ta kun madayon padiyunon ta preparahan ta, di ba? Kasi nagapatirong kumilik nga democratic system re prinsipyo ra it kada isa nga magbuto, no? Kanda nagahalin ng desisyon kung sino ro dapat nga magpabilin sa posisyon or pabaon ro andang nga termino mga katupa, una sa barangay. So sa katapos-tapusan, kung ano man magiging desisyon di kara mga katropa sa pagpaiway ng right barangay at iska election, dapat nakabase bukon yamang it sa para sa mga taga-gobyerno una or sa pagpahaba it termino, kundi sa pagpabilin it ginatawag nga integridad it democratic process iya sa Pilipinas. Kasi rung barangay, imaw rung pinaka, pinakamalapit nga level ra mga katropa. Ah, pinakamalapit nga gobyerno sa mga pumuyo. That's why nga gusto ko ikunta naton nga igapabilin nga regular. Klaro. No? Ag mapatihan man rung mga proseso sa pagpili naton itaton kara nga mga bag-o nga mga leader. Mga Bullseye! Anyway, bukong kuwan pa tara ha. Layip, kuwan pa gang, proposal pa gang. Wa pa it bill nga ginpirmahan ni Presidente Bongbong Marcos nga bi ginapaiway rong barangay election. So kung mabilog onda, pero gaban niya ban, hey, siyempre masunod gilata si Bongbong Marcos sa anak karang mga tota man. Good morning ani kay Randy Santisas nga nagamonitor.
1: Good morning!
0: Yan, Noy Oirin, good morning Noy. Watching live na sa Ibahay, West Road, Toda Terminal 2. Gapasyarod ko no kay President Toda Limwell Mationg, ag kay Vice President Alan Hilito, kay Secretary Onyok Pontoy, Treasurer John D. Rivera. Oh, good morning gid na kinyo ang mga katuda naton no
1: nasa Ibahay. Good morning.
0: Good morning. Yan, kay Marlin De Los Santos, good morning. Nastabok Libertad Antique, nagapropamati makaroon na.
1: Good morning.
0: Ay kay okay, Jing Jing Gili, good morning una ag kay Martina. Jolia, una sa good morning.
1: Good morning.
0: Nag-monitor makaroon ka na sa aton makaroon nga pag pangalagad. Kay Joms Atiro, watching man sa FB Live na sa Mabilonyo, Washington. Good morning kita. Kay Ronaldine May Onlayaw Man Siban, happy birthday August 7 makan nga dlaw sa Newtown Pandan Antique. Good morning. Ay kay Margaret ha, mas magreklamo si Margaret, wala na ito na
1: greet. Good morning!
0: And Margaret Jolia, Ascanio na.
1: Good morning!
0: Sa Cavite, good morning!
1: Awesome.
0: Sa atong makaroon nga pagpropadayon, sa atong kara, yan ay kita sa atong kara nga lokal nga mga tagupang doon, mga katropa. Pero dayang porsyon, datong porsyon is hatod katon doon, it's Santon, Santon plus Golda. Oy, kinangan proteksyonan no nyoro inyong nga gawas. Hindi kita magbagatian. Mambay ka mo, oy, healthy man kami, okay man kami. Pero sa uli, hindi naton mahambay kasi dahil sa aton nga dagagan itpanyimpo. Kung namat na susudlan kita itbagatian, it's because nga mahina raton nga resistensya. Bagsak raton nga immune system, di ba? So kung may aton nga Santon plus Gold raton nga gawas, hindi kita karon madutlan kasi imoraw nagapugong, nagabagabag nga magkabagatian kita. Adlaw-adlaw naton mag-inom kita at Santon plus Gold sa aton karang mga katropa kasi 100% herbal extract imora. May malunggay na ang palaya, mangustin, garlic, ag, spirulina. Available ra sa mga butika, sa Mercury Drug nationwide.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katropa. Okay, sa aton makaroon nga pagpatin, haraanay, iyanay kita sa mga mainit makaroon nga balita lokal. Diyo kasugubo ra nga natabo. Aragumata, may another guman nga nga persona nga namatay. Sang kapadre di pamilya. Tatay, matapos nga ginkabuligan ang abakuon, binaybay, binugbog itatlong ka mga kagakinan una sa poblasyon makatukong nagtaliwan nga adlaw. You know, rubiktima pagid abing nga raro, masakla pagid, naputugan pa imot dila eh. No? Ag ugat sa anak nga may tangkugo. Tao ko na ano gid arurason ka na, ginpadagman ba ganit, aton ka nga mga otoridad at may ginpailan baga itkaso? O, sa natabo nga mga katrupa? Eh, sa balite nga to, nakuryente, nga, medyo may something. Dayat ang binakog, binaybay. Nga nagresulta sa kamatayon, itdaya nga nga biktima, nga mister mga katrupa. Now, rumisis ka ragin pakikipag-angutan. Ag anuro investigation, itaton ka nga makatupin pe, saray ka ng insidente. It mga pagpamako nga nga, nanuro plastada ka na, tripping-tripping yan. Dali, ginakuan ko ka, ina, rokaso is homicide eh. Pag hinamba mong homicide, may senaryo nga nagkaganabo. Unlike on murder, nga medyo pagpatraidor nga pagpatay, pero daya is, may tungki anay nga nagkaganabo na nagkasultas kamatayon. Itdaya ka nga mister, mga katrupa. Now, rumisis gin pakikipag-angutan. Ita XFM. Si Aileen Ili, no? Rumisis ka ra itbiktima. Ano ro istorya sa likod ka ra, mga katrupa? Pamatian na to.
1: XFM. Police report. Police report.
2: Ma'am, unang-una sa tanan nga paabot kami it condolences sa bilog ninyo nga pamilya. Ma'am, makaroon, ano yung pinaka-plano? Ano yung gusto gid matapos dahil gid ang nanatabo nung pagka-taliwan iti mong asawa, ma'am?
3: Kaya, yeah, tawa ko sa justisya. Ano yung wala taabi na ano ro? Justisya din sa natabo ka na.
2: Mm-hmm.
3: Yung gid-aruan mo niya gina.
2: Apisa, rabi, man, nga mag-ano sa na, ma'am, sa piyakakampo, mag-settlement. Hindi utaka mo.
3: Padayon tagahapon naman.
2: Oo. Ma'am, pilang adlaw gid niya na-confined imong asawa?
3: 1 week, 3 days.
2: Sa ruyon niya ron niya, masublas ng Domingo, unconscious gid ay mo, wag gid ay mo nakabugtaw. May mga, ano pa kunta, pay daguman tayo mo, examination.
3: Galing ay, waon kami na ganang ano, dalawa man kami, itan, kinangat patay kong tayo mo ron niya, operahan sa, ang uwo. Ay, simpre, ay, private.
2: Sin ka mo na-admit, mama, na-admit yung asawa?
3: Provincial.
2: Pero kinahangan ihalin sa private para operahan.
3: Oo, iwa kami it. Hindi, makararamon niya sitwasyon. Iwa.
2: Sa una ninyong atubang abit mga suspect, ano ro naging istorya at akunta?
3: Na buligan handa. Kami sa gastoson.
2: Nagsugot matasanda?
3: Pero iwa man niya po. Anda nga tato nga ano. Some business malang sanda nagtao 1-5. Ano nga mundo 1-5 nga ron?
2: Sa'yo nandang uupirahan ni mong mister?
3: Oo, sa'yo nanda. Pero ay andang kuha niya ni ay mukhaan ko na kaming kwarta.
4: Bago natabo, ma'am, dahil ka nang kay mister ni mo. Kasi ni mo, iya sa inyong bagay, iya man ikaw.
3: Iya ta kami. Dahil iya tabi mo, nagtagay-tagay.
4: So, nagkatagay tayo mo, yagit mo natigara. Tapos, ano lang ang hambay kayo mo?
3: Nag-agtay mo sa ano, sa namatyan.
4: Okay, namatyan tayo mo na nang gaong.
3: Namatyan sa anang tatay at anang classmate.
2: Kasi in the banda, ma'am.
3: Ito, tapos may diversion sa... bakta to.
2: Mm. Ano baktaso na naman panakayon imaw.
3: Baktasyo.
2: Baktasyo. Ano kay ibahan imong bunso.
3: Mm. Totoo.
2: Pinasugtan mo mataray ang bunso.
3: Oo, dahil nang imaw matabi pa mo ang kay ibahan doon. Di pa now.
4: So ano ta natabo? Nahihamanit na adto ta imo sa birthday.
3: Ay naghapit malang mo ito. Do ana bing hapitan niya ron. Ana man niya kumpare.
4: Okay.
3: Ayun.
2: Sambilog sa tatlong suspek kumpare. Iba mat a.
3: Iba mat iba aron.
2: Ah, pero pagali na iya. Kamusta na nga
3: ay, okay,
2: lastada? Minko nakainom nga.
3: Oo, nakainom mo ta imo. Pero bukod ta imo manait ang mga hilong gid.
2: Nga ni ginsugtan mo mata kay ban pay bunso eh.
3: Dai kumag paano abiron ay sunod gid aron ako niya ron yakuan.
4: So bago patagali mo makaabot sa namatsan. Sa birthday yan, ano yung mga nakapit?
3: Sa pihak nga ano anay, baraka. Tapos, ginsampit na rin niya, anang pare nga maagtot na matyan. Ay, basta hindi man ako. Siguro, huwag man abira itong nag-ano.
4: Oo.
3: Ay, ginabayag pa yan. Ito lang man nakita pre, maagto lang man na sa, ano, sa, di may birthday.
4: Ah, birthday.
3: Di may birthday, ba? Ay, pabugo-bugo lang man nakita. Ha, wanta ko abo di ko mano. Dilharo nyo tara ako nga kung nga lahat aro maka kwento ano ko tanatabo ito.
4: Sa istorya timo nga ma'am. Maka istorya ka mo timo ka nga.
3: Ano, ay, kung ano sa big mata imaw nga. Nga ni, may ano nga pag-abot na naigto sa ano nga ron. Nagsa-chaot mata ko ng papa na. Nag pankuwan mata. May ito kung isang bilog nga laki. Nga gengbuitan nga mga dikara. May singgitan. Nga uli unto mana pre. Ay, at dan mana to ring unga man sa inyo, bumalik ka dayon mana. Ay, nako sa mam man ihato gyud mina panawon pa mana kami. Binoy tayo man kuno imot uman lanang ganya to. Kay nakita man kuno it atong anang sambatong kay bahay niya to. Higing ano sandaro? Na, hindi ayo man ninyo pagkuha na mana ron dahil nakainom.
2: Katong dai nabi man gi pa ihatod lang pa uli.
3: Ay. Oh, may ana pat ang
2: karon
3: ho. Ay siyempre ay nag anang kuan yon turon. Ay ato nga din pauli unday ko ni mo mga ano nga ron. Suspekto na yon. Yung buitan mo sa abaga bago.
2: Okay pa mataro mga unang panikangon nanda.
3: Okay taro na bisan wa tat yaro tigo mo uli ron.
4: Mo no tat kayo ma'am.
3: Okay oi siyempre hararaa mo tapos tuta.
4: So magaling sa kuan ron sa birthday ngaron mo.
3: Kaya ay, ano malang ron? Magka ano malang?
4: Iping
3: mo. Oo.
2: Ano ro? Ano pagin ma'am? Nakaabot kay mong istorya magaling sa imong unga. Tagpauli ko ta kay bando tatlong suspect. Ano ro naging istorya nga ginugatan gid ait?
3: Eh, dai andi un kan bagakon. Dai nagatili nangis yun. Ay, amba ko kan naalin ka. Ayo sa inghamba di ko magudtan.
2: Ko kapatik sayud karon.
3: Uwa ang sayud. Siyempre, dipulo ka.
2: Ano diretso ti mapuli?
3: Naging pina, oy, nakita niya ni nanas papa na kuno. Ay, kuya nga, kawan niyo, naging sugang na ako, pagtaigto. Siyempre, ano utas papa na eh, bago utan na iniwanan na ito, kuwan niyo ta, nga nag-agto
2: mo. Bago pa mo dumalagan, ano pagid ah, minko, lipong utan ng ama.
3: Diyon, din yung kabuligan, tabi ko na imaw.
2: Wag ito, wala na, history ko, ano rin, istoryahan na ito. At iti mo asawa gro tatlo.
3: Doon na bigkaron nga kuan. May isang bilog ako tadi nga ni nga anang kumpare nga ron dugahatod ta punta. Iya ka na. Hay sabat it dato nga mga tawo.
2: Tatlo.
3: Oo. Kami lang man ano dumahatod. Yon di gin buitan ko na imo sa ano baga na. Tapos ging ano ron gin guyod. Paabot ako sa semi madumdum. Tapos unahan, di ka to, siguro na.
2: Gulpit, ah.
3: Oo, ay.
2: Ano kaya yung birthday party sa natabuan it?
3: Magayo
2: pa. Ah, magayo-gayo pa, mata.
4: Ano, pero madugom?
3: Madugom.
2: Sa unga, wa mata it, sa natinubra.
3: Uwa.
2: Yeah.
3: Dala, andang ambal sa unga. Di na sinugo ng darunga nga pa uli onion. Pero siyempre,
2: diretso na tat unga, doonga makuli.
3: Di siguro masaksihan it unga, kung ano raan lang nga, ginaubra. Ay nag ano man ako no imaw tapos pumundo man imo to sa una nakita nana nga ginabuhitan niya sa daywang kaabagas papa na tapos ay binayo ko no ag ging ano pat ato raan na nga kwan may nag sa bilog nga tao nga to raturong nagkuwan
2: kilala niyo tatlo nga ra ma'am
3: kilala ta pero may sambilog karon nga wa ako kakilala para ko pagang nakilala
4: Pero taga Makato sa natanan.
2: Una, so, kumbaga kapit bagay nyo malang, iya malang man, maagyan-agyan.
3: Wa, mas permanenting ano, abiron? Doon mga tao nga ron?
4: Address
3: doon.
2: Nakatubang mo sanda sa barangay
3: that
2: last time.
3: Nakatubang ko sanda ron.
2: Ano ang hambakin? Ano ang hambakin mo, ma'am?
3: Nga, buli gananda. Mataos sanda it.
2: Buli sa pangbugong, pang-ospital. Ang
3: among adlaw-adlaw. Siyempre, trabaho sa asawa.
2: Nga, yung asawa malang kinyurga pa nga buhi.
3: Oo. Ay mo ka, sabi, ang sitwasyon na ron. Hindi ka agturang mo nga sa eskwilahan. Dalawa kami ito. Umpisa nga na ano si Papa na si, ano, hasta ganit sa Makara. Uwa, agto sa eskwilahan. Hey, ano nga, amon nga. Kuhan, uwa.
4: So, ging kaakigit, ano nyo ron, ma'am? Dahil nga niya nga, ruan na karangin taot, ang financial nga bulig is 1.5.
3: 1.5. Tapos, ang bago pa nanda, ubos ang dang kwarta sa pagtinao kamon.
4: So, sa tatlo sila, 500 na tagalikan na ka to.
3: Sa isang katawo, gataro 1.5.
4: Ay, uwa. Sa isang katawo, 1.5.
3: 1.5, gata sa isang katawo.
4: So, tatlo sa nanahin mo, 4.5 na nan? Or tatlo, tasan na sa 1.5 nito?
3: So, 1.5 na ron, anagat at siyang katawo. Rato nga, ibang ato, uwa ato.
4: Uwa, katao.
2: Uwa. So, sa pero sa police station, nakaatubangon ka mo?
3: Uwa, nakabi katubangon sa police station.
2: Sa barangay?
3: Sa barangay, na kami nag, ano nga, ikunta nga, doon baga, nga, sabto nandaro, kawan, siyempre, mabaho to kamundo ginapangayo eh. Dahil private ato, hayan mo kukan na, hay, kung kanin nyo, hay, ano yung kami?
2: Pero ginako nandang daging ubra?
3: Pwede di ka nisa na mag-ako. Wa may kuno nang dahalin. Kuno nga nang dahalin naman nagmakaron.
2: Oo.
4: Pag nakita sa inyo.
3: Oo. Pag nakita sa inyo.
2: Pagkabutin nyo sa area, kamusta ruplastada? Ito paro tatlo o imong asawa? Ah.
3: Maabuot ang tawo ito.
2: Pero ano tatlo nga ron?
3: Na man gapon, nag-wari-wariya man gihapon.
2: Pero imong asawa lipungot
3: ah. Lipungot aron. Wa uta it kun dipong ko latay mo nga gamakaron.
2: Ano kin yo ma'am road death certificate?
3: Wa pa.
2: Pero sa initial nga ano kumpirma mata doktor nga hagampusan sa likod it ano sa nang kapugot ma
3: may nabugto nga ugat eh.
2: Ah, ma tiga nga bagay.
3: Dal ugo git ana okay na nga was. Pwede sa nang ugo. Dal di ka to gitay mao
2: na. Ano ninyo na nakumpirma doktor ma'am or paano ro ninyo na sayran niya na puto nang dila?
3: Dahil ako, nakita ko, dahil naglimpyo ko sa anong baba. Anong bibig, naglimpyohan ako dahil nag-dugo, ng suka.
2: Sa
3: ilong, o. Sa ospital, ah. Ay, hindi ba yung pinunasan ko, ang bago ka. Nakakaano mata, imaw si Gapi yung anong mata. Nakakaano mata ng isip. Ay, nga nga, bimakon, kung nakatutanawon, kung ano yung dila. Kung may ano, tahingan makon, may diferensya. Ay, di ba yan? Nagngangamatay mo.
2: Pero tugog bagay mo, ma'am, sa hospital? Ah, kumbaga na babati. Nag-response tayo, ma'am.
3: Ano, matay mo? May pinanganga ko, tapos iwagan ko yung cellphone. Ano ko gudayit mayad? Ang tanaw ko gida. Kung amat abay, isipin, magbutang ako tayo, dinadiwa-diwag na nanang dila. Ay, matagod din mata. Agro iba, may mga panit na nang ipon.
2: Ingkutanan ninyo sa doktor.
3: Ha?
2: Ingkutanan ninyo sa doktor.
3: Kung?
2: Sabot sa nang dila.
3: Kota na mo na yanda nga kung basi man ako sa pag ano ba kan hay hindi ni mo ma oo angkit na baga o kung pag
5: XFM Police Report
3: marawa ron
2: magdamot niya ipon so kung bagay grabe gitaro pagbumbog
3: ay bubaho gaob marawa bubaho asa baka ron bisan ito ano kami nagalin nga rasa ano sa Dikon kitang-kita
2: ko adlaw Miyerkules ma'am may mga last ano mo kimo senyales nga haron yun dun
3: wa gid tangis gi tangis talaga to
2: ug biglang nagflat lat taro ano wala tay mo na ginawa may mga aparatos ka nang naka
3: oo may aparatos pa tay mo nga gina
2: ta ginadetect anang heart
3: mo naguli abi ako iya sa bagay pagbalik na kon lagi tani na wag ako nga ra nga baye ay mama na hi si papa gatili nangis ay
2: sino ano yung panganay mo gabantay
3: mo nagbabantay na kon ay punasi ang makon anang buha ay gapabalik kon makon ako ay pagbalik ko igto ay aron iya kon makon ako kuno to pagbalik na kay tu matanong buha di mo punasan ko mata imaw tapos ay di kon makon pa magtangis iya kon ako ay gaugo mataraan na nga kawan tapos okay mataraan nung pag
2: ginhawa
3: simpre na oxygen na bimaw ay malas din. Tapos tumawag ako.
2: ICU rin, ma'am.
3: Isolation.
2: Naka-isolation. Okay, tapos?
3: Tumawag ako. Iyan nga, anak nga itong sa atong may buli nga rahay nagkapila. Yun. ato pag balik ka jo kana it anang ano pag tanaw ko kana nang makara